0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Garagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: I Care Gold.
5: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amon ako na ang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty
0: Soap. DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Excel Food Superman for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend
4: Food Supplement for Men.
2: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman,
4: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
2: DTX 500.
4: Masaligan.
2: Epektibo.
4: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
2: Ikaw pala
4: ang may diabetes.
2: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
2: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
4: Masaligan.
2: Epektibo.
4: DTX 500.
2: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
2: Ang D3.
4: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
4: Yung may D3.
2: D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
9: Oras alas 8:11 sa aga. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
10: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
9: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, sa gihapon kaupon ninyo Ted Agüero Francia. Sa mga may kalatuan dra, himos na. Kung magalas mi, biyang inyo nga meeting time, kag malayo bang imo nga biyahion, himos na. Kay laban-laban, malate kagid. Kay balo ka mo, Sir Ricky Tagaytayan Roalio, sa mga vendor dra sa Mandurriao Public Market. Kumusta ka mo dra? Natapos sa gimay ng bago nga merkado da. Kay daw ka controversial, haw? Daw, asta sabong daw ay pagid mahimos-himos ang Mandurriao Public Market, Sir Ricky Roalio, no? Si Ma'am Heidi Banyas Roalio. Ma'am Heidi Banyas Roalio. Bao nagapamatig sila o. Ma'am Nen Isan Presya kay Ma'am Ginaline Arceo Amaro sa Banwasang San Francisco, Agusan del Sur. Kay Ma'am Violeta Padrones Joso. Mighty si morning sa inyo. Dari sa Pilipinas, Filipino time. Hindi nga on time. Filipino time, late. Alas 8? Mambala nga wai pamanda. Alas 8, 15, tamabot. Pero kay Baloka, Sir Jovel Consular, kay Orlan, kay Aaron, kay Alog, Gabuhos, Kabim, no, din ka mo sa barangay Anabuli, Mere. Sa Japan, Ma'am Banhaw, Sir Ricky Roalio, Ma'am Heidi Banyas Roalio, kay Ma'am Inday, kay Ma'am Nuwilita Andrade Palmes, Ma'am Inday Palmes, kay Ma'am Neni Saibuche, kay Wenwen Sernicula, dira sa Santo Niño Norte, Arevalo. Kay Baloka, Ma'am Inday Palmes, sa Japan, 20 seconds nga malate ang tawo, Sir Jovel Consular. Kay Sir Aaron, kay Sir Alog, kay Sir Orlan, dira sa Anabuli, Mere. 20 seconds late, ang train conductor nagaluhod sa sobrang kahuya mo, no? Sa pangapasayro, kagmambal na siya nga, my own tardiness. Feels criminal. Ikaw kon matrasar ka sa imo biyahe, feeling mumandaw criminal ka? Diriya sa Pilipinas, ito na regularize na lang, no? Nga ti, kon malate ka, mabalbing alas 8, imo abisulod, nagsulod kay imo ya, alas minus 8 pag magalas 9. May 8 mangyapon. Pero sa Japan niya, Sir Jovel Consular, Ma'am Rose Estares, feeling criminal ang tao. Feels criminal. Naga-feeling criminal ang tao kung malate 20 seconds lang ha. 20 seconds. 20 minutes before take-off. 20 minutes galing na yun, no? Dason, kay Baloka, Sir Ricky Tagaytayan, Ma'am Nene San Presya, Ma'am Jenaline Amaro, Katambay Vlog, dira sa Sitso Baklayan, Barangay Velasco Limere, kay Ma'am Inday, Fritz, kay Lynn, kay Tom Lod, ano, not kay Renz, kay pamilya Tumlod, kag kay B-Boy, kag B-Boy Tumlod, no? Sa Greece, pag alas 2 sa hapon niya, bilog nga na son, ha? Nagapiyong-piyong. Oh, di bla kita sa una, ginabalang kita sang ginikananta or lola lolotang turog. Turog na to, turog doon. Tapos igma, di bla ginapaturog kita sa una, Ma'am Betty, Ma'am Ningning, no? Sir Jedwin Dongor, Sir Dr. Louis Aldibar. Turog kagid, hindi ikaw makadayan pagkahapon kung hindi ikaw magturog, no? Tiang pungsod Grace pag alas 2 siya sa hapon, Ma'am Ilus Priagula, Ma'am Rose Kabangalimbagi. Bilog yang nasun niya ka gapiyong-piyong mo. No, gapiyong-piyong. Ang South Korea naman. Ang South Korea, ya, ara kabi sa imo, abing ara kabi sa cafe shop. Ay mga laptop, mabilin mo, sang inuras, wala sa magatandog sina. Why sa matandog, no? Sa South Korea na, kundreguro sa Iloilo ni sa Pilipinas, pag talikod ka, tagiya, tapos eh. Noti, ginapromote nila yung Sir Noven Tibor Hirosa, mambing-bing pagtulunan, ang honesty. No, laptop ni Matthew sa South Korea, inura sa mabili. Anyway, hindi makuha. Why? Hindi mandula. Sa Netherlands naman, abin nyo kung anong kapinasa isang Netherlands, dito sa Netherlands, wala sila nagagamit kurtina. Nobody uses curtains. Everyone just lives their lives on full transparent display sa neighborhood. Pero yes, ato nyo tabunan, tatana, no? Ginapatint pagani naton itom-itom, ganyan sa lakyan, pa rin makita. Kapin pa kung ikaw bigang pang kalayo, hindi mo gusto nga makita kung sino ima mo, spransit mo. No? Dito yung sa Netherlands, why sila gagamit yung kurtina, mambete, no? Sa Iceland naman, abin nyo kung anong kapinas sa isang Iceland, Sir William Sapanta, Ma'am Gingging, kay Ma'am Marlene Antikera, Sir Ricky Tagaytayan Ruwalyo. Sa Iceland, white lamok, no? Plus, gagamit sila sang application ng mga magpakaisa, hindi pwede maghigugmanay, mag-date. Oh? May application nga ginahimo, isubong may technology na yung Iceland. Nga kung kamo abi maghimata tapos nagluyagay kamo kay mag-date kamo ya. Tapos kay kamo dito sa Iceland. Sa Finland naman ya, pamilya Pilaes, kay Len Pilaes diyan sa Pasay, sa Pagaypay Pasay. Sa Finland naman, magulat ka sa bus, dapat matindog gigid 10 feet apart, no? Gamon ni natawag nila nga ultimate introvert paradise. Bot sa ngayon, hindi ka magtupad. Do, pero rin may distancing, bla. Pero yung manila sa imo, nga katulog ka, hindi nga sa sulod sang muskitero, kundi sa idalom na sa salog na. Hindi nga outside na kulambo. Sa dalom na sang salog. O sa salog doon. Tama na sa Finlandia, magulat ka sang bus, jen, kato na di, 10 feet get apart. No, magkwani, ning hindi ka mo pwede magtupad. Amo nang kwento ka ang uniqueness sa mga lugar sa Japan niya, 20 seconds malate. Kriminal na to yung pagbatsag sang tao sa gulingon niya. Mag 20 seconds siya sa Pilipinas, manihit na Pilipino. Di ba? Rosalba Rico Puerto, pamilya Rico Puerto sa Sebasti Antique, gapamati man. Ginatabog talaga ni kamo, hindi ka mo magsagad, mati. De! Lipakinap, mati nyo ha! Ang importante, nag-tumar ka mo D3 Bio. Check on K5 Jenjen. Buwas mo lang, Ma'am Lovie, pero tisondiya. Basi ka pangita katrabaho, Ma'am. Organi imata mo. Pakatunin ninyo sa Iloilo Provincial Capital kay mayara sang Javer.
0: K5 News FM. Kampyon Report.
9: Jenjen, go!
12: Yes, ka K5 Ted, more or less 10,000 ka mga job openings, sukun offerings ang ginatanyag sa Public Employment Service sa Iloilo Province, sukun peso sa ilang patigayunon nga mega job fair. Ka K5 Ted, buwas nga adlaw dito sa may Iloilo Provincial Capital Grounds, kag dito sa may Casarial Social Hall. Ka K5 Ted,
9: the grounds kun sa lobby.
12: Labi.
9: Kaya may init o sa gwa. Sa labi, there's sa may fountain area, kag dito sa may Kasarya sa Old Capitol.
12: Yes, extended dito.
9: 10,000?
12: 10,000.
9: Kagin hambal mo, mega. Magabang mega, dako.
12: Oh, dako, kaki 510. So, 10,000. Ang ining kaki 510 nga job fair is initiated ni mismo sang Peso Iloilo Province, kaki 510.
9: Provincial Public Employment Service Office.
12: Yes, kaki 510. No? Okay. So, bale, both local, kagin kag international, ang mga job offerings sa kaki 510. Sa job vacancies, nga pwede ka ma-hire on the spot sa kaki 510, mayara sang 5,991 ka mga job openings. While kung gusto mo naman sa Cave of Dead, may plano ikaw nga mag-abroad, may aras ng offerings nga 4,397. So overall, may aras ang 10,388 ka mga job vacancies. Ining confirmed companies sa Cave of Dead nga mga join tomorrow, may aras kita sang local, 70 ka bilog, BPO companies sa Cave of Dead, o kung ini man ang gusto mo mag-call center agents, may 12 ka companies sa Cave of Dead. So overseas, may 12 ka land-based, kagduha ka sea-based. Mayara man sang gina-offer ang Iloilo Provincial Government sa ilang HRMDO, may isa kaga mayara man sa K-5 Dead kung gusto mo magsulod sa uniform personal ang Philippine Army ka K-5 Dead nagatanyag man sang ilang kumbaga kung gusto mo mag-apply ka K-5 Dead magluwas pa dira gahatag man sila ka K-5 Dead sang opportunities not just sa mga fresh graduates naton sa mga kaedad-edad ko. For example, may offering sa mga K-5 Dead, may tatlo ka company nga mag-cater sang senior citizen. Kung senior citizen ikaw, kag wala ka sang obra, pwede ikaw makatatlo sa apply sa tatlo ka local companies. Ini nga BPO company ni ka Cave of Dead, ang True Alliance, Asurion, kag Teletech ka Cave of Dead, for as long as fit to work ikaw, kag mayari ikaw sang BPO experience ka Cave of Dead, no? So magluwas din na K5 Dead as na mention naton nga mga local nga mga ano ni nga mga companies sa K5 Dead, both international, I mean kag local, present man dito ka K5 Dead ang mga government agencies naton. For example, may mga concern bala sila ka K5 Dead kag ulayhon na lang ako. For example, fresh graduate ikaw, wala ka pa sang SSS number, wala ka pa sang PhilHealth, wala ka pa sang mga required government IDs sa K5 Dead, pwede ka dito ka apply man along the way while nagapangita ikaw sang work mo ka K5 Dead, no? Kung ikaw may mga concerns man ABS imo nga mga government agencies IDs, like for example again sa mga SSS, may gusto mo dito may paistan ikaw sa imong public employment service o kung sa imo I mean nga PSA, sa imo birth certificate, kagad iban pa ka K5 Dead, present ang more or less niya K5 Dead 17 ka mga government agencies help desk nga magakater sa mga kinahanglan sa mga applicants naton. To name a few ka K5 Dead, amo ni ang Pag-ibig, ang NBI, TESDA, DOLE, SSS, DFA, DMW, PSA, DTI, OWA, BIR, DSWD, PRC, PNP, BFP, ka-app, ka K5 Dead. No? So, amuni ang mga partner government agencies sang aton nga peso.
9: Ang ka-app, Civil Aviation Authority of the Philippines.
12: Yes.
9: The concerns ang aeronautics o parte sa aeroplano. So this will be a one-day mega job fair. Buwas na, Romandon,
12: yes.
9: July 16.
12: Yes.
9: Webes, sa Iloilo Provincial Capitol Lobby. And then sa Casa Real de Iloilo sa Old Provincial Capitol. So sa managapamati sa buong hingagaw, naka mo pa photocopy as many as you can sa inyong mga curriculum vitae,
12: resume
9: ninyo, application letter.
12: Kag mga kung for example sa mga technical works bala inyo nga mga NC1, NC2. Oo,
9: kumplituhon nyo na yung agawan nyo na pa, photocopy nyo na rin sa bunga daan, mga ID nyo. Butan nyo sa isa ka folder, may ballpen ka modera, may lapis, may papel. Kag of course, dress to be respected, ilis ka mo. Kung apply ka trabaho nga labog, buhok mo sa buong pagunting kao. Kung may barbas kang daw kanding ka dan. Daw kanding dalaga, labog tama. Kuan mo na kay, of course, ang grooming inalantaw man sa mga company K5 dyan.
12: Yes,
9: mo.
12: So, apply
9: tapos
12: as...
9: paligo ka da. Toothbrush ka, naka-perfume
12: presentable
9: ka. Presentable ka. And kung mag-apply ka, ng straightforward nga tulog ka sa ga-apply. Hindi nga gina-istorya ka, gatulog kay mo ya sa kuan.
12: Kisame.
9: Sa Kisame. Do you have any experience for this job opportunity? Well, no. So, dress to be respected. Gid kag pa-photocopy as many as you can sa inyong application letter. Kuha nyo lang, apply nyo lang.
12: Tanda, di kay Five Dead, no? Oh, so,
9: sabwag ka lang, sabwag na sang kuha na.
12: Oo, oh, ang bali mong daryo, gani ka kay Five Dead, sa kadamo isang job opportunities, kung hindi ka lang mapili, chances are, pwede ka ma-hire on the spot na kay Five Dead, no? Or maka-proceed sa next level of hiring nila. So, muna ka kay Five Dead, wala man ginalimit sa isa ka company o kung tatlo ka company applyan mo. For as long as may damo ka kadalas ng resume, applyan mo tananda kay Five Dead, no?
9: Applyan nyo with a purpose nga makatrabaho ka mo. Kagini nyo na ipagpaminsara nga pirak niya sweldo ni kagamay ng sweldo nga. Ay, kapag ganito pa matudan, ibla? Kuala na, importante nga may trabaho ka. Kay budlay nga way kagil sang dakpon kadadlaw jen-jen. Mabudlay, ibla? Ilang langgin may arak tada sang ginawiyatan. Mamiyad kong priyo ko kay birthday girl vice mayor Pangga Lamasan Pikso. Ano mo birthday na sa June 17? Masarado ya bilog nga Vikings mo. Hasta ISM sarado. Sarado ho na bilogin niya adlaw. No? Ti presta ka ng batang na sa mangga. Ti bisan mga himunong. Tayo maglagaw-lagaw. Tan ni Lili. Kag ni Pritz ka adlaw. White na sa kalag ni vice Pangga. Di ba? Pwede para sa mga ibang nga nagkapasok. Good plans pagkabuhi. Trabaho ka mo. Sa babatian pa kay 5 Gen Gen, si Dr. Cynthia Parcon Dario, ang head ni isang Public Employment Service Office sa Iloilo Provincial Government, Gen Gen. Matian natin si Dr. Cynthia Dario.
13: Nubo-nubo siya, subong. Kagang aton nga unemployment, of course, nagtaas. One reason is with the influx of the number of graduates.
9: Dali lang, dali lang. Hold on, Sir Paul. Okay, parang nga makuha tagin ang statement ni Dr. Cynthia Parcon Dario. Princess Jean Hilbaliga, Vice Mayor Pangga, Lamasan Pikso. Vice, saan ka di madulog sa sudad man? Ay, makuha ka naman kita makata-kata, duman kita ni Jansap. Okay, diraan na lang kumatian ko biyang statement. Butang ilang sang picture, please, or video ni Dr. Cynthia Dario. Jen, Jen. Okay?
13: Yes, ma'am. So, maayong hapon. So, sa iba po ang Public Employment Service Office or the Office of the Provincial Public Employment Service Manager, maghihimbat sa Mega Job Fair. That's gonna be on July 16, 2026, diri sa Capitol Lobby and at the same time ang Grand Social Hall from 8 a.m. to 4 p.m. in the afternoon. So, as of today, we have 98 confirmed participating companies both from the local employment and overseas employment. So, may ara kita 14 overseas recruitment agencies, 12 of which are sea-based, ang duwa naton, 12 of which is land-based and ang duwa is sea-based. And we have 84 for local employment. And as to the number of job vacancies, may ara kita 5,941 and job orders, maghabal kita job orders for overseas recruitment, may ara kita 4,397. So, a total of 10,388 available jobs for our job seekers. And also, may ara kita special lanes para sa aton nga PWDs wherein lima ka companies ang mag-offer sang vacancies. May ara man kita 20 nga local companies nga nag-offer employment for high school or senior high. And also, may ara man kita 3 ka local companies nga nag-offer sang ubra para sa mga senior citizens. And all of our companies naka-cater ini sila sa applicants sa with regard sa aton mga returning OFWs. And also may ara kita nga mga invited nga mga government help desk. So ini sila mag-assist sa aton nga mga job seekers kung ano ang ilang kinahanglanon on the very day to include pag-ibig, PhilHealth, NBI, TESDA, DOLE, SSS, DFA, BMW, PSA, DTI, OWA, BIR, DSWD, PRC, PNP, DFP, and KAAP. And ang nami subong kay may ara kita nga DSWD SLP wherein nag-offer ini sila ma'am sa Employment Assistance Fund para sa ma-hired on the spot ng mga local job seekers naton to a maximum of 7,000. Ang ini nga maximum of 7,000 makabuli sa ilang transportation costs, boarding houses, or sa pag-secure sa ilang mga document employment na hindi na-require sa aton ng mga companies. And
12: na batin na itong TKF of Ted, no? Si Dr. Cynthia Dario.
9: Singagawa nyo na ang aton, Dre, ganigin na dalagin naton aton sa program, Dre, kay to help man sa managapangita at trabaho sa buong Jensen. So, ang in-demand nga local positions, assistant cook, kitchen helper, marketing assistant, waiter, warehouse clerk, accounting assistant, sales clerk, service crew, customer service representative, call center agent, delivery rider, bagger, dishwasher, cleaning in charge, cashier, baker, cook, merchandiser, bellman, room attendant, houseman, car production helper. Then may mga opportunity man ganit sa overseas ni Jensen, no? Beauticians, cleaners, nurses, electricians, hairdressers, welders, manicurists, kag nail technicians, kadtoka sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Lithuania, Abu Dhabi, kag Estados Unidos. Ang nami pa sini kay may pila ka local government units may libre sakay sa ilayang nga mga ka, nga mga pumuluyo. Ang banuwas ang Sara. Di may basa ning Sara yamo sa leadership ni Mayor Jonathan Aying ni General Sara, Santa Barbara, Estancia, Carles, Barotac Viejo, San Miguel, Badjangan, Zaraga, Tigbawan kag Ibaras. Di nami ni Jenjen kay tikon haling ka dito yabi sa Ibaras. Haling ka sa Tigbawan sa Zaraga, Badjangan, San Miguel, Barotac Viejo, Carles, Estancia, Santa Barbara, Sara, may libre sakay. Kaya tiiban, hawat-hawat man ang plate dyan dyan, no? So, hats off kita sa mga LGU, ini nga may initiative, gagina-cater, i-cater ang ilang mga kasimanwa para makakita trabaho sa one-day peso mega job fair buwas, July 16. Sa Iloilo Provincial Capital dyan.
12: And magluwas si naka K5 Ted ining number nga na-mention mo nga 10 ka LGU possible pa ni ka K5 Ted nga madugangan sa buong adlaw. Kag sa mga ano man ni ka K5 Ted mayara man kung gusto mo ikaw nakapoy kinabi ka K5 Ted nag-offer man sila sang libre nga massage kag free haircut na K5 Ted, no? Sa mga applicants naton dito sa may Iloilo Provincial lobby ka K5 Ted. So ini kumbaga ginatinguhaan gid ta K5 Ted sang peso Iloilo nga mapangitaan ka trabaho ka K5 Ted kung mapanubo ang employment rate sa probinsya. Not just sa province sa K5 Ted. Kung lapit ikaw sa Iloilo City, open money ka K5 Ted sa Tanano. So, amuna ka K5 Ted tomorrow, 8 a.m. until 4 p.m.
9: So, hindi manglinga priority ang province. But of course, mas goro ang influx is from the province man.
12: So from the province sa K5 Ted. That's why may mga close coordination man sa K5 Ted actually ang peso. Pero kung if ever ka K5 Ted, yara ka na malang malapit sa provincial capital kag nagapangita ikaw sa trabaho, pwede gid ikaw makabisita tomorrow ka K5 Ted, no? Amo na ang
9: Adto ka mo to, Ma'am Novi Ann Bahade, basi may chimpo ka ma'am, adto ka to sa Romance Capitola. Kita na ito, dyan ako gapatupong-tupong sa mga palma mo. Kita mo ko na sa Capitol, hindi nga niyo ba tupong-tupong?
12: Sa Palma.
9: Sa Palma. Si Ted Palma, nakusubong Ted Palma.
12: Sabi ko sa may dulusi-dulusi, dangat ako.
9: Awin, natunaw to. Nagligat to'y ako sa dome. Kay sige, tiya ko tihot ni Sir Toting, kag ni To Israel, kag ni Sir Dave sang Kwantos, ang condenser to ka aircon ka Capitol. Ramig doon, oh. Ramig doon. Kay tiya na kaya doon ka ultrade mo. Di may isa pa tong akaray adon sa piyak pagito Jenjen. Importante daw bukod at maginot ya Capitol.
12: Hindi no ka K5 Ted ko.
9: Why ka doon ka? Kuan way ka na naga saramihay?
12: Why
9: na? Maintain ang beautification mo.
12: Maintain. Especially sa session hall ka K5 Ted makulog.
9: Nagaramig doon?
12: Karamig doon.
9: At na kay adon ka ultrade mo. Kay adon to ni Jerry ha. By the way ka pamati sila to bilog adlaw bilog gabi K5 sila Jenjen. Salamat gising nyo. Jenjen, salamat.
12: Sige ka K5 Ted, ining update ang nadalon sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapika na na ka-detox ka pa-report na gikan sa probinsya sa Iloilo. Inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa kampi na balita at serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
9: Lasotso 33, oras ulong sa Mighty Sea. Nabatian si Jenjen Kauyunan. May nakaoyon na kay Kauyunan. Naoyonan man ni Kauyunan, ang nakaoyon kay Kauyunan. Ayos man, Jen. May nakaoyo na kay kaoyonan. Nagligat to paghambag ko, nag-react na yun si Sir Jomar Kibrabit mo. Sang J-Lord Taxi. Na huu, may nakaoyo na gudman kay Jen. may nakaoyon na kay kaoyonan. Naoyonan man ni kaoyonan, anak kaoyon kay kaoyonan. Eh, din timo kita, kundi tang twister day, ah. Salamat, kids, sa Tomando Kabanga, German! Poblasyon A, Duenas, Jen, kaoyonan. 8:34 sa aga. We'll pause for a quick break. Pagbalik ta, iapatpat natin kay Subong Adlaw is Glioblastoma Awareness Day. Ano po sa ingon sang glioblastoma nga ini? Nga ginakabig grade 4 primary brain tumor. Ano mga simptoma niya? Basi kung ikaw may simptomas ini ha, God forbid, nga daw ginabaliwala mo lang kag isa na ini sa ginatawag glioblastoma or brain tumor. And istoryanta man kay finally nagpakasal na si Bay Alonso kag Vincent ko. Tag-iyasang Pure Gold, tag-iyasang SNR. Ano ni may prenuptial agreement ning why hilab tanay sila manggad? Kuti siguro kay gugmaanay gyud man ang duha no. Kunin mo nang alta susudad ini mo nang high society girl nga ani si Bea Alonso. Ibalon ta ni ang report sa bungaga with K5 Mark. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: D3 Bio!
17: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, nag-indi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
16: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio! Ang Visio ng may D3! D3 Bio!
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
19: Mga mga butika! Para sa matino nga dugo!
20: DTX-500!
19: Para sa healthy nga tay!
20: DTX-500!
19: Ang DTX-500!
20: Ang may mataas nga antioxidant! Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay! Mas tagtindo ang atay! Happy kanunay!
19: DTX-500!
20: Masaligan!
19: Epektibo!
20: DTX-500!
19: Mahigo bala ang imo dugo?
20: DTX-500!
19: Masamit ka bala ang gina-allergy?
20: DTX-500!
19: Ang DTX-500!
20: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo!
19: Nga sama Sami,
20: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy.
19: DTX-500.
20: Masaligan DTX-500.
21: Paulit-ulit na lang ang ulam.
22: Momshie!
21: Angeline?
22: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutri-Needs, ulam na! Sa miti-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustan sarap!
2: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Si Jade, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
15: Tigasin!
16: Tigalapa!
15: Tigasay!
16: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
16: Supplement for men!
15: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatindo sa imo atay.
15: Basta tindo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500.
18: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
19: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
21: Mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Ikaw pala
22: ang may diabetes.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds.
22: Yan ang gapanupo
21: kag kontrolar
22: sang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Asalrika
21: epektibo.
22: DTX 500.
21: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may VCO.
22: Ang VCO.
21: Yung may D3.
22: Mga buti ka.
21: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may VCO.
22: Ang VCO.
21: Yung may D3.
22: Mga buti ka.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May kumso!
27: Oras, alas 8:43 na sa aga. Oras, kinatulong sang Klinika Sporbiotics kag DTX 500.
28: Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
29: Foro de los Pueblos.
30: Foro de los Pueblos.
31: Foro de los Pueblos.
27: Padayon diri sa Foro de los Pueblos. Gihapon kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Sa subong adlaw, Miyerkules, hingalitin ninyo ang free consultation sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Today in history, balikan ko anay ang kasaysayan, July 15, 1987, 39 years ago, paagi sa Executive Order number 220, nga ginpirmahan ni Presidente Corazon Cojangco Aquino, gintukod ang Cordillera Administrative Region, or CAR, to promote regional autonomy, kag ma-address, masabat ang specific cultural needs sang indigenous communities sa Cordillera. Subong adlaw, special non-working holiday sa Cordillera Autonomous Region. Amuning rayon sa Pilipinas, nga wala sang number, kay kundi aton rin Western Visayas Region 6, ang Cebu Region 7, ang Bicol Region 5. Pero ang CAR, why di siya sang numeric? CAR lang gini siya ang tawag siya, Cordillera Administrative Region. Ang Cordillera Administrative Region, ginabugusan sang mga probinsya sang Benguet, lakip ng syudad sang Baguio, Kalinga, Ifugao, Abra, kag Apayao. Sa karon mayara ini sang 1,808,985 population. Kaya balok ka mo nga ang highest peak ang pinakamataas nga bukid dito sa Cordillera amo ang Mount Pulag 2928 meters sa border ni sa sang Nueva Vizcaya kag Benguet. Ang regional center sang Cordillera Administrative Region amo ang Baguio ang mayor dire subong sa mayor Benjamin Magalong. So ginabugusan ini sang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga kag Mountain Province. Makita man dira sa CAR Cordillera Administrative Region ang Banawi Rice Terraces ay UNESCO World Heritage kag Ancient Engineering Marvel nga ginhimo ina kagintukod ra sa Ifugao kag ang bantog man nga annual flower festival sa Baguio nga Panagbanga Festival kada Pebrero. Odong iya sing spelling is Panagbinga pero ang pronunciation sang mga igurot dito Panagbanga.
30: Foro de los Pueblos.
31: Foro de los Pueblos.
27: Mighty C Morning, Sir Danilo Bayuran. Thank you, sir. Kay Manong Moreno Bayuran, Sir Arman Guay, Ma'am Nen Esan Presa, Ma'am Lynn Sulugastua, dira sa Capitol, Ma'am Lynn, pangapena, DTX Coffee Mix. Subong man yung adlaw, National Gummy Worm Day. National Gummy Worm Day. G-U-M-M-I. No? Balikanta ang pagkabata kay 5 Mark. Gakaon ka man gamit sa una. Gakaon ka, why?
0: Yes, ka kay 5 Dead.
27: Sabi kong gakaon ka, kwani ng...
0: Lago.
27: Lago.
0: Lago na tawag sa una. Kay 5 Dead.
27: Oo. Ininang daw lago ang iyasining itsura. Gummy. G-U-M-M-I. Worm Day. Gummy Worm Day. Kaya balo ka mo, in 1981, ang trolley company, German confectionery, amo ni nagimo sang gami, amo ni nga mabakal ini sa kabataan, kay made of sugar, corn syrup, gelatin, kag flavoring. Amo ini ang gami day, subong adlaw, gami worm day. International and Fall Observances Month. And subong adlaw, glioblastoma awareness day. Sa diin ang glioblastoma, ini primary brain tumor. Although nga damo ini, pabuasan ko na lang ini kay gusto ko ini nga ma-inculcate gid sa paminsaron naton tanan kun ano ining glioblastoma. Basta isa ini ka balatian sa utok. Ang isa sa masimptoma niya, basi may ara kada, seizure, tapos nausea or nagasuka-suka ka, and frequent or nagalala nga sakit sang ulo kapin pa sa aga. Drala nanay kita, di ko na ni mapalawig pa kay Lipot Oras ta. Seko si K5 Mark anong lipido mo?
1: Papila.
27: Mark Papila, si Bea Alonso. Kwanini mo Altaso Sudad, Ma'am Lynn Sulugostowa mo, no? Nagpakasal na. Ambal niya tinagpakasal siya sa mas labaw pa ang manggad sang saiya mo. Hindi

0: 26. Ginkumpirmar man sang abogado ni Bea Alonso nga si Attorney Lorna Capunan nga nagperma ang duha sang prenuptial agreement. Madumduman nga sang Agosto 2025 ginkumpirmar ni Bea Alonso ang relasyon nila ni Vincent Co. Si Bea Alonso, kaki 5'10", is 38 years old, isa ka-aktres kag negosyante, lakip diri ang Beauty firma nga nagakahulugan Blessed Farm, ang 16 hectares solar-powered farm sa Iba, Zambales, kag si Bea, isa maka-brand endorser sang Bash Manila nga nagabaligya sang bags, luggage, kag accessories. So, kaki 5'10", mayara si Bea Alonso sang masobra 300 million to 350 million nga net worth ngalin sa mga brand endorsements niya, YouTube channel earnings, investments, sa real estate, kag mga business ventures. Si Bea Alonso, kaki 5'10", nangin engaged man kay Dominic Roque sang 2023 to 2024. Nangin karelasyon man ininiya si Zanjo Marudo sang 2010 to 2016. Si Gerald Anderson sang 2010 to 2019, si Mico Palangka sang 2006 hasta sang 2008. Kay K5TED, nagka-encounter man si Bea kay Jay Cuenca sang 2008. Kag sa subong, ginkasal si Bea kay Vincent Co nga nag-umpisa sila sang dating nilang era sang May 2025. Samtang, si Vincent Ko naman, kaki 5'10", nagaedad sang 46 years old, isa ka negosyante kag Pure Gold Price Club President nga tagapagmana sang Ko Family's Business Empire. Kaki 5'10", ang Pure Gold Group, isa ka largest supermarket nga mayara sang 600 stores nationwide kag ginalakipan pagitini sang SNR Shopping Outlets. Ang net worth ni Vincent Co, kaki 5'10", wala gin-disclose sa public since isa siya ka-private nga executive as well as tagapagmanas ang ilang negosyo kaki 5'10". In terms naman sa relationship era, kaki 5'10", very private ini si Vincent Co, rason nga wala siya sang history sang publicly known nga na-date nga mga babayi as well as nangin ex ka girlfriend ka K510.
1: Gatong mangga ni Bea
0: 300 million to 350
1: si
0: million.
1: Ferdinand Vincent kalagi no Ferdinand Vincent Senko. Ko ni tagiya sang SNR
0: ka Pure Gold ka K510.
1: Why gin disclose ko pila mangga dia?
0: Wala ka K510.
1: Di laban naman billion eh no.
0: Yes ka K510.
1: Hindi mang layo sa assets sa namo ni Sir Paul. Kag sa asset ta ni Bla?
0: Yes, kay 510.
1: Oo. Kinanglan i-deklarar ta nga durota kwarta. Di ta mangambal nga pigado. Di Bla, Ma'am Monique, Ma'am Monique and Ma'am Lynn Solugastoa dira sa office ni Board Member Rulito Kahilig, Mighty Sea Morning. Di Bla si Vincent.
0: Kaki 5'10", 46.
1: Si Bea Alonso, pira?
0: 38 years old. Bali, mayara. Yes, kaki 5'10".
1: Why na, no? Simple lang naging kasal sila sa tubang ni Mayor Nancy Binay.
0: Binay.
1: Sa tapos ala city pa sang gabi, ha?
0: Sang gabi, kaki 5'10".
1: Ati, man, practical sa agad, imo pa duro-duro nga. Importante diya nga exclusive lang.
0: Yes, kaki 5'10".
1: Oh, why kato katin?
0: Wala, kaki 5'10". Do ka intimate siya kaki 5'10". Since sila lang kaki 5'10".
1: May mga buot naman na ang ila di. Mabata, importante diya nga nakuha na sila, nakasal na sila.
0: Yes, kaki 5'10".
1: Oh, grabing kwarta. Daw, milyoning kita ni Vincent Ko.
0: Vincent Ko, kaki 5'10".
1: Oo, man ah. Basta ang asset niya, hindi na maglayo sa assets na mo ni Sir Andoy. Actually, do mga gamay mo lang, guro, 0.2 something. Mabaga, bisyoso. Ang bisyoso, mga bisyoso, ay manibayad. 8:53 na si Ma'am Monique, si Ma'am Lynn Solugastoa sa Capitol Gapamati. K5 Mark, salamat.
0: Inisi ka K5 student intern Mark Lawrence Papila, nagikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Mga taga-Riles ka pamatida, good morning. Las 8:54 sa aga, Arnel Brito, thank you, Jimmy Haneo, Roland Haneo, happy birthday Budha. Ted Aujero Francia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.

95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
8: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio. With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
13: O, si Karen, kadamong isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. 97.7 K5 News FM. Dumaguete City. 88.7 K5 News FM. Iloilo City. 95.7 K5 News FM. San Carlos City. 89.7 K5 News FM. Sagay City. 102.9 K5 News FM. Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9:03, medyo tulo timprano ta, kag damo kita ginapreparar para sa inyo, no? Informasyon sa ikaayong lawas. Diri natin pag-aisturihan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, suplemento, nga manatili kitang healthy, kag mga lifestyle, na? Dapat maayong nga tulog, maayong nga pahuway, maayong nga pagkaon sing mga healthy foods, amuna ang aton mga tips. Upod naton sa aton nga programa, Sir Kevin Bigay kag si Sir Boy Sulweta. But before anything else, dapat reminder lang tagsa-tagsa, mag-take ka mo permi adlaw-adlaw, DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, at D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mga partner, do hindi stress ang akon mga partner subong, mayo ang yuhum kag dumayong bugtaw, aga pa nakapaligo na. Sir Kevin, mayong aga sa imo?
16: Mayong aga engineer, mayong aga Sir Boy kag sa mga suki naton nga tigpalamati, no, ang Isil North, Isil South, Isil FWs kag mga solid supporters nato ng K5, solid supporters nga nagatutok sa aton programa sa sininga tinion kag syempre sakto gina engineer, dapat naka DTX 500 gid sila, naka Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics para kumpleto ang ila proteksyon batok sa anuman nga sa isang balatian. Kag engineer ang amon nga kami ni Sir Boy managayom kami free from stress kay nagpatigayon kami team building sang last week, no, so doon na break ang amon nga routine.
15: Mm-hmm.
16: Sa sige lang nga work.
15: Uh-huh.
16: Kaga amon na gin-awardan ni Doc Ramil Uy ang mga kagin recognize ang mga efforts kag services sa mga empleyado sa klinika di alternatibo.
15: Correct. Pero si Sir Boy, kuno do ga reklamo kay wala sa ka dive didto sa pinakadalom nga damo bla mga kural sa.
17: Ano pag dive mo to nga taas pa sa tao ang balod?
15: Amo gani. Amo tong ginawuri mo.
17: Tatlo ka floor ang ang balod kay may manugpaabot ang bagyo. So ginuyin tan-aw lang to namon ang,
15: okay,
17: ang katahuman sang ano. Anyway, Sir Kevin.
16: Yes, Sir Boy.
15: Oh,
16: para sa aton nga DTX 500 kag Mighty C Health Alert, aton pagatutukan or i-discuss naton ang stress kag ano sinibala iya epekto sa aton nga health.
15: Mm-hmm. Okay. So stress ang pag-aistoryahan ta. Forward na ta. Ano ang mga tips?
17: Mayong aga man engineer.
15: Mayong aga. Ang mayang aga sa tanan-tanan. Ako nga rin si Engineer Albao. I-Albao mo.
18: Oo. Oh. Mayang aga man. Ako si Boy Silueta. Duma din ito. Ako na sa topikot eh. Ah, kabay pa kampiyon ang kondisyon sang lawas. Kay naka DTX 500, no? The super antioxidant, pangkunta sa aton bisyo, pangkunta sa ang mga tawag ng mga pollution, other mga other factors nga gapatigulang sa aton silila, no? Ang sabat da, super antioxidant, amuna ang DTX 500, no? It protects your cells in your body in a cellular level para magbalik ang imo nga tawag nga imo overall health, no? Ang nami sini sa DTX 500 may ampalaya extract kapag nubo man sa blood sugar, no? So kung ikaw ang feeling mo nagtigulang ka na pa sa itsura mo at feeling mo taas ang imo blood sugar, ay this is the best food supplement for you, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato man sa mga tawag naton nga mga invaders sa aton lawas, no, alin sa mga harmful microorganisms, mga viruses and bacteria, and also makariakma ng mga immune system mo, mga immune system cells mo against anomalies sa sulod sa lawas mo. Kung may mga tumor da, mga may mga cancer formation da, makabato da yun ang immune system kung bastante sa Alkaline Vitamin C na Mighty C. Ang paaman, gamatamat ka puti, ha? Kaya kataas ang glutathione level mo, and ganami ang imo skin kaya ang collagen factor, gataas man kung naka Mighty C, Alkaline Vitamin C every day. And of course, kung gusto mo i-boost ang imo eye health, mag eye care gold, the best para sa mata ang food supplement. May vitamin E, may vitamin C, may bilberry extract, nga gapanami isang health sang imo mata para 20/20 vision man gapon ang imo mata. And of course, parisan mo na sa tawag nga eye care eye drops, rich in hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes after a busy day. And of course, kung tatang kaso ubosip on kagilanat nga dalas ang mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, ay mag D3 Bio.
15: Okay, no? Stress ang pag-aistoryahan ta. Do normal niyang response ang aton nga lawas.
18: Do na stress mong ko gana.
15: Do normal niyang response ang aton lawas. Nagapagwa sa sing cortisol kag adrenaline. May kita ko bala, Sir Kevin? Sunog bala? Kaya yan, kwan nun ang daku-daku nga kwan mo nga ining aparador?
16: Oh, nakuat niya.
15: Nakuat niya, grabing adrenaline.
16: So, malasang the fight or flight nga response engineer sang aton nga lawas. So, ang stress engineer, do mostly tanan, no? Maka-experience gid sang ginatawag nga stress.
15: Okay.
16: So, kung magwa, mabatian nyo bilang word nga stress, mostly ang kakapaminsara naton.
15: Do mga, negative?
16: Oh, do ka-negative. Mga pressure, financial problems, pressure sa work, sa school, sa family. So, muna siya, ang stress engineer, usually, ang gaupod.
15: Ang connotation naton.
16: Oh, connotation naton sa word nga stress. Kag gakapektuhan aton mood, pero hindi lang aton mood, kundi bilog nga aspeto sang aton nga lawas.
15: Correct.
16: Gakapektuhan sang stress. Pero ano bala ang stress, no? Ang stress engineer, amuni siya ang isa kan normal or natural defense sang aton nga lawas.
15: Okay.
16: So, in response to challenges.
15: Correct.
16: Example, engineer, no? Nang bago kasukad kanon,
15: uh-huh,
16: na mainit, nagkadto sa imo panit.
15: Okay.
16: Ang imo response is, iwaslik mo na ang kanon.
15: Init, basta init.
16: So, ang ito siya, ang natabo, ang init to, amo tong stress.
15: Uh-huh.
16: And ang pagwaslik mo sang kanon, amo to siya imo response.
15: So, defense mechanism na ako isa.
16: Ang stress, amo ni siyang natural nga depensa naton kung ang stress, no? Kung stress kita, amo ni siyang natural naton nga defense. Kay nga, amo ning nagabulig sa aton to stay alert kag focus.
15: Correct.
16: So alert ka man pag waslik sang kanon tong nga mainit.
15: Automatic na akong kaisa mo. Basta mapasok ka, init na sa panit mo.
16: Pero ang law-ay lang, engineer, okay lang ang stress kung dasig lang. Ang law-ay lang kung dugay-dugay ka na nga stress.
15: Constant. Uh-huh.
16: Yes, kagadlaw-adlaw, stress ka na gid lang. So, ang imong lawas, nag-tiner bala sa state of alertness kag readiness.
15: Correct.
16: So, muna siyang law-ay, engineer. Over time, no, ang nagahimo na siya nga chronic stress. So, I mean, kung dugay-dugay ka na nga stress, dira mo na mabatsyagan nga, maski ni kompleto imo tulog, kapoy ka Japon, nabudlayan ka mag-concentrate, wala ka na sa focus, dasig ka ma-irritar, no, gabag-uwi mo nga mood, no, dasig mag ng mood swing.
15: So gataas di mo BP na da kung gamo na.
16: Oo. Tapos may poor sleep quality ka, gabugtaw-bugtaw ka tungang gabi.
15: Uh-huh.
16: Tapos dira na nagasugod imo mga unhealthy eating habit habits.
15: Inang pagkaagam la Sir Kibin, wala ka inugbayad sa sinikos nimo ba? Ari subong mo mang udo, mang utod na?
16: Mm. Sa engineer no, kay kung overstress ka, gataas imo cravings, gapangita ka kalamay.
15: Uh-huh.
16: Gapangita ka sodium. So gapangita ka sa mga palatable or magambal ta palatable sa buruso ng mga pagkaon.
15: Uh-huh.
16: No, masaburan ginaton kay bangod ining mga saburuso nga pagkaon nag-release ang dopamine nga pwede mag counteract sa atong stress. Kag syempre gaka-reduce pagid ang imo motivation mag-exercise, engineer. So wala ka gana mag-exercise. So ang stress, no, hindi lang kay cortisol kag adrenaline, engineer, ang gasaka kung ara ka sa stress. May ara man siya ginapasaka ng mga unstable molecules na kung tawago naton free radicals. Kag ining free radicals nga kung in the moment ara sa stress aton lawas, gaka outnumbered or mas taas ang iya number kesa sa antioxidant nga ara sa aton lawas. Nga kung later on, no, kung mapabayan, it will lead to oxidative stress na nga makaapekto sa normal nga cellular function sang aton lawas, which is ang selula naton dapat ang muning pundasyon sang aton nga lawas, engineer. Kay once maguba ang aton pundasyon, no, everything falls apart. Same man sa building, pundasyon ang nagapatindog sa isa ka building.
15: Tumba.
16: Once pigaw ang pundasyon, tumba ang bilog na building.
15: No? Oh, oh.
16: So paminsaron ta ang aton lawas, engineer, no, the well-maintained bala nga salakyan sa kasa mo gina-maintain. Tapos, adlaw-adlaw, ginagamit mo siya.
15: Uh-huh.
16: So, expose siya. Pwede taklaron, pwede batsiyon imo ginaagyan,
15: uh-huh,
16: pwede hinay imo dalagan, or dasig imo dalagan. So, ining sahi sa pag-usar ta sa salakyan, paminsaron ta, nga amo maning aton lawas. Kag ang mga challenges nga ginapagyan ta sa salakyan, amo ning mga pollution, unhealthy food choices, bisyo, no, kaangay sa pagpanigarilyo, pag-inom, kulang sa tulog, kag adlaw-adlaw nga stress, no, like pressure sa school, sa work, sa family, finances. So ina sila tanan, engineer, makapasaka sang free radical activity sa aton lawas. Again, ang free radicals amo ning nagaguba sa aton nga selula pinaagi sa pag pag-disrupt sang normal cellular activity na supposedly dapat nami imo energy production,
15: uh-huh,
16: nami imo metabolism sang mga glucose, kaso kay guba imo selula, nagakaguba man ina nga mga proseso.
15: Kag kung ka isa, Sir Kibin, sakit sa ulo, ang ginabatyag permi, muscle contraction, kag irritable.
16: Kag dira na, engineer, nagasugod ang pagtuhaw sa nakalain-lain nga balatian, no?
15: Correct.
16: Kaangay sa mga metabolic disorder, kaangay sang high blood, hypertension, sang diabetes. So yun na sila mga metabolic disorders na sila, engineer, na kinanglan lifelong treatment nga once may ara ka na sina, engineer, no? Kag syempre ang aton nga ginatawag ning depensa, engineer, naganubo against dira. Kag kung ang imo selula always na lang guba, pwede ina magmutate into a cancer cell or tumor cell.
15: Mga worse na condition
16: tumor
15: sa cell.
16: Tumor tissue, I mean. So ang aton lawas may aras ang ginatawag nga antioxidant as defense batok sa free radicals, engineer. So ang free radicals galing, no, maski may aras na kita depensa,
15: mm-hmm,
16: batok sa free radicals galing, mas damo kita ginahimo nga nagaproduce sang free radicals kumpara sa pagpadamo sang antioxidant.
15: Uh-huh.
16: Isimple lang man niya magpadamo antioxidant, engineer. Tulog ka insakto, kaon ka prutas kag utan. Amo lang na, engineer.
15: Correct.
16: Para magdamo imo antioxidant.
15: Ulo exercise
16: while magpadamo free radicals.
15: Damo man.
16: Gwa kasi inyo balay.
15: Uh-huh.
16: Mas damo gani, mas damo gwa kasi inyo balay. Bisyo ka. Kaon ka processed food, fast food,
15: pollution.
16: So amo na siya, engineer, ang mga bagay nga nagapataas ang free radicals. So mas damo pa ang bagay nga nagapataas ang free radicals sang sa antioxidants. Now, diri na nagasulod ang importansya sang balance meal, no, engineer?
15: Correct.
16: Magambalta balance meal, dapat imo pagkaon may ara sang
15: antioxidants.
16: Prutas kagutan. Prutas kagutan ang maginiyang source naton sang antioxidant. Galing kay sa tam-an naton ka busy or tam-an naton ka sako sa kabuhi, kay bangod may mga obra na kita, may mga responsibilidad kita para sa aton pamilya kag sa ibang nga tawo.
15: Mga instant dayon.
16: Oo. Ga resort kita sa pagluto sa mga instant noodles, dilata, kag indi na kita maka prepare sang healthy nga pagkaon nga may prutas kag utan. So, diri na nagasulod, engineer, ang importansya sa pag-supplement sang ginatawag naton nga DTX 500.
15: Correct.
16: No, kung indi naton kaya mag-prepare sang healthy nga pagkaon nga bugana sa antioxidant, mag-DTX 500 ka. Kaya ang DTX 500, ang isa ka kapsula, engineer, 1.3 million sa ORAC scale ang kaya nga ihatag sa imo nga antioxidant para may protection ka batok sa free radicals nga ginadala sang stress sa imo. Kag kung taas gali ang engineer ang antioxidant sa imo lawas, dasig ka makarecover sa stress. Dasig mo ma-manage ang stress. So kung ga DTX 500 ka, kag ginapartneran mo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C, kay kung gabalatian kaya engineer, another stress na mo.
15: Correct.
16: So kinanglan bakod immune system. May ara ka Mighty C Alkaline Vitamin C. So para sa mga tigpalamati na naton nga always stress, no, mag DTX 500, mag Mighty C Alkaline Vitamin C para hapos i-manage ang stress.
15: Okay, salamat Sir Kevin sang imo mga sang imo lecture about sa mga benefits sang DTX 500 labi na gid sa stress nga kondisyon sang mga tao. Sir Boy, mayong aga si mo. Yeah, ano naman? Yeah. Ano naman ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa talk ni Doc ni Sir Boy?
19: Sungod ko away, mag-introduce kina.
15: Ako na, kapila
16: dito. Doon itlaw lang sa sakon, Sir Boy, goro.
15: Gin-introduce
19: ta. Tapos kay Sir Kevin, dito na sa dayon.
15: Hindi ay nagambalik ko, Sir Boy. Sulwita, ang guwapo.
18: Anyway, no? Thank you, engineer, no? Makadto na ta sa aton main lecture of today kung paano pala makabulig ang ginatawag na D3 Bio when it comes to your overall health. Let's talk about our brain today. So, may hantang utok ta.
15: Okay,
18: anong
15: okay,
18: pala ng
15: okay.
18: Utok ta, no? Ang utok ta, imaginable anong sa kasako. Habang gambal ko ni subong, ginautok ko na gabra. Habang gambal ko ni subong, ang akon tagipusuon gaandar, utok ko muna gapon gaubra. No? Ang akon, okay. Ang akon organs, ang lungs ko, it basically orders all of your body parts to do its job.
15: Though CPU, Central Processing Unit.
16: Even though, Sir Boy, nga ari ka di ba subong, no, ga-programa ka, may ara gidya instances nga ang imo, ang iban nga space sang imo nga pinsara to sa iban nga lugar.
18: Correct. While doing this, no?
16: Ang imo imagination.
18: O imagination, abang ga programa, tadi gastruya ako, bisang function sa brain, ang iban sa parts sa brain, kuya, ga paminsa kung anong ilibre ni engineer sa akong nga pamahaw karon.
16: Anong sudanon karon.
18: Meaning to say, your brain is a understatement, kani yung multitasking eh. Kung tanawon mo lang, it is a, basically, do amuni siya ang
16: overworking, Sir Boy.
18: Overworking part of our body.
15: Inang atubang mo si Lorna, pero pinsar ka kay Faye.
18: Pero imagine, grabe ka dyan. Ang gano'y yung brain mo yan. Anyway, your brain only consists 2% of your body weight.
15: Okay.
18: 2% lang. But it consumes 20% of your energy source. Meaning to say, sa 20, ang kaon ka 100%, ang 20% sinaginausal gatong sang imo brain, which is only 2% of your body weight.
15: Kagang oxygen daw, 20% man, nga gina-consume na?
18: 20%, it is a voracious organ. Kaya kadamo-damo siya, ubra. How, ambal nila, ano pag your brain? Your brain is basically, ang ginaubra sin eh, is to manage all your bodily function. It needs around 86 billion neurons or brain cells to do its job. Mm-hmm. And ang miya main nga pagkaon is what you call, ang pagkaon niya gini ginausar, is ang imo glucose. So, kumawadaan niya sa glucose, gakapatay niya ang mga brain cells nga ini. Dira nga kasulod ang ginatawag nga D3 bio. No? So, din mo makita nga ang D3 bio is made up of medium chain fatty acids. No? Ang medium chain fatty acids ini is considered good fats. Remember, your brain is 60% fat. Fathead tatanan, no? Wala kakita yung brain nga muskulado. Mm-hmm. Fats ni siya tanan, 60% sini is fats. So, the fat you put inside your body, the quality of fats that you nga ginabsolute mo sa lawas mo, defines kung ano man ang health sang imo brain. That's why, kaya ang D3 bio good fats, gapanami ginit sa imo brain health. But let us not stop there. Doon sa isilya, may tagambal nga ang D3 bio, mayo sa brain po, may tagin explain.
15: Explicar gid.
18: D3 bio is made up of medium chain fatty acids. This medium chain fatty acids, lalo na ang lauric acid, has the ability, once converted into ketones, to cross the blood-brain barrier. No, meaning to say, makaatag sa dayon sa ginatawag nga nga energy sa imo brain. And not only that, these ketones coming from medium chain fatty acids ngalin sa D3 bio has the ability to help your brain do a lot of processes, of cleaning processes. Ano ni mga cleaning processes ngayon ni? Number isa, inadakit ka tawag is apoptosis. Of meaning to say, kaya niya ni magambal sa mga brain cells nga, uy, medyo hindi ka na mayo. Masakiton ka na, medyo suicide ka na.
15: Suicide ka na.
18: Uh-huh. Another thing, it also activates another cleaning process called the glymphatic system. This glymphatic system is the drainage used by our brain para pagwaon mga toxic materials niya. Mga unwanted materials na gina-activate man asang ketones ngalin sa D3 bio. But for me, the most important role of medium chain fatty acid that turns into ketones from D3 bio is its ability to provide energy to your brain, no? When sugar is not available or your brain does not like sugar anymore. Uy, nakatabo na gili engineer. When your brain becomes diabetic or ang balila, type 3 diabetes na siya, it does not want sugar anymore as its normal source of energy.
15: Mm-hmm.
18: So, kung hindi na siya kauyon sang iya kanon, kumbaga kanon na nga ako, resemblance, kay, ang kanon, for example, ba ikaw, nagpamahaw ka, may kanon ka. Kita Pilipino, panyaga, kanon gapon.
15: Correct. Well,
18: galing, hindi ka na kauyon sa kanon. Meaning to say, maamat-amat ka na iwang. And our brain cells usually dies when it does not have its primary source of energy.
15: Ano na nagagamay kung gakapatay
18: ang
15: mga... Gakapatay.
18: So kung gakapatay ang brain cells, a lot of brain cells will die. Naturally, your brain will shrink. Gagamay ang brain mo.
15: Uh-huh.
18: Ginapakita na kisa sa research and studies na ginsampulan nilang ang brain na affected sa Alzheimer's is smaller physically compared sa brain nga healthy.
15: Uh-huh.
18: So, anong solusyon kung hindi nakauyon ang imo brain sang iya una nga pagkaon? Then, gaan mo siya alternative, which is ketones from D3 bio.
15: Correct.
18: Ketones coming from medium chain fatty acids. Question, ay, basi hindi anya man ang Sir Boy. Basi hindi man siya kauyon. No. Amuning kanami sang ketones. Ang good fats siya, huwag ginahindian sa brain mo even though it's diabetic. Na in fact, research and studies shows that ketogenesis or ang ketogenic diet gili, no? Kita nila gamat-amat sa dako ang brain sa isa ka Alzheimer patients. So din balaga sulod ang D3 bio. D3 bio provides your brain quality good fats in the and healthy fats called medium chain fatty acids that powers your brain, cleans your brain, and gives your brain the ability to revive itself. Remember, ang brain ta is a voracious organ, meaning to say, dalok-dalok. Mm-hmm. It is, kung baga, ini siya, kung hindi siya kakaon niya, galuyan niya siya dahil yun.
15: Ang isa ka word, Sir Boy, swapang?
18: Swapang, correct. Na amak mo 2% nang siya sa imo body weight or sa imo body mass. 2% nang siya po kwa kunyo by day.
15: Kani?
18: Sobra pa siya sa mga gapaulam na. Sobra pa. I'm meaning to say, di mo makita nga your brain is telling you, ay, makaon ka gidya, kikalanan ko yung energy to perform. No?
15: Correct, correct.
18: Kung hindi ka kakaon, Mayo, then give me good fats. And one of the best sources of good fats, besides avocado, nuts, and everything, is D3 Bio. No? So di mo makita ang D3 Bio, hindi lang pang kontratang kaso, ubusip on kagilanat. If you want to develop your brain health and maintain your brain health, lalo na sa mga 50, 60, 70s, and 80s, for those mga medyo geryan na. May edad na.
15: May edad.
18: Geriatric means may edad na, no? Kung may edad ka na, dapat take good fats every day. Magkaon avocado, magkaon sa mani. Si engineer, mani, ginaintay na niya uliin ang avocado. Pero ang punto da, you need D3 Bio kung para constant ang ginatawag nga pag supply sang ginatawag nga good fats for your brain. So hindi lang kontratang kaso ubo sipon kagilanat ang D3 Bio. When it comes to brain health, kampyon ang ginatawag nga the superfood supplement when it comes to your brain health. So kung gusto ka mag-ayo, gusto mo namin mo brain, mag D3 Bio.
15: Okay, may dugang lang ko draw. Ang tulog la maayo nga tulog. Nagabulig na sa aton nga brain health, mga bulig sa strengthen sang aton mga memories, Sir Boy. Isa pa, ang regular exercise naga-increase ang blood flow sa aton nga brain. So dapat healthy gid ang aton nga brain, Sir Boy, pinagi sa ining mga lifestyle nga healthy man, kag of course hindi ta magkalipat D3 Bio para ma-enhance tanan nga mga poor nga application sa aton nga brain, Sir Boy. Okay. Kinanglan taman maligo kada aga, Sir Boy. Si Sir Kevin niya may ginabalo ni sa permiyang habon nga makapanami sang iyang skin health, moisturize. Lang tabla, Sir Kevin, Sir Boy. Lang tabla, healthy ang dating.
20: Correct.
15: Daw 17 years old lang siya. Kay tungod nagapa
16: kung lang tawon niyo sa camera ang agtang ko perte kasi silaw.
15: Hindi ko na glowing skin. nga ang aton nga DTX Beauty
16: Luwas sa taman kasana gangamon nga suga sa studio. Ang akong ginagamit engineer DTX Beauty Soap kay correct. DTX Beauty Soap ang sabon nga may skincare ka na, may antimicrobial soap kapag na pinakanami gid nga panit engineer, ang healthy kag free from skin diseases. So correct. Dapat need mo antimicrobial soap.
15: Correct.
16: At the same time may nagaalaga pagid sa imo panit para ma-moisturize, makakas ang mga dead skin cells kag syempre no nagaamat-amat puti ang imo nga panit. Bangod ang DTX Beauty Soap may aras mga active natural ingredients nga nagaprotekta sa imo panit against skin diseases kag naga-moisturize sang imo nga panit. So kung gapangita ka sang 2-in-1 nga sabon, skincare na kag antimicrobial soap pa, mag DTX Beauty Soap na.
15: Oh, of course, kinanglan taman ining wala gapadula labaho sa ilok. Labi na gid iban na Sir Kevin, balason ng gamay, nagakuan na dayon, nagabaho na dayon, nagaalis ngaw dayon,
18: ang baho dayon, ubi tawag siya ubi, usbong.
15: Usbong dayon ang baho. Pero may solusyon kita sina. Ining informasyon sa ikaayong lawas, nagatudlo sa mga kabataan, labi na gid sining mga adolescent bala, kinanglan nila mag-take sining Clinica Diofresh para 48 hours protected sila, Sir Kevin.
16: Yes, engineer, no, sa tanan nga martial arts, hindi karate, hindi MMA, no, hindi boxing ang best self defense. Kundi judo run.
18: No?
16: So mag Clinica Diofresh, no, or ang Dio Glow naton, engineer, no, available na ina sa tanan nga branch sang Clinica de Alternativo nagapaputi sang imo nga kilikili, naga gentle sa panit kag syempre ginakakas ang body odor nga ugat sang hindi manami nga amoy sang aton nga lawas, engineer.
18: So may alternative na ha, kung gusto mo ya puti na lang ilok mo, gusto mo lang yang fresh ka for 48 hours, Magklinika Dio Fresh. Mm. Kung medyo challenging ang colors ang imo ilok, the rainbow.
20: Okay, mm. Do, dogal om.
16: Mag, do buli ka takore.
18: Huh? Mag
21: Dio glow, no?
16: Dio glow.
18: Dio glow. Glow na glow ang ilok na umo nang salon mo.
16: Both are judo. Judorant.
18: Judorant.
20: Pero kinang laman naton. Kabalo ka. Wala agaya nga wala akong gapangapi mo. Mm. Kag wala aga nga wala akong nagapok. Paano ka? Mentioning DTX Coffee Mix.
18: Ito na pati ang
20: kuha. Poknet. Poknet ko ginagisi.
18: Okay, poknet.
20: Ginagisi kung wala ang kuha na.
18: Ang sachet.
20: Ang sachet. Kag magtimpla DTX Coffee Mix.
18: Nga, engineer?
20: Ay, tungod kay... matinloan ang imo nga sulok-sulok. Tungod may ara siya seeds. Kag may DSE na...
18: Oo, mas super antioxidant. So, imagine, kakape ka lang, may gatinlo sa imo silula, may gatinlo pa sa imo colon, kag imo sang rectal area mo, no? Mm. So this is the best coffee in the morning. Now, pero kung gusto kaya, medyo...
16: Cleansing coffee.
18: Cleansing coffee. Gusto mo kaya nga kape na, nga pangkuntla sa bisyo mo, gahubin ka pa, ay di mag-DTX Premium Coffee ka.
20: Correct.
18: Ang DTX Premium Coffee, duwa ang super antioxidant, kung nunsin ni ergotionin, nga rin sa gano mushroom, kag DSE. The latter, ang yatawag nga ergotionin is called the herb of immortality because it is the longest staying antioxidant in the body. Meaning to say, ginaalaw sang lawas mo, gasugtan sang lawas mo, magtinayon niya sa imo para buligan ang lawas mo. No? That's why gahubin kasi duangan pag isang DSE, ang pinakakusog ng antioxidant nga ara sa DTX 500, gamat-amat ka glow kung ang muna mo kapipi. Di mo pa niya ma-unleak stevia ang sweetener sa DTX Premium Coffee. So, if you simply want to look young by drinking a cup of coffee, mag-DTX Premium Coffee. Kung gusto mo kuntahon ang imo bisyo, kay ikaw bisyuhan manong kape, ay sling kape mo sa ginatawag nga DTX Premium Coffee.
20: Okay, okay. Hmm. So, pero hindi ka mo magkalipat ha, ang Tree Bio Coffee, Sir Kevin.
16: Yes, no, kabulig nyo sa pag-manage ang inyong stress, no? Luwas kumpleto, kamusta antioxidants ang DTX 500, kag nami inyong immune system sa Mighty C, plus nami pagid inyong gut health, kay naka Clinicas Probiotics kamo kag D3 Bio, ari ang Pre Bio Coffee. Ang Pre Bio Coffee ang kape nga may aras ang probiotics nga beneficial sa aton nga gut health. Kay sa aton gut health, ginaproduce dira ang mga happy hormones or feel-good hormones nga nagabulig sa pagpanami or pagpastablis ang aton nga mood para layo kita sa stress, dasig kita makakope up sa stress. So kung kamo stress perme, magkuha sang Pre-Bio Coffee, kag magtimpla, kag maghigop-higop sang Pre-Bio Coffee. Pero kung gapangita kamo ya, sang probiotic food supplement, kung galain day nyo chan, bloated bala ka mo, gabutod-butod inyo chan, constipated ka mo, or gadiarrhea, or at the same time, pabalik-balik ang inyong urinary tract infection, no? Amo ni dapat inyo inumon, ang Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, himo sa 80 billion colony-forming units of good bacteria nga nagaprotekta against bad bacteria nga pwede magdamo sa imong gut. Sa imo nga gut or sa imo mga bituka dira, at the same time sa imo nga alagyan sang ihi, no, pwede man na magdamo ang bad bacteria. Kag ang nagaprotekta sina is your good bacteria or your probiotics. Kag ina sarang tanan ihatag sa inyo nga depensa sang Clinica Spore Biotics.
20: Okay, ako introduce nila ya inang ginakinanglan ni Mr. Fermi para happy si Mrs. Extend food supplement for men. Nami, Sir Boy, mag-take kasi na nami ang blood flow mo. Ang kinanglan para nga mag-ayos kag medyo attention permisi manoy, dapat maayo ang blood flow. Kay dugo na Sir Boy ang pinaka-kwanda, ang pinaka-sekreto. Ang pinaka-importante pagid, may ari ini siya nga anti-inflammatory effects. Ah? Tungod nga, like for example, may ara kang mga arthritis, may inflammation, may hubag sa imong mga tuhod, ha? May ara nga heart disease ka or autoimmune disorder, ining makakaglabuwas ka nga ara sa extend food supplement for men, may ari sang anti-inflammatory properties nga makabulig reduced inflammation sa aton nga lawas. So ining extend hindi lang kay Mister kundi kay Mrs. Man, kag sa tanan nga apektado labi na gid kung may mga inflammation, nagahubag-hubag ang party sang imo nga lawas, Sir Boy. So extend food supplement for men dapat i-take naton even every day para maayo ang flow sang aton nga dugo, Sir Boy. Speaking sa dugo, nga flow, Sir Boy, ano ang ma-recommendar mo?
18: Siyempre, kung gusto ka mag-improve man sa iyong blood flow, pwede ka magkapamasahe. Alisin siya, ha?
20: Uh-huh.
18: Pamasahe ko pa si engineer, pamasahe ko. Ha? Waya, malis siya, masahe lang, gidya.
20: Malisin no? Siya, gidya?
18: Malisin siya. Pwede man, hindi. Ang sikreto sa masahe, kisa alaman sa Balanyos, dapat naka-DTX Liniment Oil ang sana oil ng bayan. Kampiyon ang hagod sang init nga ginahatag sa mga tired muscles mo, sa mga nginangin, sa mga kasukasuan mo na matamat na kwa abang ka pa Balanyos ka. Kay misis, kay uh-huh. girlfriend,
20: uh-huh.
18: kay sinupagit, kay neighbor mo da. Kung amunin pala nyo, DTX Liniment Oil, no? Ang aromatherapy, sini kampiyon, ga-relax uh-huh. yung brain. Kung, kung medyo may biyahe hilo ka, ay dapat mayari ka na sa bag mo. DTX Liniment Oil sa matsimutan mo, no? So, if you want a relaxing massage, magpabanyos sa itawag na DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
20: Kung problema, mataya sir boy?
18: Akong problema ang mataya at mag-eye care gold. No? Uh-huh. Mga na yung gold standard when it comes to eye care. No? In a capsule niya siya, na may kinesin mo mata. No? So, sa mga medyo challenging na ng mata, pasamon, ganti para na. Kag gusto mo magdami-nami ang imo health sa imo mata, layo sa katarak, layo uh-huh. sa ginatawag ng mga oxidative stress that causes ginatawag ng mga eye problems, mag-eye care gold. Parisis ang eye care eye drops.
20: Mm-hmm. Sige, wala ta chimpo, Sir Kevin, Sir Boy. Sir Kevin?
16: Yes, ang aton nga produkto, sarang tanan mabakal, no? Ang DTX 500, ang Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kag Clinicas 4 Biotics, kag tanan nga paborito nyo nga kape, mapa DTX Coffee Mix, mana, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, available ina tanan sa branch sang Clinica di Alternativo nga lapit sa inyong lugar, kag sa mga pili nga butika, no? Para sa dugang nga detalye para sa branch sang amon nga clinics nga lapit sa inyong lugar, magbisita lamang sa amon nga Facebook page kag i-type didto ang city or ang syudad kung diin ka mo naga kung taga diin ka mo, no, kag magagwa ang address sang amon nga clinic nga pinakamalapit sa inyong nga lugar. So ang inyong alawas, inyo gida amligan, magkaon sang balansing nga pagkaon, magtulog sang insakto, mag-exercise, kag syempre mag-DTX 500, mag-Mighty C Alkaline Vitamin C, mag-D3 Bio kag Clinicas 4 Biotics para ang lawas mamligan, balatian malikawan.
20: Sir Boy,
18: adlaw-adlaw mag-DTX 500 para hubi ng selula, hubi ng tsura, nami pa sa ginatawag nga diabetes. Everyday mag-Mighty C the Alkaline Vitamin C para baskugan ang aton health system. Mag-Eye Care Gold para kampiyon ng eye health, parisin sa eye care eye drops. And of course, kung tatangkaso, ubosip on kagilanat, kag may problema ka bala sa mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio. Ako si Boy Zarueta Gambal. Good morning and God bless.
20: Kada aga, kinanglan man kita mga P, no? DTX Coffee Mix, kag DTX Premium Coffee. Of course, 3 Bio Coffee. Salamat sa inyo pag-upod sa sininga ininga programa.
18: Mm-hmm.
20: Kag inbiyap ni Dr. Ramilo, yaton pinalangga nga CEO. Nga pasalamat kita sa Vice President of Operations, Sir Eljan Castaño, sa Station Manager, Sir Rhodes Palma. Ako naman, si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Salamat po kag may aga
0: sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mga mabuti ka.
4: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epic.
5: Demo
4: DTX 500.
6: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
7: What?
6: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Boost FM 88.7.
1: Gagkaroon aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko.
2: Ikaw gani, hindi ka man magpalabaw.
3: Pero sa tuod lang, 16 na katawo ang pinanumbag ko. Tungod wala sila nagapati sa sugid ko, kay diskarte ko.
2: Gali ka? Akon, 17 na katawo ang ginpanglubong ko sa mga nagakontra sa akon mo.
3: Wow! Ay, gali ka?
2: Oo, dugay na kuya nga. Wala na ka palubong mo.
3: Ha? Ate, basi ikaw kurong ika-18 ko nga ilubong? Kung hindi ka ganyan magpate sa akon?
2: Hala, sadya-sadya, no?

0: Ma'am.
1: Bus Rocket, may pamangkot ko blasi mo.
0: Aboy Ramon, kuno utang naman na wala ko gihapon ni sa bata.
1: Nano ko man, bossman. Hindi ah. Parte niya sa gobyerno.
0: Ay, sos Boy Ramon. Boss. Mas mabudlay pa na sabton kaysa pamangkot sang asawa, kundi inhali ng ilabana.
1: Si boss bala mo.
0: Ano ginang pamangkot mo, haw?
1: Sa dingit bala padulong ang lakat sang atong gobyerno?
0: Boy Ramon, daw pareho na sang jeep.
1: Jeep na naman?
0: Ang driver lang niyang kabalo kung sa diin sa maagi kagda sa diin sa makadto.
1: Ting pa sa Roya, boss.
0: Ah, ma'am, bala na sila ya kung din sila manahog. Pero ibanda, garikta man na yung tulog. Amuna, nga kung pamangkuton mo ko sa direksyon sa aton gobyerno, daw hindi ginaton mabalaan.
1: Kag nga aman, boss.
0: Kaya nabanta ko, daw pariyo man sa driver sang jeep ang presidente ta. Kaya ang presidente ta niya ang kabalo, kundiin padulong ni ang aton gobyerno.
1: Oo, gani, boss. Kung magdugay pa ning amuning lakad sang gobyerno ta, baso da, o kung basi, damo na gidya mabuang, boss.
0: Ah, damo na gani.
1: Kagbisan gani kita, boss. Do mabuang naman, kiti. Kita mismo, hindi man kinsindi kung ano niyang lakad sini.
0: Ah, sa banta ko ya gani, daw wala naman niyang lakad. Kaya pundo lang. Galibot-libot man ah. Daw ginapalibot-libot lang ta sa mga politiko sa ilang mga palad.
1: Ate, sadya-sadya mo sino?

0: Mayo kay ari ka di subong bung bung sansaw ang kampyon ng surveyor.
1: Ari ka gani? Ako pa?
0: Bo katigdas gid sa panghambal mo bung sansaw.
1: Normal ko lang na iya ibos man rimulta.
0: Dapat taha ka sa mga bossing mo di.
1: Paano ta ka mangin bossing? Kay wala ka man payroll sa akon. Amo nga dapat hindi takaya pagtawgon nga boss. Kundi i-boss. Kay ti i-boss man ka.
0: Wala ka matod payroll. Pero nagabaton ka sa amon sang maleta.
1: Ginatrabuan ko man iya i-boss man. Ihambal na lang adaan sa akon kung ano ang himuon para makabalon ako.
0: Ano ang dala mo nga mayong balita?
1: Napublish ko na ang tanan, ang drawing ko ring nga survey.
0: Ano?
1: Ang aton kampiyon nga survey published na sa newspaper kag sa social media accounts sang aton mga ginabayran

0: ang Secretary Magdalena. Kabati ka sang bagong istorya sa barangay?
1: Yes, Burog. Ano naman na, Chief Tanod?
0: May isa ka kontraktor nga naghambal nga kun matapos kuno niya ang proyekto sa barangay. Mahimo na kita kuno syudad sa sulod sang duha ka semana.
1: Ano?
0: Oo, Magdalena.
1: Duha ka semana? Ay, dumas dasig pa na sa pagluto sang instant noodles ba?
0: Ay, ba? Amo gani? Kag may isa pagid ka kontraktor nga hambalya. Ang atong drainage project kuno. Pwede na maagyan sang baha bisan wala pa ulan.
1: Burog. Ali pumuhi ka gid no? Kabalo ka ba lang akong wala ulan? Wala man gid baha.
0: Bahala wala ulan kag wala man baha. Basta may ganit sa project ka drainage system, amo niya nga tong. May isa pa gid nga nagambal eh. Hambal pa gid sang isa ka kontraktor. Nga kun matapos na kunong waiting shed ta, mahimo na kuno ina nga airport terminal.
1: Hala, grabe na gid naman niya nga tinikal. Airport terminal? Di din nun mahugpang eroplano.
0: Sa iya kuno imagination.
1: Ang imo bala Burog, mga wala gito pa, no?
0: Hingin, sugit ko blang sa imo ang ginhambal nila sa akon, Magdalena.
1: Amo na nga kadiskatedor mo, pero dumainto ka pa sa mga kontraktor ta di nga numero uno man nga magpalapaw ba?
0: Bahala sila kung magpalapaw sila, basta ang share tara lang.
1: Sa bagay, may punto ka man.
0: Amo gani nga dapat ang palibugan ta subong Magda. Kung ano pagid nga proyekto ang pwede ta palapawan.
1: Ara na da, plastado na.
0: Kag ano ang mga ina?
1: Scholarship, solar panel, paliga nga basketball, pero wala na hampang nga matabo.
0: Hala, sadya-sadya ino.

0: Mahit ko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahit ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Sige, sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Pamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
3: Babaka sa mga butika.
6: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggod,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katul-katul,
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasumpay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend food supplement for men
7: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant
7: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligat,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
7: Yung may D3.
6: Mga butika.
10: The best music and entertainment. 88.7 K5 News

0: Carl dyan. Laba, kabalo ka nga. Taas gid yang akon IQ.
1: Pila man toto dako.
0: Taas gid nga, hindi matakos kang matupungan na.
1: Ah? Hindi matakos?
0: Ikaw balaw, pilang IQ mo aw?
1: Akon? Kung pilang imo, dodubli dang akon?
0: Duble? Nga, pagpamangkot anay na sa apos-apos lang. Nga, pamangkot, wala ka gani, sabat.
1: Pakuno-kuno lang to ya. Gincheck ko lang kung gapanilag ka.
0: Abot ko na to ya.
1: Kabalo man kung abot mo na. Pero kabalo, gikuya nga mo, gitong himoon mo. Kay man, gapagadto ka pa lang. Gapapuli na kuya.
0: Ara naman tabla mo.
1: Kita mo, wala kaya kabalo nga naabot na ka? Pero ako ya, naabot na ka. Ngamot yung himoon mo. Bisan subong, abot ko naman nga. Amo nang ipanghambal mo sa akon. Do, nga hindi ka bala kumpormehaw.
0: Sadya-sadya, you know?

0: pala sinuli. Aga po na doon siya.
1: Ay, oo, gani man. Daw ginabantayan niya kung may nagdugang ng isa kabilog sa balas niya o hindi gani nadugangan ng tubig sa baybay.
0: Ay, hindi man siguro. Pero daw sobra na ginayangin pagkadalom sa ngiya, pinsar.
1: Budat? Ano ayan? Mayoy mo na ito para mabuligan siya.
0: Una, hindi ito sa paglibak ko. Ikaduo, istorya unto siya kag dapat mag-intindihan na ito.
1: O tiyan naman pwede ko siya pamaguton nga nuli. Ilan nakabalas subong naisip mo?
0: Hindi gani pamangkuton siya nga tipila nakasukob nga kutsara ang kadamuan sang tubig sa baybay. Ay, hindi gid okay ba si ma-feel yung nga ginapasakayan talong kabuang niya.
1: Oo, ti, ano yung balko?
0: Mangkuta na lang siya kung anong lakat sang ulo, ya. Kumusta untang utok, ya? Kung may gamay pang nabilin nga kaayuan.
1: Ati sa jay, no? Ayaw,

0: Ay, Mads. Mahalin lang ko di kun. May ihatag ka na sa akon, ah. Ay, hindi ko diya maghalin kun. Hindi mo pag-ihatag ang pabor nga ginapangayo ko. Mads kayot, may pabor ko, tani.
1: Ay, sus. Sa dalagan pa lang sang istorya mo, kabalo na ko, ah, kwarta naman, ni.
0: Ay. Kabalo ka gudya, Mads, no? Kag-amo man lang inang kinahanglan ko sa imo, wala naman iban pa.
1: Mads Marites, wala gig ko diya.
0: Ay, Mads, oh, hindi na iya mapati yan. Basi may ginatago ka lang daya sa bulsa mo.
1: Sa bulsa ko, may unod gid man eh.
0: Amo gali, Mads?
1: Ari di ho. Paniyo kagresibo sa mga utang ko.
0: Ni, biskan shin wala ke.
1: Bisan 50 lang gani wala ko di eh. Mangayo ka pa sang shin.
0: Mads, pero may sensilyo ka da sa 1,000, Mads.
1: Kung mapasensilyo kaya, Mads, may ara ko. Pero kung manghulam ka, wala gid kuya.
0: Sadya-sadya, eh, no?

napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Nakakapuot ang ina, tayo ay lumilipad. At ako'y iniwan mo pa, di ba? Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad. At ako'y iniwan mo.
1: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: music na, may balita pa. Kampyon!
1: K-5 Galingawan Time!
2: Isasanto ka eleksyon sa voting center.
3: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kon nakabuto ng akon asawa.
4: Abitay, dali lang kita naunta sa listahan, be. Ay, ari tayo ho. Mga isa na kauras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
3: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulot timprano lang ko di tani ikadto, nag-abtanay pa kami nga duwa ba.
4: Ahay, nga atay haw. Buhay na kamugaupon nga duwa ni nanay.
3: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
5: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita, kag public service, upod kay ka K5 Jan Sapyo. Last 11, tubtubala una sa ngapon, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampyon ng istasyon.
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Malakas, mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, may puso.
10: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
12: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top of the hour, news break.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 10:33 na sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Sa balita lokal, nagahulat ang masobra 10,000 ka mga job vacancies para sa mga job seekers. Kasunod sa natalana ang mega job fairs ang Iloilo Provincial Public Employment Service Office. Sinukay peso head Dr. Cynthia Dario nga mayara sang gigatanyag nga local kag international job. Kag 98 ka kompanya ang nagkumpirmar nga magapasakop sa among job fair. Lakip sa mga in-demand nga obra ang mga assistant cook, kitchen helper, marketing assistant, waiter, warehouse clerk, accounting assistant, sales clerk, customer services kag iban pa. Dugang pasang natungdan, may mga express lane naman para sa mga persons with disability kag senior citizen. Magluwas dira, mayara man sa 17 ka mga government agencies help desk nga magabulig man sa mga aplikante. Mayara man sa ginatanyag nga libre sakay para sa pila ka mga local government unit para sa ila mga residente gikan sa probinsya nga luyag magkadto sa job fair. Samtang, hiwato naman ang mega job fair sang peso Iloilo sa Iloilo Capital Lobby sa Webes, Hulyo 16, halin alas 8 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon. Sa Balita National, ginpataas ang Department of Social Welfare and Development ang first 1,000 days cash grant para sa mga kwalipikado nga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o CONFORPIS, halin sa 350 pakudto sa 650 kada bulan. Nagsugod ang pagpatuman sang dugang ayuda sang Hulyo 9 sa dalum sang Memorandum Circular Number 10 Series of 2026. Agud suportahan ang kayuhan kag nutrisyon sa mga nagabuso nga Iloy kag kabataan sa una nga 1,000 ka adlaw. Sunod sa DSWD, kapin 180,000 kakwalipikado nga benepisyaryo sa bugos nga pungsod ang ginalauman nga makabenepisyo sini nga tuig. Ang ayuda igahatag paagi sa Land Bank cash cards o kung rehistrado nga e-wallet account sa mga benepisyaryo. Sa Balita International, naglunsyar ang Estados Unidos ang ilang pagpang-atake sa Iran sa ikaapat nga sunod-sunod nga adlaw kag ginbalik naman ang naval blockade agud mapunga ng mga barko nga magsulod ukon magwa sa mga pantalan sang Iran. Sunod sa US Central Command, ang mga airstrike nagtinguha ang gubuo ng mga kabitan sa Iran nga ginagamit sa pag-atake sa komersyal nga barko sa Strait of Hormuz. Antes sini, ginbawi naman ni US President Donald Trump ang iaplano nga magbutang sa mataas nga buwis sa mga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz matapos magsugot ang pila ka mga pungsod sa Gulf nga maghimo sang dakong investment sa Estados Unidos. Suno naman sa isa ka mataas nga opisyal sang Iran ang pagbalik sang naval blockade na guba sa nauna nga kasugtanan sa tunga sang Iran kag Estados Unidos. Nga temporaryo anay unta to ng inaway agud makapadayon ang peace talks. Ang oras alas 10:36 na sa aga, ang K5 Top of the Hour News ang gidulong sa inyo sa Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas, resistensya, dugid, permi. Mighty C, mabakalas na butika sa Iloilo kasi sa mga product centers ni Doc Ramil Uy. Inisi ka K5, kasya Marihan Aysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
14: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
14: DTX 500!
8: Garantisado!
14: Epektibo!
8: Aramis
14: mo! DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
14: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagkapangihi!
14: Masami inauhaw!
8: Kasi may diabetes ka na!
14: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
14: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos!
14: Sang imo blood sugar
8: DTX 500
14: garantisado
8: DTX 500
14: DTX coffee mix
15: Eric Ledesma mataas ang akon nga sugar nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiin nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
14: DTX coffee mix DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Kidang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
14: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
14: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
19: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
20: Libre?
21: Libre!
20: Wow!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, ga, gabasa na naman.
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
26: X10 Food Superman for Man.
27: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
26: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
28: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
26: X10 Food Supplement for Men.
29: Para sa matino nga dugo.
26: DTX 500.
29: Para sa healthy nga tay.
26: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidants.
29: Nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
29: Basta tino nga tay.
26: Happy kanunay.
29: DTX 500.
26: Masaligan.
29: Epektibo.
26: DTX 500.
29: Mahigo bala ang imo dugo.
26: DTX 500.
29: Masami ka bala ang gina-allergy.
26: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
26: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
29: Nga sama-sami,
26: amo naman
29: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
26: DTX 500.
29: Masaligan.
26: DTX 500.
29: D3 Bio with Physio.
30: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagastered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
26: D3 Bio.
29: Ang D3.
26: Yung may Physio.
29: Ang Physio.
26: Yung may D3.
29: D3 Bio.
26: D3 Bio with Physio.
31: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
26: D3 Bio.
29: Ang D3.
26: Yung may Physio.
29: Ang Physio.
26: Yung may D3.
29: D3 Bio.
26: Babakal sa mga butika.
29: D3 Bio.
32: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: Sir Payo.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditri.
2: Kung adlaw-adlaw gigagainom Ditribayo. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang Ditribayo. Hmm. Siyempre nabalaan na ton, nga ang Ditribayo, ti puno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kag ghrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining misil nga, ops, hindi sobra na, busog ka na. Amo ni pinaka importante, Sir Boy, kay may ara mga kuan mo.
3: Kay kaon mo gutom ka, makaon
2: wala na niya hormones. Kaon na lang kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang Ditribayo, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka-Ditribayo ka adlaw-adlaw.
0: Ditribayo with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: Ditribayo, ang Ditri. Yung may Physio. Ang Physio, yung may Ditri. Ditribayo. Mabakal sa mga butika. Ditribayo.
5: So ang Ditribayo, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka Ditribayo ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang Ditribayo may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang Ditribayo. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka-Ditribayo ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
3: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
2: stock mga matamis, tinapay, pasta,
3: noodles, pasta, Mickey, bihon, kanon, jutayon mo na.
2: Isling lang Ditribayo.
3: O galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga-Ditribayo ka, ang Ditribayo ga-provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga-Gita ka, dapat ga-Ditribayo ka.
2: Namiya Gita, tubig lang at tubig, tapos Ditribayo, Ditribayo. Mas dasig ka man. No?
3: Hindi ka mag-hypoglycemic.
6: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano'y muon mo, kwa ka sa ka-Ditribayo. Ang Ditribayo nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang Ditribayo may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag-anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa Ditribayo. Makuha na yun ang katul sa mga insect bites.
2: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom Ditribayo, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom Ditribayo.
3: Wow! Right?
0: Ditribayo! Ditribayo! Ditribayo!
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang Ditribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Ditribayo!
0: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Malakas mga butika! Ditribayo! Health News! Ditribayo! Ditribayo!
8: K5! K5! FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! Bye, Puso!

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:05 na saga. Oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Tutok na sa mga balita kag issue 11 Mbps. Mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio, indi ang 11 Mbps.

0: K5 News FM
1: 11 Mbps Shark, sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: Sa buruso!
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
4: mayong aga mga ka-K5! Kumusta na kamo da? Welcome na sa aton niya pagpangalagad sa subong edisyon, subong adlaw, Miyerkules na. Bago na sa mga adlaw, no? Miyerkules na, maadlaw ni Manuel Do. Sa may mga sweldo. Eh, musta ka mo da? Ang sweldo, dugay-dugay, ma-release na. Mga balita kag mga impormasyon sa buong adlaw, ha? Miyerkules, pitsa 15 na sa bulan sang Hulyo. Panyaga na, igma ron. Pati man kamo sining report sang National Anti-Poverty Commission o kon NAPSI. Adao nagnubo kuno ang poverty incidence sa Western Visayas. Pinakanubo kuno ang Western Visayas nagnubo ang poverty incidence sa pinakamadubo nga level sa pinakatuig nga naglabot ini sa 13.7% sa 2023. Kag masyado ini kanubo sa national average nga 15.5%. Kag ang ini nga level subong kuno pre-pandemic level ini. Kag naka-signal sa mabaskog nga economic rebound bangod sa pag-improve sang employment kag sustained poverty reduction efforts sang National Anti-Poverty Commission o kon NAPSI. Kinakayo-ayo gid man na pagabuhi niyo kay tino nagdubo ko no ang poverty incidence bungo. Ang latest nga data nakapakita nga ang Region 6 nagdubo ang poverty incidence. Nag-drop ini sa 17.2% sang 2021. 14.2% sang 2018 na nag-reverse ang spike na na-record during sang may COVID-19 pandemic kita. Di suno-sunapsi nga ang monthly poverty threshold para sa isa ka pamilya nga nagapangabuhi diri sa Western Visayas is 13,900 pesos. 13,900 sa idalom sang family income kag expenditure survey. Although ang poverty o kon kay molon is also nag-assess sang mga indicators katulad sang health, education, housing kag access sa basic services. 13,900 makaigo bala yan ini sa lima ka mga persona, nanay, tatay, kag tatlo ka mga kabataan. Pwede na ko do? Pwede na ha? Hindi ka na guro mag liti kipay po li. Sa bilog ng Pilipinas, may 15.5% sa mga Pilipinos. O kon about 17.54 million ka mga tao ang nagapangabuhi sang below poverty threshold sang 2023. Suno kay National Anti-Poverty Commission Secretary Lopi Santos III ng ini nga figures naga-indicate nga ang Western Visayas Region 6 has not only recovered. Ang way lang kuno nakasiling nga naka-recover sa pandemic apang nakasurpass kuno sang pre-pandemic poverty performance. kay attributed ini bangod sang improvement ko no sang economic recovery sang bilog nga Region 6 kag sang availability sang madamo kuno nga mga trabaho kag maayo pagit nga mga trabaho. Ang National Anti-Poverty Commission nagsugod sa pag-orient sa tarantaran ng mga local government units sa ginatawag kasuguan ng Magna Carta of the Poor and the Formulation sang Local Poverty Reduction Action Plan. Ang nahimo na subong sang Region 6 amo ang pag-orient nila sa NAPSE sa mga LGUs. May kantanan sining Magna Carta para sa mga pigado. Ang nag-coordinate sila sa mga regional offices kag mga provinces para sa pag-roll out sini sa bilog Region 6 including ang Iloilo Province sa formulation sang Local Poverty Reduction Action Plan. Suno diri sa National Anti-Poverty Commission o kon NAPSE. Ang data nakapakita ng ang provincial poverty incidence sa Western Visayas ang 2023. Ang Aklan may 4.6% down to 20.2% in 2021. Ang Antique 18.9% nag-down ini halin sa 23.7% sa 2021. Ang Kapis 13.4% nagsaka halin sa 9.5% sa 2021. Ang Guimaras nagdumbo ini sa 6.5% halin sa 10% sa 2021. Kag ang Iloilo nagdubo man ini 15.2% mga kakifa. Nagdubo ini halin sa 17.8% sang 2021. Medyo nagtaas lang kuno ang poverty incidence sa Capiz pero nagapabilin to be one of the least poor provinces sa bilog ng Pilipinas. Ang National Anti-Poverty Commission naga-expand sang support para sa mga mangunguma, sa mga mangingisda, sa mga indigenous people kag sa mga geographically isolated kag disadvantaged areas. Kag ginaduso nila subong ang mabaskog nga interagency convergence. Di ka ba't kagagimang kamundanan kayo ayaw pangabuhi nyo? Jambal nila niya, way lang uswag, way ga uswag ang pangabuhi mo. Way ga tinad ang pangabuhi mo kung matamad ka. Pero kung mapisan ka, matandos ka, dapat nga magtinguha agad para sa inyo panabuton. Iti kung tongit na ubra mo na madyong, ang bisan ay kakwarta, manghulam ka para may kapital. Wala man nagyapon pulos. Amangkot! Bangod sini, nag-ayuhan bla pagkabuhi ta. Tiambal sa mga hoy puloy. Mga pumuluyo, niya amo man sa gihapon. Why man ina sa nabulig kay kami iya mismo ang nagapangabudlay para sa amon sini nga pagpangabuhi. Ang data nga iniway ni pulos. Ito mismo ang pag-umbad mo sa pangabuhi mo, personal mo nga paghimakas, personal mo nga pagpangabudlay, hindi ka magsalig sa mga hinsa sa gobyerno o kung sa mga taga-gobyerno, dapat nga magtinguha kagin. Oras ato niya pagpangalagad, las 11:16 na. Panayon ka mo ka nagapamati dire sa 11 Mbps. Mga balita ka public service sa Key 5 News FM Iloilo. Advance happy birthday lang dira sa kay former Duenas Vice Mayor Pangga Lamasan Pixio. Vice, advance happy birthday. kabay pang madamo, pang mga birthday. Ang imo sining maabutan, madamo sang grasya nga mabaton, madamo sang kalipay, madamo sang paglingaw sa imo. Advance happy birthday kay former Vice Mayor Pangga Lamasan Piksyo, sang Duenas Iloilo, ang nagapanamyaw halin sa Pangga Radio Tipulo. Sabi no?

0: Sa atong sini nga pagpanglagad, check na ton na report ni Kaki 5 Karen Badilla. Parte ni sa asa subungoy paghapon makita to ang PWD nga bata nga babae na nahulog sa suba dira sa Liganes. Asa subungoy pa makita. Oh, mayo pa tong panday to nga naglumpat to sa suba sa Hibawaan, Santa Barbara. Kay nakita na sa distrito sa Ngaro. Pero ning bata ni PWD nga babae, asa subungoy pa makita. Standby sa report sini ha. Dire sa aton sa siyudad si Iloilo ba? Drug is not alarming ha. Drug is not alarming pero millions ha ang na-recover sa siyudad. Millions man ang na-recover sa mga kabanuanan sa probinsya sa Iloilo. Kapon by bust operation dito sa kuano sa banwa sa istansya. Samtang nga nag-programa kita. Ang nakukuha to, 1.5 million na sabo dito sa Banwas Estancia. Kapon man sa hapon, may 2 kamilyon kapisos nga balor sang sabo ang recover sa barangay Balabago sa distrito sa Ngaro. Pero this is not alarming. Ini pag-apon ni alarming ah. Kag sabo man kapon, nakuha man ang kapil sa 340,000 kabalor sang sabo dira sa Banwa sang Liganes. Not alarming. May kabilugan nga 3.9 milyon pesos nga balor sang sabo ang recover sang wala untat nga anti-drug operation diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Kwan lang ah, balos-balos lang ah kon sudad probinsya. Kon sa probinsya 1.5 million, sa sudad sang Iloilo 2 ka milyon. But drugs is not alarming. Hindi alarming nga. May problema na. Muna nga 3.9 million. I-check na ito ng report sa subong Mateo ni Kaki 5 Karen Badilla. May kana, may kantana ni nga sa subong ng PWD ni nga bata ng babae. Why magyapon makita o ay pamarecover ang yasining lawas sa padayon niya pagpangita sa mga rescuers.
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
0: K5 Karen.
2: K5 dyan sa subong nagwatak-watak na K5 dyan, no, ang mga rescuers naton sa pagpangita ni sa 11 anyos nga babae nga isa ka PWD nga riti tubtob subong K5 dyan. Hindi ni siya gyapon makitaan. Kung mahibaluan ang mga rescuers naton nag ano na may ara nag ano itawag may nagalangoy lang K5 dyan. Ang iba nagsalakay na ya sa speedboat. Then hindi lang diri no nakasubaan sa Banwas ang Leganes, Zaraga kag Dumangas ang gina-search sa subong sang aton nga mga rescuers kundi ang iba nagwa na gid mismo sa kadagatan K5 dyan kay posibleng naanod gid ni sang mabaskog nga ano itawag na tubig baha or daludo ang ining bata K5 dyan kay kung mahibaluan suno sa pamilya sang 11 anyos ni nga bata nga babayi nga PWD tama ini siya ka maniwang K5 dyan kag posible amo na nga ano bala dasig siya maanod sang daludo K5 dyan kay ti hindi gid siya makitaan diri sa suba mismo nga sakop sang barangay na Bitasan K5 dyan no kay kung mahibaluan duha na kaadlaw
0: Dula K5 Karen. Dula signal ni K5 Karen Badilla sa subong matinon.
1: K5 News FM.
0: Nadula, dali lang ha, kay nadulang report ay pag-apon makita ang lawas ang PWD nga babae ni Bla sa ng ligad nga daw dito sa Banwa sa Liganes. Ang sa amuneng mga nagkalalumos, oh, mga nagkalamising, ang isa to, panday sa Santa Barbara, pero nakita ang lawas niya dira sa distrito sa Ngaro. Pero ang bata nga babae sa Liganes, ay pasubong nga K5 Karen.
2: Oh, K5 dyan. Di sana mention ta ang aton subong nga mga katapo sang Philippine Coast Guard. No? Pero gin-clear dere sa PCG K5 dyan nga hindi pa nila makabig nga retrieval. Gindi, kay di nagalaom sila nga basi bala nakasang it lang ni siya K5 dyan sa higad-higad. Kay kung mahibaluan, ang ining bata, ano ni siya, hindi ni siya kalakat. Kay lukog ni siya K5 dyan. Kag hindi man makahambal. Ti amo na, suno sa PCG, eh, hindi nila yung mga confirm nga retrieval operation na ni kay tinagalaom sila nga buhi pa ni ang bata kay 5 jan
0: rescue para pag sa gihapon rescue ang ina ginahimo sang Philippine Coast Guard kay iban nga mga rescue group.
2: Yes,
0: okay. So ano nagnabaw ng subong?
2: Yes, K5 dyan, no? Saan makitaan ta na may part na digani nga doon naghubas na K5 dyan, eh. Pero ang sa suba ni nga ginakuha nila sa subong, do, medyo naghinay-hinay naman digani ang flow bala sa...
0: Current?
2: Oo.
0: Oo, naghinay siya.
2: Mula na ang ginaproblemahan sa subong o ginakabalakan sa aton ng mga rescuers. Kay kahapon, K5 dyan, amumani nga mga inoras, baskog sa gihapon ang current ni isang tubig baha.
0: Pero so, subong yan daw naghinahinay na?
2: Yes, K5 dyan.
0: Oo, so daw lapit na lang ni sa gibuangan to sa nabitasan?
2: Yes, correct, K5 dyan.
0: Lapit na lang sa Gibuanga, no? Bye-bye na na. Dayon, tibudlay kong dito. So bye-bye, basin na makita, bla?
2: Yes, di mo manang isa sa ginakabalakan nila. Rason ko nga, nag-deploy naman to K5 dyan sa rescue team, no? Sa kadagatan para ma-search gid nila K5 dyan. Ang iban nga mga areas, like sa Suba, then sa Gua na mismo K5 dyan, sa Iloilo Strait or sa Guimaras Strait na mismo K5 dyan, no? Kay ginakwa nila nga base, wala kung dito gin-anod or gin-dapyani or gin-hampas man sa balod ang ini or tubig baha ang ining victim K5 dyan.
0: Ah, okay. So padayon pa wipers laga po naguntat sang pagpangita nila sang lawas ining babae. Pila kanin ni Siam Katuig?
2: 11 years old. Correct pa ni K5 dyan, no? Kahit ita mo ang mga information, bilang nga 9 years old ang bata. Pero ang family mismo gahambal nga 11 years old ang bata K5 dyan.
0: 11 years old, why eskwila?
2: Wala. Wala okay. K5 dyan.
0: Okay, so kamay pa kung tani ang makita nang siya basi ka buhi blang aralas pangpang blang.
2: Kay kaagi man nga daan sa dugang blang ang mga information nga nakuha ta kay 5 jan. Kaagi man ni nga may isa man sila kahimata nga na ano man dira do nahulog man dira sa suba kay 5 jan. Galing kay isa nga muto yang nga time natalupang dan ang ining tiya ka bata kay 5 jan, no? Ano pa na rescue ini siya ya, pero ang ining victim mismo kay ti since hindi siya ya makahambal ti why gid ni isang ano bala hindi siya makapangayo dayon sang bulig or makasinggit sang tabang K5 dyan. Although nga may nakakita sa iya, pero ang nakakita K5 dyan, 5 years old niya nga manghud nga babayi. Asang amuto nga time tulog ang iya nga lula, then ang iya nga ginikana nagwa sa balay nila kay bangod nga nangita sang hulman sang kwarta K5 dyan para may ibakal sang ila nga bugas. Pero ang nahibaluan man nga ang ina nga balay dira nila K5 dyan ang ano ni do kumbaga ikaduha na lang na nila nga balay kay ti may first pagina sila yang nga balay K5 dyan daw sa hulot takas takason lang ayon. Pero nasunog K5 dyan ang amuto nila nga balay. Amo na nga ang mga barangay officials, then ang iban nga mga residente dira K5 dyan do nagbululigay bala para matukudan sang bag-o nga balay ang ining pamilya K5 dyan.
0: Okay. So para dayon ang sa may dagat na gabantay ang mga rescuers bong?
2: Yes, may iban nga ara sa dagat, tapos ang iban padayon nga nagausoy sa mga kasubaan K5 dyan.
0: Okay. Salamat yun, K5 Karen.
2: Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeja kag K5 intern Mitch Solquillo. Ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
0: Madam Ogin nga salamat sa report ni K5 Karen Badilla. Standby mga kakipay, mabalik kita dugay-dugay sa dugang ang mga informasyon ka mga balita diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps.
1: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Sa una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty
8: Soap. DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
1: K5, Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. KKB, Kalingawan sa Barangay. At yes, Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay pagkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar,
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes,
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
2: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
1: Okay ka, may kapika sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
2: D3Bio.
5: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: 11 Mbps.
8: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo.

Kaya abot diri sa ato ng reklamo blasubong sa mga taga-barangay Tipulo, Dueñas, Iloilo. Ipaipoli, huwag ko daw pasinsagin sa nagapanyaga, subong ah. Eh, grabe, subong ang pagbaha sa agi nga langaw. Dito sa barangay Tipulo, Dueñas, Iloilo, huwag na reklamo sa mga pumuluyo. Ito, pasinsagin sa nagapanyaga ah. Oh, grabe nga langaw. Mabalik sa kilala niyo, magbasa yung mga agi nga langaw na. Oh, Mayor Robert Martin Bubit Pama. Sir, may pag-apon! Ikaw yung nareklamo ni subong ang... grabe, madata ang klase sa langaw niyo. Dito sa Banwasang Dueñas, especially sa barangay Tipulo, kay may manukan, ikadugay na niya reklamo sa subong ay pag-apon ma-aksyonan ni sang banwa o sang municipal environmental office. Ilan yung obligasyon? O nalipat-lipatan na kami, Mayor! Eh, kumpare ko nini si Mayor Robert Martin Bubit Pama mo. Kumpare na mo nini K5 Ted Francia. Ay, Mayor, may dasig-dasigaman. Pakdulaman, posdakiman, Mayor! Ang tag-iya, sining poultry dira sa barangay Tipulo, Dueñas, oh. Gaantos ang mga pumuluyo to! Tulog sila, hindi sa katulog. Matulog sila, hindi sa katulog kay kakalam. Kalam ang kwan ang mga tiil kag gamot kay gina dapuan sang langaw. Hey, Mayor, hindi na pagpa-ugtasa, hindi na pagpa-antosa. Kaya ikaw bilang isa ka mayor, kung namuling makita naton, may poder ikaw. Pero kadugay na daw ay matakanakson ni Mayor Pamahaw. Nag-antos sa mga pumuluyo at sa barangay Tipulo. Banwas ang Dueñas, si Iloilo, Mayor! Mainit ka ni Olo ni Paribatoy, pangdakpon niya ng langaw kung ipakaon sinyo mo. Kaluluoy ang mga pumuluyo. Liyok lang ang kuha, kipaypol. Oh, pasinsyag yun ha, sa nagapanyagat. Yan ang munabi kami reklamo kang nag-augtas, nag-antos ang mga pumuluyo sa barangay Tipulo, Dueñas, Iloilo. Kaluapon tani ha, kay kadugay na ni kuno kang ginareklamo nila kay Mayor Bubit Pama sa munisipyo. Huwag gapon, maaksunan, ara, gapon ang langaw. Ano gusto nyo? Derbyon tang langaw? Amang kutong tanga nga ang wais na galinda? Hindi ni maayo sa environment kag sa ikayong lawas sa mga pumuluyo dira sa barangay Tipulo sa Banwasang Dueñas, Iloilo, ining reklamo apagduging kadamot amo sa langaw. Sino ni daw untouchable kuno ning tag-iya sa poultry na?

Eh, dapat nga medyo madasig-dasig kay katulad sini, hindi na maayo para sa ikayong lawas. Ang mga tao dahil hindi katulog. Bangod sining kakalam may langaw, isa-isa lagani kabilog langaw. O nagahuligda ka, bisa nagapungko ka, kakalam napuan kasang langaw. Di langaw pa. Hindi ini maayo sa environment, kay hindi man ini maayo sa ikayong lawas. Sa mga pamunuyo dira sa barangay Tipolo sa Banwa San Duenas Iloilo. Bantayan din niya kagpulapo naton ini ang mga update kung bala ipasira kay gusto kong tani sa mga pamunuyo dira sa barangay Tipolo nga ipasira ining poultry. Kay kadugay na sa nagliligad ng mga tinuig daw may ginpirmahan nga kung may magtuhaw naman nga madamo nga langaw ipasira ang ila sila nga manukan. Ti sa tag-iya, huwag kayo mo iya mahuya. Huwag ka maluoy sa mga pumuluyo da. Naganegosyo ka. Pero, ginahalitan mo ang mga pumuluyo. Dapat ang mga misyur subong, katulad sini, dapat nga mga moderno nga teknolohiya na. Ini mga ginatawag nilang mga tunnel vent bla. Bisan sprayhan muna galing kay ti gabrik balik inang langaw kon nag-operate gapon ang poultry nga wala man ginaaksunan sang official sang banwa. Ginapanawagan naton si Mayor Robert Martin Bobit Pama. Mayor! Daw ini kaya mapasira ang poultryhan. Hindi napagulat ta Mayor nga magranamok ang mga pumuluyo dira ang sulungon nila ng poultry kasi gahalit sa ila sining ikayong lawas ang kahalitan sining paglapta sang langaw hindi kakakaon isang kwarto kuno nga sirado may mga langaw gyapon nga makasulod eh kadamo-damo amo ning mga tawo tani nga tagiya sini ang mga nagahalit bla sa mga pumuluyo dapat ni sila pang bitayon. Dapat niya sa ila ipakaon ang langaw. Nagakwarta, nagakwarta sila, naganegosyo sila, pero ginalitan niyo yung tabo. Abi, tisingin niyo man niya magpalangaw na kung makatulog mo. O, panopunta niya, standby sa aton sila ng mga tagparmati, ha, kay dugangan naton ini. Ining reklamo sa mga taga-barangay Tipolo Duenas. Abisan mang spray sila, madula lang sang kadali ang langaw. Mabalik yapon kaya ang solusyon sini dapat nga ang mga bago nga mga teknolohiya sang mga katulad sini no mga poultry mga piggery dapat ma-implement ina ni mo na maayo nga naga-negosyo ka mo nakakwarta ka mo halitan yung isig kapareho nyo ang mga pumuluyo dira sa inyo barangay. Ang ining portion, mga kakipay, binadulong sa inyo sa Klinika Ditribayo, di antiviral, kag antibacterial specialist. Malikawan na ito ng trakaso, ilan at sipon kagubo, kung nakainom kita sa Ditribayo at lawadlaw, bangon sa iya sining extra virgin coconut oil, nga ginpamanan sa vitamin D3. Ang Klinika Ditribayo, bangon sa extra virgin coconut oil, kung ginpamanan sa vitamin D3. Ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites, kag mga viruses sa aton sining lawas. Subong ang tag-ululan, nag-ulan-ulan. O ti damo, gininisang lugar nga damo ang lamok. Iban sini may dalang dinggi. Ilabing nagit kung gaistar ka mo sa mga balaon at matubig nga lugar. So dapat nga pakulbo nato ni mga nagkakalaya para nga hindi mapatiniran sa tubi. Kag maistaran sa lamok, kag mag-muad ang lamok. Labi na git kung taas sa ato nilanat nga may kaupod sa sakit sa ulo pagsuka kag palangkit sa kalawasan may naobserbaran ka balang apula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan ini tanan ang sintoma kon patimaan nga base may dinggi ka gani maginom ikaw sang Ditribayo kay ang Ditribayo ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpabanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dinggi.
ang medium chain triglyceride, siya rin sa extra virgin coconut oil nga parte sa D3Bio ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin yalin sa D3Bio ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang D3Bio ang medium chain triglyceride sini ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Ginapanami man sang D3Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation nga malikawan sang lawas ang bleeding kon impiktar ka sang dengue. Tinloan na oksaran para di pagbalayan sa lamo kami dala sang dengue virus. Likawan niya mag-stack sang tubig, wala sang taklob sa atong mga puluyan. Nagbaginom kita sang D3Bio, the superfood supplement para layo sa dengue. Tagparisana ito sang mighty C, ang alkaline niya vitamin C, ginpabaskog nga vitamin C. Para sa mabaskog nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang mighty C kag D3Bio, mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang ini sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idulong sa inyong mga puluyan kag magadto o kung magadto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Dari sa siyudad sa Iloilo, arinahamtang sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up subong adlaw, Miyerkules, Lunes kagad Domingo. Sa buwas sa Webes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Salvation Street, Pasig City. Sa Biyernes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminya Street, Calinog, Iloilo. Kag sa Domingo, may libre nga consultation kag check-up dira sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Kag sa mga taga Quinto Distrito, Northern Iloilo, ang mga produkto ni Dr. Ramil Oy ginpalapit na dira sa inyo. Kadto kamo dira sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa RGM sa building Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal.

0: sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: DDX 500
2: ang may powerful compound.
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
3: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DDX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalaan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500
0: para sa healthy gatay. DTX
2: 500 ang
0: DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay,
2: happy ka nunay.
0: DTX 500
2: masaligan,
0: epektibo.
2: DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka gainom DTX 500 ka Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide. Ano para Sir GP?
3: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan eh. Imong panit. Ga wrinkles ka na, gatigulang na imong guya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikaw

0: mo ang pagkaguba sa imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease, at the same time, hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka-the best nga pagpundar, amo nang pinaka-the best padamuon mo imong antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Parang ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Covenix. Ang kapiling sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Covenix ka, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Covenix.
1: DTX 500.
6: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
7: Si Anya, Kawayan City po.
8: Ma'am, ano yung magandang effect ng DTX 500 Herbal Capsule sa iyo po?
7: Nakakatulong po siya mag-cleansing kasi yung pagdumi mo po, everyday ka makakapagdumi talaga pag uminom ka nun. Tapos, ano pa pala, isa pa po pala nakakatulong yan sa pagtulog ko.
8: So, ibig sabihin ma'am, hirap pa yung makatulog before?
7: Yes po.
8: Pero nung nag-DTX 500 kayo, gumanda din ang tulog mo?
7: Yes po.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: ITC. Ang alkaline. Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas ina-absorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
9: Tagtag ng pimples.
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang na balat.
10: DTX Beauty Soap.
9: Gustong humuti.
10: DTX Beauty Soap.
9: Maraming katikati.
10: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bili na sa mga butika.
12: iCareGo. Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
4: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
14: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
15: K5 News Philippines.
14: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
15: Mighty C Network News.
14: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
15: Mighty C Network News.
16: YTC Network News.
15: YTC Network News. Headline.
13: At sa ulo naman, nagbabagang balita. 7.36 ang milyong halaga ng kagamitang pansaka tinanggap ng mga magsasaka sa Negros Oriental. Presyo ng ilang pangunahing bilihin na tumaas ang makaraang alisin ang price freeze sa Cagayan. Kaso ng chikungunya sa lalawigan ng Samara umakyat na sa 259. Capital Lockdown 2.0 at active shooting campaign sa Palawan na ikinasa para iwasan ang trahedya. Samantala, babaeng nagpapataya ng STL Buki Sakla na arestado ng kapulisan. 20.8 milyong halaga ng umano'y smuggled cigarettes sa nasa bus sa Misamis Oriental Checkpoint. Call center agent at biktima di umano na mga snatchers sa Iloilo City, isa sa tatlong sospek at minor de edad. Dahil sa jacket, a rider patay sa aksidente sa motorsiklo sa Negros Occidental. At lalaking nakatulog sa gilid ng National Highway sa San Jose Antique, napagkamalang na aksidente, ambulansya rumesponde.
16: YTC Network News.
15: YTC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 7.36 milyong halaga ng kagamitang pansaka tinanggap ng mga magsasaka sa Negros Oriental. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
17: Ipinagkaloob ng Department of Agrarian Reform ang mga makinarya sa bukid na nagkakalaga ng 7.36 milyon sa alim na asasyon ng mga beneficiary ng reformang pansaka sa Negros Oriental noong Hulyo 10. Ang tulong ay binubuo ng isang combined harvester at mga traktura sa bukid na naglayo mapabilis at mapahusay ang produksyon ng mga magsasaka. Pinangunahan ni Darang Sekretary Rowena Nina Taduran ang seremonya kasama mga lokal na opisyon ng probinsya sa Masaya Sports Center. Ipinihayag ng mga beneficiaryo na ito ay isang malaking tulong sa pagbabawas ng mga gastos at paggawa sa pagsasaka, lalo na sa panahon ng pag-aani at pag-araro ng kanilang mga lupa. Sa pamagitan ng programang ito, muli pinagtibay ng gobyerno ang patuloy nitong suporta para sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka sa Pilipinas. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: YTC Network News.
15: YTC Network News.
13: Samantala, presyo ng ilang pangunahing bilihin na tumaas ang makaraang alisin ang price freeze sa Cagayan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Dan Chavez.
18: Sumipa ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa lalawigan ng Cagayan matapos alisin ang ipinatupad na price freeze. Bilang sa mga produktong tumaas ang presyo ng sabong panlaba, instant noodles at loaf breads. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI Cagayan, nasa 25 sentimo hanggang 8.25 pesos ang itinaas ng presyo ng mga naturang produkto. Lalong pahirap. Dagdag pasanin din sa mga Cagayanos ang sabay na pagsirit sa presyo ng produktong petrolyo at LPG nitong Martes, partikular sa lungsod ng Tugigaraw. Matatandaang nakatakda na sanang ipatupad ang price adjustment noon pang Abril, ngunit naantala matapos isa-inalim sa state of calamity ang lalawigan. Samantala, nananatili naman ang presyo ng mga construction materials sa probinsya matapos walang naitalang pagbabago o paggalaw sa presyo ng mga ito. Para sa MyTC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News at Am.
16: YTC Network News.
15: YTC Network News.
13: At kaso ng chikungunya sa lalawigan ng Samara umakyat na sa 259. Kabuhan detalye ng balita, hatid sa atin ng K5, Carol Medino.
19: Umakyat na sa 259 ang kabuang bilang ng mga kaso ng chikungunya sa lalawigan ng Samara ayon sa Provincial Health Office o PHO. Batay sa datos, naitala ang 159 na kaso sa bayan ng Basay, 77 sa Gandara at 3 sa Paranas, Samara. Sa kabila nito, wala namang naitalang nasawi dahil sa naturang sakita. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Barangay Mabini sa Basay na may 128 kaso, habang 51 naman ang naitala sa Barangay Ngoso sa Gandara, Samara. Ayon sa PHO, mabilis ang pagtaas ng bilang ng mga kaso sa loob lamang ng ilang linggo. Mula sa 9 na kaso noong Pebrero at 6 noong Mayo, bigla itong tumaas sa 109 na po noong Hunyo. Nadagdagan pa ito ng 54 na bagong kaso mula Hulyo 1 hanggang Hulyo 11, kaya umabot na sa kabuuan 259 na kaso. Dahil dito, muling pinalalahanan ng Provincial Health Office ang publiko na puksain ang mga pinamumugaran ng lamok sa pamamagitan ng regular na paglilinis ng kapaligiran, pagtapon ng mga naipong tubig at tamang pagtapon ng basura. Hinikayat din ang bawat barangay na paigtingin ang mga hakbang sa pag-iwas sa pagdami ng mga lamok upang maprotektahan ang buong komunidad laban sa chikungunya. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
16: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga KK5 sa detalye pa rin ang mga balita. Capital Lockdown 2.0 at active shooting campaign sa Palawan, ikinasa para iwasan ang trahedya. Ang kampyo na balitang niya natin sa atin ni KK5 Ray Almudal.
20: Isang matinding babala laban sa banta na marahas na krimen ang naging sentro ng emergency briefing sa lalawigan ng Palawan matapos magsarip puwersa ang mga otoridad para sa isang seryosong information, education and communication campaign ukol sa isang active shooting incident. Kaakibat ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month, ang biglaang hakbang na ito ay bahagi ng crucial at mabigat na paghahanda para sa nalalapit na Capital Lockdown 2.0 full-scale exercise na ikakasanaman sa darating na Hulyo 23. Pinangunahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Palawan Police Provincial Office at Provincial Government Security Services ang aktibidad upang tiyaking handa ang Kapitolyo sa pinakamalubhang sitwasyon na maaaring maglagay sa panganib sa buhay ng mga opisyal at kawani. Daan-daang empleyado naman mula sa iba't ibang kritikal na sangay ng pamahalaan ang isinailalim sa mandatoryong pagtuturo upang hindi maging biktima sakaling sumiklab ang totoong karahasan sa loob ng mga pasilidad. Sentro ng buong aktibidad ang pagpupwersa sa mga empleyado na itatak sa isipan ang situational awareness at ang mahigpit na pagsunod sa mga security protocol upang manatiling buhay sa gitna ng banta ng active shooting. Direktang tinalakay sa briefing ang totoong hakbang at emergency protocols na dapat gawin kapag may nagwawalang armado na naglalayong tapusin ang kawalan ng kahandaan at protektahan ang kaligtasan ng bawat isa sa oras ng krisis. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampyon sa balita. Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
16: ITC Network News.
15: ITC Network News.
13: Samantala, babae nagpapataya ng STL Buki Saklana, arestado ng kapulisan. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Leonard Veray.
21: Arestado ang isang 40 anyos na babae matapos na maaresto sa ikinasang anti-illegal gambling operation ng PNP sa bayan ng Ibahay kahapon ng umaga. Kinilala ang suspect na si alias Angelita, residente ng Barangay Asdom, Ibahay. Batay sa ulate, nahuli sa akto ang suspect na tumatanggap ng mga pusta sa illegal na number game na STL Bookies na walang kaukulang lisensya o permite. Na-recover sa operasyon ang ilang pera na inihinalang koleksyon mula sa mga pusta, mga koteho at isang record book. Sa ngayon ay nakatakda ng isailalim sa inquest proceedings ang akusado sa kasong paglabang sa Presidential Decree Number 9287 o ang Anti-Illegal Numbers Games Act. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
16: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
13: Gayun din 20.8 milyong halaga ng umano'y smuggled cigarettes na sabat sa Misamis Oriental Checkpoint. Balitang hatid sa atin ni KK5K Buscaino.
0: Nasabat ng mga otoridad ang sigarilyong tinatayang nagkakahalaga ng 20.8 million pesos sa isinagawang intelligence-driven operation sa Regional Border Control Point sa Barangay Kibunsod, Magsaysay, Misamis Oriental, bandang alas 2:15 ng madaling araw. Tatlong lalaki ang inaresto, kabilang ang dalawang magkapatid, pawang residente ng Zamboanga, Sibugay. Pinara ng PNP ang silver Mitsubishi Fuso Close truck matapos hindi pansinin ng driver ang traffic sign at sinubukang tumakas. Binigyan siya ng citation ticket at kalaunan ay umamin sa pagkakarga ng smuggled cigarettes. Dadalhin sana ang kontrabando sa Agusan del Sur para sa distribution. Ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa smuggling at ang mga nakumpiskang item ay nasa kustudiya na ng Bureau of Customs.
2: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
22: YTC Network News.
23: YTC Network News.
13: At call center agent, biktima di umano ng mga snatchers sa Iloilo City. Isa sa tatlong sospek, menor de edad. Detalye ng balita, atid sa atin ni ka K5 Kim Caluyo.
24: Di umano'y biktima ng mga snatchers si alias Inday, 28 taong gulang na call center agent, residente ng Leganes, Iloilo, sa Barangay Bulilao, Mandurayao, Iloilo City, pasado las 8 ng umaga, Hulyo 14. Ayon kay Police Captain Lester Oliveros, ang officer in charge ng Iloilo City Police Station 10, ipinahayag nito na nag-withdraw ng 90,000 pesos ang biktima sa iba't ibang mga bangko. Bigla na lamang hinablot ang kanyang sling bag na may lamang cash habang naghihintay ng masasakyang jeep. Pasado launa ng hapon, in-report ng biktima ang insidente sa kapulisan dahil umuwi muna ito sa kanilang bahay. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng mga otoridad ang 16 na taong gulang na isa sa mga tinuturong sospek at nagpapatuloy pa ang pagtukoy kung saan ang dalawa pa na di umano'y legal na ang edad. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
22: MyTC Network News.
23: MyTC Network News.
13: Samantala, dahil sa jacket, a rider pataya sa aksidente ng motorsiklo sa Negros Occidental. Balita hatid sa atin, Nega K5 Sunshine Lacson.
25: Binawian ng buhay ang isang motorcycle rider matapos maaksidente habang bumabiyahe sa barangay Mansilingan sa lungsod ng Bacolod dito sa probinsya ng Negros Occidental. Ayon sa mga rescuers, nadat na nilang biktima malapit lamang sa kanyang minamanehong motorsiklo las 5:04 ng umaga noong Martes, Hunyo 14. Wala na rin umanong sinyales na buhay pa ang biktima noong dumating sa lugar ang Barangay Mansilingan Rescue Ambulance. Pinangalanan ng biktima bilang si Leo Gentiloso. Habang isinasagawa ang imbestigasyon, napansin ang isang jacket na pumulupot sa gulong at kadena ng motorsiklo. Ayon sa mga otoridad, posibleng ito ang dahilan ng aksidente na nagresulta sa maagang pagkamatay ng rider. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
22: YTC Network News.
23: YTC Network News.
13: At lalaking nakatulog sa gilid ng National Highway sa San Jose Antique na pagkamalang na aksidente, ambulansya rumesponde. Detalye ng balitang yan, atid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
26: Isang motorista ang nag-alala sa sitwasyon ng isang lalaking nakahiga na parang walang malay sa gilid ng National Highway sa Barangay Supa, San Jose Antique, alas 4 ng madaling araw, Hulyo 14. Dahil dito, agarang tinawagan ng rescue ang naturang lalaki sa pag-aakalang na aksidente. Napag-alaman, nakatabi pa ng lalaki ang kanyang motor na nakatayo mismo sa gilid ng kalsada. Pagdating ng mga rescuer, agad nila itong ginising, subalit walang reaksyon. Dahilan para ikarga sa stretcher at i-transfer sa ambulansya kung saan dito na naalipungatan at wala namang sugat. Ayon sa nakakita, posible na lasing lang at inaantok ang rider, dahilan para makatulog sa tabi ng daan. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Istasyon, K5 News FM.
22: YTC Network News.
23: YTC Network News.
13: At mga ka K5 para sa detalye ng ating balitang abroad. Naglunsad ang administrasyon ni US President Donald Trump ng isang kampanya upang ihiwalay at buwagin ang International Criminal Court o ICC dahil sa itinuturing nitong banta sa soberanya ng Estados Unidos. Ayon sa ulat, ipinahayag ni US Secretary of State Marco Rubio na tahasang tinatanggihan ng Estados Unidos ang kapangyarihan ng ICC na mag-imbestiga o umusig sa mga mamamayan at sa mga opisyal ng bansa. Anya, inisyal na layunin ng ICC na usigin lamang ang mga matitinding paglabag, subalit naging mas radikal at sukdulan umano ito, sabay giit na hindi papahintulutan ng Trump administration ang korte na pagbantaan ng mga opisyal ng Amerika. Samantala, sinabi naman ni ICC spokesperson na Orian Maillet na hindi magkokomento sa ngayon ang korte kaugnaya ng naturang usapin.
22: ICC Network News.
23: ICC Network News.
13: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng Martis Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Cagayan de Oro at K5 News of Am Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Jonathan Sabana at K5 Alan Catalana sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
22: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
3: 11 Mbps.
5: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5. Ang oras last 12:17 na sa aton. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 di superior antioxidant.

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX500, ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.

0: Balik kita sa aton nga pangpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. It's the report ni ka-K5 Kim Caloyo. Ini nag-viral lang nga nag-linagsanay nga mga motorsiklo. Ini sa diversion road. Kano matabo sina no kay ti okay na natani nga matumba kamo kag mag why blas ang iban blang nga dalabla mga kay balaan yung mga aksidente ko kaisa ini nato ni malikawan ikon galinag sanay kamo madiskrasya. Okay lang na yan kung kamo lang madiskrasya, hindi na kamo makaulamid na sa iban. Igali nagsanay ni mga motorsiklo sa diversion road, oh, ginareklamo. Nag-viral ini sa social media, Kipay Paul. Kita nato ng video blang ina, oh. Ano ang mahimo sini sa Traffic Transportation and Management Office o kung TTMO kag subungman sang LTO? Diversion road na pakariras na isang motorsiklo. Salin na yun nga party sa diversion road man. Pero ini naton makita ang lugar lang nga mayo. Pati linagsanay ni mga motoro. Pati kung may mga salakyan, abiya karon nga mabungkuan nyo. Kung may mga diskrasya, sino ang manabat sina? Ina mo pa kanin galinantaw si ilaw. Kami bla ko isa may gamotor kay Pipe Paul. Ara na si kay Pipe Kim. Ang mga kalabanan bla ko isa ko ni may gamotor di sumatumba ang tawo ka katanaw ka kaladlaw mo. Kamo na nga kon ka bay panginila kamo pa diskusya. Ang ini bla kamo pagadlawan sang iban. Sang una o so man dito sa kwano. O so man sa circumferential road. Alin kayo daw nag-controversial man to? Nagresulta ganito nga ang isa katsipo polis to sa Oton Police Station, naging relief. Mangod kay ginpang dakop niya. Kayo daw ay na to, subong no, sa circumferential road blood na sa may Vista Mall ayon. Poloma Estravita, pagkanto sa Barangay Pakyad, Oton, dra na sa una. Subong sa diversion road naman sila. Ara na si K-5 Kim. Anong mahimo sinisang Traffic Transportation Management Office kagsang Land Transportation Office? Kay ka delikado. Amo kanina, uway na yung problema kung sila lang yung magkaladiskrasya. Mga self-inflicted lang ang mga diskrasya. Ang budlays na kung may mga ulamid kay iban. Nabungguan bala o kung nadalabla. Tumay kiniya ba motor kita nyo to ng ligad to nga Domingo to sa panran kung may nagbunggo anay. Yang iban si to nga mga kwanto ara pasubong sa ICU sa hospitalo. Ano may mo sila sa LTO? Na-identify na bala ining mga nagakarira kalinagsanay nga mga driver sa motorsiklo. Ay, check mo lang na mo ang plate number. No, kung may mga plate numbers lang, check in na sa LTO. Mabalaan sila kung sino ang registered owner. Amo na padalaan nila sa siyokos order. Para manabat ang inang mga naga-karira, galinagsanay sa motorsiklo mga kakipaib. So standby ha, sa report sini ni kakipaib Kim Caloyo. Kakipaib Kim, nagatawag kami dira sa imo kay gusto nato mabalani kung na-identify na bala ini. No, kay una-una sini ngay moon yung action sang LTO. Tanawon nila ni ang plate number. Oh. Kag ang plate number, tanawon nila na sa ila sini nga bank data. Kung kay sino pangalan nakarehistro inang plate number, di kag padalan ini sila sang siyokos order. Para blang nga may disiplina mapangkuton nga nga kakarirahe ko mo to. Yaw ka pinagusto ko mo inyo eh, diversion road ni. Masanag ang haring adlaw ka kakariras layo. Mayong odto lang kon mayong hapon nang sa aton mga nagapamati dira sa kay Melvin Satonero sa barangay Bunta Talaharo. Mayong hapon gid ha Sir Melvin Satonero, mayong hapon dira sa mga taga barangay Bunta Talaharo, Iloilo City, kay pare Biboy Cadiz dira sa barangay Ista Balawarte Mulo. Mayong hapon man kay Ma'am Rimia Panes sa Taguig, Metro Manila. Ma'am Rimia, mayong hapon gid. Kay Ma'am Lani Grati Jeromiano, mayong hapon gid sa taga barangay Hibyuan, barangay Hibyuan Tapas Capiz. Kay former Vice Mayor Pangga Lamasan Pictures ang Duenas, mayong hapon gid. Kay Ma'am Laura Sumakaysay dira sa Hong Kong, mayong hapon. Mayong hapon man sa kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore, Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Marita Lia Mitzilina dira sa Hong Kong, mayong hapon gid. Kay Ma'am Azon Pinida, Ma'am Azon Pinida, mayong hapon gid. Kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Ma'am Regina Gomakil, kay Ma'am Regina Gomakil, maayong hapon gid. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli dira sa barangay Balabaguharo, Ma'am Maricel, mayong hapon nanda, salamat gid ha. Kay Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Rosemary Agramon, maayong hapon gid. Kay Sir Win Marco V, kay Ma'am Winifreda Sarmiento, ambal ni Ma'am Laura Sumakaysay, dapat petisyonan ka mga pamuluyo para masarado ang poultry. Ano, gay na nga petisyon, pero daw ay na sa paksang mayor sa Banua, San Duenas. Sa kay Ernie Cabanilla, kay Sir Ernie Cabanilla, mayong hapon gid, salamat ha. Kay kung hindi ni masarangan ni Mayor, kwani Mayor Bobit Pama, ipasulbar tani kay Hawhaw di Carabao, di Batutin, ang langaw ay ipahakop na kag ipatulon siya. Mayor Bobit Pama, kung hindi mo ni makaya, ambal ka lang kay Hawhaw di Carabao, kung ipasulbar di, ay ipahakop na ng langaw siya kag ipahamal. Amo na nga tama gid ka gidigid maayo kon magkaon kang madamo ang langaw. Kon damo lang amo gana ka pa magkaon. Ambal ni Ma'am Lani Grati Romiano, amon sang una ginasprihan amon. Kakwan ka manok. Ay dinagay itlog, oh. Ma'am Rimia Panes, ha? Mayong hapon gid kay Ma'am Winifreda Sarmiento, kay WCG Dakinan. WCG Dakinan, may ngapon gid kay Sir Arman Bakugoy. Sir Arman, musta biyahita? Nagapanamuyaw na siya sa iya mga kasibarangay na taga barangay Tinurian, kag barangay Suton, Balutak Nuevo, Iloilo. Mayong hapon gid dalin sa kay Sir Arman Bakugoy. Kay Ma'am Nini Sian Prisya, from Pututan to Singapore, to Singapore worldwide. Ma'am Nini Sian Prisya, mayong hapon gid, no? Kay Ma'am Leti Tabaya Quaterno, Ma'am Leti Tabaya Quaterno, mayong hapon gid, salamat ha. Kay Ma'am Aisa Ahmad, Ma'am Aisa, mayong hapon gid. Kay Ma'am Aisa Ahmad, kay Rick, Sir Ricky Tagaytayan Rowalyo, kay Sir Ricky Tagaytayan Rowalyo, mayong hapon gid. Kay Ma'am Aisa Ahmad, mayong hapon man. Kay Sir JC James Garbilles, mayong hapon gid. Happy birthday lang kuno kay Kagawad Idimar Ardinia. Kay Barangay Kagawad Idimar Ardinia sa Barangay Mansaya Lapos, happy happy birthday. Ang batsoya ni Selfa Garbilles kag JC Garbilles sa Mansaya Lapos, available gid kag permigid dagapamati sa Q5 News FM Iloilo. Salamat gid ha kay Sir JC James Garbilles sa Selfa Garbilles kag JC Garbilles batsoyan dira sa Barangay Mansaya Lapos, mayong hapon gid. Kay Ma'am Laura Sumakaysay, feeling da si Joby sa Ulog Sanda. Am Laura, daway na ko gani ka bati kay Juby sa Uloga. Kay Katalan. Mayong hapon gid, greet lang family Villares. From Katalan. Mayong hapon lang kuno sa pamilya Villares kay nagapamati subong. Why gid si K5 Kim Kaluyo? Kung sino man ang upon ni K5 Kim Kaluyo, kapanawag kami dira sa inyo. Naring lang ang cellphone. Sanbay dugay-dugay ha, mabalik kita. Sa sumong ay pag-abot ang video sang okay ka, may kapika sa K5 no? K5 EJ! Ano ay pag-abot? Ano, na-traffic ang video ta? Sa aton sining okay ka, may kapika sa K5! Sanbay dugay-dugay ha, mabalik kita mga ka-K5! Ang ining portion, ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Malikawan naton ang makamamatay ng mga balitian, ilagibin na ang sarcoma at malagsahon nga sa inisang cancer apang isa sa mga pinakabudlay bungon, ilagibin na gid kung siyara na sa late stages. Huwag kaklase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma, kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma, nagatubo sa kamot o kontil. 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o sa liog. Pila ka mga factors kag kapataas ang risko nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig ang pag-ubag sa party sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma, pagsakit o pag-ubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan. Hindi mag-iyo nga juwin, tinali ka pag-abari sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang cancer. Mag-inom kita sa DTX 500 yung mighty sika dadlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agon mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masiligan ang potency sang palabunoids kag polyphenols, ngalin sa DSA sang DTX 500, batok sa pag-develop sang cancer. Samtang ang mighty C naman, isa ka-alkaline niya vitamin C, ang kampiyon niya immune system mediator, nga nagapakusog sang immune system capability sa good patyo ng mga gubang ang mga selula sa lawas. Pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat kag magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sa DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Ang DTX 500 kag Mighty C mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil O, isang klinika di alternatibo medicine and wellness center, available nationwide. I-order nyo lang sa Shopee, Lazada o kon sa TikTok. O kon magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil O, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo City, subong adlaw Miyerkules, may libre nga consultation kag check-up. Dari sa Ilop Street, Haro, Iloilo City. Kada Miyerkules, Lunes, kag Domingo. Ang libre nga consultation kag check-up sa Buwas, sa Webes. May libre nga consultation kag check-up dira sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasay City. Sa Biyernes naman, may libre nga consultation kag check-up dira sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminya Street, Calinog, Iloilo. Kag sa Domingo, may libre nga consultation kag check-up dira sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center dira man sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Kag sa mga taga Northern Iloilo, Quinto Distrito, ang Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center yara namtang sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Standby mga kakipay, magkabalik kita pagkatapos gidlamang sini.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
3: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ka antioxidants.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
6: Happy kalunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
5: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Okay ka. May kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
14: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
11: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
15: Nestor! Ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasumpay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Dortes!
17: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
17: nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500.

0: Espresso Umaga.
1: GTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: GTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: GTX 500.
2: Ang GTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: GTX 500.
2: Sa rigan.
3: Epic Tibo.
2: GTX 500.
3: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
3: Yung may D3.
2: Mga, mga butika.
3: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
3: Yung may D3.
2: Mga butika. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
2: Ang VCO!
3: Yung may D3!
2: Mga butika!
3: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
2: Ang VCO!
3: Yung may D3!
2: Mga butika!
8: My family history ba na kamuos ng diabetes?
3: Mag-GDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-GDX 500 ka na!
8: Ang GTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
8: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
3: GDX 500!
8: Garantisado!
3: Epektibo!
8: Aramis
3: mo! GDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagkapangihi!
3: Masami ginauhaw!
8: Masi may diabetes ka na!
3: Mag-GTX 500 na!
8: Ang GTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
8: Yan ang panubos
3: ang imo blood sugar!
8: GTX 500!
3: Garantisado!
8: GTX 500!
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: 11 Mbps!

0: Balik kita sa ato niya pag pangalagad mga ka-K5 dari sa 11 Mbps. Yari na nga ato sini nga okay ka, may kapika sa K5. May nadakpa naman si K5 AJ Cordoba na nagapamatigid on the spot sa 88.7 MHz sa lilisuan sa inyong mga radyo, sa iya radyo. K5 AJ, musta dati? Sino ni ang nadakpan ta, no? May, kwan eh? Nadakpan ni, may premyo?
1: Kampiyon!
2: Mga ka-K5 sa Subong, no? Ari naman kita diri sa Barangay Santa Rosa, sa distrito sang Mandurriao, Zone 1, no? So, isa diri kapunsok nga balay. Pagsulod nato, no? May nabati ang kita diri nga naka-tune in sa K5 News FM, ilong ila sininga radyo. So, ari, ang ilang radyo. Manugsulod ang programa nga 11 Mbps ka-K5 dyan, ah, sa programa mo. Ah. So, kaysa di balay, tay? Nay? Imo na di balay? Ay, ikaw na yung tagiakabalay, si Nanay Salvacion Sampiano. Dugay ka nagapamati sa K5?
3: Oo.
2: Magluwasan mo sini oras. Ano kapag idoras masamig ka pamati?
3: Alas 4 amiga lang at alas 4. Hasta magabi.
2: Hasta magabi, igad. Ti, ano sa mga produkto ni Dr. Milo, ano nagamit mo di?
3: Ditribayo.
2: Ti, kung bati mo na dira, you nga kung madakpan ang imo radyo na ka-tune in sa K5, may premyo ka?
3: Oo.
2: Nagalaom ka man? Nag-aasa ka, Ged?
3: Oo.
2: So, kay nag-aasa ka, okay ka. May kapi ka sa K5 News FM, Lilo. Ano mambal mo kay Dr. Ramil Oy kag sa K5?
3: Salamat sa kay Dr. Ramil Oy kag sa K5 News FM.
2: Oo. Ti, abiyag dahad rin mga kaingod ni mo nga mamati na sa K5 kay Basida. So, sila naman ang maswerte. Amon nga ma... labayan nga naka-tune in sini ang ilang radyo.
3: Sa diri sa Zone 1, Barangay Santa Rosa, kung gusto ninyo nga mag-kwan sa K5, mag-kwan na kami, magpamati na kami.
2: Oo. Kay base daso sila naman na mag-daog, no? Sang kampiyon nga kapi, ang klinika, DTX Coffee Mix ni Dr. Ramil Oy. So, nanay, sa liwat, madamog nga salamat sa padayon nga pagsatutok sa K5 News FM Lilo, labi na sa paggamit sa produkto de kalidad nga ditribayo ni Doc Ramil Oy. Mayong agala nanay, congratulations.
1: Kampiyon.
2: So, amoy ang Doc K5 dyan, si Nanay
1: kampiyon.
2: Salvacion, no? Naka-tune in sa K5.
1: Kampiyon.
0: Madamog nga salamat sa kay K5 AJ Cordoba na nakpangid si Salvacion Sampiano sa Barangay Santa Rosa, Mandurriao. Nga nakapamatigid on the spot sa K5 News FM Iloilo. 88.7 MHz sa lilisuan sang iya radyo. May isa sa kabak sang DTX Coffee Mix aton nga okay ka, may kapi ka sa K5. Ari naman dipot-pot ya. The worst naman sa masulod ni Simona. Sa ikadwa plang kadli, gani kadlaw nga trading sang aton na presyo sang langis. Gasolina kag diesel. Put ya! 9 pesos kasi sinta sintimos at increase. Sa ikadwa palang adlaw nga trading sa presyo sang langis. Ang diesel magasaka sang 9 pesos kasi sinta sintimos. Kwa na manog 10 pesos ng kada litro nga saka. Ang gasolina, ang diesel, ha? 9 pesos. 9 pesos kag 60 centimos ang saka sang diesel. Ang gasolina, 3 pesos kag 20 centimos ang pagsaka. Ang kerosene, 10 pesos kag 60 centimos ang pagsaka. Puro lang saka, wag ginaog. Sa ikadwa palang ning adlaw nga trading, subong adlaw Miyerkules, sa presyo, increase ang diesel. Sa Martes, pizza 21, 9 pesos kag 60 centimos ang increase. Saka, ang gasolina, 3 pesos and 20 centavos ang saka. Kada litro sang gasolina, but si doon saka gasolina, saka diesel, sa masunod nga Lunes o kung masunod nga Martes. Sa ikadwa plang ina ang adlaw sang trading sang presyo sang langis. Tangod pa dayo ng pagbomba sang Estados Unidos sa mga buangit ng mga Iranian. bato gid nga. Lolo Donald Trump totoo ra man abi nga. Pambomba na lang nga matunaw na slabla. Ini kay ginalawglahogan man abi. Bato pa kapalupad man sila sang ilang mga missile to sa iban nga area to sa Middle East. Abi patay tayo gamo bi hangin da. US tuduhin na lang bomba para matapos na. Pagantos ta sini saka naman presyosang diesel ka gasolina sa Martes. Para ini kita maugtas mga pi kita DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Ni Dr. Amil Oy, para ini kita maugtas ang 9 pesos kasi 60 centimos ka increase. Mga pi na lang kita DTX Coffee Mix Healthy Coffee. Amo ni nga kape nga makahigop ka sang mainit-init ka DTX Coffee Mix, makasinggit ka sang namit-namit-namit-namit kag saburoso nga kape. DTX Coffee Mix, na-satisfy ang kauglingon mo nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas kay Healthy Coffee, ang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy but healthy coffee, mag-prebio coffee, probiotics plus prebiotics. With Moringa Olivera o con Malonggay, that's why nga healthy. Healthy siya, ay may Malonggay. Kag-creamy siya, kag may skim milk, kag may creamer. Prebio coffee.

Samtang maligo kita, parang nga hindi kita mag-trangkas o kung gabasa kita sa ulan, malapat maligo kita. Para nga hindi kita pag matrangkaso, gamit kita sa klinika DTX sa Beauty Soap, mga kaki-five. Kaya nagapapresko sa aton pamatyagan, fresh na fresh. Ikaw, nagapaputi, nagapahamot, nagapagwapa, kang nagapagwapo. Kung nagapaligo ka, gamit ang klinika DTX sa Beauty Soap. Amo ni ngabon, nga nagapaputi, nagapahamot, nagapagwapa, kang nagapagwapo sa aton tanan-tanan. Para ma-maintain naton ang freshness. Fresh na fresh. Pagkatapos naton paligo, mag-roll on kita sa aton ilok. Roll on kita sa ilok ta. Para mahamot kang maputi. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot nga ilok sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, ha? Fresh na fresh ka.

0: probiotics kita daw tanan nga ini mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Amiloy sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide sa mga suki niyo, mga butika, sa mga product center ni Dr. Amiloy, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Haro, sa Miagao, sa Kalinog, sa Pasig City, kag sa Sara, Iloilo. Why na kita time? Dari sa atong sininga pangpangalagad sa subong edisyon na sa ngalan sa Damian and Women of K5 News FM Iloilo sa Master Control. Opo naton si Kaki5 Paul Dihada. Ang inyo Kaki5 John Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, number one kita, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
2: ka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging ugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa clinic Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre!
9: Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman.
10: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman bala ka.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.

0: Klinika Day Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men.
6: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Mas tagtinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo ba na ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
7: Ang D3.
6: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
6: Yung may D3.
7: E3 Bio.
6: With BCO.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3 Bio,
7: ang D3,
6: yung may Visio,
7: ang Visio,
6: yung may D3,
7: D3 Bio.

0: Suplemento! DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DDX 500, ang health mo, protektado!
2: Nga istasyon K5 News FM.
0: Mga iban, DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DDX 500, ang health mo, protektado!
0: Ang kampyon nga istasyon sa Sara, Iloilo.
3: 88.7
0: K5 News FM.
3: Wow! My puso!

0: campeón era yo.
1: Campeón Sabalita, campeón San Drama, campeón San Música, campeón San Comentario, campeón San Servicio Público, Pantera Noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng estasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ni edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalo bala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Makakats mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Makakats mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala nag-augtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtigula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkamurigod, malimta. DTX 500 DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kundayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.
13: Your official news and music station. 88.5
0: 98.7 K5 News FM. K5 News FM. Saray Iloilo.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Alauna on sana sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyag mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanturaw sang imo mapait nga inagyan?
18: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nga kulang.
17: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
19: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat kit ako.
17: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memory. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo nga makaupod sa subong nga Miyerkules ang hapon, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras kag tunga kita nga magaupdanay. Magasaysay sa inyo sa aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Oy. Today is July 15. It's payday. Grabe, kayo humyuhom ang kilala ko. Sa mga suki naton, mga nakatutok subong dira sa 88.7 K5 News FM. Mga nagapamati dira sa aton sa Iloilo City, maayong hapon gin. And syempre ha, sa mga nagaupod man sa aton sa Tagsaka Relay Stations. Sa may K5 News FM Pasi, good afternoon. Maayong hapon man dira sa mga taga K3 FM Kalinog, K3 FM Yag-Aw, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. Maayong hapon gid. And syempre, diri sa may Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Miyerkules nga edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, nagkong inyong nga makaupod, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Aton man gina-welcome ang aton nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira nagka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo K5 News FM Iloilo 88.7. And syempre, hindi nyo man pagkalimtan ha, i-follow ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para manginuna kag-updated kamo sa mga balita diri sa norte nga bahin sa nga aton probinsya. Maayong hapon sa aton nga mga kumari abroad. Maayad-ayad nga hapon gid sa kay Ma'am Bings PSJ. Maayong hapon man sa kay Ma'am Azun Pineda. Ma'am Nenishan Presya, good afternoon. Sa iba pa natin nga mga kumari abroad, Ma'am Annalie Bahade. Maayong hapon gidira sa inyo. Aton man ginatamyaw si Ma'am Nadaline Shautong dira sa Pasay City. Good afternoon. Maayong hapon man sa kay Sir Dexter Aligarbes. Maninay, panyaga kita. Slaswa kag manok sudan. Wow, kampiyon ba? Maayong hapon man sa kay Ma'am Ramia Panas. Ma'am Melay Montano Palencia. Ma'am Winifreda Sarmiento. Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan. Nakatutok gid sa aton sa subong hapon. Maayad-ayad nga hapon man sa kay Sir Jesse James Garvillas. Arlinda Guzman, maayong hapon. Shoutout lang maninay sa mga friend ko. Si Anok alias Leo. Si Nelita, Ivan, Angelo, Thelma, kaga Balanga ko sa Quartero Capiz. Watching from Balasan, Iloilo. Ayong hapon man sa kay Ma'am Selfa Garvillas. Gahulat-hulat na sila dira kunhoa. Sa Batsuyan, nagapamatigid upod si Edeline Bidiores Garvillas. Nagahilay-hilay kay Dugay-Dugay malakat kuno pa LTO. Oy, halong ha. Jade Biatingo, maayong hapon. Maayong hapon man sa kay Sir John Kevin Medina. Pag-greet lang ko maninay sa mga friends ko sa Dafa Goods, especially Sanday Mutia, si Pearly, si Maymay Gustilo, April, kag si Gotsky. Sir Noven Herosa, maayong hapon, dira sa Iloilo City, sa may Baldosa, La Paz.
Maayong hapon man ha sa kay Evangeline Apusaga Arorong. Patamyo maninay. Advance happy birthday sa akon anak si Boy Boy kag kay Nomer Junior sa July 17. Kag kay Bling Bling nagapamati gid sa imo. Wow, happy happy birthday sa tanan nga may mga birthday dira. Today is July 15, 2026. Happy

0: Mama Rizal, Baluro Kasiple, good afternoon. Ma'am Antonina Manaay, maayong hapon. Maninay, nagahulat ng mga driver diri sang drama mo. Ay, thank you, kid. Maayong hapon man ha, sa kay Sir Christian Che Estiaga Quirino. Shout out lang maninay kay Ruth Gonzalez nga naga-relax, relax. Ah, kay Kapoy sa luto sa may Sambag Haro. Ay, mag-relax, relax. Pangape ka mo ha, DTX Coffee Mix. Para nga ti matunaw yung mga ginpanyagan nyo dira. May ara ini ha, sig ang palaya, chia seeds, kag di sugar cane extract powder. Inom kita DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape.
1: Happy birthday, happy birthday.
0: Maninay, maayong hapon. Shout out lang sa Family Kabilao sa may barangay Supa, Tigbawan. Adlaw-adlaw gid kami nagapamati sa imo. Red Alan Siaga, maayong hapon. Maninay, shout out lang kay Ann-Ann sa ospital sa Don Benito. Nagapamati gid samtang nagapaayo. RV Chris Caceres, good afternoon. Dexter Aligarbes, maayong hapon na. Shout out maninay sa gwapa namon nga cashier. Oy, maayong hapon. Ma'am Ramia, good afternoon. Untatan ko anay, panahi isang gown ka apo ko. Mamati ko danay. Wow, kampiyon gid. Thank you gid ha, Ma'am Ramia Panay. Maayong hapon man sa kay Maria Febby nga nagapamati gid subong. Thank you gid. Yes, may mga greetings ha. Padayon ng kamo sa pagpadala sang inyo dira nga mga mensahe. Happy, happy birthday! Siyempre, sa beautiful station managers, ang K5 News FM Rojas, sa kay SM Amy Orleans, and sa pinalangga nga amay, sa atong nga Chief Executive Officer, si Sir Raymundo Uy Senior. Happy, happy birthday sa inyo. Oras naton, alauna, 22 na sang hapon. Si Mami Azun ko noon nagapamati samtang nagahulat sa doktor ho. Maghalong ha, Mami Azun. Halungan gid ang aton nga ikaayong lawas. Jade Biatingo, maayong hapon. Maninay, shout out lang ako sa Biatingo kag Villarat family kag sa Palomo family. Shout out lang maninay sa mga taga Yucheng Sara nga nagaplastar na amaga pamati na sang imo nga drama. Wow! Maayong hapon sa mga taga Yucheng Sara. Pangape kita dira ha, DTX Coffee Mix. Init na katubig, pangape dayon sang healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Para samtang nagapatuyom-tuyom ka pamati sang aton dira nga istorya at tinaga-relax relax ka man paagi sa pag-inom sang aton nga kape. Ara na, plastado na daw mga kumareta. Ngita na kamo ha, sang mapahunay-hunayan. Ngita na kamo dira sang inyong mapwestuhan. Dapat manayanayang inyo dira nga pwesto, nagaguom-guom nga daan ho. Di pa tuyom-tuyom, gid kamo pamati dira sang aton istorya subong hapon. Sa mga may kadtuan dira maghalong gid kita ha, balon gid kita sang aton nga mga panamig, balon gid sang inyo dira nga mga payong, raincoat, jacket, para nga anytime preparado kita, hindi kita mabasa sang ulan. Kag aton gid amligan ang aton ikaayong lawas sang mga suplemento ni Doc Ramil Uy, ang aton nga Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 para may panagang ang aton lawas batok sa mga balatia. Maayong hapon lang kay Arlene De Guzman, kay Ma'am Marlene Piniero. Patamyo lang kuno kay Sir Harry Falsis sa Falsis Store diri sa may barangay Zerudo. Ay, maayong hapon dira sa inyo tanan-tanan. Ara na, plastado ng mga kumareta. I-share niyo na Facebook Live ta ha. Ma'am Nena, isyan Presya. Good afternoon. Ang Presya family dira sa may Kawayan Potota. Nakatutok naman dira ho ah. Ngita na sa mga plasteran. Kay man namin ng istorya ta subo nga hapon. Ang aton nga kasaysayan, ginpadala ini ni Don Don. Kagang iya nga bugos nga istorya, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
2: Wala ko labot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palanggat ka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
3: Hindi pwede nga manghin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Ah, Meg.
1: Palyagubitan na, oh. Wala nagidagan. Dargol, pila napatay.
0: Sige lang, boss, ah. Akong bahala. Basi kung spark plug mo lang ning diferensya, sir.
1: Ati, basi, eh. Ati, bayaan ko lang diya. Kay balik ko lang karoon na kung kayo na.
0: Ah, no problem, boss, ah.
1: Ati, sige.
0: Okay. Ikadua pa lang ning customer. Hasta maghapon ni karon, masulbar naman ning amon pagkaon. Kag siyempre, ang mga balayran ko sa 5-6, ay, ambot, kadamos ang utang.
2: Ga?
0: Ga?
2: Kapi anay, oh. Ari, oh. DTX Coffee Mix in.
0: Ay, salamat. Salamat, Ga.
2: Ay, ibutang ko lang di sa kilid mo, Ga, ha? Kag... matupad lang ko di dayon sa imo samtang nagapang hukas kada sang tornilyo sang salakyan, ah.
0: Oh. Ah, Ga. Uy, wala ka sang braho?
2: Ha?
0: Kitaon, Gido? Kabalo ka naman. May customer lang nga gulpi na gaabot di.
2: Wala kaso na, Ga. Hindi man na nila yung mahikap. Ikaw mo lang na yung makahikap, Ga.
0: mga lain-lain, Gidbala dayon ng... ay, nga lang sa isip mo mo.
2: Ah, sige na lang, gani. Masuksok na lang ko.
0: Nano man ni si ay ko man? Gato, tawalan niya kapang kira-kirahaw?

0: Eh, ga. Pila gali ang kita mo, kaina.
1: Ambo lang to. Ang isa ka sa lakyan ga. Kabalo ka naman. May talyer na nga, dako nga, ara sa unahan mo.
0: Ay, tsaktuhan. Nangigili sa pagkaon ta.
1: Ah, sige lang ah. Wala kaso ah. Buwas kaluya naman ta.
0: Ay, saan o pata ni makasupot man? Kadamo-daan sang utang ta.
1: Pangamuyo lang balaga. Maabot gidang tiyon nga makatibawas kita.
0: Amo na nang aperming ginahambal mo sa akon. Halin sa pag-updanay ta, amo na lang ni Permi. Nagapangamuyo man ta. Pero, hasta subong amo man gihapon.
1: Ay, ka, sige lang pala. Ang importante nagapalangganay kita.
0: Permi na lang, palangga, palangga. Ga, hindi niya kabayad ang pagpalangga sa kautangan ta. Hindi niya makabayad ang palangga, palangga nga ina.

0: Sore na tapos.
1: Salamat kid Mika. Oh, ta. Regalo yung pliti, oh.
0: Thank you kid boss, ah.
1: Ayos, ah. Mayo lang. Mayo lang kagapon kay may tatlo ka customer na nagpakayos ang salakyan nila sa shop. Ano pa? Medyo nakabuylo kaga nakapamakal naman sa mga kinanglanon ko sa shop. Anay ka? Kinsirad ani ay ang shop ho? Nakambal lagi ko sa iyang abrihan. Abrihan lang ipasi kung may magpakayo. Malibot na lang ko sa likod ha. Basi nagahapang labas siya. Ari na ako sa kusina. Ano? Anong butsilingon sini?

0: Sobalita, kampeon sa drama, kampeon sa musika, kampeon sa komentaryo, kampeon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

K-5 Tirilang sa kampyon na istasyon K-5 News FM Iloilo 88.7.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon, para sa Eye Health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sarah French,
4: bakal
3: na!
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pariyos ang pag-ehersisyo.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! DTX 500! Ang free radical neutralizing supplement! Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant! Likawan ang komplikasyon! Kagbalatian mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. DTX 500, DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, uti kog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imo nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Your official news and music station.
13: Ladies and gentlemen,
14: Diamond,
0: 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Saroy Duilong.

0: ma'am. Thank you, man, Migo. Boss naman, ha.
1: Okay, ma'am.
2: Oh. Go. Ito nang manupanukot. Grabe sa pagkadamo sa nagapanukot diri sa shop. Kadamo gid sang utang.
0: Ay, ga. Oh. Naano ka? Nga nagakaurungan ka, ha? Eh, hindi ka magkabalaka. Basi dugay-dugay may customer na ta, ah.
2: So, kabay pa? Kabay pa, ga? Saktuhan lang daan ginloan ta kay baba. Nga pangbayad sa ibanta nga mga utang.
0: Ay, sige lang, ah. Amugid na.
2: Oh.
0: Ay, ga, ara na si baba, oh.
2: Hambala siya biga nga buwas lang naton. Mapayo na siya. Hinagibing bintay.
0: Ay, ate, sige ka. Mapasugot na siya. Si baba pa. Isa ako lang na yakapangilay.
2: Ga?

0: Kay, kapala nakit naman ang kalawasan ko ba? Natulugan gali ko di sa bangko, oh. Wala gidahabis ang customer, eh. Hanika, ito wala di si Ayayaw? Sa tin ba na siya nagkaduman? Ah, pasya to sa kusina. Nagluto na siguro. Ah, mayo ba? Pagkado na lang ko to, ha? Kag manyaga na lang dayon kung luto na.
1: Ano mga animal ka mo? Arigin nyo ay!
2: Ba!
1: Mga animal!
2: Bugtaw ka na!
1: Bugtaw sa kagaga mo!
2: Dun! Mapatag ako!
1: Ano ba ang ipatag mo? Kay atag nakatama ang nakita ko! Kag ikaw naman na bumbay ka! Arigin mo ay!
3: Dun. Wala ko sala. Si Ayay nagpilit sa akon. Ambal niya. Iya utang. Amuni bayad. Amuni.
1: Ano?
3: Saka.
1: Ay, tunto ka kita. Amuni galing bayad mo sa utang mo sa iya.
2: Kay wala naman tayo bayad ga.
1: Wala ka sa guya. Siguro. Amo man ang ginabayad mo sa iban pa nga nagapanukot diri, no? Amo na!
2: Dun!
1: Himusa ng mga gamit mo, ha? Ikaw gigali ang nagapabwisit diri sa shop!
2: Dun!
1: Maglayas ka!
2: Gaga! Hindi man ga! Manhoy ka ga! Walang gata kaya gaya!
3: Mailis ako! Malagyo ko di!
1: Ops! Hindi! Hindi ka magaling kay wala pa ako yung katapos sa imo. Wala pa.
3: Dun. Wala ko di sa lamigo. Laki ko ya. Ginpilit ya ko kundi pasugot ko kay daw namin man.
1: Pasugot na? Pasugot sa kagago mo, ha? Ikaw, ilis ka. Pag-ilis ka kag maglayas dire. Ilis kag maglayas dire!

nadakpan ko gid sila nga hublas kag nagahimo sang milagro. Ginbulagan ko si Ay-Ay kag ginpahalin ko siya sa balay. Kag ulihi ko na lang nahibal-an nga nag-updanay gagaling sila sang Bombay. Kag nag-upod-upod man panukot ang asawa ko. Oo, masakit pero wala man ako sang obligasyon sa iya tungod live-in partner ko pa lang siya. Sang ulihi nagkadto pagid ako sa ila shop kag nangayo sang pasensya sa akon. Kag ako bilang tawo, ginpatawad ko man sila. Sa subong adlaw-adlaw kami nagakit-anay nga tatlo tungod may utang man ako sa ila nga ginabayaran. Makahalamot, pero do kasakit man. Pero amo gid ina ang kabuhi. Kutob na lang diri, madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Don Don.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato ni sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KT5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Kabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot.

0: kumunulaw rin nga sarang makatagsang gitawag additional military forces sa imong alawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
1: D3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang atong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal,
0: sumagudi ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
3: Oh.
0: No, indi kapoy kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sekreto kung pala inom ka D3 Bio.
3: Daw import gali ni Doc.
0: Oh, import siya.
3: Mami import kaya.
0: Your second immune system.
4: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ning ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
0: nga ginakompos. Mga trained, gipang trained.
4: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive functions ni nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
0: Ang rin, D3 Bio import immune system.
4: Oo. So nag-support ni siya sa sining nga mga
0: siya nang import mo pasulod mo iban nga immune system.
4: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
5: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
4: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
0: Part na sa aton kabuhi. Gagwa, sulod lang na sila mo.
4: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living, kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
0: kagaw.
4: Paborito, dapat,
0: labi na akong palakaong katampis.
4: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
0: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga, nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Bakal sa mga butika.
6: Gah, ma-choy ride man tabi ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
6: Sakay ka kidiya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might visio. I'm visio. You might D3.
10: Mga butika.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX.

0: mga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics!
2: Dali ka mga lalaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and music station.
7: Ladies and gentlemen!
5: 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Secret memories.

Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas. Alas 2:04 na sa hapon. Ang ining oras, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, isa iniha ka antiviral and antibacterial specialist. Sa mga nagabalik-balik dira ang ubo, nahilana, tatangkaso na sipon, inom kita Klinika D3 Bio. May ara inisang virgin coconut oil, kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. And syempre, hindi man kita magkalipat, magtumar kita sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para nga magbaskog din ang aton immune system, mangin resistensyado, kag mangin protektado kita, mag Mighty C kita, alkaline-based nga vitamin C. Naabala kinahanglan ta mag-inom sang Mighty C. Ini para ha, malabota ang bastante nga level sang vitamin C nga kinahanglan sang lawas ta adlaw-adlaw. Nakahibalo-bala ka mo nga ang isa katawo nagkakonsumo sang kapindua ka kilo sang prutas nga orange sa isa ka adlaw para nga malabot lang ang vitamin C level sa ilang nga lawas nga kinahanglanon. Apang paagi sa pag-inom sang Mighty C, kaya kahatagan sang bastante nga vitamin C level nga hindi na kinahanglan magkaon pa sang kapin duha ka kilo dira nga orange. Ang advantage sang pag-inom sang vitamin C antes pa man nga makakaon kita ukon may unod ang aton nga tiyan, among ati ang mga selula ang una gid nga nag-absorb ha sang vitamin C nga wala sang kompetensya nga glucose halin sa aton nga mga pagkaon. Gani mas okay gid imnon ang Mighty C kun wala unod ang aton nga tiyan. Pagbugto ta sa aga, inom kita Mighty C kay mas effective pagid ina siya sa aton. Gani para sa aton nga vitamin C, mag-Mighty C na kita ang alkaline nga vitamin C. And hindi man kita magkalipat, tumara kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. May ara ini sang ampalaya leaves with the sugared sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga mapunggan dira nga maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May aray kabalasan diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas. Inom kita Klinika DTX 500.

0: Gamitin na ang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto de kalidad ni Dr. Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua Sang Sara, available iniha sa aton nga klinika Sara Branch, located dira sa kilid sang Ceres Terminal sa RJM's building. And pwedeng-pwede man kamo magbakal sa ibang pagid naton nga mga product centers. May ara kita sa nga Klinika Haro Branch dira sa kilid sang Robinson's Haro. May ara man kita sang Miagaw Branch na hamtang kita sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa kilid dira sang MCR AgriVenture. May ara pagid kita sang Pasay City Branch na hamtang kita sa may Salvation Street dira sa Pasay City. And ang aton nga Kalinog Branch located kita sa Costmart Kalinog. Gani ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na to, alas 2:09 na sang hapon. Kasubo-subo man sang istorya ni Dondon, no? Grabe. Grabe nga pagsakripisyo sang isa kabana sa iya man nga asawa. And at the end, grabe nga pagpanunto sa iya. Pero at least, gimpamatudaan niya nga hindi sabat ang pagkamartir para lang mapabilin nga buo, intact ang inyong pag-updanay. Kinahanglan, mapakita mo sa iya nga ti salagid ang iya nga ginbuhat. Kag mapakita mo man sa iya nga kaya mo bisan wala siya sa imo nga luyo. Ginunungan mo siya sa tanan-tanan nga kabudlayan nga inagyan nyo, pero ti ang iyaya nagay na kapinangutang kag ang iyaya nga ibaylo kun ibayad ti ang iya man dira iya nga lawas, which is indi dapat paghimuon ukon indi dapat pagsundon sa mga nagapamati dira. But nevertheless, aton ginno nga mapaminsaran abi na ang iban nga tawo nga indi kontento sa ilang pagpangabuhi ma labot gid sa amuni nga punto. Kung sa DM, bisan ilang kaugalingon, ibayad nila para lang nga ti malabot dira kung ano man ang ilayang nga mga wants. Dapat we need to stay within our limit kung diin lang kita kutob. Ano lang ang aton nga masarangan kaga para man sa ikaayos ang aton nga pagpangabuhi. Kahit di ang aton nga mga partner na wala man asang may ginahandom na kundi para man sa kaayuhan ta. Pero hindi kita anay maghahandom sang sobra-sobra kung hindi siya achievable. Dapat kabalo kita mag-live within our means lang. Kapag kabalo kita magpangabuhi kung ano lang ang masarangan ta, kag kung diin lang kita kuto. Okay man ang maghandom, pero kinahanglan ang handom ng ina, parisan ta sang kapisan. Hindi pwede maghandom kita sa ikaayad sang aton nga pangabuhi, pero isalig ta lang sa isa katao. Dapat buligan ta siya kag suportahan ta siya. Sa may mga advice ha kay Don Don, pwede gid kitawag sa 0962-478-8730. Mayong hapon sa kay Ma'am Madam Rowena, dira sa pay Damasco. Nagapamatigig kuno affirm Ma'am Rhea Lavilla Papila. Sir Hihino Sumagaysay, maayong hapon. Emilio Pacheco, maayong hapon ma'am. Pamatigid kami adlaw-adlaw maninay. Awal agin silo-silo ang radyo. Wow, thank you, Gid. Ma'am Nene Espole, good afternoon. Pag-greet lang ko no sa Espole kag Vega family, sa Amata family, dira sa may Batuan San Junisho. Kaga sa tatlo niya ka mga pinalangga nga apo. Si Lorenz, Natalia, kag si Christian. Ay, waay giduhuya ba kung si Ma'am Ramia pa? Aha, isubong friends na lang kamo sender ah. Move on na lang kag focus sa imo nga shop. Correct gid. Sir Marvin Brasileño, maninay, sa aton sender daw kasubo nga daw makadlaw man ako sa imo ah. Maayo man ang imo, mas okay na nga proof of evidence na gid na iya hindi lang magdula paglaom ah. Nga may babayi gid nga serious kag handa magpalangga sa imo. Kalimtin ang nakaraan kag focus na lang sa imo nga business. From Marvin Brasileño. Correct gid. Later on, may mga paghigugma pa na Japon nga mag-abot sa aton nga pangabuhi. Kung sa diin financially ready na kita, we have our stable job o kung stable business, kaya ta na mag-provide para sa aton nga pamilya, kaugalingon nga pamilya. So kung hindi na yung masarangan sang imo nga partner, sang una, ay di hindi siya kabalo maghulat, kag hindi siya kabalo magsuporta sa imo para malabot yung mga handom nyo, at di may arag niya sang tao nga mag-aabot sa kabuhi mo, nga bisan anong kapigado, kagabudlay sang pangabuhi, updan kag updan niya gid ikaw. Ay ambot na lang akasadya kag kasakit man sender ang inginhimo sang live-in partner mo. Sige lang, apabayin na lang to ang asawa mo nga mag-upod na sila. Sa bagay, lalaki kaya kag isa pa, wala man kamu makasal. Damo babayi nga formal, base sa ulihi, makakita kasang nami batasan nga partner. Pabayi sila da kung nag-uplanay kag naga kuutay man sila diraan. Ignore lang, ipakita sa ila nga feeling happy ka sa gihapon, hindi ka magpa-apekto sa ginpakita sa asawa mo. Ignore mo lang, kahit ilalaki ka sender, damo pa makita mo na. God bless you, sender. From Mom Nene. Which is correct man, no? Paida ipakita sa iya da yang bisan wala siya, maayong imo nga pangabuhi kag mas nangin maayo pagid nga wala siya. Ara sa piyak nga linya, aton una nga caller, good afternoon.
1: Good afternoon lang yun.
0: Sige, sino gani?
1: Kiniyo, sa kwartero kasi.
0: Sige, Sir Leo. Ari naga ulan-ulan, Sir Leo. Huabag ulang naga tulo-tulo din ring ulan. Kamusta dyan sa kwartero?
1: Mag-umbo, yes, kwartero. Daw man nag-ulan.
0: Sige, ahalong gid kita. Ano ma-advise ta, Sir Leo, para kay Don Don?
1: Masakit, mag-angagya mo, Don Don. Ganyan, nga daan, nag-palanggaan na ikaw mo. Puro ng kalangga ang ginasiling ni ay sa imo. Gali, ya, ginalaga ka na nila. Gali, ikaw sa kaldero. May na, naman doon doon. May imo, amo na, amo, ginali mo gintili, man. Ay, sus. Ay, doon doon. Magpalita ka na lang sa iban. Kay, sa kapalara, nadakpan mo giman siya. Kasulod sa nakpam sila na nagabimbang. Tapos kalaw ay na isang adlaw, gabimbang. Nadakpam pa sa inyo balay. Yun na, nung mani ay ni Mokin partner man. Ang masiling ko lang sa imo doon doon, magkalita ka lang sa ibang kasi hindi na lang sa pag-agen sa importansya. Kagkang masakit man sa imo doon doon kay si ano yung mga partner na time na naman sila sa ang sinangator ko. Tapos masakit man sa imo doon doon. Napangita nga lang sa ibang babae na magpalamdagit sa imo na hindi pabiyos na yung imo partner na. Well, dami pa patapak sa kalayo. Kay ang iya lang bangirahan yung mayro sa 20,000. Gali, amak mo doon, abi ko naman no niya, gali kapagigigi ako ng panukot niya sa imo, tapos siya lang mababayad sa torko na. Wala pa gali naman no. Ay, antos ka lang doon kag hindi siya pag-tagis yung importansya. Amat nga daan, ako pa daan nga babae na, amat nga daan, sa primero nga daan, makita mo siya wala sa libra. Magop, gali na siya sa mga lalaki. Gani doon, mapalita ka lang kang iba na naging maayo nga pag-talanggaan ay okay. Sigurado hindi na makakita kasi na doon. Kumuna na maninay.
0: Ige. Thank you, guys, Sir Leo. Basi may gusto ka dila tamyawon sa inyo?
1: Una sa tanang maninay, mayong hapo sa kanan, kasama kay Shakipad. Sabog man sa akong mga hinablos nga da sa Iloilo, nagkitain kami sa ginginan ninyo angkol, si Andilo, si Aiba, kagaling mo angkol, si Peterson, sabog man si Arlene Guzman sa Barasan Iloilo, nagpamati ng sabong, kay, ano ba kami, kay Ella, sa Pasisipi, si Inday, sa Uton, Iloilo, si Jimmy, sa Bonifacio, si Susan, katanang nagpalamati, nag-sky Jimmy Santan sa Bonifacio. Nagsara, tanang nagpalamati sa Key5 Radio. So, buong maging kami ako man si Doy Doy, si Anok San Quartero Capis, si brother and sister, kag mayo na nga pagpamati. So, buong man, mayong hapon mo sa Petitia na, sa Matid. Sa Matid, maninay mo ni.
0: Sige. Thank you so much kay Sir Leo San Quartero Capiz. Oras na to, alas 2:18 na. Sa may mga advice, pwede pa kahingagaw. Tawag lang sa aton nga hotline 0962-478-8730. Or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Mayo nga po sa mga taga Alberto Sara na katutok gin. Shout out maninay sa classmate ko, si Victorio Barluado sa may Mangurukuro Ahoy, Iloilo. Nga panamiya, batch 77, sang Buyuan, Tigbawan. Ay, maayo nga po. Maayad-ayad nga hapon man kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Ma'am Nene, good afternoon. Si Mami Azun, kamusta dyan? Wow, ambot do lang ah. Kaya ibandira nag-yuhum-yuhum lang guro. Kaya ti, base na paminsaran niya, utang nila. Amo na lang dyang ibayad man, no? Pero hindi kid magsulod sa mga kasubong sining nga mga sitwasyon. Kaya hindi kid magpangutang nga hindi mo kaya bayaran. Oras ta, alas 2:20 na. Nakukurulo ko labo sa kita sang shampoo. Huwag naman kita sang color. Siguro ang mabilin talang kay Don Don, no? Move forward. Mas mayad na lang na nga as early as now, wala pa ka mo sang anak, wala ka pa naka-invest gid todo sa inyong pagpangabuhi. Naman, anmo kung anong matuod-tuod niya nga pamatasan, kaga syempre, ang iyang nga bisyo nga mag-utang, kaga ibayad niya ang iyang nga kaugalingon, no? Kung ang iyang nga lawa sa mga ginapangutangan niya. Kay mas malala pagid na sa ulihi, if ever may bata ka mo, may arat na kamo sang uko nakasal na kamo abi kaga magsigisigi ang amuyan ng abuluhaton. Much better lang as early as now natabo ini bisan masakit matuod kay tigi natunto niya lang ikaw kag amo ining iya nga kumbaga bisyo abi pero at least no gimpunggan ka sang Ginoo nga mas magdugay sa kasubong sina nga sitwasyon. Kumbaga hindi man ini kapaslawan sa imo nga part but it's a redirection. Gin-redirect ka sang Ginoo sa sala nga tawo. Ginhalin niya ikaw dira, ginkakas niya ikaw sa amo nga sitwasyon para makitaan mo nga mas may mayad ka pa nga future. Kaya ti bisan ano mo na kapag paninguha kung may ara sa nga huupod ikaw dira. Nga ti, syempre, hindi man maayo ang dulot sa imo, wala gid na sang patupan ang inyong pagpangabuhi. Kung si Ma'am Arlene pa, hindi man na ihemplo sa imo kabuhi ang babayi, akay tiginhimo ka lang niya nga tawo-tawo sa mais. Mag-focus ka na lang sa business mo ah. Mga amo na sender nga babayi, wala inapulos. Kag may deserve gid na nga babayi nga para sa imo, nga magpalangga gid sa imo hasta sa kabuhi mo. Move on na lang sender. Correct gid. Later on, may mas makilala ikaw don-don nga nagakaigo nga babayi nga para sa imo. Bisan ano pa na ang tiyog sang kalibutan sa inyo. Ara man kamo sa ibabaw o kun ara man kamo sa kapait sang kapigaduhon o kabudlayan, hindi niya gid ikaw pag biyaan, hindi niya gid ikaw pag ibay. So dapat amo na pangitaon mo nga paghigog. Ang nagapati kita nga may ara gina nga ginpain ang Ginoo nga tawo para sa imo. May tingin niya man ikaw pag kuhaon sa amo ning nga sitwasyon if ever nga wala man siya sang may natigana para sa imo. Subong ko na adlaw-adlaw ka mga nagakitanay kay tinagaupod-upod man siya sa iyang nga ginakaupod subong o kung karelasyon nga bumbay. Babay ilang da. Stay happy, focus sa imo nga business. Kahiti kung focus ka, kag-inspired ka, mas madamo na nga kliyente ang mag-aabot sa imo. Magatubang ka sa ila, ipakita mo sa ila nga naka-move on ka na. Kahiti balanta man nga ang pinakamanami gid. Nga pagtimalo sa isa ka tawo, ti ipakita mo nga ara ka na sa ibabaw, successful ka na kag malipayon ka. Kumbaga kontento ka. Kay ang isa ka tawo nga wala sang contentment, wala gina sang panulungan nga maayo. Kay bisan ano pa da ka manggaranon to sang Bombay kun atong babayi nga to ang imo nga dati nga live-in partner, wala sang contentment sa kaugalingon, indi man ina siya sa gihapon mangin malipayon sa poder sang Bombay nga adto. So don, move forward, move on sa pagpangabuhi mo, be contented on what you have, and syempre, focus ka sa imo nga negosyo. Someday, may maabot kini nga paghigugma nga nagakadapat para sa imo. Kung si Ma'am Nene pa, damong obra nga maayo ah. Obra kag amo nang ibayad ang sweldo, hindi ang blank ang ibayad. Mag-ugta si Ma'am Nene, ho? Pangapin na lang kita, Ma'am Nene, ha? DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, eh, nagpa-relax, relax pa niya isang aton ng mga nabatsyag sa mga hapon, ho? Sige? Why na kita sang tiyempo? Kitanay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories, dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
2: Ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
4: Kampiyon!
2: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
4: Kampiyon!

0: 98.7 K5 News FM.
1: Your favorite soft rock hits from yesterday and today. Keep it here on your favorite radio station.
0: 88.7
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumarko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: You my Physio.
4: Ang Physio.
2: You my D3.
4: Mga butka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: You my Physio.
4: Ang Physio.
2: You my D3.
6: My family history bala kamuusong diabetes.
7: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: Mag TDX 500 ka na.
6: DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Yan ang panubo sang imo blood sugar.
7: TDX 500.
6: Garantisado.
7: Epektibo.
6: Aramis
7: mo. TDX 500.
6: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
9: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
11: Mighty C.
15: Mabakal sa mga butika.
11: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
11: Mighty C.
15: Mabakal sa mga butika.
18: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
18: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
19: Libre!
20: Libre!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman.
21: Oo, dalaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho.

0: Opa!
1: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
1: Mag-Clinical Deo Fresh!
0: Para sa maputi at mabangong kilikili!
1: Clinical Deo Fresh!
2: Nagabasa na naman balaka!
0: Alay naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
1: Clinical Deo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili!
3: Kadaragsa nga punggot!
4: DTX Beauty Soap!
3: Magaspang nga panit!
4: DTX Beauty Soap!
3: Dala o magputi!
4: DTX Beauty Soap!
3: Puro katulkato!
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Hood Superman from man.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan.
8: Abaw.
7: Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo nga tay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mahigo ba na ang imo dugo?
11: DTX 500.
10: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: DTX 500.
10: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio.
11: Ang D3
10: nga may Physio.
11: Ang Physio
10: nga may D3.
11: D3 Bio.
10: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio!
11: Ang D3 Bio!
10: Yung may Visio!
11: Ang Visio!
10: Yung may D3!
11: Mabakas, mga butka!
14: Be

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: K5 Road Trip.
5: K5 Road Trip!
6: Beep, beep, beep, beep.
7: Woo! 88.7 K5 News FM. Mayong hapon sa mga estudyante nga bakas-bakas. Bakas-bakas maghimo paagi mo human ila mga olobrahon. Bisan ga pangabudlay, bisan daw galibog na ang mga ulo si gigi hapon. Wow! Da, kita ko mga intern na mundiga ano eh. Mga pisan mo mga kabataan. Ja, wow. Mayong hapon sa mga tauhay nga wala na klase. Subong, pa-chill-chill na lang. Tapos na ang mga summative examinations. Ano? Sana all. Sige. Nga, inyo yaw. May summative pa kamo yaw. Ati OJT is, mpre. Hindi mo kailangan mag-hutik. Ikaw okay lang na istorya. Tadi, bisang buksan ko pa mic nyo. Okay, problema. Istorya mo lang tadi. Diba? Para kunwari, may gina-istorya man ko. Kuya Andoy po, mayong hapon mga ka-K5, kagabay pa nga mayong mga pamatyag nyo subong, kabay pa nga naswildohan na kamo. Na, libay-libay naman dyan mo, grabe ba? Palangga ka naman sa asawa mo, Kromeg. Ang iban nga daan, pag pizza 13, pizza 14, o ay nasa pakanay isang asawa, pagka 15, palangga anay naman liwat. Ay, nako. Amugin na. Normal lang na. Kahit tiyan mo na ganin na tawag nila nga tigkiliwi. Prombot lang. Asa subong bala. Nakalabot na ako sa edad ko nga eh. Pero may ko na mabatian ang term nga tigkiliwi. Pero asa subong may po kabalo ko na nung nagkakiwi. Ano gimana ang nagkakiwi kung tigkiliwi? How? Magkota niyo ba yung mga lulo kag mga lula niyo? Dabi ba si kabalo sila? Huwag ko yung kabalo nga daan kung ano. Anyway. Ariyo pa rin din magkiliwi ang mga sungad ninyo sa kalain sa pamatyag nyo inong permi mighty si ha. Kiti kapigado na nga daan sang kabuhi ta sa kalibutan kung magbalatian pagid kita balda pagid tapan. Pampabaskog sang resistensya ah. Para strong ang immune system, hindi dali-dali masudlan sa bisan ano nga balatian. Mighty sea. Dugangan pagid kung naasma ka, kung pirmi ka may allergy. Natural antihistamine ang mighty sea. Pero ang manami, kundi usually antihistamine, imnon mo kung ginakatlan ka na, halimbawa. Need lang mo ko sang word nga ba ginakatlan, ba? Anami sa mighty sea, imnon mo na sa kadaan, ara na sa sulod lawas mo ang antihistamine. So before pa mag-abot ang allergic reaction, preparado ng lawas mo. That is the biggest advantage kung ikaw naka-mighty sea adlaw-adlaw. Bisan isa ka kapsul lang, it would be better kung dua, isa sa gabi antes ka magtulog, isa sa aga antes ka maghalin sa balay ninyo. Para kumbaga 24-hour protection sa lawas mo, hindi nga hindi ka na malutsan sa balatian kumbaga. Nami pa sa mighty sea, non-acidic ni nga vitamin C, ha? Alkaline. So, bisan, why ka pa kakaon, imnon mo na dayon, hindi ka magabalaka nga, gulpi lang maghihilab ang sulok-sulok mo. So, tandaan, mighty sea. Parisi pagid sang D3 Bio. Para may protection ka batok sa tanan nga sa isang impeksyon. Impeksyon sa sagwa, halimbawa, sa mga panit mo, mga pilas mo. Impeksyon sa sulod, halimbawa, ubo, sipon, sore throat, kag kung ano-ano pa. Mga bakteriya, kag mga viruses, amuna ang aton nga number one protection batok sa infection. D3 Bio, himo sa vitamin D3 kag cold pressed. Extra virgin coconut oil. Ano nga nagtulo kagid? Gin-describe ko malang ang coconut oil. Bakit ba? Sana mo ka-intern yung babae nagtulok, gid. Oh, relate ka? Relate ka sa cold press? Kaya ang feelings nito ka-cold-cold na, gid. Wow! Anyway, D3 Bio, ha? Especially sa mga ka-K5 na ton nga exposed termi sa higko sa sagwa. Ang mga riders, mga auxiliary, ang mga panday, mga... Basta tanan nga, ara ka bala sa sagwa, lain niya sa amon. Ako, bilog nga adlaw, bisan hindi ko diyan magwa-guwa sa aircon, okay lang. ang chance lang ang malatnan ko di kung may magmasakit din ang upod ko. Or kung ako man ang masakit. Ako man masakit, ako malaton sa ila. Galingin duwain na di gakatabo. Puro kami mga pag-on resistensya di. Sagod-sagod kami sa mga produkto ni Dr. Ramil Uy di. Bisan kape na ginlang ganay namon. Tama ka healthy. DTX Coffee Mix. Ahimo sa ampalaya kag di sugared sugar cane plus may ara pagidsang chia seeds nga nami para sa digestion. So sa mga constipated, especially kung ikaw palakaon ka pirmi sa mga matambok ng mga sudaan, tingala ka lang. And sorry kung medyo yaki ew-ew nga topic ha, pero mabalaan mo gid na kung sobra-sobra na nga fat ang gina-intake mo. Gapol ka dats na. Ang ano ah. Sige lang. Mabalaan nyo na ako mag-abot na ah. Basta may gapintok-pintok na kaputi-puti ah. So dapat efficient ang aton nga digestive system. Dapat naka DTX Coffee Mix nga may chia seeds ah. Dietary fiber ang dala niya na sa aton. Ang aton nga ano ni nga daan ang aton ni nga digestive system. Kumbaga amo gining makinas ang aton nga lawas mo. Kung sa salakyan pa mo ning engine aton kung sa diin gina-convert ang air and fuel into energy. If you get what I mean. Sa mga driver, intindihan nyo na. O, tikong palpak na karoon ng imo makina, o, hindi ka blagan mayo. De bla. So, tandaan, kung mga pe ka na gidlang, mga pe sang healthy nga kape. Alkaline pa, bot silingon, non-acidic ng ni nga kape. No added sugar. DTX Coffee Mix. Kape sa mga gwapo, ah. De bla, kahit bisan ano mo man tuwan ka namin, tsura mo kung masakiton ka, balda ka mang yapon. So bisan na pariyosakon, hindi ka man bigwapo, cute ka lang. Kung nami permi matyag mo, o di mas mayo, nga nagtulok agi daw. Duda ka nga cute ko, patya suga, bla. Ay, nako. Hindi, kag siyempre sa mga K5 fans club naton, K5 solid supporters, kag sa itong mga listener, yan ang mga gahipos-hipos lang sa igan, pro permi nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7. Madamuging salamat sa inyo, ha? Kag ano po ba nakalimutan ko? May ara pa? Siyempre, DTX 500. Oh, hindi niya para lang sa tigulang, ha? Kaya mo itong istorya namon sa isa ka nag-intra sa amon nga dalagan para sa mga bululigan last time. Kung ang DTX 500 daw, pwede sa mga bataon, like mga teenager, pwede eh. Saan mo po umpisahan nga tatapo ng imo nga ikaayong lawas? Kung tigulang ka na nga hindi ka nakisrot, libla. Kaya tipir, may kono niya na mabatian, pang high blood, pang blood sugar. Tinga, wala sa blood pressure o blood sugar ang bataon, ha? Ano taya exempted? Hindi. Pwede po ang DTX 500 just to manage your blood sugar, just to manage your blood pressure. Kung pirmi ka stressed, kulang ka pirmi sa tulog, kapanami pag isang pagtulog ang DTX 500. Ha? Amo na akong ginalaklak, subong kiti daw na anad ko behalin sang before mag-anniversary ang K5 News FM Iloilo, do pirmi ko gapulaw-pulaw. Medyo nabudlayan ko magbalik sa normal ko nga pang tulog. So, amo na ginainom ko subong para magdami tulog ko. Taraan yung mga produkto nga inyo nabatian. Siyempre, mga quality products ni Dr. Ramil Uy. Halin sa DTX Coffee Mix, Mighty C, D3 Bio, at DTX 500. Available na ina sa mga suki inyong butika, pero para sure ball nga may stock pirme, kag puro po mga mabuot, kag palayuho mga gabaligya. Digto ka mo bakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri sa Iloilo City, ara lang da sa tupad sang Rob Haro. Na may ara man kita klinika sa Maya Pasi, Miag-aw, Kalinog, Kagsara. Tanan nga mga klinika dayon may ara sang libre nga check-up. Magambal ta libre nga check-up, why bayad? Why by law? Hindi kinanglan sila nga mabakal ka na para ka pa-check-up ka. Hindi mo na. Yuhum lang ang ginapangayo namon, yuhum-yuhumin yung mga doktor namon. Bikay ka kadto ko ligad sa klinika, kita ko ga-check-up, doon lagi ga-yuhum-yuhum ang mga ga-ano eh, ang mga ga-pa-check-up. Smile-smile lang gamay. Ah, bisan pigado ka buhi, yuhum-yuhum lang gamay, ha? Maraming salamat. Bisita ka mo sa pinakamalapit nga klinika sa inyong lugar para ka-pa-check-up ka mo. Libre lang na. Alright, I'll be back tomorrow. Dere magyapon sa kampiyon nga istasyon. Hindi nyo na paglisu. Ah, karono, ton. Ito po, ang 88.7 K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: Una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
6: D3 Bio, ang D3 yung may BCO, ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
15: Ang programa nga ini, may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bala. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga pag-giya, kag-pagpahangop ang kinahanglan.
16: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan,
2: may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amo natagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes! Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
3: Balita na, may serbisyo publiko pa! Kampyon!

Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagplamati, panayuro natin sumo sa pagsipad-sipad ang matahong mga sumbon sa atong drama sa kahinan. Inyong ginmakuhan sa leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy!

0: Kamu nga duwa, amo man kamo siya nakapply kayo sa eskwilahan ninyo?
1: Oo eh. Bi. Wala ko yan sa ginakadlokan. Ginaswayaan ko ganun yung mga teachers namon. Kag hindi man sila kareklamo. E nga man, kadamo sa ginadunit si mami kag si daddy sa school.
2: Amo gid.
1: Oh. Te. Manugit ka pa kay daddy kag mamay? Hatyo Gerald? Manugit ka pa?
2: Hindi na lang ino.
0: Kamanga palahi kayo sa inyo. Kwartahan lang ka mo ya. Wala ka mo itsura.
2: Ano? Anong buot mo sa lingan, Chi Gerald?
0: Ha? Kwan?
2: Ginambalan mo kami nga mga malaw-ay kami? Ha? Isugid kagid namon sa ilan ni mami kag daddy! Isugid kagid namon!
0: Isugid ah? Kaya tubangon ko man sila. Hambalong ko sila ni mami kag daddy ninyo. Nga wala ka mo pagtaha sa akon.
2: Kag si Sino kagid how? How driver ka man lang namon? Hindi bala Zorin? Hindi bala?
1: Ano pa be? Sugid ko mo sa ilan ni mami kag ni daddy. Isugid ah. Wala kami yung nadlok. Sugid kami karoon ha. Tiyo, isugid mo kami karoon ha. Ay kung hindi. Kami ginang manugid. Nga ginsuyaan mo kami. Nga damo kami kwarta. Pero laway.

0: Ah, kaon na pa. Naano ka nga daw nagakinusmood lang kauhaw? Halin pag-abot mo, gakinusmood lang itsura mo. Eh, naano ka? Nagdulong ka lang sa duha ka bata, ha? Amo na ng itsura mo?
1: Bona. Daw ibla doon ako sa duha kabataan nga to.
0: Kay Perlin Kagzoren?
1: Oo eh. Kamanga wala agad respetasyon ng klase kabataan. Kung mga kabataan ko na sila, pangdapalon ko na ya. Kaparas sa mga baba.
0: Ay. Oh. Maanom na kita diri katuig nga nagapangamo sa ila ni Ma'am Diana kag ni Sir Dione. Wala ka pag idya maanad, haw? Kag isa pa, nagpromisa sila nga buligan nila kita pa eskwela sa ila ni Kuykoy kag boy sa college. Bisan bukasyonal lang nga kurso. Ay Kuykon kita lang, hindi man kita yung makasarang sina. Gani, agwanta halang bala. Ay kadasig malang sang tinuig pa. Ay makibot lang kita nga, mangay ubra ng anak ta sa pila ka adlaw.

0: Ano? Ginhambal na ni Cho niya Gerald sa inyo?
1: Yes, Mommy.
2: May, pali na di bala sila, May? Sila pa rin nag-install sa compound ta. Sila pa gadyang mga away.
0: Balos lang kamo sa ila.
1: Mommy?
0: Oo. Kag kon magreklamo sila, kuno abi, akigan ko kamo. Pero che-che lang. Palabas lang. Ha? Balusin nyo.
2: Sige, May. Sadyagin eh. Sadyagin eh.

0: Class, sino sa sino sa inyo nakaagi na intra sa sports? Pareho abisang boxing, basketball, kagiban pa. Kay mapili ang aton eskwelahan sa mga estudyante nga i-train eh. Agod nga mag-represent sa aton school sa mga kompetisyon.
1: Sir! Sir! Sir! Sir, huli po'y dalag, sir, oh! Kaagi siya ko na yung drama-boxing sa ila sa uma, sir! Kaagi mo rin si Sir Daog, sir!
0: Ang patuod ka, boy? Ha, boy? Kaagi ka daog sa boxing? Abi, tindog, hindi mag-uya-uya. Palapit niyo sa akin, no? Sa table.
2: Sir?
0: Oh, kaya ano? Nakaagi ka daog? Disidido ka nga mag-intra sa training sa boxing? Kay next week, masugod na kita sa pag-training sa kay Sir Bumba Mariit. Yes or no? Sugot ka?

0: D3 Bio.
1: O si Karen, handa mo isang akon hair fall at hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
3: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal, mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabakal ng butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagkita ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!

0: Mami, gusto ko mag-join sa boxing.
1: Ano?
0: Kaya makumpita nga mo ni eskwilahan, kaging ila school ni Boy.
1: Are you sure na makaya mo mag-boxing?
0: Hoy, hikay ka sa ako na.
1: Oh.
0: Ang gusto mo, buy bala boxing gloves. Eh, masumbagana eh kami ni Boy sa balay.
1: Jagid niya, dapat naugon mo gid Zorin, ha? Naugon mo gid.
0: Pakamangon ko gid siya.
1: Aba?
0: Kagundi malason siya. Basi, matulugan sang kung maigo sa ako niya left and right combination ko. Ang uppercut ko kagang hook. Ayaw na sa ako niya. Matiyog pa na naoy, pro.
1: Sige, ah. Okay. Si daddy niyo ay.
0: Dad?
1: Daddy?
2: Dad? Ano itong ginawa ka, Almosorin? Ano itong nabatian kong uppercut?
1: Dad, maentra ko nung anak mo sa boxing sa school nila. Kag si Boy, amuman. Kag agod ko nga makapractice sila sang maayo. Gusto niya nga magpabay sa akon sang boxing gloves.
2: Ah, ati okay. Okay, gindi na. Patanaw ako, Bacon. Paano mo tumbahon si Boy, Ben? Pakita ako!
0: Wala kasalig sa akong dadaw.
2: To see is to believe.
0: Ayos, dada.
1: Sadya pagid ni! Sadya pagid niya, dad, kung may premyo. Ang madaog sa boxing match nila ni Boy kag Zorin, may cash prize!
0: Yes, daddy. Please. 5,000 pesos, ah.
2: Kaputot sina. Himuon ko ina nga 10,000.
0: Yes!
1: Wow!
0: May 10,000 ko? Piho na gid niya. Ako na niya 10,000 niya. Ako na gid niya. Katuan ko si Boy. Hambalon ko siya. May boxing match kami. Boss na daddy, ha? Boss na ha?
1: Excited na gid ang anak mo, dad.
2: Ah. Oh. Gani. Nakita ko. Sige. Bakal ka sang boxing gloves karon, ha? Kay buwas, Sabado, mabakbakanay sila ni Zorin kag Boy.

0: Tiboy, ready ka na nga magkalalamang, boss?
1: Pati ka makamang, Soren.
0: Anauhunta eh. May premyo si Daddy. Kung sino ang madaog sa boxing, may 10,000 pesos. Te, patay-patay, boss ha. Para makuha mong gismel. Pero, piyo ni boss, ikaw ganyang makalalamang.
2: Tanawon ta lang, boss, ha. Kung sino makamang, ha. Tanawon ta, boss.

0: Ano ang gusto sang wala ko? Tagbirahon ko sa dahil sa tuko, ha?
1: Shit! Kakuso magsumpat eh, boy! Pero kung magsakpatangon sa karon, sa kilid na dalongan, matirik na sa karon.

0: he's all right now. I know. Unta tonta, nane. Boy.
1: Bato, boy. Bato. Bato.
0: Unta tonta, nane.
2: Suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ari ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
8: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Galao magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossy!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extel!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligat,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
15: ikaw pala
16: ang may diabetes.
15: DTX 500
16: ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
15: kaga kontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
16: masaligat,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
16: yung may PCO.
15: Ang PCO
16: yung may D3.
15: Mabagats mga butika.
16: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
16: yung may PCO.
15: Ang PCO
16: yung may D3.
15: Mabagats mga butika.
20: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampiyon!

Ano pang ginayahan ng mata mo sa kaygayunan nga to? Mga abyan, sunagin niyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat niya kasumpon sa atong drama sa kanginan. Ninyo gid makuhan sa pagtulunan niya ginatik unuhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy! Ginsurat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kag ini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga

0: Sa kamanayanay nga hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pagabi-abi kag pagpalamyaw sa ato sa mga K5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kamanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa labutan sa aton sanay nga pagwaragwag sa mga nagatutok sila tag sa kama radio. Yari kita sa 88.7 MHz. Yari kita sa FM band sa Lisuan sang inyo mga radio. Kag subuman sa mga nagatutok via Facebook Live sa mga kaki-5 naton sa bilog sa nga Western Visayas, sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas. And of course, sa aton sa nga mga Ilunggo, nga mga OFW, sa mga bahin sang kalibutan nga naga-monitor, no? Via Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7 kag sa K5 News FM Iloilo. I-like na kag i-share nga aton sa nga pagpangalagad para sa rin ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, saan ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sa mga pinakauli nagaklanabo, direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag-probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sa rin nga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpalagad sa programa El Castigador. El Castigador. Diri kita sa adlaw sa rin nga Miyerkules. Pitsa 15 sa bulan sang Hulyo. Ikatatlo ining Miyerkules sa lima tanan ka mga Miyerkules sa ikapito nga bulan sa karon nga tuig 2023. O tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa aton sa nga pagpangalagad, good news ni kay wala na sa nga anuman nga mga weather disturbances. Diri sa sulod sa nga par naton na. Kining si Bagyo Jose na naghina kag na dissipate ini mga kaki-5 ini sambit si nga Bagyo. Pero sa gihapon maglugal umon kag may mga tinion nga nagatupa o kung naka-experience siya kita sing mga pagtupa sa malipis nga ulan nga tugan ni sang hangin habagat mga kaki-5. Sa kinandan, ako may nyo lagad nyo kaki-5, Enrico Tupa Sorita Junior.
1: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Ginamonitor naton ang nagaknabo subong sa Senado kay mga ka-K5, no? Lapaw gida K5 ba? Tingala ko man ga feedback. Now, ginamonitor naton ang ining ikaduan nga semana na sang impeachment trial against sa kay Vice President Sara Duterte. Magabalik kita sa Senado once nga matapos na, no, ang ila sining nga caucus kay nagpangayo sa nga break, no, ang aton sining nga miyembro, no, sa aton sining nga impeachment court. May caucus akon bala panugutan nga isab pina ang ining mga bank record, ang ining AMLAC record sa mga kwarta ni Vice President Sara Duterte.
1: El Castigador.
0: Subong adlaw, wala sang may magatindog, no, sa nga witness. No, kahit ila sing ginaistoryahan subong ang ining pagsabina sa mga dokumento mga kaki-5. No, angot sa saring mga bank account hambal naton ining mga record, no, sang ni Vice President Sara Duterte. Kay na magtimbang sa ring bahin ang prosecution kag subuman, no, ang defense, no, naghatag sang ila sa ring oral argument angot diri, no, on the part sa prosecution amo si attorney Chel Jukno, on the part sa depensa amo si attorney Michael Poa. Kay diri na istoryahan ang ining nasambit sa ni, no, nga pagsabina para nani sa Article 2, no, sang impeachment kahit apat ni ka mga article sa pangatubang sang aton sini nga presidente
1: El Castigador.
0: Or I mean sa aton sini vice president mga kaki-5. No, tiari kita sa ikaduwa sini nga abayin angot sa sini nga sambit sini nga pagsabina sang ila sini nga mga kwarta manggad Kay ti nakatutok sa sunod sining nga pagtalakayon amo ining sabahin sang article sa 2 no article 2 sang sining impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Pero prior sa pagsugod na no, sang sining ika-anom nga adlaw na no, sang sining impeachment trial. Kahit kada semana, katatlo ni kabeses ang impeachment trial. Halin na Lunes, tob-tob, Miyerkules nga adlaw. Bosiling nun, ining adlaw ang pinakaulihi sini ng impeachment trial subong semana. Liwat naman nga magkitanay kita sa Lunes ng adlaw mga kakifay. Tisubong ang ining nasambit sini ng impeachment trial sa sining ika-anom sining adlaw. May 19 ka mga senator judges ang present. Kasi of course mayra sang quorum. Gipangunahan ini ni Senate President Win Gatchalian pinagi sa pagpangamuyo mga kakifay. Kag after sa pagpangamuyo, nagtindog senador Robin Padilla kag nagmanifest no kay gina-question sini no kon bala hungod o kon hindi ang ining pagkapreso sang duwa ka mga senador judge saton. Agito modri senador Jinggoy Estrada kag senador Rodante Marcoleta.
1: El Castigador.
0: Siniano ni hungod no o kon natabuan lang git. No, ini matapos no kay si senador Alan Peter Cayetano amo naman amang insentro sang imbestigasyon sang National Bureau of Investigation angot ni sa 2019 Southeast Asian Games.
1: El Castigador.
0: O kung sang 2019 SEA Games mga K5. Kasi that time may mga reported sang una na overpriced. No, ang ginamunong call drone ni Vlado Platon Precious ni. Pero kapalindugan si Senador Alan Peter Cayetano no, na willing ini nga mag-imbestiga.
1: El Castigador.
0: No, nga mag-paimbestigar ang aton anay a Senate President. No, kay ti siling niya, sinadaw amat-amat nga nagkapuka now. No, to the rescue ang iyas nga utod na si Senador Pia Cayetano. Pero ito mga musta tanay kay Senador Pia Cayetano. Ah. To the rescue siya mga kakipay. No, kay angot sa sining amat-amat nga pagpukan kag may mo base blakon na the way. No, nga padlock sa ila. Na kay gina-expectar nga si National Bureau of Investigation Director no matibag ang mahimo magatindog sa witness stand sa maabot sini nga Hulyo 20 no, sa Lunes sing adlaw. Unta ni naka-schedule ini subong semana ang atos nga NBI Director matibag para nga maghatag man sang iya sing testimonya angot sa sering pagpamahog no, ni Vice President Sara Duterte sa First Family kay Pangulong Bongbong Marcos, sa First Lady Liza Araneta Marcos, kay Anay House Speaker Martin Romualdez.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Pero ginpaisol ina ka naka-schedule sa masunod sining Lunes sa adlaw sa Hulyo 20 ang pag-testify ni NBI Director Matibag. Yan bahal sini base kon na diri ginapauna ko no ni Director Matibag na no, sa saring mga impeachment na miyembro na no, sa senatorial judges na ito ilabinagin na no, on the part sang oposisyon na base kon pisa-pisa ang gibla pamangkot di panindugan ang hindi mag-utod nga kay Tano sinabase kon na pauna lang ni na ni Matibag. Pero tindiri may bala natin mga kakifay ang ining nasambit sini na nga mga imbestigasyon kay nakit an iniliwat sang NBI kay plano nga ti dito sa may Clark patindugan sang building sa NBI ito liwat naman nabuhi ang ining pag-imbestigar sa sining para sa ila na base may manomalya na nga transaksyon sa natabo sa 2019 SEA Games mga kakipay.
1: El Castigador.
0: So ginaulat ulat naton ang pinakuli sining mangin desisyon. Kaya ambal naton kapatigayon subong sang caucus ang aton sining mga senatorial judges. Nga diri pag-istoryan, no? Kon bala, no? panugutan nila nga isampina ang ining mga accounts no, ni Vice President Sara Duterte. Ito on the part niya sa niya depensa, kaman di luyag na no, nga buksan. Kag isa pa, gina-question the time, no? Bisa kay Attorney Michael Poa, na ti the time niya, sang Vice Mayor pa si Vice President Sara Duterte, mga duwa na kadikada, no? Nakaligad, ang iya opisina kuno is not impeachable.
1: El Castigador.
0: Kag on the part sa iya sa ninga bana nga si Attorney Hans Carpio, sinati hindi masiya public officials mga kakipay. Kag diri sang una ni on the part sa niya ara pa sa Committee on Justice na sa kaya Luis Tropa ang ining BIR box nga isama sa mainit sa nang istoryahan. Kaya subong ibalik ining BIR box kag wala pa ini mabuksan mga kakipay. Sumulang tayo kung mga desisyon na no? Sa ngatong sining mga senatorial judges kung panugutan ipasabina na no? Mayong hapon lang kita ta guwapo ba? Dami mapapatsagan ta kay Sir Rustan! Good afternoon! Iwag kita na kape, sir. Nauti, ulat-ulat to na ang ining nasambit sining na no? Nga mga desisyon sa senatorial judges na ito panugutan o kung hindi, mga ka-K5. Alas 4.11 sa atong sining nga pagpangalagad. Before ginangana nga naton, nadiri kita na magatutok sa pila naton ka magdalago nga mga balita sa palibot sa atong sining syudad ka probinsya sa Iloilo. Daw kada semana sa ni do hindi kita makapalawig-lawig sa atong sa programa na tungod nga sa sining impeachment trial na makaburbuylo tadi kon na Webes sa kag Biyernes ya daw na wala sa nga impeachment at trial. Amo nga do hindi ato matandog sa atong programa ining madalag ko sining mabalita. Well diri sa aton sining nga pagpangalagad ang oras alas 4:12 nga oras sa dulong sa usang Star Nutrimits dilang sarap. Sustan sarap.
2: This time check is brought to you by Star Nutrimates. Dilang sarap, sustan sarap.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Madalag ko mabalita ng ato sing pagtutukan. Samtang nahulat-ulat natin koneksyon natin dito sa Senado, i-check natin natin gulong report niya kay 5 Kim Caluyo kay dito sa Ibanwasang niya Oton. May nalagyo to nga preso. Ang kaso sa ni is rape na no, o kung pagpanghimulos na no, nakapalagyo ini siya sa ipadalom sa medical examination. Usually sina kung madakpan ikaw, ginapaidalom ikaw sa medical examination para makitaan kung na okay ang imo sa nga kondisyon. No, pero ang problema dira, kay dira sa rural health unit sa Ibanwasang Uton no, kay sang mangihi ning sambit nga preso sus nakapangita sang chance nga makapalagyo
1: El Castigador.
0: Dili ni basta-basta ang kaso yung sini no kani non bailable ang kaso sa nga pagpangimulos no mga ka K5 o ni panggit pa ni sa kaso subo ni Vice President Sara Duterte no impeachable nga kaso mabulubog at yung kaso yung pagpangimulos away ni sang piyansa nga ginarekomendar ang korte no kaya mo ning kaso yamo. Pero ang good news on diri kay nadakpan ining nasambit sa ni nga 29 anyos nga sospitsado
1: El Castigador.
0: Kag mainit man subong ang istoryahan diri sa may syudad ka probinsya sang Iloilo bao do nagbalik naman ning drug race how
1: El Castigador.
0: Sa nagligad sa ning adlaw na dira sa may Dungon A sus Mario Sepo may mga dalagko yung mga motor mga big bike. No? Ah, ano niya nagpakakirahan, nagkarirahan nila? Do I mean the racing sa ton? No? Kinakulbaan tagani ning mga fun run na iwaton na sa may diversion road kay madumduman na to sa nagdigad sa ning kaagaon sang Domingo may aksidenteng tabo dra mga K5. No? Tiyariya, balanta naman ang diversion road ni BC Street mo. Malapad-lapad, no? Nga dalan. Pero kung lang tawo naton mga ka-K5, damodra ang agalalabay kag damodra mga pedestrian lane no? O kon mga nagatalabok sa nasambit sini nga dalan
1: El Castigador.
0: Idaway ng kipasin o sin-o niya ining managakarirahay mga kakifay ano kwan lang pasikat lang sa ginasakyan nilang motor. Ang ako ng tao naton na disturbo sa mga pamuluyog. Iban sa nagrabi, ganyan niya hunig sila mo, nagalagapok ang hunig sila. Na, pierte ka gahod. Di may mga, kung man kita, may ordinansa man kita, angot sa sing mamatunog, nga tambutso, mga K-5, tindungangan pagiging pagkarirahay. Although sa una, grabe na sa una, mga drag racing, ilabi na gina sa may C1 road, na sakop sa barangay Pakyad Uton, ang may sa una problema sa mga, kwan, sa mga kapulisan sa Uton, kag of course, mga barangay officials na, ining drag race, no, ginihiwat yung kaysa, kada weekend, mga K-5. El Castigador. Pero tungod nga tingin naman ni Torman, kagagina report, na daw nadula man to. Kagsang una niya ba sa kagahon, may nag-drag race man eh. Na, sa una niya, hindi lang motor ah. Asa sa lakyan sa una niya, nagkakarirahay mo. Di ba na natong kung ano ka delikado? Kaya subong niya, ang syudad sa Iloilo, siling naton, ang kwan niya pagpangabuhi niya, 24 oras na mo. Tanan niya nga, sulod sa nga isang adlaw, na halos may tawo sa aton siling nga mga dala noon, mga kakipay, tining mga sahi, na, sang sining mga drag race, kita nato nga tama ginini ka delikado.
1: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Ang ato sining nga City Council, na sa pagpamuno ni Councilor Sid Freycad Baluna, ay siya ni ang tagpamuno sang Transportation and Public Safety, na ginapa-identify sa mong sino nagkarirahay ang dapat pinalidad. Kagabi na ton, no, ining mga violation para sa drag race, sabi pa dakuan nyo man, no, ining nasambit sa ring nga mga pinalidad bla, parang hindi masulit ang iban. Kung kayo isang pinalidad ng magismil pesos, base kung sininti mo sa parang sa iban. No, 10,000 ang multa, tamak gamay na si iban. Why not nga padakuon ini mga kaki-five?
1: El Castigador.
0: Alas 4:17 sa ato sa ligapagpangalagad. Alas ka K5 game. Aka K5 game, ara na. I-check na ton. Ay, hindi ba contact sa K5 game? Sige, alas 4:17 sa ato sa pagpangalagad. Ang ato sa Senado ay pamangkabalik, no? Okay, anytime magbalik kita sa ato sa Senado, mabreak lang kita pagbalik na ton karon sa D3 Bio Afternoon and News.
1: El Castigador.
0: Kunway ang sa K5 game, muna ang tanong ng pag-asa. Para may baluan ta ang pinakuli sa ning sitwasyon sa ato sa ning tiyempo. Kaya damo nag-ulat-ulat na kung kumusta nga ato sa ning tiyempo. Ano nakaguruginawa ka nakaumpisa naman kita matapos ang ining epekto sa hangin na bagat nagipabaskog to ni Bagyong Inday. Grabe gito yung pagtupa sa ulan, no? Masuruswerte ganit kita diri kay daw hindi masyadong amog siya na ikomparar sa ibang pagitsing malugar. Pero dyan sa may area sa Tigbawan, Gimbal, no, Tubungan, may mga nagkaldabo that time nga landslide. No, kay experience siya, grabe gid ang pagtupa sa mamunog na ulan nga daw malawi gid that time. Mga kaki-five, amunang rason, no, kung nga ang may mga lugar kita diri nga nagtaas ang tubig baha, mga kaki-five.
1: El Castigador.
0: Alas 4:18 sa ato sa kapagpangalagad, mayong hapon gid kay Ma'am Laura sa Magaysay, mabukadan gid ang 50 million ng kaldero ni 10,000. Kay Ma'am Betty Dan Lilia, may adayag gid nga hapon, kag kay Ma'am Bing Space J sa may Singapore, may adayag nga hapon ba? Daidlam ta sa inyo ba? No, do, gay matawa'y magkita na sa ato sa programa. Sa piyakali, makaupo na ton, ara sa K5 game, so naon tayo sa K5 game. Now, nang tayo sa K5 game, samtang gulat-tulat kita sa inyong connection na ito dito sa may Senado. Kaya bala na ito na nag-break subong, no? Ang ato sa inyong Senado, no? Tungod sa sining nasambit sini, no? Nga pag-istorya na, kung bala isabi na, ining mga dokumento, ining mga bank record, no? Sa inyong ato sa inyong BC President. Sa Piyakliya, K5 Kim Kaluyo.
1: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
3: Nakapalagyo ka K5 Enrico ang isa, no, ka preso sa Uton Municipal Police Station. Matapos siya nga kaina, actually, no, kainasang aga do mga around 11 AM, yun pa idalom siya for medical examination. Actually, sa Lailohon na siya sa BGMP dira sa may area sang Pototan ka K5 Rick no ang ining preso amo ni siya si alias Ron 29 anyos nga sandig sa ato nakuha nga impormasyon may kaso ini siya nga pagpanghimulos o kon pagpangrape kaysa nakuha nato nga initial info nga ti dugin himuslan niya no ang timbang sang iyang tiyo kaki 5 John kag sandig diri ti kay nanogin kuan pa siya sang vital signs sa mga BHW didto kag ti may mga kaupod man gani no galangolango pa kaina sa mga kapulisan kay actually kasabay ya kaina Kaki 5 Rick, si Jerry Lima, batong nagpatay, takay sa 89 anyos, dara sa may area sang lapas, considering nga dariman to siya nadakpan last time, no? Sa isa ka-entrapment operation. Kagti, accordingly, nag-request iling si Arias Ron nga mangihi siya, o kung mag-CR, Kaki 5 Enrico.
0: Sang saan na nadakpan si Kwanaw, Arias Ron now?
3: Yes, Kaki 5 Rick.
0: Sang saan siya nadakpan?
3: Amo pa na ang gina-validate naton ka K5 in record. Subong dali sa may police station kay ang una naton nakuhaan sang impormasyon dito nung pila ka mga staff no sang RHU ka K5 Enrico.
0: Okay. So dire pro nakapusa sa Gyapon siya ni.
3: Yes, nakapusa siya. O galing wala to siya lang to isa sa CR kag ginlakya. Ka K5 Enrico kag ang ila abis ang bintana bala sa CR ka K5 Rick magpatong ka lang ya sa cubicle pwede mo na ya malabot kumbaga ang ila dira nga bintana nga nagapa square siya ah. But for example no imagine no naton pwede do ka kay go gani siguro ang duha ka Kim Kaloyo ka K5 Enrico kung katao ang hindi man mga medyo built pwede ka igo to ka K5 Rick nga maglusot ka didto ya sa likod sang RHU ka K5 Enrico no actually do may ano lang siya do may gina close man siya dara ang bintana pero kita mo na lang ginaalasa mo pababaw padalom lang pero oh. Kaya mo to kay na no natingwaan sang ining preso nga ti mapasaka kasi 5 Enrico that is why man nga ti nakalumpat siya dito kag based diri sa information nga ti na nagduludalagan siya pero sang pagdalagan niya nga nakuhaan na ya sang CCTV footage just dara bla kasi 5 Enrico tawag ka nang may tabon na nga itom ang iadra nga kamot. Mag natabunan niya siya ang iayang apostas kumbaga samtang nagadalagan kaki 5 Enrico. No? Kag ti, according man rin na pila ka mga staff sa RHU, posible nga sa likod yun sa likod sa TR may mga basurahan. Sabi mo, posible dito yato nakuha itong itom. Hindi pa ma-determine kung bla plastic to, kung tela, kaki 5 Rick. Kati na nagdalaga no dira dapat sa may ilang gym na nakuhaan pa sila sa sang CCTV sang iya dira nga pagpalagyo galing ti mga around the last 2 sang hapon natingwaan man siya no nga madakpan sang aton sini nga mga otoridad paagi man niya sa mga pag backtrack sang CCTV Banwa, no? Nadakpan siya sa may Poblacion East Oton, Iloilo. Nagrumanta, no? Mga around alas 2 sang hapon, kasi 5 minutes. So, mga ano man, around 3 man ka oras nga pagpulpangita, kagpag-backtrack sa mga CCTV sang aton sila ng mga otoridad.
0: Kung lang tawo na, may lapses maning kwan eh, ang gabantay sa iya, no? Kapila na kabeses nga may mga instances nga mapalagyuan ka sang preso, usually masulod na sa CR. Di ka may chance dito nga guaan, no? Dapat dito mo binantayan sa guae kagya, no? Isa lang ginang preso nga, isa lang ginang nga polis nga nagabantay direk K5 Kimau?
3: Actually, hindi naman isa ka polis ka K5 Enrico ang nag-upod ni sa ila kay duha ni sila ang ginpaidalom bala no sa medical examination atong si Jerry Lima kag ining si Alias Ron ka K5 Rick. Pero amo na no ang natanaw na naton ti ginlock abi no sang ining preso sa pagpangihi iya ang CR kag ti ang nakagwa na buksan niya gilayon atong tawag na no ang bintana yeah, ba't ka mapakita dira sa aton sini
0: oh are kita na ton di dapat why gid di yama pulis da ko nang sulod sang CR
3: amo na kaki 5 Enrico nakita na ton nga somehow kulang mura do wala gid sila wala nila na anticipate ang amo na mga circumstances ni 5 Rick
0: ay hindi na dapat nga ulaton pa kay basta basta preso gani ya kung may chance sa malagyo
4: Kasulod pa minsan, lang malag yun ang K5 game. Labi na kitang kaso ya. Kaso yan ang bilabol ni. Kaso nga pagpanghimulos.
3: Hmm, kaya actually, do kagabi ko no, do halos hindi siya blaya katulog, kaya tingin siya lailuhon na siya kakipaibre kumbaga mo. At amo na, nga probably nakakita sa balasang chance o kon opportunity nga magpalagyo. Kaya una ako nang sasagwa, do ano man na, do kumbaga do wala man siya gapanilag, do wala man siya, do hindi ba na makitaan nga may plano siya magpalagyo kakipaibre Enrico, pero probably... Oh. Pero natin, tara siya kumbaga sa opportunity kasi since nga pwede gid nga makaigo to siya kag makalusot sa may bintana kay 5 Enrico.
4: Sige, so balik siya sa presuan pero bas i-refer na siya or idalon ni siya sa either sa kuana sa may banwasang pututan.
3: Yes.
4: Sige, salamat kay 5 game.
3: Report po dali sa patron, si K5 Jason Talaron na paraman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: El Castigador.
4: Salamat kay K5 Kim Caluyo. Balikan tani dugang ang ining pagpalagyo sang preso. Yung taon nato may lapses kidiya. No? Ang mga nagbantay nga mga pulis nato in respect na kay Pulis Carnel Arnel Solis. Ang bag-ong ahipida sa nga Otom Municipal Police Station, siya manigya po ng spokesperson sa IPPO. Kaya yan kwa ang statement ko na nung plano, dire. Ilaban na ba pamunuan sa IPPO? Mga patigayo ng investigasyon. No? Pasalamat kay nadakpan. Pero bisan pa ang dakpan, lang taon naton, may lapses, may kapaltahan, ang mga police dire, kaya naplagyuan sila mga kakifay. Dugangan ang pagbalik nato makatapos sa pag-importanting mapaybalo paliog standby.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: D3 Bio!
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio!
8: Yung may PCO!
6: Ang PCO!
8: Yung may D3!
6: Mabagat sa mga butka!
8: D3 Bio!
9: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio!
6: Ang D3! Yung may PCO!
8: Ang PCO!
6: Yung may D3!
8: Para sa matilo nga dugo!
6: DTX 500!
8: Para sa healthy nga tayo!
6: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
6: Ang may mataas nga antioxidant!
8: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay!
8: Basta tilo ang atay!
6: Happy kanunay!
8: DTX 500!
6: Masaligan!
8: Epektibo!
6: DTX 500!
8: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
6: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo!
8: Nga sa masami
6: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500.
8: Masalika
6: DTX 500.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
10: Iloilo
1: 88.7. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
14: Mighty C.
1: Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng stress.
1: Mighty C!
14: Mabaka sa mga butika.
17: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics! Gadalhay ang pag-ariya!
18: Spore Biotics! Ang best friend sa mga kababaihan! Spore Biotics! Dinamaintain ang pH level sa feminine area! Spore Biotics! Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinicas for Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
10: Good news!
12: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
19: Wow!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
22: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
23: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Kadaragsa nga punggot,
25: DTX Beauty Soap.
24: Magaspang nga panit,
25: DTX Beauty Soap.
24: Dala o magputi,
25: DTX Beauty Soap.
24: Puro katol-katol,
25: DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: Nestor, ang sinaing!
28: Luto na!
27: Ang labahan!
28: Nakasampay na!
27: Ang uniform ko!
28: Naplanta na!
29: Ganito ako!
30: Tigasi!
29: Tigalapa!
30: Tigasay!
29: Tigaplansa!
30: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
29: Sa gabi!
30: Ako ang bossing!
29: Dahil kasangga ko!
30: Ang extend!
29: Supplement for men!
30: Lourdes!
29: Tapos ka ng maligo!
31: Yes, darling! Come to mama!
30: Extend Food Supplement for Men.
29: May maca at lavawaska
30: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
30: para sa tigasing performance.
29: Extend Food Supplement for Men
30: para sa matino nga dugo.
29: DTX 500
30: para sa healthy gatay.
29: DTX 500
30: ang DTX 500
29: ang may mataas ka antioxidant
30: nga amo naman
29: ang nagatino sa imo atay.
30: Basta tino ang atay,
29: happy kanunay.
30: DTX 500
29: masaligan,
30: epektibo.
29: DTX 500
30: mataas pala ang imo blood sugar.
29: DTX 500.
30: Ikaw ba na
29: ang may diabetes?
30: DTX 500.
29: Ang DTX 500
30: ang may powerful compounds
29: nga nagapanupo
30: kagakontrolar
29: sa imo blood sugar.
30: DTX 500
29: sa Rican
30: Epektibo.
29: DTX 500
30: D3 Bio.
32: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
30: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio
30: yung may BCO.
29: Ang BCO
30: yung may D3.
29: Mabagats mga butika.
30: D3 Bio.
32: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
30: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
30: Yung may BCO.
29: Ang BCO.
30: Yung may D3.
29: Mabagats mga butika.
30: D3 Bio with BCO.
33: Ako si Anay. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
30: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
30: Yung may BCO.
29: Ang BCO.
30: Yung may D3.
29: Mabagats mga butika.
30: D3 Bio.
34: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
30: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
30: Yung may BCO.
29: Ang BCO.
30: Yung may D3.
29: Mabagats mga butika.
30: My family history ba na kamuusong diabetes?
29: Mag DTX 500 ka.
30: Mataas ba na ang imo blood sugar?
29: Mag DTX 500 ka na.
30: Ang DTX 500
29: ang may powerful compound.
30: Yan ang panubo
29: sang imo blood sugar.
30: DTX 500
29: garantisado.
30: Epektibo.
29: Ara mismo.
30: DTX 500.
29: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
30: Magalingin pala ang imo nga ulo.
29: Masami nagapangihi.
30: Masami ginauhan.
29: Masi may diabetes ka na.
30: Mag DTX 500 na.
29: Ang
0: DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
2: Garantisado.
0: DTX 500.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid.
6: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang Detex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: Detex Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako.
6: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
17: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamik sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang dyan. Mag-Clinica Spore Biotics.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
26: Good news!
28: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
35: Libre?
36: Libre!
35: Wow!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, para Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
37: Gabasa na naman bala ang imo.
38: Ay, gabasa na naman?
37: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
39: Always nagabasa?
37: Kag nagabaho ang kilikili?
39: Mag-Clinica Deo Fresh.
37: Para sa maputi at mabangong kilikili.
39: Clinica Deo Fresh.
38: Nagabasa na naman bala ka.
37: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
39: Clinica Deo Fresh.
37: Para sa maputi at mabangong
39: bangong kilikili.
1: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
39: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
39: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
39: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500.
15: Paulit-ulit na lang ang ulam.
16: Momshie!
15: Angeline?
16: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: D3 Bio with Physio!
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio!
3: Ang Physio!
2: Yung may D3!
3: D3 Bio!
2: D3 Bio with Physio!
4: Ako si Darlene, isang ka-full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sikreto sa law school.
2: D3 Bio! Ang D3!
3: Yung may Physio!
2: Ang Physio!
3: Yung may D3!
2: D3 Bio!
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Pabalik ba K5 sa atong suning nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
8: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
7: Nagdol sa atong nga oras, alas 4:42. Ining oras sa dulong sa isang The Power Trio. Subong tiyempo, bawal magmasakit. Kamahal sa mga bulong, kagsuman ang hospitalization. Dapat ipinsahan naton kag pabaskugon natin ang immune system. Maginom kita sa The Power Trio, combination ini sa Detex 500, superior antioxidant, subuman ang Mighty C, alkaline base ng vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist.
8: El Castigador.
7: Mga dekalidad ng produkto ni Dr. Melitang Uy sa Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet, diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, diri sa may syudad mga kakipag ato sa klinika outlet, yara namtang sa Dalan I. Lopez sa tupad sang St. Robert's International College sa ilira sang Robinson's Place Haro. Sa may banwa sa Miyagao, Barangay Baybay Norte, sa tupad sa MCR Agriventure. Kag sa may syudad sa Pasig, Barangay Poblasyon Ilawod. Kag sa may banwa sa Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog. Kag sa may banwa sa Sara sa RGM Building, Barangay Apulista, sa may banwa sa Sara, ang aton sining klinika outlet, mga kakifay. Ang tanan maklinika products, pwede rin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Kag mabakal man sa mga nagapanguna mga butika kag pharmacy sa inyo sini nga lugar.
8: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
7: Kay Ma'am Christine Gardose, kay Ma'am Evangeline Apusaga Arorong sa may Molo, may naging aga kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan, kay Ma'am Beth Dira. Na, about timing ni nga makapamatsoy ka makapalumi dira. Kagsumuman kay Juan Manuel Idoliantes sa Bornea. Nag-ako lang kita, nag-break lang kita, Sir Juan Manuel. Now, pabalik sa ato sa pagpangalagad, alas 4:44. Nabalikan ta lang ni ang natabo ang pagpalagyo sang preso dira sa may banwasang uton. Now, ang ako lang tawo naton, bisan na dakpan, ininasambit sa ning preso, pero may mga salabton onsin o ang pulis nga nagabantay diri mga K5. Kay hindi naton nga humaom nga base bla hindi malagyo. Na kung kay Sadrak ikadagasala, hindi man guro na hindi man guro ikay nakapalagyo. May ganit inadakpan. Pero bisan pandakpan ang bala naton, may mga salabton kag may mga atubangon sini nga mga lapses kung sino man ang nagbantay dira sa Rural Health Unit sa sining nasambit sini nga preso. Na basta gani preso niya dapat mulubantayan kahit ang ila sini. Na nga kung niya nga isip na makapalagyo. Na dugangan pagiging ang kaso mo ya is non-bailable. Bot sa lingon hindi kaya ka piyansa.
8: El Castigador.
7: Tinga ang gagipabayan kay balaanag nila nga may mga instances ni sang una nga ang iban style sa mga preso mangihi. Pero kung may chance, tidra malagyo eh.
8: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
7: Tilang tawa, hindi lagyo ning preso? Na, why sila kabalong, dira sa sulod sang CR, mayara nga pwede malutsan sa likod. Tibisan pa, no pwede manamokdan ang preso dira. As long ay hindi madula sa imo sa ni nga paminsaron o sa imo siya pananawan, I mean.
8: El Castigador.
7: Tikita mo iba sa pelikula gani, amo lang gina-take advantage nila. No, nagapangita sang kay gayunan kung paano makapalagyo mga kakipay. Tiwai giniyang pulis siya kabaluda. No, nga mo niyang makapalagyo da. No, mga tinawo ni Police Colonel Arnel Solis. No, sa may bayin sang Uton Municipal Police Station. Amo yung sabudlay kung tama ka kasalig.
8: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
7: Kung magsalig ka blanga, hindi man guro ah. No, tidira kagig ko isa matipaslong eh. No, dira kagig niya ma... Kung isa ko magsala, mga key no, ang inyong pagtamaan natun sang salig, no, sa sining pagbantay natun sang preso mga kakifay. Namulayambal no, natun, damo niya katabo ka ngay diri, na mamalagyog at malagyog ni ang preso mga kakifay. Kaya nadakpan, at di siyan paano, na buin-buinan, no, na paganagan ang ining sitwasyon. Pero kung lang taon natun, mayara gyapon sang salabton bisan nga nadakpan.
8: El Castigador.
7: May lapsis gyapon, may kapaltahan gyapon ang ining pulis na nga nagbantay sining sambit sini nga preso.
8: El Castigador.
7: Iwag yung check nga basic kung malagyo na, no? Huwag yung check dito slikod. Hindi ba nagro ka, kwa na, kambal nga wais ang ibalong pulis sa sitwasyon na sang CR sa nasambit sini nga opisina na no? Sang Uton na Rural Health Unit nga mayara sang sa likod no nga mahimo palagyuhan sini mga ka-K-5.
8: Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
7: Alas 4:48 sa atos nga pagpangalagad. Pagbalik naton, iga-check naton report ni ka-K-5 Jenny Akauyunan. Dili naman kita ho sa sining ambot lang kun anong paminsaro ni sang mga nagapalang baanay bla. Nagakarirhay, no? Kaysa ligad, noong adlaw, may nakwaan sang video na nagakarirhay ang mga motorsiklo.
8: El Castigador.
7: Dira sa ibayin, sang diversion road, mga key 5. Tidya si Madjay, kung ano kadelikado, no? Makita na ito sa video, nga mayara pagani, no? Sang pedestrian lane. Kay balaan na ito, basta ganun yung pedestrian lane, automatic ina mga key 5, nga dapat, no? Kung ikaw nagkamanihos ang salakyan, magpundo o kung magginahinay mga kakipay.
8: El Castigador.
7: Kay ginatagan taligwa ang aton sining mga pedestrian, no? Ang aton sining katabok sa pedestrian lane mga kakipay. Kay binutangan dagani sang pedestrian lane kay ining mga manugtabok naton nga mga pedestrian dira gi dapat matabok. Iko na mo ni kadasig ang emotion niyang pagpadlagan. No? Gatabok kada dalan ka mabungguan ikaw mga K-5 pero thank you lang.
8: El Castigador.
7: Ano ni Obran Lapasikat? No? Sining mga nagpalumbaanay mga K-5? Ah, kagti hindi man siguro basta-basta kagti kulang taon na itong motorsiklo nila mga dlago. Malahalon nga mas lakyan. No? Ining mga big bike mga K-5. Kasi siguro ano da dala lang o kon luyag nga dayawon kay nagadala sila sa mga kaangay sina nga mga big bike. Kinawain sila kabalo sa lipod sa ibalo nila. Imbis na dayawon sila. Basi kung ginabuyayaw na sila.
8: El Castigador.
7: No, tungod nga tiraya, damo da nga mga salakyan kag mga tao nga nagatabok sa dalan mga K-5. Ti ang ato sa nga Iloilo City Council sa pagpamuno ni Councilor Cedric Cabaluna, luyag no nga may baluan kung sino ining sa likod sa sining pagkarira hydra sa ibayin sang diversion road no nga makilala kag nga mapinahan trabal nato ni check tani kung may maordinansa kita angot sa drag race kung may ara di ba si kon pilani ang multa sini no ang pidalidad sini pero on the part sang LTO kung lang taon naton, laban-laban, padalaan namin sa mga sukos order.
8: El Castigador.
7: Amin ang damog isa lawayon sa mga drivers naton. No? Kay isang ligad sini, kung isipon ang sukos order niya padala sa mga kamuting mga driver. Amin ang matawag mo mga kamuting driver. Pero iniya, ambot ko nung unod ka ulo nila ya. Ah, kay ti iniya, kung mahiligon sa armas, mga utok pulbura. kiniyano niya utok karahay? Tiang LTO, ginapa-identify man eh, kag-issue cause order, kung ano ka-delikado ang ila sa ginhimo, mga kaka-K5, no, dira pa sa baybayin, sang diversion road. Ibisan din pang dalan, no, okay lang kung duha kamuya ang ako lang nag-biyahe na no, sa dalan. Pero kung muda mo, makita na ito eh. No, kag-anong sulod sa ulo nyo, no, pinabugal ka mo kag pinahambong. Ay naka big bike lang ka mo na pinahambog ka mo. No, karahay lang ka mo. No, tiyan mo ni dapat nga ma-identify ni kag no, makuaan no, kag mapasabat man sa nga to sa inyong Land Transportation Office ining duwa no, maki-five. Reway ba aka kita na to na ano kasunod itong mga motor ay gulpel sa nag-gulot kag nag-ano nagpadasig sang dalagan. Tiyan mo ni Subong, no, ang gina-question nila. Kag i-check na itong kung ano Subong ang pag-imuon sa nga itong saning pamunuan sang City Council ang chairman sang Committee on Public Safety, mga K5. Pagkatapos, sang pinaka-importante nga mapahibalo, paliog, standby.
5: K5, K5 News FM, championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TTX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TTX 500 ka na!
9: TTX 500
10: ang may powerful compound
9: ganagapanubos ang imo blood sugar.
10: TTX 500 garantisado,
9: epektibo,
10: aramis. TTX 500
11: istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan ang mayara sang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress.

0: high flick limit. Mm-hmm. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini ang bag-o pa man ni nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula, nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. Oh, no? O ang tail ends ang DNA causing mutations. Mm. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka dito X500 kag mitis ka adlaw to make sure nga wala sang selula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
1: TGX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. TGX 500.
4: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag MITC nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
5: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, pro konsuroy-suroyon mo gid kun din halin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka pangontra kay wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
0: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
3: ay, oh, the more kagabisyo, the more
0: dapat. Pili ka lang, MITC or PureC. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellular, Sir JP.
3: Mm-hmm.
0: Hindi ka matubuan bukol.
3: Ay.
0: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note, hindi ka magkatumor.
3: Uh-huh.
0: Wala cyst, mayuma, cancer.
3: Uy.
0: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi madamage ang imo nga mga cellular kung naka-DTX 500 kag MITC ka. Or, PureC, protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, MITC. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa Pilipinas, oras sa KPL News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.32. Ining oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: El Castigador, ang tinig ng bawat panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
0: And
5: mayong hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog na kalibutan. Sa ato sa ring pagpangalagad, isagid ka mayadaid nga hapon. Welcome sa D3Bio Afternoon Newscast, Miyerkules adlaw, Hulyo 15, 2026.
7: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan ka batian man kita worldwide, pinaagi sa ato na official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Kami ang inyo matag balita, K5 Enrico Tupa Surita Jr.
7: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
5: Sa headlines, sa dulong sa kaluan sang D3Bio na imo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagablik-balik ang lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kakaroon. Sa aton, mga headlines. Sa balita lokal, preso sang Utom Municipal Police Station, nakapalagyo samtang gipaidalom sa medical examination sa Rural Health Unit, nadakpa na!
7: 11-anyos nga baying isa ka PWD nga nahulog sa suba sa Leganes, wala sa gihapon nakita.
5: Mga minor di edad nga nag-siphon sang gasolina na aksidente sa nalagyo sa distrito sang Arevalo.
7: Councilor Sedfrey Cabaluna nagapanawagan sa traffic law enforcement agencies nga kilalahon ang mga nagkarera kag pinahan.
5: Sa balita nasyonal, impeachment trial uyang lang sang public resources suno kay Vice President Sara Duterte.
7: Sa balitang international, hindi magnubuo sa 200,000 ka individual sa China apektado sang Typhoon Bavi.
5: Sa balita sa patag sang sports, Washington Wizards giin papauway na si AJ Daibansa sa NBA Summer League.
7: Sa balitang entertainment, Katrina Halili nangin bukas sa publiko agud ipakigbahin ang ginhimo nga pagpatawad kay Chris Lawrence.
5: Alas 5:35 na batian ang aton sa mga headlines kagkaroon sa mga detalye na sa mga balita. Una kita sa balita lokal.
0: Balitang lokal.
5: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Nadakpa na ang 29 anyos nga si Alias Ron, isa ka preso nga may kaso nga rape nga nalagyo samtang ginapaidalom sa medical examination sa Rural Health Unit sang Banwa pasado alas 11 sang aga Hulyo 15. Sa impormasyon nakuha sang K5 News team, nakapusa sa motion ang preso sa dinag-ayo ini nga magpangihi. Ginaaligan naglumpat sa bintana ang preso kon nagdalagan sa diin may isa ka CCTV nga nakakapture sang iya pagpalagyo. Sa karon niya ni sa kustodiya sang Oton Municipal Police Station.
7: Padayon nga ginapangita sa mga rescuers ang 11 anyos nga babae nga isa ka person with disability matapos ini nahulog sa suba sa Sitio Kaingin, Barangay Nabitasan, Leganes sa tung Hulyo 13. Madumduman nga suno kay Melojane Dolor Animas, iloy sang biktima, posible nahulog sa buho sang ilabalay ang biktima kag nagtupa sa suba sa diin sa among tiun madalom ang tubig baha kag mabaskog ang daludo. Nahibaluan nga nagwa si Melojane kag iabana sa ilabalay agud mangita sang hulaman sang kwarta para mabakal sang bugas kag sang ilan nakabalik wala na ang sa ilabalay ang biktima. Nahibaluan man nga lupog kag hindi makahambal ang biktima kag nakita naman ini sang iya utod nga nahulog apang 5 pa lang katuig ang manghud. Samtang nagalapta-lapta na ang mga rescuers sa pag-search sa mga suba kag Iloilo Strait agud makita ang biktima.
5: Sa piyak nga bahin na disgrasya ang mga minor de edad sa nalagyo matapos nag-siphon sang gasolina sa Barangay San Jose Arevalo kay inasang kagaw Nulyo 15 tuig 2026. Ginalakipan ng mga inis ang 3-16 anyos, isa ka 14 anyos kay isa ka 15 anyos. Suno kay Police Major Paul Vincent Pendon, ang hepe sa Iloilo City Police Station 6. Magkaupod nga nagkadto ang 5 ka mag-abyan sa isa ka burger store. Subuman wala pa sila nakalabot sa store na wadaan na sila sang gasolina kag inbili nila sigad sang dalan ang 3 nila kaupod. Samtang gidala ang sang 2 ka suspect ang motorsiklo kag insiphon ang tricycle nga naka-parking antes ang Arevalo Elementary School. Sa may nakuha na sila nga gasolina, balikon nila kuntali ang 3 nila kaupod apang gilambatan na sila sa pamuluyo kag na disgrasya. Base sa imbestigasyon, kinolbaan ka nagpanik ang 16 anyos ka driver sa motorsiklo. Rason nga sila ang aksidente ka nakabunggo sa naka-parking ng motorsiklo. Bangod si ni Pilas sa idalom nga nawala sang iya mata, anagom sang driver nga taga City proper, kagpatal nga pila sa ulo na angkon sang angkas nga taga Kalaparan Arevalo. Padayon sila nga duwa nga ginabulong sa ospital, samtang nakapalagyo ang iban nga mga minor di edad. Yara naman sa kustodiya sang ICPS 6, ang motorsiklo kag impounded bangod wala sa may ipakita ang natungdan nga nagakigo nga dokumento. Dugang pan-istorya naman ang guardian kag ginikanan sa mga minor tuoy sa aksidente kag gin-refer ini sa ila barangay.
7: Sa dugang nga balita lokal, nagapanawagan si Councilor Selfie Cabaluna sa mga traffic law enforcement agencies nga kilalahon ang mga drivers ng motorsiklo nga nagakarera sa diversion road sa Barangay Dungon, A. Haro. Sunod sa konsihal, dapat mapinahan ang mga nagakarera bangod sa kadamo sang ilag ginabayolar nga lokal kag national nga layi, lakip na diri ang overspeeding, reckless driving kag iban pa. Luyag sang natungdan nga manabat ang mga drivers agud magserbing eleksyon kag hindi na masulit ang natabo. Samtang natalana naman nga magpasar sang ordinansa nga nagatuyo sang paghatag sa mas mataas nga penalidad kag mas istrikto nga pagpatuman sang road ordinances and regulations sa mga specific nga lugar.
5: Sa dugang pagdaton nga balita lokal, naghatag ang K5 News FM sang plaque of recognition kag token of appreciation para kay Major General Michael Samson sa iya retirement ceremony sa Miyerkules Hulyo 15. Ginatag ang mga nanday ka K5 Ray Espea Umalay, Assistant Vice President for Radio and Digital Operation sa K5 News FM Philippines, kag K5 Rustan Chris Abiliana, ang Network Project Manager sa K5 News FM Philippines, sa ngalan ni Doc Ramil Uoy, ang President kag Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines. Ginpatigayon ang seremonya sa Camp General Macario Peralta Jr. sa Hamindan Capiz kadungan sang testimonial parade and review kag change of command ceremony.
7: Arestado man og kayo sang electric fan sa ginkasanga drug bypass operation sang Iloilo City Police Station 7 sa Barangay Tansa, Bonifacio City proper alas 10:35 sang gabi Hulyo 14, 2026. Ginkilala ang subject nga si alias Jameson, ligalang edad kag residente sang nasambit nga lugar. Suno kay Police Captain Jesus Cambay III, officer in charge sang ICPS 7, nabakla ng subject ng isa ka plastic sachet sang Ilapatian, Cebu gamit ang 1,400 pesos nga bypass money. Na-recover dugang ang apat ka mga plastic sachets ang Ilapatian, Cebu kag bypass money. Nahibaluan, nagdangat naman sa tatlo kasimanang monitoring sa subject kag nahibaluan nga sa ilaman lugar siya nagapalapnag sang illegal nga droga.
5: Alas 5:40, nabatian madetalye sa balita lokal kag karon sa ilo na to madetalye sa balita nasyonal.
0: Balitang nasyonal.
5: Ang mga balita nasyonal ng inyo mabatian na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mo yung healthy, ilong kamusang Mighty C. Gintawag ni Vice President Sara Duterte na pag-uyang sang kwarta sa pamuluyo ang nagapadayon ng impeachment trial batok sa iya. Ginpabutsyag sang Vice Presidente nga wala sa nagakaigo ng ebidensya nga nagasuporta sa mga akusasyon batok sa iya. Sa isa kapahayag ginambali Vice President Sara nga napamatud-an na si kapat nga adlaw sang hearing ang iya ginatumod sang unang wala sa mabakon nga basihan ang impeachment complaint. Gintawag man sang Vice Presidente nga fiksyon o kondilusyon lamang ang aligasyon nga nagpamahog siya ka nagkontrata sa isa ka-assassin. Suno kay Vice President Sara, ang isa ka impeachment trial dapat may kredibilidad, may mabakon nga ebidensya kag indi nagalin sa mga aligasyon lamang. Dugang pa niya ang pagpadayon sa matikang wala sa nagakaigo nga basihan, nagapaluya sa integridad sang institusyon, nagapadula sa pagsalig sang publiko, kag nagabalabag sa pagpangita sang kamatuoran.
7: Sa dugang nga balita national, nagsaka na sa 26 ang ginreport nga napatay bangod sa bagyong Inday kag habagat suno sa Office of the Civil Defense. Kalabanan sa mga biktima nga nalunod o kung natabunan sang duta tugas sang landslide. Lakip sa mga napatay amuang isa sa Iloilo, duha sa Zamboanga Sibugay, duha sa Bukidnon, apat sa Davao Occidental, pito sa Lanao del Sur kag pulo naman sa Sarangani. May siyam naman nga na-record nga napilasan kag 14 ang padayon nga ginapangita. Suno sa Office of the Civil Defense, apektado ang kapin 244,000 kapamilya o kung 1,000,000 nga individual samtang 22,000 katawang yara pa sa mga evacuation center. Ginakabig man sa ang ahensya nga 766 ka mga balay ang totally damage kag 850 ang may partial nga kadaot. Naglabot naman sa 4.18 million pesos ang kahalitan sa infrastruktura kag 12.5 million pesos sa agrikultura. Kapin 73 million pesos naman nga bulig ang nahatag sa mga apektado nga pamilya.
5: Alas 5:43, sabatian, madetalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa ilo ato, madetalye sa balita international.
0: Balita international. International.
5: Ang mga balita international ngayon, batian na dulong sa inyosang klinika, detek sa beauty soap. Para sa mga miss, maputi sa nga panit kag batok sa mga skin diseases, magamit kita sang detect sa beauty soap, mga moy manibing kag magpaligo. Naapektuhan ng masobra 240,000 ka mga individual sa Quanqing County sa Hebei Province sa China matapos maglandfall ang Typhoon Bavi sa pungsod. Nagbaha sa pila ka probinsya sa China kamadamok ang karsada ang nalubog sa tubig bangod sa padayon nga mabasko nga pag-ulan. May mga residente man nga nagagamit sang paddleboard kan naglangoy sa mga karsada nga kaangay na nga isa ka suba bangod sa kataasun sang tubig. Suno sa mga otoridad naglabot sa 1,800 ka mga residente sang Quanqing ang stranded kag prioridad subong sa gobyerno ang pag-evacuate kag pagatag sang temporaryong kapulian sa apektado nga pamilya. Sa piyak nga bahin, gipataas na sa red alert ang Liaoning Province bangod sa mataas sa peligro sang pagbaha. Ginsuspender man ang trabaho, operasyon sang negosyo, kamapagtilipon sa mga lugar nga yara sa heavy rain alert. Naibluan, gikilala ang Typhoon Bavi bilang piyak mabasko nga bagyo nga naglabay sa mainland China subong nga tuig.
7: Sa dugang nga balita international, nakalabay ang mga barko nga may kaangtanan sa Iran sa Strait of Hormuz antes ginpatuman sang Estados Unidos ang naval blockade. Sunod sa shipping data, siyam sa 11 ka mga barko ang nag-agi sang Martes ang may kaangtanan sa Iranian trade. Lakip na ang mga oil tanker kag barko nga nagakarga sang krudo, liquefied petroleum gas, methanol kag iron ore. Samtang nagalala ang tensyon sa tunga sang US kag Iran, naghaganhaga ng paglabay sang iban pang mga barko sa Strait of Hormuz bangod sa kahadlok sa seguridad. Sunod sa Estados Unidos, pito ka komersyal nga barko ang ginatake sang Iran sang nagligad nga semana nga nagresulta sa mga napatay, napilasan kag nadula nga tripulante.
5: Alas 5:45 nga batera man detalye sa balita international kag karon sa ilo ato man detalye sa balita sa patag sang sports.
0: Balita sports, sports.
5: Ang balita sa patag sang sports ya dulong sa usang Klinika Deo Fresh. Para protektado kita batok sa atong baho balas, hindi man dimaho baho bayabas. Gamit kita sa Klinika Deo Fresh sa ato si makili-kili. Hindi na pagpampangon pa sa Washington Wizards si number 1 pick AJ Dibansa sa nagkapalayo nga NBA Summer League matapos ang duha ka impressive sini nga hampak. Ini ang gikumpirmar ni Washington Summer League coach TJ Sorrentine. Antes ang hampang sa Chicago Bulls. Kinaandan niyo wala nagdipahampang sang team ang ila lottery picks pagkatapos ang duha kampang for precautionary reason. Gay papaway man ang ila second year wings nga sanday Will Riley kag Trey Johnson. Si Dibansa nakapunto sa 27 kag mayala sang 7 ka rebounds kag 2 ka steals sa iya Summer League debut kag nasundan sang 23 ka punto sa kadwa sa ni nga hampang. Alas 5:46 sa batiyan magdetalye sa atos nga balita sa patag sang sports kag karon sa iluhan ato magdetalye sa balita sa patag sang entertainment.
0: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
7: Katrina Halili nang inbukas sa publiko agud ipakigbahin ang ginhimo nga pagpatawad kay Chris Lawrence, K5 intern Sarina Claire Magno sa report.
2: Nangin bukas sa publiko si Katrina Halili sang ginpakigbahin sini sa vlog ni Sheena Halili ang iya proseso sang pagpatawad sa anay niya nga partner niya si Chris Lawrence. Suno kay Katrina, nalabot na niya ang kalinong sang paminsaron kag relasyon nila bilang ginikanan sang ila anak nga si Katie. Ginako man sang aktres nga may mga tion nga nakabatyag sa sang pagbasol bangod kulang ang oras nga nahatag niya sa iya anak apang nagpahayag siya nga madamo na ang nagbag-o sa ilang sitwasyon subong. Wala naman siya naghatag sang komento angot sa latest na status nila ni Chris Lawrence. Inga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit. Para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, nakatutok lang dali sa showbiz balita. Ako si ka-K5 student intern Zarina Claire Magno nga gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalinga awan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Mayo nga po kay Sir Edmar dira sa may siyudad sang Pasig kay Sir RB Chris Casires sa may Banwa sang Tubungan. Kag subuman kay Tita Indang dira sa kay Tita Indang ni Quinto sa may Santa Cruz Arevalo, pamilya Palales kay Kwanda kay Ma'am Nans maya dayag gid hapon. Haga mo yan ito mga K5, ang kapugusan ng pagbalita nga gidulong sa inyo sang D3 Bio Afternoon Newscast, Miyerkules adlaw, Hulyo 15, 2026.
7: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa ating official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Kami ang inyo matagbalita, K5 Enrico Tupas Surita Jr.
7: Kaga ko naman si ka-K5, Kisha Marie, Catalunya, Hanaysay.
5: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 94.5 K5 News FM Calibo. 100.9 K5 News FM Rojas City. 89.1 K5 News FM Pasig City. 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nagputi, gidakon nga pani. Salamat sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
11: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
12: Mami, itigil ang drama.
13: Angeline,
12: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio. With Physio.
6: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa

0: 500,
1: ang DTX 500,
0: ang nagatidlo sa imo mahigong adugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500,
0: masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lanan. Insulayan ko pag ang Mighty C, tag 1 capsule 310 after 1 week namigid ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
3: mabaka mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation, wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Good news!
3: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
10: Libre!
8: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ari ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
11: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
15: Tigasin!
16: Tigalapa!
15: Tigasay!
16: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
16: Supplement for men!
15: Dortes!
16: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend food supplement for men.
16: May maca
15: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend food supplement for men
16: para sa matino nga dugo.
1: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
16: ang DTX 500
1: ang
0: may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindlo sa imo atay.
1: Basta tindlo ang atay,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500.
18: K5 News FM Philippines.
19: K5 News FM Philippines.
18: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: It's so happy siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama yun dito, I'm sure that he will appreciate na may mistigay natin ito na maayos.
1: I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead.
2: And I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. Why would you allow a director who's just called to be a witness next week brag that he's going to investigate?
3: Humalag kay matibag, umalma si Senador Alan Peter Cayetano sa pagbuhay ng NBI sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games na kanyang pinamunuan noon. Questionable raw ang timing ng investigasyon.
4: Sa gitna ng bangayan, may dinala sa kulungan si Senador Rodante Marcoleta na sa New Quezon City Jail na. Ang co-accused naman niyang si Mike Defensor, naglita niya. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Makakasama natin mamaya live sa Senado si Willard Chang.
3: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Senador Rodante Marcoleta inilipat na sa New Quezon City Jail. Mike Defensor at dalawa pang co-accused sa kasong plunder naghain ng not guilty plea. Dinuhay ang patay. Senador Alan Peter Cayetano bumuelta sa investigasyon ng NBI sa isyu ng umano'y maanomalyang SEA Games cauldron. Pag-access sa tax at bank records ni VP Sara, tinalakay sa impeachment trial, hiling na subpoena ng prosekusyon, tinawag ng depensa na weapon of fishing expedition. Exclusive na katenggang 50 million peso flood control project sa Las Piñas, konektado umano sa pinsa ni Senador Mark Villar. Live-in partner ng pinaslang na American marine biologist, person of interest na. Motibo sa krimen, pagnanakaw daw. Fan meet ni Alex Ayala sa Glorieta ngayong gabi na. At Bea Alonzo is home. Pure Gold heir Vincent Ko, pinuri sa pakikipaglaban para sa aktres.

0: Diretso sa kulungan si Senador Rodante Marcoleta matapos mapatunayang gumaling na ito sa kanyang mga karamdaman. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
1: Inilipat na sa New Quezon City Jail, male dormitory sa Bayata si Senator Rodante Marcoleta. Matapos sinabi ng direktor ng UP Philippine General Hospital sa korte na wala nang iniindang karamdaman ang senador na nangangailangan ng patuloy na hospital confinement. Sa pagdinig na isinagawa ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw, ganap na iniutos ni Chairperson Associate Justice Carl Miranda ang paglilipat kustudiya ni Marcoleta. Ayon kay Dr. Gerardo Legaspi ng UPPGH, sumailalim sa iba't ibang pagsusuri si Marcoleta sa kanilang ospital, tulad ng chest x-ray para masilip ang mild pneumonia diagnosis at electrocardiogram o ECG test para naman tignan ang heart rate ng senador. Personal rin anyang binantayan ni Legaspi ang pagsusuri ng 5 consultant ng Department of Internal Medicine ng kanilang ospital. Dito anya nakita ng mga espesyalista na looking comfortable na si Marcoleta at kaya na nitong kumilos ng mag-isa. Dagdag ni Legaspi, kontrolado na ang hypertension stage 2 ng senador at gumaling na rin daw ito mula sa naunang diagnosis na mild pneumonia.
2: The x-ray ng PNP Grand Hospital, pina-review ko independently, like ano nung pinasahan ni ng pneumonitis ng aming chairman ng Department of Radiology. But nag-agree naman na meron talaga. So ang pagdadabot na ginawa sa PNP General Hospital can take effect. Maganda kay Senator, clear up nun.
1: Pero kinakailangan pa rin daw sumailalim ni Marcoleta sa 1 linggong isolation para hindi makahawa sa iba at dahil na rin sa matandang edad nito. Agad namang tumalima ang PNP-CITG sa utos ng Sandigan Bayan at dinala si Marcoleta sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas.
3: Ang ano naman is may isolation at kailangan may isolated siya, di ba? Dahil nga sa karamdaman niya. And nakita naman na yung facility na yon and BJMP can provide with that, can abide with.
1: Personal din anyang bibisitahin ng mga mahistrado ng 3rd Division ang detention facility para masiguro ang kakayahan ng health personnel na makapagbigay gamot at medical assistance kay Marcoleta. Hindi na muna pinaghain ng sakda si Marcoleta para sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 dahil nakabinbin pa ang motion nito para ibasura ang impormasyong inihain sa kanya. Naghain naman ng not guilty plea ang mga co-accused ni Marcoleta na sina former Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Nakatakda ang pre-trial ng 4 na akusado ng plunder sa 3rd Division sa August 10, kung saan nakahandaan niya magpresenta ng hindi bababa sa 10 testigo ang prosekusyon. Para sa agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
0: Bago maghain ng not guilty plea, bumanat muna si former Congressman Mike Defensor. Tanong niya bakit hindi pa rin nakukulong ang mga anyay tunay na magnanakaw sa kabanang bayan. Nangyari ito sa kanyang pagdating sa Sandigan Bayan kanina para sa pagdinig sa kanyang plunder case sa 3rd Division ng Korte. Walang binanggit na pangalan, matatandaang itinalaga si dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson at CEO ng Al Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Sa gitna ito ng pagkakasangkot niya, umano sa flood control scandal.
4: Sumiklab ang panibagong word war sa pagitan nina Senador Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag. Pinalagan kasi ni Cayetano ang pagbuhay ng NBI sa kontrobersyal na 50 million peso SEA Games cold draw noong 2019. Ang kapatid ni Senator Alan, ni Senator Pia, rumesbak din. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
5: Iniimbestigahan ng NBI ang New Clark City Sports Complex sa Tarlac matapos makatanggap ng mga ulat tungkol sa umano'y irregularities sa construction ng bilyong-bilyong pisong proyekto. Kwento ni NBI Director Melvin Matibag, natanggap niya ang impormasyon ng mga umano'y anomalya nang bumiyahe siya sa New Clark City para inspeksyonin ang itatayong NBI Academy doon.
6: Nakarating sa amin, may titingnan kami rito, may kailangan kami imbestigahan dahil nakarating kami rito, bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion to insertion sa GAA.
5: Ang New Clark City Sports Complex ay may 20 ektaryang lawak at nasa loob ang ilang sports facility gaya ng Athletic Stadium, Aquatic Center at Athletes Village. Naroon din ang kontrobersyal na 55 million peso SEA Games cauldron na kasama rin daw sa sisilipin ng NBI. Dati na itong ipinagtanggol ni Senator Alan Peter Cayetano na nooy pinuno ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Pero sa gitna ng mayat-mayang word war sa pagitan ni Namatibag at Cayetano, hindi raw pamumulitika ang imbestigasyon.
6: It so happened siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us kung ano yung batas, kung ano yung proseso.
5: May buwelta si Cayetano laban kay Matibag sa pamamagitan ng isang manifestation sa impeachment hearing ngayong araw. Anya, wala raw siyang naging papel sa construction ng sports complex.
7: I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead.
5: Maski ang kapatid ni Senator Alan na si Senator Pia Cayetano, nagsalita rin hinggil sa issue.
8: And I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Why would you allow a director who's just called to be a witness next week brag that he's going to investigate?
5: Itinayo ang New Clark City Sports Complex noong 2018 hanggang 2019 sa ilalim ng Basis Conversion and Development Authority, isang GOCC na attached sa Office of the President. Hindi na rin bago ang mga kontrobersiyang bumabalot dito. Noong 2020, ilang dating opisyal ng BCDA ang sinampahan ng mga reklamong graft at malversation sa Ombudsman dahil din sa mga umano'y irregularities. Sinisikap pa ng Billionaire News Channel na makuha ang panig ng BCDA. Wala pa itong tugon sa ngayon, pero sa nauna na rin nilang pahayag, itinanggi nila ang mga aligasyon at iginiit na dumaan sa wastong proseso ang pagtatayo sa naturang proyekto. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
4: Sa day 6 ng impeachment trial ni VP Sara, pinapasobina ng House Prosecution Team sa impeachment court ang bank and tax records at AMLAC reports ng vice at ang kanyang asawang si Mance Carpio. Ito'y sa gitna ng umano'y unexplained wealth ng pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, ano na ang latest tungkol dito?
9: Corina, hindi confidential ang katotohanan. Yan ang giit ng House Prosecution na gustong ipasabina ang bank records ni VP Sara. Sa pagbubukas ng oral argument sa day 6 ng impeachment trial, ipinaliwanag ni House Prosecutor Chel Jocno na hindi lang bank records ang hinihiling nila, kundi pati tax records at AMLAC reports ni VP Sara at ng kanyang asawang si Mance Scarpio. Mahalaga raw ang mga dokumentong ito para mapatunayan ang mga para tang laban kay VP Sara sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman niya.
10: Simple lang po ang isyung kinakaharap natin ngayong hapon na ito. Pero napakabigat. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan so that this court may know the truth, the whole truth and nothing but the truth, and make its decisions based on that.
9: Tatlo ang gustong mapatunayan ng prosekusyon. Una, na umano'y nakapag-ipon si VP Sara ng yaman na higit sa kanyang kinikita. Pangalawa, na may mga ari-arian daw siyang hindi idineklara sa kanyang salen. At ikatlo, na nakilahok daw siya sa negosyo habang nanunungkulan bilang bise na ipinagbabawal ng konstitusyon. Tinutulan na ito noon ang kampo ni VP Sara, pero giit ni Jocno, hindi pwedeng hadlangan ng mga ordinaryong batas ang kapangyarihan ng impeachment court. Malinaw daw kasi sa bank secrecy law na may exception ang mga kaso ng impeachment habang pinapayagan din ng Data Privacy Act ang paglabas ng impormasyon kung ito ay hinihingi sa pamamagitan ng isang maayos na sampina. Giit ni Jokno, no one can handcuff the impeachment court to try and decide the VP's case.
10: The Constitution, Your Honors, please, vests this impeachment court with extraordinary powers. Tanging ang hukumang ito, lamang ang may kapangyarihang magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat-dapat pa rin manungkulan.
9: Una na rin tumutol ang kampo ni VP Sara sa paghingi ng financial records niya na umaabot pa sa 2007 nung hindi pa bise si Duterte. Pero sagot ng prosekusyon, hindi lang ang mga ginawa niya bilang bise ang mahalaga. Sa isang AMLAC report, Corina, nakasaad na lumampas sa 3 bilyong piso ang financial activity ni Duterte mula 2007 hanggang 2013, panahong nagsilbi siya bilang vice mayor at mayor ng Davao City. Lumakas o nag-intensify pa raw ang financial movements sa pagitan ng 2009 to 2013 na may consistent na high totals na higit 400 million pesos. Para sa kanila, mahalaga itong masuri dahil direkta itong may kaugnayan sa paratang na nagkaroon siya ng unexplained wealth at kung pasok ba ito sa betrayal of public trust.
10: Kailangan makita ng publiko at ng mga Senator Judge ang tunay na kulay ng Vice Presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president?
9: Bilang president, ibinalik din ni Jokno ang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Pinayagan kasi noon ng impeachment court ang mga ebidensyang nakalap bago pa man naging hukom si Corona. Si Presiding Officer Cheese Escudero pa raw mismo ang nagtanong noon sa korte kaugnay nito habang si Senator Judge Alan Peter Cayetano ang nooy nagsabing ang initial deposits ay bahagi ng opening documents na dapat ay dinala sa impeachment court. Corina, hindi nag-decide ang Senate Impeachment Court ngayong hapon kaugnay doon sa hiling na ipasabina nga ang bank records ni VP Sara at kailangan pa raw kasi nilang pag-aralan itong hiling ng prosecution at defense kaugnay nga doon sa sabina. At sa kabila niyan, Corina, binati naman nitong si Presiding Officer Cheese Escudero, sina Attorney Michael Poa at Representative Chel Jokno dahil naging mahinahon daw at maginoo itong naging debate kanina. Corina.
4: So, Hannah, mga kailan kaya, may tantsa ba sila kung kailan sila magdedesisyon tungkol sa pagsusubtina nitong bank records?
9: Corina, ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Reggie Tonggol at sinabi na rin kanina ni Escudero doon sa trial na sa Monday daw ang botohan pagdating doon sa kung dapat bang ipasabina ang bank records ni VP Sara. At sa paraan ng voting, Corina, kailangan lang ng simple majority, meaning 50% plus 1 doon sa present na Senator Judges sa Lunes. Corina.
4: Okay, so ito rin yung pinag-uusapang BIR box, tama ba? O iba pa yung BIR box dito sa bank
9: Corina,
4: and tax records?
9: Corina, iba pa ito doon sa nangyari o yung naibalik na BIR records. Doon nga sa mismong ahensya, yan yung kumatatandaan natin, hiniling ng prosecution team din noon nung pre-trial stage pa ng impeachment case ng vice na mabuksan para mamarkahan bilang ebidensya. Pero tumanggi yung Senate Impeachment Court na imarka ito at kalaunan nga ay ibinalik nga doon sa BIR. Iba na ito, no, Corina, dahil ito yung panibagong hiling na ng prosecution kaugnay nga sa pagpapasabina ng bank records. Kasama dyan yung AMLAC at ang kanyang tax records. So tatlo yan, no, yung aabangan natin sa Lunes kung posible ba ang pagpapasabina sa mga dokumentong ito, Corina.
4: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live mula sa Senado.
11: Mahalaga para sa prosekusyon na mabuksan ang financial records ni VP Sara sa kanyang impeachment trial. pero kampante ang mga prosecutor na malakas pa rin ang kanilang kaso, hindi man ito maisa publiko. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula rin dito sa Senado. Isaiah.
12: Willard, sa ika-anim na araw nga ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ang inilatag ng House Prosecution Panel sa oral arguments ay ang hiling na buksan ang tax records at bank documents ni VP Sara. At mahalaga nga, Willard, na matalaki ito, no, para masiguro na rin habang gumugulong itong trial ay walang malabag sa mga batas, particular na sa Bank Secrecy Law at maging sa Data Privacy Act. Kabilang, Willard, sa hinihiling ng prosecution ay ang mga dokumento ni VP Sara bago pa siya maging vice presidente.
13: Ang pagkamukam ng hindi mapaliwanag na yaman, hindi ginawa sa iisang araw lamang. Dito nagsimula, magmula nung simulang araw na umupo bilang vice-presidente. So kailangan natin tuntunin kailan nagsimula to at nagpatuloy itong pagtatago nito hanggang umabot sa punto na siya ay vice-presidente na.
14: Iginigit ng prosekusyon na kahit pang saklaw ng impeachment ay ang pagiging vice-presidente lang ni VP Sara, mahalaga pa rin daw na mabuksan ang mga dokumento bago siya maging pangalawang pangulo. Noong nasa kamara pa ang impeachment, naungkat ang bilyong halaga ng hindi umano tugma sa declared accounts ng vice. At kung sakaling malatag ang bank records at BIR documents ng vice, malaking tulong raw ito sa kahihinatnan ng kaso.
15: Para sa amin, itong pagpresenta itong mga ebidensya na ito, maibibigyan po ng lahat ng angulo ang impeachment court na mag-decide sa kanilang judgment, mag-arrive into judgment with all the complete evidence and the whole picture in order for them to appreciate.
14: Kung hindi man raw ito, mabigat pa rin ang mga ebidensya ng prosekusyon.
16: Definitely, we have enough evidence to support each of the articles. And even if we don't have the documents that we are requesting for, we can support the prosecution of the four articles.
12: Willard, ang mga dokumentong hinihiling ng House Prosecution Panel ay kanila pang gagamitin sa Article 2, which is sa unexplained wealth, na kung pagbabasihan nga, Willard, itong pre-trial order mula sa impeachment court, ito yung pinakahuling tatalakayin nila sa dito sa trial. Pero ayon sa prosecution, Willard, mahalaga nga na matalakay na agad kung ang mga motion na ito para nga masiguro nila na wala nang mangyayaring delay. Samantala, Willard, isama ko na rin, no, bago magtapos ang paglilitis ngayong araw, inanunsyo ni House Lead Prosecutor Representative Jervie Luistro na anim sa kanilang inilistang testigo ang hindi na nila ipatatawag pa sa impeachment court. Yan ay sina Abby Andres na siyang sheriff na sinapak ni Vice President Duterte noong 2011, ang dalawang mamamahayag na sila Mikael Flores at Bonds Magsambol, isang psychiatrist, family members of victims of the threat, at ang panghuli naman ay ang PNP Firearms and Explosive Office Representative. At inaasahan nga natin, Willard, ang pinakahuling titistigo na kaugnay sa grave threat, so sa Article 4, ay si Attorney Melvin Matibag na inaasahan nga nating haharap sa Martes. Willard.
11: Maraming salamat sa iyo, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-ulat ng live mula rin dito sa Senado. Tulad ng prosekusyon, kampante rin ang kampo ni VP Sara sa kanilang depensa. Hindi pa rin daw kasi napapatunayan ang paratang na grave threats laban sa bise. Yan ang agenda report ni Jill Sebandan live mula rin dito sa Senado. Jill.
17: Willard, hindi pa nga rin daw kumbinsido at nakumpirma na din ng depensa ni VP Sara na hindi pa napapatunayan ng prosekusyon ang nasabing tunay na kredible at napipintong banta ng bise laban sa first couple at kay former Speaker Martin Romualdez. Ayon sa depensa, dapat tingnan sa buong konteksto ng mga pahayag ng pangalawang pangulo at hindi lamang ang mga napiling bahagi nito.
18: As far as the defense lang po is concerned, ha, I think we were able to establish what we wanted to establish. No, as far as the cross-examination went, we are very happy with the way we performed in terms of cross-examination. Now, as to kung na-establish ba o hindi, then we leave it up to the impeachment court.
17: Wala namang tutol ang depensa sa desisyon ng prosekusyon na hindi na sila isa lang ang witness stand, si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez.
18: That's okay with us. We did, honestly, I was being asked, Kanina, if we expected it. We honestly did not expect it. You know, naman, I'm very candid with these things. But that was the prerogative of the prosecution, and we have no objections on the same.
17: Bagamat walang idinaos na press conference ang depensa ni VP Sara bago magsimula ang ika-anim na araw ng impeachment trial, iginiit naman ng depensa na ibabasura o ibasura na ng Senate Impeachment Court ang mosyon ng prosekusyon na ipasabpina ang bank and tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa depensa, isa itong fishing expedition dahil naghahanap pa daw't lamang sila umano ng ebidensya. At anila, sobrang lawak din daw ng due process at hindi daw ito kumbinsido pa nga Willard na ang batas na ito ay nagpoprotekta din sa banko at tax records ni VP Sara. Kani-kanina lamang Willard ay nagdaos na nga ng panghuling press conference sa yung kampo ni VP Sara doon sa itinalagang defense room kanina, at sinabi din ni Attorney Michael Poa na handa rin daw sila umano sa handa rin daw silang kumuha ng mga sila sabi nilang mga witness, handa rin daw silang magbawas kapag ka ito ay kinakailangan at kapag ka ito ay napatunayan na din nila na pwede na silang magbawas ng depensa. At ayon din kanina ni Attorney Sheila Sison na nag-submit siya ng kanyang statement or nagsabi siya ng kanyang statement during the impeachment trial na hindi daw nila ino-object yung sinabi ng prosekusyon na magbabawas sila ng mga testigo sa halip na ito daw ay magiging unfair para sa depensa for the cross-examination. Willard?
11: Maraming salamat, Jill Sevandal, nag-uulat ng live mula rin dito sa Senado. Pumalag ang kampo ni VP Sara sa hiling ng prosekusyon. Nabuksan ang kanyang financial records. Di raw dapat gamitin ng impeachment court para magbakasakali lang ng ebidensya. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante, live mula rin dito sa Senado. Dexter, anong sabi ng defense team sa hiling ng prosekusyon?
19: Willard, isa lamang fishing expedition at may mga batas na malalabag kapag inilahad ng impeachment court ang mga bank records, AMLAC reports, tax documents ng isang tao. Jan Sumentro, Willard, ang argumento ng depensa sa oral arguments kanina. Tinukuran ni Attorney Michael Poa ang argumento ng depensa na pagtutol sa mosyon ng prosekusyon na maipasupina ang bank records, AMLAC reports at tax documents ni VP Sara at ng kanyang mister na si Attorney Man Scarpio. Sinimulan ni Attorney Poa ang kanyang argumento sa pagsasabing ang issue ay hindi sa kawalan ng kapangyarihan ang impeachment court na ipasapina ang mga hinihingi ng prosekusyon, kundi kung paano gagamitin ng impeachment court ang kapangyarihang ito na maaring humantong para maisantabi ang due process at may mga batas na malalabag pa. Pinaalala din ni Poa sa korte na ang isang sapina ay dapat malinaw at specified kung ano talaga ang nais ipasapina at may direktang kaugnayan ito sa isinasagawang paglilitis. Pero kung ang pagpapasapinaan niya ay para lang makahanap ng pag-asa para magkaroon ng isang matibay na ebidensya, abay nawawala raw ang tunay na hangarin ng impeachment court na makapag-deliver ng hustisya. At sa halipan niya ay magiging kasangkapan pa ang korte para sa isang fishing expedition ng prosekusyon. Giit ni Poa, ang isang kaso ay dapat may kalakip ng mga ebidensya na magsusuporta sa mga akusasyon.
18: When a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition.
19: Ipinunto rin ni Poa ang nakasaad sa Anti-Money Laundering Act na naamyandahan na Republic Act No. 11521 na ipinagbabawal ang mag-disclose ng AMLAC reports at hindi rin nakasaad sa batas na exempted ang impeachment proceedings. Katunayan na niya, isa sa ebidensya ng prosekusyon na AMLAC report May nakalagay rito na hindi ito maaring gamitin bilang ebidensya sa isang formal proceedings. Malinaw niya ang nakasaad sa Internal Revenue Code ng bansa na paglabag sa nasabing batas ang pag-disclose ng tax records ng isang individual.
20: It's beyond debate, no? That due process must be observed in every stage of the proceedings. And aside from that, due process requires, Your Honor, that we also respect the protections afforded by law on the respondent.
2: We do not disagree with the prosecution in terms of accountability. Again, no one is above the law, but no one should also be deprived of the protection given by law, Your Honors.
19: Willard, sa kanyang press con ngayong hapon pagkatapos ng impeachment trial proceedings kanina, sinabi ni Attorney Michael Poa na tiwala siyang nakumbinsi niya ang impeachment court o itong mga senator judges na mabago yung kanilang pag-iisip at ligwakin ang motion ng prosekusyon na ipasapina ang mga tax records at bank records ng Vice President. At pagdating ng Lunes niya, anuman ang magiging desisyon ng impeachment court ay maluwag nila itong tatanggapin. Pero hindi nila isinasantabi ang anumang legal na remedy. Willard?
11: Dexter, so sa Lunes inaasahan ang desisyon ng Senate Impeachment Court tungkol dyan sa issue ng pagbubukas ng tax records ng bise. So ibig ba sabihin ay wala nang testigo na sasalang sa Impeachment Court, Dexter, at yung desisyon lamang ang naka-agenda sa Lunes?
19: Yan ang ating inaasahan, Willard, dahil sa bago mag-adjourn yung Impeachment Court kanina, ay binanggit na sa Tuesday na o sa Martes na, June 21, ihaharap itong si NBI Director Melvin Matibag na siyang pinakahuling testigo para dun sa Article 4. So ibig sabihin, ang buong session o yung buong impeachment trial sa Lunes, sa July 20, ay ilalaan para sa pagpapatuloy ng mga pagtatanong ng mga senator judges dahil mabibigyan sila, Willard, ha, ng pagkakataon na tanungin yung depensa at yung prosecution kaugnay doon sa kanilang mga argumentong inilahad kanina. Kaya inaasahan natin after that ay magkakaroon na ng desisyon kung kailangan bang ipasapina itong mga tax records, mga AMLAC reports at bank records ng Vice Presidente at ng kanyang mister. Willard?
11: Maraming salamat. Dexter Ganiben ng Abante nag-uulat ng live mula rin dito sa Senado.
0: Para sa Malacanang, hindi maitatanggi ang grave threats ni VP Sara. National security issue raw kasi ito, lalot ang Pangulo ang pinagbantaan. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
21: Kung hindi assassination plot ang pagbubanta ni VP Sara sa first couple at kay former House Speaker Martin Romualdez, ano kaya ang tawag ng bise rito? Yan ang tanong ng Malacanang sa VP matapos nitong sabihing non-existent ang grave threats na ipinupukol sa kanya ng prosekusyon. Giit ng bise, hindi magiging fact ang fiction.
22: Hindi ito simpleng grave threats na maaaring isampadyaan sa korte. Hindi involved dito ang simpleng tao. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Pangulo. Ito ay issue about national security.
21: Ayon pa kay Palace Press Officer Claire Castro, dahil justification at hindi denial ang ginagawa ng defense team ni VP Sara, nasa kanila ang burden of proof. Pumalag din ang palasyo sa argumento ng depensa na kung hindi napanood ng Pangulong video, nangangahulugang hindi ito para sa kanya.
22: Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo.
21: Ipinaliwanag ni Castro na ang grave threat ay nagko-consummate kapag alam ito ng pinagbantaan at dahil naka-livestream, napanood daw ito ng lahat. At dahil hindi rin ito simpleng grave threat lang, kung saan ang pangalawang pinakamataas na opisyal ang nagbanta sa Pangulo, kahit daw hindi kaharap ang pinagbantaan, basta nalaman ito, consummated na ang krimen. Paalala ng Malacanang sa mga Pilipino.
22: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay makabayan. Nililinaw ang ebidensya, at hindi nagpapalabo ng katotohanan para sa interes ng iilan.
1: Ano pa raw ba ang basehang kailangan ni VP Sara kung sa bibig niya mismo nanggaling ang kasong kinasasangkalan niya ngayon? Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
4: Formal nang umupo bilang bagong Health Secretary si Dr. Jose Bretaño Pujalte Jr. Agad ding gumulong ang isang malawakang revamp sa ahensya. Narito ang Agenda Report ni Pierre Pastor.
3: Nanumpa sa Malacanang kahapon si Dr. Jose Bretaño Pujalte Jr. bilang bagong DOH Secretary. Kapalit ni Ted Herbosa na nag-resign noong isang araw for health reasons. Nagbigay alam agad ang opisina ni Pujalte na hindi muna siya magpapaunlak ng interview sa media para bigyan daan daw ang smooth transition process ng kanyang tanggapan at iba't ibang opisina ng DOH. Ayon sa isang insider report, kahit na nagte-therapy si Herbosa, ay naglaan daw siya ng oras para makipag-coordinate sa bagong team na papasok sa ahensya. Kasabay nito, naglabas na rin ang DOH ng listahan ng interim assignments and designations of new officials para magtuloy-tuloy ang serbisyo. Inalis na bilang DOH spokesperson si Yusek Albert Domingo. Pamumunuan na niya ang National Nutrition Council. Tinanggal din si Tina Marasigan bilang Health Promotion Bureau Head at pinalitan ni Dr. Marwin Bello. Ang Disease Prevention and Control Bureau ay inatas kina Dr. Jose Gerard Belimac, Dr. Phoebe Tahanlangit at Dr. Sean Paulo Aquino. Ang Epidemiology Bureau naman ay assigned kina Dr. Herna Manatad at Dr. Vito Roque. Habang ang RITM ay inatas kina Dr. Edison Alberto at Attorney Annalisa Homrado Duran. Ang Office of the Secretary ay patuloy na magiging Administratively Direct Overseer ng PhilHealth, FDA at GOCC Hospitals na Heart Center, Lung Center, PCMC at NKTI. Ayon sa DOH, importante ang interim functional restructuring of key leadership habang isinasagawa ang performance evaluation ng mga opisyal. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
4: Exclusive, nakatenggang 50 million peso flood control project sa Las Piñas, konektado umano sa pinsa ni Senador Mark Villar. At motion para palayain si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ay sumitin na sa korte. Susunod yan sa Agenda.

0: rise above the rest and become the next Quiz Bee Millonario.
1: And I will be
2: your next Quiz Bee Millonario.
0: Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition, on the Billionario News Channel.
3: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lane. Patuloy ang pag-apaw ng suporta para kay Pinay tennis sensation Alex Ayala. Kaya bago bumalik sa WTA Tour, binigyan muna niya ng oras ang kanyang Pinoy supporter sa espesyal na homecoming fan meet. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay live mula sa Glorieta Activity Center sa Makati City. Sheila?
4: Yes, Corina, hindi pa nga tapos ang homecoming tour ni Alex Ayala at tuloy-tuloy pa rin ang selebrasyon. Mula sa makalisayang Wimbledon campaign, hindi pa rin humuhupa ang Ayala mania. At bago muling tumapak sa court, may isa pang pagkakataon ng mga Filipino fans na muling makita at makasama ng personal ang kanilang Pinay tennis star. Diso sa isang mall sa Makati, ginanap ang home court, the Alex Ayala Fan Meet Experience, kung saan siya rin ang nagsisilbing Gen G Ambassador. Mula pa lamang sa pagbubukas ng venue, nagsimula nang dumagsa ang mga tagahanga. May mga fans na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng bansa at may ilan pang umuwi mula sa United States para lang makita ng personal si Alex. Bit-bit nila ang mga litrato, jersey, tennis balls at iba pang memorabilia na umaasang malalagda ng kanilang idolo. Patunay kung paano nabigyan ng inspirasyon ni Ayala ang mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Sa fan meet, excited ang mga tagahangang marinig ang mga kwento sa likod ng kanyang historic Wimbledon campaign. Ang mga aral na baon niya mula sa pagharap sa ilan sa pinakamahusay na manlalaro sa mundo at ang mga susunod na hamon sa kanyang professional career. Pero ang homecoming na ito ay isa lamang maikling pit stop matapos magtala ng 7 panalo laban sa mga top 10 players. Muling haharap si Ayala sa mga malalaking tournament ng hardcourt season, kabilang ang Mubadala DC Open, Toronto Open, Cincinnati Open at ang US Open sa New York. Patuloy pa rin ang pagdating ng mga fans dito at sabik sila na makita, makabati at makasama itong personal si Alex Ayala. Pero bago matapos ang homecoming tour, balik training at balik tour na rin si Alex, bit-bit ang inspirasyon at syempre at walang sawang suporta ng mga Filipino fans sa anmampanig ng mundo. Corina.
3: Maraming salamat, Sheila Salaysay, nag-uulat ng live mula sa Glorieta Activity Center sa Makati City.

0: Halos isang taon nang nakatenga ang isang 15 million peso flood control project sa Las Piñas. Ang contractor, konektado umano sa pinsan ni Senator Mark Villar. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
1: Naging tambakan na ng basura ang bahaging ito ng Gatchalian Subdivision sa Las Piñas City. Ito ang likuran ng di matapos-tapos na flood control project sa ilalim ng INE Construction, ang kumpanyang konektado umano sa pinsan ni Senator Mark Villar na si former Las Piñas mayoral aspirant Carlo Aguilar. Ayon sa DPWH website, 75% complete na ang proyekto na nagkakahalaga ng halos 50 million pesos. Ilang metrong pader ito na bumabaybay sa Tuntong Creek at naghihiwalay sa Parañaque at Las Piñas.
2: Ngayon wala pang balita kung anong nangyayari sa ano. Pero I heard lang na naririnig ko yung INE, siguro kung nakikipag-communicate sa may local government sa atin, eh wala pa akong balita. Ngayon nagpapapirma kami sa mga residente para ni-letter na sa lukuyan pa lang. Last week pa lang namin natapos yung ano, yung letter para ma-submit sa ano. Ngayon papipirmahin na namin ngayon yung mga residente dito, yung mga homeowners, para mahakot na rin yung mga basura na yan, para maayos na rin.
1: October 21, 2025 pa dapat tapos ang proyekto. Pero ayon sa DPWH document na nakuha ng Bilinario News Channel, sinuspindi ito August last year dahil umano sa presensya ng informal settlers sa lugar. Halos isang taon nang nakatiwangwang ang flood control project. Hanggang ngayon, wala pa rin daw natatanggap na update ang mga residente ng Gatchalian Subdivision patungkol dito. Sinubukan naming hinga ng opisyal na pahayag ang DPWH at ang INE Construction, pero hindi sila sumagot sa aming mga mensahe. Sa kabila ng delay, may naitulong pa rin naman daw ang proyekto sa kanilang komunidad. Hindi na raw kasi umaapaw sa bahagi ng kanilang lugar ang tubig ng creek tuwing umuulan, na madalas ay nagsasanhian nila ng abot-tuhod na baha. Ang problema, marami ring residente na nakatira sa kabilang bakod at dahil wala silang flood control, salo nila ang lahat ng tubig na umaapaw mula sa maruming creek.
2: Nakatulong yung wall. Kaso nga ang problema, yung wall, sa Parañaque side na nagano.
3: So sa kabila na napopokus na, yung baha?
2: Oo, walang.
1: Panawagan ng mga residente sa DPWH, tapusin na ang proyekto. Anila, kung talagang ang presensya ng mga informal settler ang balakid, dapat daw ay magkaroon na ng konkretong plano para sa relocation ng mga ito. Dagdag din dyan ang pagkakaroon anila ng isang flood control master plan, nang sa gayon ay hindi nasasakripisyo ang kalagayan ng ibang lugar kung may gagawing proyekto. Lalo na tag-ulan na muli at isa ang kanilang lugar sa mga laging binabaha sa Las Piñas. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
4: Tila one step closer na si former Public Works Secretary Manuel Bonoan sa pagiging state witness sa flood control scandal. Alamin kung bakit sa agenda report ni Ched Gatchalian.
5: Naisumite na para sa court resolution ang niyaing motion ng prosecution para i-discharge si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kanyang graft plunder cases. Ito'y matapos i-anunsyo ng Office of the Ombudsman ang plano nilang gawing state witness si Bonoan na makakapagbigay daw ng mahalagang impormasyon sa flood control scandal. Halos isang oras ang naging diskusyon ng counsel ng mga kapwa-akusado ni Bonoan na si Senador Jingo Estrada at iba pang dating DPWH officials na sina Denril Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Nagpahayag sila ng pagtutol dahil maaari raw itong makaapekto sa kanilang depensa. Gusto ng kapo ni Estrada na agarang ibasura ang motion, pero giit ng prosecution, hindi naman magdudulot ng prejudice sa iba pang akusado ang amendment na hinihingi nila.
6: It's our position that it's just a textual change. It does not, it's not a substantial amendment. It merely describes a mechanism how we charge, how we act already charged in the original information. It doesn't cause prejudice to the rest.
5: Sabi naman ng counsel ni Bulusan, hindi raw totoo ang argumento ng prosecution na walang conspiracy sa pagitan na Bonoan at Estrada. Wala man daw ito sa original information ng kaso, ang alegasyon daw ay parehong nagkasala ang dalawa. Nang tanongin naman ng prosecution kung may balak din itong ipasok si Bonoan sa Witness Protection Program, depende raw ito sa dating kalihim kung mag-a-apply siya para dito.
6: We remain steadfast in our position and we are hoping for the best. Because we are going to utilize Bonoan some evidence. So we need to have exposure for information. We remain
5: hospital. Sa July 28 ang arraignment na Bonoan at Estrada. Sila at ang kanilang mga co-accused ay naharap sa graft and plunder charges dahil sa umano'y milyong-milyong budget insertion sa ilang flood control projects. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Bilyonario News Channel.
0: Isinagawa ang kauna-unahang active shooting drill sa Manila Science High School sa pangunguna ng DepEd at mga lokal na otoridad. Sumailalim sa simulation ang halos 2,000 estudyante para maihanda sa posibleng banta sa seguridad. Ayon kay Education Secretary Sunny Anggara, ilulunsad din ang mga ganitong pagsasanay sa iba pang mga paaralan sa buong bansa.
7: Yes, so we intend to roll it out talaga. Lahat. Kailangan lahat. Well, as much as we can, we will do it as open as we can kasi kailangan ulit-ulitin yan. We'll be rolling out as we speak, rolling, kumbaga talagang rolling siya. Meaning, every day in different places, magkakaroon tayo.
0: Inside job kaya ang pagpatay sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Kasama na kasi sa persons of interest ang kanyang live-in partner. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
8: Dalawa na ang persons of interest sa pagpaslang sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter sa kanyang bahay sa Sibulan, Negros Oriental. Sila ang live-in partner mismo ng biktima at ang kapatid nito. Ayon sa mga investigador, hindi nagkakatugma ang mga sinasabi ng live-in partner ni Carpenter na siya ay tinali at hinalay.
9: Kasi po sir, una po sir, siyempre hindi naman siya sinaktan. At taga doon din siya sir, local din siya na resident doon sir. Yun po ma'am ang kwan niya, ang kiniklaim niya. But we already subjected her to poor vaginal swab. And it yielded positive po, negative po, negative. But doon po sa claim niya na sinasabi niyang dinapos muna siya ng charger cord. Tapos pinadapa po siya. So doon po sa kiniklaim niya na she was sexually assaulted, it is still under investigation po. Kasi wala pa pong nagpo-prove po.
8: Bagamat hindi pa sila itinuturing na sospek, mahalaga raw ang kanilang mga pahayag sa investigasyon.
9: Hindi po natin masabi po na siya ay involved po. Basta po sa ngayon po, since she was left alive, probably po baka kilala or kilala siya ng mga suspects, baka hindi lang po niya kilala yung mga suspects. Parang ganun po, we are considering those sa angles po.
8: May nakuha na rin daw na kopya ng CCTV footage na maaaring makatulong sa kaso.
9: Nasa process of enhancing some important CCTV footage sir, para po maaninag natin, makilala natin. May makapagturo sir kung sino yung mga nando doon na nakukuha sa CCTV.
8: Sa ngayon, robbery pa rin ang tinitingnang pangunahing motibo sa krimen.
9: Sa nakikita namin sa initial ng mga CCTV, ma'am, yung mga galawan ng mga suspects, para pong hindi naman siya ganung kaplanado, ma'am, kasi parang nasa mga 20s lang yung mga suspects sir. Nagkataon lang talaga na parabang yun yung plano nilang manloob ng bahay. As claimed by the surviving victim po sir is mayroon pong 50,000 cash plus another cash po dun sa wallet kasi tinangay po yung wallet ng victim na may laman din pong 25,000 pesos. Tapos isang laptop po saka isang binocular po.
8: Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa US Embassy habang pinoproseso ang pagkakakilanlan ng mga sospek mula sa nakuhang CCTV footage. Naipaalam na rin ng PNP sa kanyang pamilya sa Amerika ang sinapit ng biktima. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.

0: isa na namang Chinese car brand ang papasok sa local auto industry kasunod na anunsyo ng Inchcape Philippines sa pagtatapos ng distribution partnership with Stellantis. Xpeng umano ang papalit dito. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
1: Papasok na sa bansa ang Chinese electric vehicle brand na Xpeng. Ayon sa isang DNC informant, sa ilalim yan ng Inchcape Philippines na joint venture sa pagitan ng Inchcape at Katz Group ni bilyonaryo Felix Ang. Kasunod yan ang announcement ng kumpanya na tatapusin na nila ang distribution partnership sa Stellantis sa June 2027. Sa ilalim nito, mawawala na ang mga luxury car brands na Chrysler, Dodge, Jeep at Ram sa local market. Sa isang pahayag, sinabi ni Inchcape Executive Alex Hammett na patuloy silang makikipagtulungan sa Stellantis para sa smooth transition para sa kanilang mga customer at partners. Pero pag-amin din niya, focus sila ngayon sa pagpapalaki pa ng automotive portfolio nila at pagdala ng mga bagong produkto sa bansa. BNC Mobility reached out to Inchcape Philippines for further details but it has yet to respond to our queries. Kabilang sa mga pinapatakbo ng kumpanya ang luxury brands na Mercedes-Benz, Jaguar at Land Rover at Chinese brand na Chang'an. Kamakailan lang din ay binenta nito ang Mazda C5 Pasig dealership pabalik sa Mazda Philippines. In transition na raw sila sa pag-takeover ng Mazda sa operations na magsisimula sa Agosto. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonaryo News Channel.
2: Hindi hadlang ang kakulangan sa pera para maabot ang pangarap. Kaya naman, mas maraming Pilipino na ngayon ang sumasalang sa ligtas at mapagkakatiwalaang proseso na G-Loan. Narito ang agenda report ni Chess Ulit.
3: Ang pangarap, hindi yan sinusukuan. Kaya huwag ipagkait na mag-invest sa sarili. Ito ang mensahe ng 6th installment ng GCash Stories. The country's largest cashless ecosystem is promoting financial responsibility gamit ang trusted at maaasahan na G-Loan process. Patunay rito ang milyon-milyong users na nakinabang sa formal credit services mula sa super app. Kagaya lamang ni Attorney Sheila Gomez, dating working student, na nabigo sa kanyang first attempt sa bar exam noong 2023. Pero hindi siya sumuko. Sa kanyang second review, nag-apply siya ng G-Loan para matustusan ang mga pangangailangan bilang

0: Miguel we trust. Parang kayo na lang.
1: Sir, may available po kayong parts?
2: Yes, sir. Lahat dyan. We'll add my warranty.
3: Speaking of, ang ganda ng bago nilang models ngayon, no?
0: Sustainable without sacrificing performance.
4: Masarap talaga, no? Kahit saan ka mapunta.
5: Tapos laging may malapit na Toyota dealer.

0: new Smart Power All. Choose your Unli and your 5GB app bundle so you can binge, game, or share it all. Plus 10GB for all apps and 4GB of 5G data. Power your next side quest with Smart Power All.
1: May kwento ka pa nga sa akin noon, di ba? Ano? Sa sumasali ka sa mga konte sa radyo. Yun. Para saan?
2: Sa Bigas at Kape. Yeah.

0: Philippines is moving fast, and so are we. Bellionario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country from Metro Manila and beyond. Bellionario News Channel. Get today's memo.
1: Isang taon na pala yun, pero naghihintay pa rin kami ng makukulong pa. 85 pesos na daily minimum wage hike. Pakainin lang ito ng VAT. Sa nangyaring school shooting sa Tacloban. How do we make sure that this doesn't happen again? Do you agree? We are already in the upper middle income status.
2: Yung status na yan ay nilikala ng World Bank.
0: Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal naman ang southbound lane. Nakataas ngayon ang extreme heat warning sa ilang bahagi ng Canada. Milyon-milyon ang apektado ng heat wave sa ilang probinsya, kabilang ang Ontario, Quebec at Manitoba. Sa Toronto, record-breaking ang init na umabot sa 36 degrees Celsius.
4: Just drinking water and keep it in the shadow, I guess. Oh, I use a lot of sunscreen too. I don't want to burn myself a lot.
5: Toronto's the only place where it gets plus 40 in the summer and minus 40 in the winter. So you just learn to live with it.
3: Inaasahan namang lalamig ng konti sa mga susunod na araw. Pero nagbabala ang mga otoridad na posible rin ang severe thunderstorms. At update naman tayo sa lagay ng panahon dito sa Pilipinas mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
6: Pinky, maraming lugar sa bansa ang magiging maaraw at mainit pa rin bukas dahil sa patuloy na paghina ng southwest monsoon or hanging habagat. Wala na rin ang mga binabantayan nating low pressure areas sa paligid ng Philippine Area of Responsibility at wala rin aasahang bagong sama ng panahon hanggang sa weekend. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, July 16, araw ng Huwebes, mananatili pong maaraw sa halos buong Luzon sa umaga at magiging mainit at maalinsangan pagsapit ng tanghali. Sa hapon at gabi naman, posible po ang mga pagkunimlim dito sa may northern at central Luzon. At may tsansa pa ng mga panandaliang ulan or thunderstorms sa may Ilocos Region, Cordillera Region, mainland Cagayan Valley at sa mga probinsya ng Zambales, Tarlac at Nueva Ecija. Kaya sa mga ka-weather natin dyan, mainam po na meron kayong dalampayong panlaban sa init at ulan. Sa Visayas at Mindanao, umaga pa lamang may tsansa na ng mahihinang ulan dito sa may Davao Region, kaya sa mga probinsya ng Sultan Kudarat, Baguindano Provinces at Zamboanga, Sibugay, habang madalas na maaraw ang panahon sa natitirang bahagi. Pagdating ng hapon, mas dadalas na po ang mga pagkulimlim sa Visayas at Mindanao at may aasahan pang isolated rain showers and thunderstorms, lalo na sa Northern Mindanao, Mainland Bangsamoro Region, Soxargen at Davao Region. Kaya ka-weather, huwag din pong kalimutan ng payong, lalo na kung lalabas ng hapon. Sa kabila ng mga pag-ulan sa Luzon, dahil sa habagat, bigo pa rin pong umangat ang level ng tubig sa Angat Dam sa nakalipas na mga araw. Ayon sa datos ng PAGASA, ngayon July 15, bumaba sa 155.98 meters ang water levels sa Angat Dam. Habang nito lamang July 12, bumagsak ito sa 155.91 meters. Ang pinakamababa sa nakalipas na 20 taon. Mababa ang mga ito kumpara sa critical threshold ng angat na 160 meters at sa minimum operating level nito na 180 meters. Malayo din ito sa water levels na naitala sa parehong araw noong 2024 at 2025. Ayon sa PAGASA, nahirapang umangat ang tubig sa Angat Dam dahil sa nararanasang El Niño sa bansa at sa kakaunting ulan na bumagsak sa reservoir mula sa mga nagdaang bagyo. Dagdag ng ahensya, kakailanganin ng 2 hanggang 3 bagyo na magpapalakas ng habagat hanggang Setyembre bago bumalik ang dam sa operating level nito na 180 meters. Ang Angat Dam po ang pinagkukuna ng 90% ng inuming tubig sa buong Metro Manila, nagge-generate din ang dam ng hydroelectric power sa Luzon grid at nagsusupply ng irigasyon sa 28,000 na ektaryang lupain sa Bulacan at Pampanga. At yan muna napapanong balita ngayong Miyerkules. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Daan-daan ang nagbubunyi sa Madrid matapos talunin ng Spain ang France sa kanilang World Cup semifinal match sa AT&T Stadium sa Texas. Pasok na sa finals ang Spain matapos ang kanilang 2-0 victory. Target nila ngayon ang kanilang pangalawang World Cup title. Ipinagdiwang din ng fans sa Atlanta ang panalo ng Spain. Sunod na makakaharap ng koponan ang mananalo sa laban ng Argentina at England.
7: Between Argentina and England, it is a tough game. I think Argentina is gonna make it, so I think Argentina. So Spain, Argentina in the final.
8: I don't know who I'm gonna be supporting in the finals. I don't know if it's Spain. I don't know. I don't know if it's Argentina because it's beat France 4 years ago. It might be England.
9: Isa na ngayong lumalaking komunidad ang pickleball sa Pilipinas. Patunay dito ang kauna-unahang SM Active Hub Pickleball Trio Challenge Grand Finals kung saan nagtipon ang mga nangungunang manlalaro mula sa iba't ibang panig ng bansa. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay.
10: Matapos ang serya ng qualifying legs sa iba't ibang SM Super Bowls, nagharap ang pinakamauhusay na koponan sa SM Active Hub Pickleball Trio Challenge sa 4Ecom Center. Bukod sa pagiging laban ng mga kampiyon, ipinakita rin ng torneo kung paano patuloy na lumalawak ang komunidad ng pickleball, isang sport na mas maraming Pilipino ang tumatangkilik dahil sa pagiging madaling matutunan at bukas sa lahat ng edad.
11: I think this was a very different tournament because it's the battle of the champions. So it was all the games were so close for us and grabe yung mga teams na sumali here, sobrang gagaling. So, what a good experience.
12: Yung goal as a girl is not to create so much, but to set them up and also to be very, very consistent.
13: Honestly, I think one of their takeaways with the tournament today was resilience and being happy, no? Siyempre, it's a serious tournament, but at the same time, you need to be happy and enjoy.
10: Sa ngayon, mayroon ng 86 pickleball courts sa 29 SM malls. Dahilan para mas maraming Pilipino ang magkaroon ng pagkakataong makapaglaro at makasali sa mga torneo.
13: Main driver is pickleball is really hard to stop. You know, when you try to play, it's really very addicting. And we've seen the growth not only in the United States, but also in Southeast Asia, and now in the Philippines. We want our malls to be a place where you can compete, where you can be together and belong.
10: Habang dumarami ang mga court at mga manlalaro, inaasahang lalo pang lalawak ang pickleball community sa Pilipinas. Isang komunidad na hindi lamang umiikot sa kompetisyon, kundi pati sa pagkakaibigan, pagiging aktibo at sama-samang paglalaro. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
14: Success ang Philo VIPs. May Manila stop na ang upcoming 20th Anniversary World Tour ng Big Bang. Gaganapin ang concert sa SMDC Festival Grounds in Parañaque on February 20, 2027. Ticketing details have yet to be announced. 2015 pa nang huling nag-perform ang K-pop icon sa Philippines as part of their Made World Tour. Kilala ang grupo for their hit songs such as Bang Bang Bang and Fantastic Baby. Bea is home. Kilig overload ang hatid ni Bea Alonzo as the actress shares photos from her civil wedding with Pure Gold heir Vincent Ko. Kabilang dito ang picture ng kanilang rings and wedding cake. Bea simply wrote sa caption, "Home." July 13 ang ikinasalang dalawa sa Makati City Hall, officiated by Mayor Nancy Binay. Ayon sa aming informant, only 6 people attended the ceremony at wala ni isang kamag-anak. Willing din daw mag-step back from work si Bea and focus on building a family life. The two were supposed to tie the knot in Spain noong May, but naging stumbling block allegedly ang manager ni Bea na si Shirley Kwan, amid fears na mawalan siya ng negosyo if her client changes priorities. According also to our source, maayos at lumang prenup ang pinirmahan ng couple at titir sila sa isang condo sa Rockwell. Love always wins. Congratulations pour in for Bea Alonzo and Vincent Cole. Gate ng isang TikTok user, finally, there's a real man fighting for Bea. Brave decision daw, but worth it. Ganyan din ang comment ng ex-account na ito na pinuri si Vincent for standing up for the actress. Another netizen says, you and me against the world ang atake. No prenup, no grand ceremony, just two people in love. Binalikan din ng ilang social media users ang so-called clap girls na sina Bea, Ann Curtis, Angel Oxin, and Angelica Panganiban. They all finally got their happy ending. Naungkat din ang vlog ni Bea 5 years ago kung saan nagpa-tarot card reading siya. Lumabas kasi rito ang na magkakaroon daw siya ng hidden civil wedding at maging asawa niya ay mature daw.
3: Love wins!
15: Yes. Yes.
3: Love wins!
14: Congratulations! Yes, I'm back!
3: Okay.
16: Kahapon binalita natin yan.
3: Yes.
16: Nakita namin yung photo sa Billionario at Abante.
3: Tapos ang chikahan na kayo ni ano.
16: Oh.
3: Akala ko nga fake news.
14: Pero finally, after all of the challenges, di ba? Yeah. And honestly, sometimes you just need to focus on just the two of you.
3: Totoo.
14: The more outside noise, mas ginugulo yung utak ng mga tao eh, di ba?
3: Ay, nako.
16: Sana
3: ay,
16: hindi nakikinig mami mo.
14: Ha? She's watching right now. Hi, mom.
3: Hello, tita. Ayaw ka naming kaaway.
16: Oo.
3: Yeah, so anyway, well, unsolicited advice.
16: Ayan, sige.
3: Unsolicited advice. Manahimik na lang kayo at wag kayong magsama ng kahit kanino. Right?
16: Kina mo ako umuoo, parang alam ko.
3: Oh, parang alam mo. Diba? I mean, I think at this time they need privacy, right? Yeah. And they should stay private. Dapat nga mga ibang bansa yung dalawa.
16: Yeah.
3: Hindi ba? Para tayong mga matronang ano, nakikialam sa para mga tita, yung mga tita na nagsasabing wag na kayong makinig sa iba. It's only between the two of you.
14: That's right.
3: Right?
16: Si Willard daw pasok natin.
3: Oo nga, oh,
16: hi, Willard.
3: What do you say? Love wins, di ba?
17: Oo nga, nakikinig ako sa mga love advice niyo. Pwede mo bang dumulog?
3: Wala ka namang problema, ikaw naman. Kasi si Willard, ang kanyang motto is happy wife, happy life.
14: Yes.
16: Mm-hmm. Yun ang palagi niya
17: sinasabi. Happy life, yes. Para walang away, masaya lang pag-uwi. Lahat ng sweldo ibigay sa misis.
16: Makinig ka, ha? Ikaw, ha? I'm directing it to you. Makinig ka.
3: Sino ang kausap mo?
16: Sabi ni Willard, happy wife, happy life. At lahat ng sweldo ibigay
17: wife,
16: daw doon
17: happy
16: sa...
17: Happy life.
3: Sino ang sinasabi mong makinig ka?
16: Kilala mo na yun.
3: Ayun. Tagalog ba siya?
16: Oo naman.
3: Okay.
16: Marunong siya. Mm-mm. Kilala na rin ni Monya. Di ba
17: nakilala mo? Yes, that's right. Husband. Usually...
3: Hi.
17: Wala nang pwede ihirit. Mm-hmm. Confidential yung mga bank records ng mag-asawa.
3: Hindi pwede pasumpina.
17: Sasabihin ng wife yan sa husband. Oo.
3: Correct.
16: Yan ang aabangan sa Monday.
17: Asawang lalaki.
3: Oo nga. Ako so, naman ang aking motto, para hindi na pinag-aawayan ng mga kayamanan na yan, magtrabaho
16: be
3: kayong mga babae.
16: Be independent, yes. Ang sinasabi ni Corina all the time.
3: All the
16: have
3: time.
16: Your own money.
14: Yeah. Yes. And I think Bea does, right?
3: Yeah.
14: I think that's why, for me, the fans were also kind of confused. Why is there an issue when Bea is also very, very successful?
3: Oh, it wasn't about that.
14: Yes.
3: Apparently.
14: Yes.
3: Hindi natin alam, ha? Hindi natin alam kung ano nangyari. Masaya lang tayong lahat dito. Na love
14: finally, yes. Congratulations.
3: Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
17: Ako naman si Willard Cheng live mula sa Senado.
14: Ako naman si Raymond Gutierrez. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
3: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo at ang balita may agenda.
18: K5 News FM Philippines.
19: K5 News FM Philippines.
18: And Billionario News Channel Agenda News Tonight.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myatao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Isipin mo yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.36. Ang oras, builong na giradulong sa inyo sa Kalawan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man giradulong sa inyo sa Kalawan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman giradulong sa inyo sa Kalawan sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend food supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Saliwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga-Paramati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sinaton, syudad, sa pito, tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga-Paramati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sinaton, pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga Pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Takirandan mga ka-K5, adri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sa nga balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kanagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi adri sa aton nga pagpangalagad. Takirandan mga kaupon man aton karon ang mabalita na kag information. Halin sa aton nga mga ka-K5 Patrol Reporters, may kantaran sa ilan natipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kod naton karon sa patrol ka-K5 Kim Caloyo, samtang may kaupon naton karon iban pa nga mga balita man kag information. Halin pa sa iban naton nga mga ka-K5 Patrol Reporters nga gikan sa City Hall, mga balita nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan, samtang mga balita naman natipon ni ka-K5 Karen Badilla sa mga pulis kag military reports. Samtang mga dragko man nga mabalita ka information na tipo ni ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo and ka-K5 AJ Cordova. Sa akin andan, mga dragko magkaroon nga mga balita nasyonal, kabalita international, mga follow-up, ka mga breaking news. Hindi ka sa ato nga news center. Kung naton si ka-K5 Sunny Punay. Kinandan po naton diri sa technical side, ka-K5 Lawrence Suliman. Sa kinandan, ako naman ang inyo ka-K5. Yun, aluhado kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K-5. Today is a Wednesday. July 15, 2026. Ikapit sa 15 nagili kita subong edisyon. Birthday Manuel gali subong ba, no? Tingala ko nga nag-live si ka-K-5 Andre La Pastura kay birthday gali Manuel. Nagkuan guru to siya ay nag-date guru to ay. Tapos pag balik ya din, maluto naman sa needles. partner ko subong si KK5 Lorenzo Riman, anay subong. Eway si KK5 Andre La Pastura. Nag-date pa to sa birthday Manuel mong. Do. Manuel Do. Wala, sige. Sa ato sining ang pagpangalagad mga KK5, badri kita karon sa mga pila na ka mga dalagko na ang mabrita kag information. Nga aton pagatalakayon para sa subong adlaw. Diri sa ato sining ang pagpangalagad, pila karon ka mga headlines. Nga ato sining igaplastar kag ipliparar. Diri sa ato sining ang pagpangalagad. Ah, may mga balita kita karon sa ato sining ang mga latest nga mga balita kag information. Gagikan sa aton sininga news center, may kang tanan sa ika-anom nagmay nga adlaw subong, no? Ika-anom subong nga adlaw mga ka-K5 sang impeachment trial kontra sa K5 sa President Sara Duterte. Ika-anom na nga adlaw mga ka-K5. Ano ang napanilagan ka nung ginalantaw sa nga to sining mga pumuluyo sa mga legal experts, sinong bastante, sino ang sinong lamang mga ka-K5 under sa prosecution o kon sa depensa, sino ayan ang nakalamang mga ka-K5 sa prosecution ba lang or sa defense o depensa sa sining ika-anom na nga adlaw mga ka-K5 nga inang impeachment trial sa impeachment or Senate impeachment court nga ginapatigayon sa sulod na sang anom ka adlaw subong nga adlaw mga ka-K5 gin-adjourn subong ilang mga hapon mga more or less na no, mga lapit-lapit la size. Gin-adjourned ni Senator Chase Escudero, ang presiding officer sang Senate Impeachment Court mga ka-K5. So sining paghiwat sang inang impeachment trial kontra sa K5 sa President Sara Duterte. And why kita kahibalo ang kunbala daw gin-kwa nila mong gin pinakakatapusan nila nga inogsalang mga ka-K5 sa sining Article 4 nga kaso kontra sa kay Vice President Sara Duterte ining ginatawag nila mga ka-K5 nga grave threat or inciting to sedition kag grave threat mga ka-K5 nga kaso kontra sa kay Vice President Sara Duterte. May kang tanan sa iya kuno sining pagpamahog sa pagpapatay o kung pagkontrata ya sang tawo nga ipapatay niya si President Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Marcos kag si Martin Romualdez, former speaker. Mga ka-K5, so may ara nga ginahambal ang prosecution nga isa ka-impeachable offense. Tangod nga nakita sang taga National Bureau of Investigation sa ila sini nga pag-imbestigar nga nagagwa diri mga KK5 nga tuod-tuod gid kuno ang pagpamahog ang pagbanta sa kabuhi ni President Bongbong Marcos, ni Lisa Marcos kadya sang ila pa kaisa nga si Martin Romualdez. Mga KK5, kay kadelikado kuno kabuhi sang nagligad pa nga November ini ginhambal mga ka-K5 ni Vice President Sara Duterte, pero sang ginislan kundi nag-resign mga kaki 5 bilang NBI director si NBI director Santiago. Ato bala ang si director Santiago kundi naging NBI director siya. May pelikula bala nga si Santiago bala na may pelikula bala nga ano para na sharp shooter bala. Kundi nag-abogado ni siya. Pag-abogado yung mga ka-K5, nangin isa siya, nangin NBI director siya. Pero sang time nga ito, mga ka-K5, sanggin pagwa ini, kaga nagwa ang ining press conference ni Vice President Sara Duterte sa itong November 23, 2024. Nga nagambal siya nga kung may mapatay si iya, o kung mapatay siya gani, like for example, mapatay siya, mga ka-K5, kinahanglan nga patyon man si PBBM, si First Lady, kag si Martin Romualdez. Subot si Ringon, nga ang hambal ni Vice President Sara Duterte, nagapati siya nga ang mapapatay sa iya ang pamilya ni Marcos. Ni Vice President Sara Duterte ang mapapatay sa iya among pamilya Marcos. Rason nga kung panalitan mapatay siya, balusan ining pamilya Marcos. Dikano mo ng kalimbawa sa iya sininga, ginapagwa nga statement ni Vice President Sara Duterte. So natabo ini sa itong nagligad pa nga 2024, mga ka-K5. Pagkatapos sa ito, kung inag-file sila sa impeachment complaint sa kay Vice President Sara Duterte, kay tungod nga ang hambal kuno ni Vice President Sara Duterte, impeachable. Lalabot sina gidugangan pa nila sa mga ano to mga inang non declaration o kon wala ma-declarar nga salen, wala ma-plastar nga salen, mga ano pa ginila to. Tapos nakabutang pa dito nga wala ma-liquidate mga ka-K5 nga confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Hindi lang amo to, pero ugaling kay bangod nga kapila ka bisis nila i-file ang ining impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte, rason nga ginruling ini sang Supreme Court nga inang unconstitutional ang pag-file sang kaso nga impeachment complaint sa kay Vice President Sara Duterte, bangod kay sa isa ka tuig dapat supposedly isa lang kabes nga i-file. Ang ila to ya may kaduwa do katatlok bisis sila gin filean sang impeachment complaint during the time si Vice President Sara Duterte. Amo ning rason kon nga nga wala madayon ang impeachment trial sa iya santong nagligad nga tuig mga ka-K5 2024. Karon ang kaso nga ini mga ka-K5 after nga nagresign si Director Santiago sang National Bureau of Investigation, binulos ining pulok-pulok nga si Matibag. Pagbulos mga ka-K5 sang pulok-pulok nga si Matibag, pagpungko yagin, ginimbestigaran dayon to atong recorded nga press conference ni Vice President Sara Duterte. Ay perting perting panic sa to sang NBI, grabing panic ni NBI Director Melvin Matibag. Kay hambal ya, bawin niya kadelikado niya, bawin niya i-proteksyonan tagit sila niyang presidente ta. Ya kay kadelikado niya, tutuod sila niya basi mapatay presidente ta. No? Dinto, bla. 2023 pag inhambal mga ka-K5 o 2024 pag inhambal ni Sara Duterte. Pag-abot sa 2025, amop lang pagpalak-palak niya sa taga National Bureau of Investigation. Kay ginhambal nila kuno nga grabe kuno ang kwan ang death threat na ni Vice President Sara Duterte sa sining mga mag-asawa nga Marcos kag sa ila pa kaisa nga si Martin Romualdez. Mga ka-K5, inaasang si Matibag na, pero sang si Santiago to wala mga ka-K5 na nag-resign na lang gani kay Matyag ko naghalin matong isa to kay man straight to yung tawo mong naghalin guro to ya sa pagka national inang director sang NBI kay hindi sa gusto mga ka-K5 nga ma kwan daw hindi guro madalas ang konsensya ya bla nga magsagi kay investigar nga wala man siyang ilimbestigaron galing ining bago ng NBI director mga ka-K5 si Matibag halang na yung bituka nantawa si Churay plang blao mga ka-K5 si Churay palang kampiyon. So grabe itong panic, grabe itong kwanya, siya mo, kinahanglan niya dyan yung proteksyonan, tagi niyang presidente, tal niya yung pirting kwan, grabe ni kaseryoso, siya niya angin pamuyan ng mga tinaga ni Vice President Sara Duterte, papatay agad ang presidente, ang kagago. Hey, 2024 pa, igo sa magpalakya, 2025 na, sang pagpungko, yan ah. Mga kaka-K5 bilang, kwan, bilang NBI director, grabe nga palak-palakya to. Sa mga kaka-K5, grabe ko kaseryoso ang kwan, pwede ko kaseryoso ang pamahog ni Vice President Sara Duterte. So, daso na muna ni mga kaka-K5, nag-file na liwat sa impeachment complaint. Kay ang ilang rason si Nidri, pinakaunagin nga gina-target si Ninila Pirmero nga ginahala, guba nga ginahala, trutudugin nga pa si Bangon nga si Vice President Sara Duterte kawatan sang kwarta sa kabansang gobyerno. Kay gingamit niya kuno ang confidential fund mga kaka-K5 nga 125 million nga wala maliquidate sang maayo. Ang tikaron, hambal sang Vice Presidente nga paano naman maliquidate kay hindi pa chimpo sa inog liquidate. Sang sining confidential fund yang sobre nga ginpadala sininga sa akon, hindi man to para man sa DepEd, to ay man to nakabutang confidential fund to ya tiginhatag ko man to sa DepEd kaya ka DepEd to mo amo tong ginpadala siya kuno nga kwartang may sobre nga may ngalan nga for DepEd mga kaka-K5. So muna siya ang isa sa mga ginarason nila nga si Vice President Sara Duterte makawat sang kwarta nga 125 million. O karon reimplastada mga kaka-K5, sa sining karon gid lamang nakita naton kung ano kadako sang gasto sang ato sining gobyerno may kang tanan sa sining impeachment trial nga ini nga ginahimo subong. Kada adlaw nagagasto kita sang 25 million, kada adlaw nagagasto kita sang 25 milyones para gid lamang sa sining impeachment trial nga ini. Kag ining impeachment trial ang nakatala na ini nga matapos sa sulod sang 92 kadlaw. Botchilingon, 3 months and 2 days. 92 kadlaw. Tatlo kabulan mga kakifay. Tatlo kabulan ini ang ila sininga gintala na nga mahimo nga matapos ining impeachment trial nga ini. Sa sulod mga kaka-K5 sang 92 kaadlaw nga nagagasto kita sang 25 million kay ang hambal sang House Prosecutors nga ginapanumunuan mga kaka-K5 ni inang Congresswoman Jerville Tulo Laway Castro Luistro Tulo Laway kaya ginapamunuan. Hindi, joke ko lang na ha, no offensement. Ang tutuod mga kaka-K5, si Congresswoman Jerville Luistro ang hambalyang ang tinutuyo nila ni para nga magwagid ang kamatuuran nga si Vice President Sara Duterte ang nagapanangkaw sang kwarta sa kabansang gobyerno. Ngay labi na gid atong 125 million. Di bla mo na ila tinutuyo? Pero kung isipon mo gid kung gusto naton nga kwaon kag pangkwaon ang tanan-tanan nga kwarta nga mga pinanangkaw sa sining mga politiko mga kaka-K5. Hindi lang si Vice President Sara Duterte ang dapat nga imbestigaran. Dapat tanan-tanan unagin ang mga kongresman nga mga sungak-sungak. Sang kwarta, halin sa kabansang gobyerno, ilabi na gid, ining maanomalia nga flood control project. Kay halos kalabanan sini ang nakakalabanan.

mga ka-K5. So amo ina mga ka-K5, ang ilang tinutuyo nga kuno kinahanglan gid nga si Vice President Sara Duterte ang kinanglan nga ma-impeach bangod kay matangkaw sang kwarta 125 milyones nga confidential fund. Mga ka-K5, ang wala ma-liquidate kuno base sa Commission on Audit. Pero sang ulihi sang ginapilar ini sang Office of the Vice President, dito nagagwa mga ka-K5 na husto mangali ang liquidation sang iya sini nga confidential fund. Wala labot sina sining karon gid lamang 2026. Mga ka-K5, kag 2025 ginhatagan sang award sang Commission on Audit ang opisina ni Vice President Sara Duterte nga amo ang pinaka maayo mag-liquidate nga klase sang opisina when it comes to liquidation sang Commission on Audit. Ang paghambalan, na-audit masyado ang iya sining opisina, ang tanan nga mga kwarta audited masyado, kag wala sang labi kag labaw kag kapin sang tanan labaw nga tanan mga ka-K5. Now, kaya mo nang gusto nila nga pagwaon nga si Vice President Sara Duterte matakaos kwarta sang kabansang gobyerno. Pero subong 125 milyones ang ginestoryahan nila nga confidential fund. Amo ni gina-target nila nga nga amo ginigin target kag daw halos kalabanan ang naga-target sini sa iya. Lunsay mga ka-K5, mga cause-oriented groups nga klase sang mga congressman o kon mga representante mga ka-K5 sang mga cause-oriented groups sa mga grupo nga mga sinigani sa ila nga mga congressman, mga party list, kalabanan sila mga makabayan, black panawag nila sini nga ang gina-target siya sang mga makabayan black based diri sa pagpahayag kag sa pag-explicar ni Senator Robin Padilla mga ka-K5 nga ang naging target gid gali si Vice President Sara Duterte. Ang tinutuyo nila na hindi niya kasilinga proteksyonan ng kwarta sa kabansang gobyerno ay kay nanangkaw ko nang awat si Vice President Sara Duterte. Ang ila sininga tinutuyo ya mga ka-K5 hindi niya kasilinga para nga ipakita sa publiko nga ginaproteksyonan ang kwarta sa kabansang gobyerno. Ipakita sa publiko nga makawat yung mga ka-K5 si Vice President Sara Duterte. Kinahanglan nga kakason siya sa pagka-vice presidente kay unfit siya sa sinang posisyon, kundi ang ilang nga target sinidere mga ka-K5 nga punggan si Vice President Sara Duterte nga makapapili sa pagka-presidente sa palaaboton nga 2028 nga eleksyon. Nga ari ang mga rason mga ka-K5. So no, sa kay Senator Robin Padilla, sangin ni siya ang nagpamangkot sa kay Attorney Jeremy Lotok, ang ikaduha mga ka-K5 nga witness nga ginpapungko sang House Prosecution panel sa ginhiwat nga impeachment trial mga ka-K5 sa Senate House o sa Senate Trial Court mga ka-K5. Si Attorney Jeremy Lotok, siling ni Senator Ruben Padilla mga ka-K5, ang ginisturyahan si Nidre ang ginatawag balangang ganito nga operasyon to ang gin-meet lang mga ka-K5 nga operasyon nga itong natabo sa Russia bla sa Caesar, sa King Caesar sa Russia mga ka-K5 nga ginpapatay ang pamilya nga ini. Molotov? Ang molotov na yan, hindi bla daw, kuya na saya daw, ang butilya nga ginbutangan sang gasolina, kaginbutangan sang pabilo, ginsindihan, kaginahaboy, K5 Lawrence, no? Amo na sayang molotov.

0: ginahaboy na siya daw, kalimbawa, yan daw Granada, bla daw. Daw improvise kwan ng improvise nga ano ganina na kwan improvise kwan nga dinamita daw mo nang itsura ano iniya mga kaki five atong uplan bala nga ginreklamo nga amo ni siya ang uplan mga kaki five nga si Vice President Sara Duterte amo ang ginaplanuhan nga pagapatyon mga kaki five ha nga sa diin sang ulihi ginpagwa ini no ginpagwa ini sang uplan ano ganito Romanov no na uplan Romanov mga kaki five no uplan Romanov ginpagwa ini ni Attorney Jeremy Lutok ang witness sang House Prosecution nga kuno ang uplan Romanov amo ni siya ang uplan nga para ipapatay mga ka-K5 ang pamilya Marcos ang mga Duterte pa ginbaliskad na baliswa pero ini mga ka-K5 nga mga tinaga ang nagkawas sa mga tinaga or sa mga baba sang utod ni Vice President Sara Duterte na si Mayor Sebastian Basti Duterte sang siyudad sang Davao ang uplan Romanov mga ka-K5 ano ang iya sini nga background how based diri sa pagpaathag ni Senator Robin Padilla ginpamangkot niya ni si Attorney Lutok siling ni kwan siling ni Senator Robin Padilla sa kay Attorney Lutok siling niya kay naminsyonal mo na gidman siling niya ang uplan Romanov nga ini siling niya nakahibalo kabala siling niya kung ano ang matuod-tuod ang parte diri sa uplan Romanov oh, siling ni Senator Robin Padilla siling ni kag ang sabat ni Attorney Jeremy Lutok siling niya away gi ko siling ko kapag incident pagka incident niya pero ang naintindihan ko na siling niya daw operation na siling nga pag kwan ah siling ginagaw ni Senator Robin Padilla siling niya isa ka pamilya siling niya nga pamilya Romanov nga dito sa Russia ginpatay ini siya si ang ilang nga pamilya ginsulod ginlusob sang mga inang ano pa no sini mga sang mga ano ganit ding term ginagamit para sa ilaman mga kwan mga inang liftes ba niyo mga NPA no mga muli sila niya ginlusob ini sila sang mga NPA ginlusob ini sila sang mga makaliwa. Isa pa yung term ginagamit na sila mga kwan, mga terorista ini man lain pagit magluwas sa terorista may isa pagit. Mga kaki 5 siling niya amo na siya ang ginhimo kay nga pinat ginpatay ining pamilya Romanov nga ini dito sa Russia kay ini sila ang nagakontra no sa mga insurhensya sa mga NPA sa mga makawala mga ano kanining isa nga term ginagamit sila ni K5 Lawrence isa na ka term ginagamit sila mga magluwas sa terorista ano pa yan ng ila mga kuan ni sila ano kanini yung kisa tigulang karaga kalipat ka man komunista. Ara na, no? Nadumduman ko ginman. Ini sila mga ka-K5, no? Pinamatay kay ginakontra nila ang komunista. Hindi blang NPA, hindi blang komunista ni sila. No? So, mga komunista. So, ang nagpatay sa pamilya Romanov, siling nga mga komunista. Tungod kay ginakontra nila ang mga komunista. Dito sara siya. So manikon nga nga gin sulod sila kag gin masaker ang pamilya Romanov dito sa Russia, mga ka-K5. Suno diri sa kay Senator Robin Padilla nga sang tiyempo sang una sang amay ni President Bongbong Marcos, mga ka-K5. Atong si Senior Bla, si Ferdinand Idralin Marcos, Bla yung alan niya. Iniya, si Bongbong Marcos ni Ferdinand Romualdez Marcos ni saya mong. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ni saya. Atong una tong tatay, Ferdinand Idralin Marcos, tumutong tatay niya. Amuto siya ang numero uno sang una. Nga nagapangampanya kontra sa insurhensya, ilabi na gid kontraya ang mga komunista during the time. And ginadumtan man to sa sanguna sa mga komunista ng mga ka-K5. Pero ang pinakaulihi na nagpangampanya kontra sa mga komunista, amo si former President Rodrigo Roa Duterte. Si former President Rodrigo Roa Duterte, siya ang isa sang mga nagpangampanya kontra sa komunista diri sa Pilipinas. Pero kabalo siya magdala. Amuna kagdirigin tukod, mga ka-K5, ang ginatawag naton nga NTF-ELCAC. Hindi ba? Gintukod diri, suno sa kay Robin Padilla. Ang ginatawag naton nga NTF-ELCAC. Ang NTF-ELCAC, mga ka-K5, ginkwan ini, gin-create ini, gintukod ini sang tiyempo ni Tatay Digong Duterte. Pinaagi, mga ka-K5, sa Executive Order number 70, Executive Order number 70 ni President Rodrigo Roa Duterte sa tung tuig 2018. Si President Duterte nagpungko 2016. Gintukod niya ang NTF-ELCAC, mga ka-K5, sang 2018. After 2 years nga nagpungko siya bilang presidente. Ano ang buot silingon sang NTF-ELCAC? Ang NTF-ELCAC, mga ka-K5, ang buot silingon sinidri is National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Amo na siyang NTF-ELCAC. Ang NTF, National Task Force. Ang ELCAC, to end local communist armed conflict. Conflict. Amo na siya ang buot silingon sang inang NTF-ELCAC, mga ka-K5. Si President Rodrigo Duterte sini ang naghimo. And until now, wala ini makuha kag hindi ini makakas. Then after that, sang nadula na kag naguntat na bilang presidente, si President Rodrigo Roa Duterte, ang nagbulos, mga ka-K5. Wala di siya may nakahibalo, iban sini, wala kainchindi, kay iban wala nakahibalo. Kung nga ang mga ka-K5 nga nagapangayo si Vice President Sara Duterte sang ginatawag K5 Lawrence nga confidential fund. Gali kay DepEd Secretary lang siya, hindi sabi ni kapangayo sang confidential fund. Nga gali nga ang nagapangayo si Vice President Sara Duterte sang ginatawag naton, mga ka-K5, nga confidential fund ho. Tungod, mga ka-K5, nga si Vice President Sara Duterte gali, amo ang nagbulos bilang chairman sang NTF-ELCAC. Siya ang nagapungko subong bilang chairman sang National Task Force to End Local Communist Conflict. Or ining NTF-ELCAC nga ini, mga ka-K5, siya ang nagapungko subong bilang chairman. Rason nga ang pinakakontra niya amo ining mga komunista. Ining mga komunista, sinuni sila? Ang legal front sang mga komunista, base sa NTFLCAC, amo ni ang mga sa grupo, sang mga kwanda niyo, mga ginatawag nila, mga kaki-five nga, makabayan block. Oh? Eh, tsindihan nyo na kung nabot silingon? Balaan nyo na? Sa mga pumuluyo na ton, sa mga kabataan, sa mga kwanda subong, nagapamati, bintsindihan nyo na kung nabot silingon, kung ano kadalom ni? Eh? Amo nang rason, kung nga ginatarget sa sang makabayan block. Nga paunta ton kag indi na mga kakifab, gusto nila nga kakason sa pagka-vice-presidente, gusto nila nga i-convict mga kakifab sa pagka-vice-presidente, si Vice President Sara Duterte, para mga kakifab nga indi niya siya pwede kapadalagan sa pagka-presidente sa 2028. Nga ahaw, tungod mga kakifab, kay kun once nga nali magpresidente ini si Vice President Sara Duterte, laban-laban maubos gid kalataltal pati ang mga ginamos sang sineng tanan-tanan nga mga komunista nga may mga legal front sila nga ara man subong sa kongreso mga bilik sang ilik nila na amo na galing rason, number one nga rason, amo na nga gin-explain ni Senator Robin Padilla. Mga kakifab, napigawan ka mo sa utok ni Robin Padilla? Ara, gine-explicar niya kagaina sa kay NBI Director sang BARM nga witness nga si Attorney Lutok. Oh? Di si Attorney Lutok na yung pawala-wala niya. Hindi ko alam, hindi ko alam. Abogado ka bilik sa ilik, hindi mo alam. Yuga mo eh. Why, gani ko tinapusan, balan ko gani ang uplan na inang kwan. Oh? Balaan ko gani ning uplan Romanov ni. Kung ano ginalinan siya ni. Oh? Amo na ko nga ang aging rason mga kakifab nga ang pagpamahog ara sa pamilya sang mga Duterte nga ginaplano sila nga uplan Romanov bangun kay kontra gali nila mga kakifab ang tanan nga mga komunista kay tungod nga si Vice President Sara Duterte amo ang nagapungko bilang chairman sang NTFLCAC subong. Kag bangod sini sang chairmanship ya bilang NTFLCAC. Mga ka-K5, amo na kun nga ang may ngalan nga naglusot kay Five Lores nga ano gani? Mary Grace Piatos. Sino si Mary Grace Piatos? Si Mary Grace Piatos, mga ka-K5, isa sa mga asset sang NTFLCAC. Nga amo nagapanudlo mga kakifive kundi nga paranago ang mga komunista, ang mga NPA, ang tanan-tanan. Isa ina mga kakifive sang rason kung nga ang may 19 kabilog na mga nakilamatay dito sa nagligad sa may banwasang tubuso. Gets nyo? Na amo na siya mga kakifive para maintindihan nyo blak. Sa malipot nga sugilanon, ining target nila sa kay Vice President Sara Duterte, hindi ay kay para nga maka-save siyang kwarta ng 125 million na. What is 125 million for them? Mas daku ila eh! Oh? Hindi ba? Billion-billion niya galing ila? Galing ti mga kakifay ba muna? May motibo. Ang motibo para nga kung pananglitan nga mapamatbatan kag makonvict si Vice President Sara Duterte, hindi na siya makapadalagan sa pagka-presidente sa 2028. Kaya muning target nila sa kay Vice President Sara Duterte nga inisya ang i-convict sa impeachment complaint kag patawan siya mga kakay-five sang perpetual disqualification to hold public office. Amo nang target sang mga kongresista nga mga kawatan kag ngadto siling mundo mga tinlo mga buwisit nila ni. Pero sa pagkamatul sila ni amo ang mga garok mga kakifay. Kunin mo lang tao ni sila siling mundo mga anghel ang mga yunipatula nila ni pero puro ni transungayan ang ara da sa may kongreso subong. Inambal ko lang matuod. O hindi ba? Kagula labot sina kung pananglitan nga si Sara Duterte magpungko bilang presidente, hindi sila kapangawa tunutudo. Kaysang chimpo yung tatay digong daw na dula, hindi kagawain isang kawatan sa gobyerno. subong mga kaifab ka pinagusto mga buisit nila nga ah! O ay pagid, da mo na mabalaan na gusto ginmangawat ang administrasyon nga ini nga ah! Sang 2016 mga kaifab, pagpungko gin tatay digong, gin-create siya na yun ang PACC. Ang ginatawag na ton nga PACC is Presidential Anti-Graft Commission. Mga kaifab, ang nagpungko si Nidri no other than is Mr. Greco Bilhica, the former City Councilor of Manila, and ini siya mga kakifab naglagan sa pagkasinador galing wala lang magdaog. Pero maalam nga tawo ni, siya amoni siyang sa Anti-Graft and Corruption. Ang PACC nga gin-create ni Tatay Digong Duterte pagpungko yagin sang 2016. Pagpungko ni President Marcos sang 2022, John Tertegin mga kakifab, automatic, gintakas siya na yun kagindula ang PACC. Ginabolish siya na yun ang PACC. Oh? Nga ah! Kaya hindi sa gusto mga kakifab nga, may nagamata-mata, nga may nagapanilag sa tanan nga korupsyon nga galuntad sa Pilipinas. Eh, kundi subong aral ng tawa, trilyon-trilyon mga kakifab, ang ginakawat sa kabansang gobyerno, kagang kalabanan nga kawatan dere, amo ang nagapatinlo-tinlo ng mga congressman nga silingod do mga Santos pero mga sungayan man. Oh. Amo nang tutuod. Plastar ko na sa inyo, karo mga kakifab, sa ato nga pagpangalagad, kaya na truk tulok si Five Lores. Diyo, siliya ba si mamultahan ta, no? Ama komersyal tanay mga kakifab na namitan ko, naganahan ko, kifab Lorenz, no? Basta ikaw gani akong technical partner. Yung naganahan ko yaw. Gusto ko giguro yung mamultahan ta nga duway. Ang mga balita, inabata na builog na iradulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant. Kagsang Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mga kakifab, kampiyon para sa aton sininga ikayong lawas sa mga may victim or sa mga may problema. Sa ikayong lawas, ilabinagid sa high blood, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga balatian, mga kakifab, cancer, kag mga pirada ka mga komplikasyon, blah. Gamit na kamo sa Klinika DTX 500. Kag Mighty C, the power duo sa Klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Ang Klinika DTX 500 mga kakifab, ang puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Kag mataas man kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE. Ang DSE mga kakifab, ini sugarcane extract mga kakifab, no? Nga halin sa DTX 500 kontra sa pagdevelop ini sang cancer. So amo ni sa kun nga ang the best ya. Nami pagit parisan mo sang Mighty C kay ang Mighty C. Isa ini ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga cellula sa ato sining lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Kani niyo na pahulat tapa nga magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan ang aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Klinika DTX 500 kag Mighty C mga ka K5 pamasyari ninyo ang tanan nga mga butika nationwide. Kaglabi kaglabaw sa tanan nga mga klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. May ara kita mga kakifab diri sa Haro, Iloilo City. Dupad sang Robinson, may ara nga klinika di Alternativo. May ara magkamo nga pwede kamo kapamasyar dito sa Maysara, Iloilo, may ara sa Kalinog, may ara sa Pasig City, may ara sa Miyagaw, may ara. Masyar kamo mga kakifab kag pamangkutan ninyo ang tanan nga mga klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center products ni Dr. Miloy. Ka? Ang nami sila kay may libre na sila nga check-up dira mga kakifab, no? Anytime ka to, kamo, ma-share kamo, palibre kamo nga check-up, wala bayad. Ayos, o ala, sige. Ang aton nga oras, alas 8:20. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
4: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
5: Kaspa pa dala. Tapos may pabutangan mo lang. Oh. Kaspa.
4: A masking disease na.
5: Mga kuko nga doon, hindi maayong.
4: Oh. Patuloy lang.
6: Nail fungi.
4: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid ditribayo. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang ditribayo sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni ditribayo ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag mamintin ang hamot sina.
7: D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
5: Hamot ang bulak.
4: Yes.
5: Buksan. Ha?
4: Bulaklak, ah, bulaklak.
10: Sa buhay ay kailangan.
4: Bubuka ang bulaklak.
5: So sa ang bulaklak.
6: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio. Nga may arasang vitamin D3 nga nag-regulate sang immune response ng imo nga mga white blood cells, especially ang imo nga T regulator cells.
4: Subong wala mahadlok ang tao sang kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
6: Oh,
8: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
11: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Katumar gid ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
4: Mm.
5: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
10: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
5: Kuno mi gid yang D3 Bio no pilas-pilas ka.
4: Di pagyapon mo ginom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
5: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
10: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
8: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
14: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaynay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigid ako makabatsyag pang sakit.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old. Isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang mas ginpabaskog ng kapsula para sa mga mata. I Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
21: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
22: 4 Biotics! Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
21: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Good news!
8: Good news!
21: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre? Libre!
21: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift,
24: OT,
25: Breadwinner.
24: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap inamin, suwabe ang hagod.
0: Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
2: Clinica Diofresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
23: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasing!
27: Tigalapa!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang Extel!
27: Supplement for men!
28: Gordes!
27: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
28: Extend food supplement for men.
27: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
28: para sa tigasing performance.
27: Extend food supplement for men
28: para sa matino na dugo.
27: DTX 500
28: para sa healthy gatay.
27: DTX 500
28: ang DTX 500
27: ang may mataas ka antioxidant
28: nga amo naman
27: ang nagatino sa imo atay.
28: Basta tino ang atay,
27: happy kanunay.
28: DTX 500
27: masaligan,
28: epektibo.
27: DTX 500
28: mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500.
28: Ikaw pala
27: ang may diabetes.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500
28: ang may powerful compounds.
27: Yan ang gapanupo
28: kagakontrolar
27: sa imo blood sugar.
28: DTX 500.
27: Masaligan.
28: Epektibo.
27: DTX 500.
28: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
28: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
28: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
28: Yung may D3.
27: Matatags mga butika.
30: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
31: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
32: Mami!
31: Angeline!
32: Walang masama sa okay lang.
31: Pero,
32: sa Star ka na.

0: diet and exercise, panalong panalo ka. Star Nutrients Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: D3Bio!
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Malakas, mga butika!
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
2: K5 Nightwatch June Alujado Kapulot. K5 Nightwatch.
7: Kabalik na mga ka-K5, Badri, sa aton nga pag-pangalagad. Oras aton karon nakalabor kita sa 35 minutos na nakaligad sa alas sa 8. Check na tanay karon ang latest weather report nagika sa aton siling pag-asa Iloilo. Kamusta na to ng aton siling panahon? Kung ano ang latest? Mga ka-K5, and after that, check na to karon ang mga balita na kaga-information. Nagikan sa ibang panato siling mga ka-K5 patrol reporters, mga ka-K5. Shoutout tanay sa aton ng mga followers, mga ka-K5, no? Sa mga followers na ton. Dili sa ato siling pagpangalagan. Storyanta, mabalik pa ko dugay-dugay sa mga nag-angan-angan. Parte sa latest ang ika-ano mga adlaw. Mga ka-K5 sa impeachment trial kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Balik takaroon dugay-dugay, ha? Dili sa ato siling pagpangalagan, mga ka-K5. Shoutout sa kay Bibi Girl. Siling niya may malita ka o pa kag wala ka na kaso. Dayon, siling niya to. Kung mag-upod ka sa ilang grupo. Kay Florinda Cadavero, shout out kay Din Villarreal. Mayang gabi kay 5 John, tanaw lang ko di si Mo live sa Bacolod City ni. Mayo, oh, mulit Penuela, shout out man. Good evening kay 5 John Cap sa kay Ching Maluhubag, shout out. Mercedes Malquerido, shout out man. Edson Cabanero. Sini nga Boss John. Mga wat na lang tadako di. Di pa kita mapriso kung gamay gani kawaton ta mapriso ta gidayon. Amo na rason gani siguro kung nga ang damo-damo sa nagapangawat subong mga minor de edado pero protect damo kawatan subong mga minor de edado karon dugay-dugay bla. Shout out ko na sa kay Rene Ambahan, ang interviewee sang intern sang WBSU, idol yagi ko, no? Baw grabe, ha? Kwan, si Rene Ambahan, shout out, no? Kag shout out man sa kay Magilani Tore sang Veterans Village gapamati man, shout out gid kag sa kay Lourdes Ramos Halico ga monitor man ni sila gapamati ni sila tanan diri sa ato sini nga paghalapangalagad ginbilin gid ni sang aton nga interno kay mo ni sila mga naga nakaatubang sa sining aton nga mga fans, mga masugid nga mga listeners kag mga followers, mga ka-K5. Shout out man sa kay Edson Cabanero niya. Sila nga Guard Isko Francisco. Kon media men ka nga dikit sa administrasyon kagdilawan, sigurado paldo kay ang mga malita ara sa ila. Pero sa mga media men, dira nga ang ila istasyon niya may color nga yellow kag blue. Tagabalita puro kontra Duterte. Makasulumod mamati. Kontra Duterte. Tanan natin yan muna. At ilaban-laban bastante na sila sa malita. Sa kay Alfada, good evening. Shout out man, Julio Sancho Abilar de Medina. May gabi, Idol John Kapulot. Ayos, Idol John. At least, may dagdag kaalaman. Kami kay Nano gusto ipa-impeach nila si Vice President Sara Duterte. At least, minsindihan nyo. Ang sang makabayan black kay abot na namon. Okay, oh mayo. Sa kay Emma Castro Kabilan, good evening ka K5 John. Kamix vlog, komunista K5 John. Amo gani komunista, no. Sa kay Manny dapat shout out sa kay Rose Lopez, Lopez. Good evening Idol Kapulot. Good evening man, Kamix vlog dalugdog, tawag sina K5 Idol John. Molotov, ganin na panawag. Ano niya? Romanov niya. Itong plan Romanov lang. Naginambal na. Robert Legaspe, da, shout out man. Kay Hazel Mayer. Shout out, Madam Hazel Mayer. Good evening. Kay Carl Beste Silorio. Good evening, Idol John. kag sa tanan-tanan ngayon pamati, tanan sila, Sir John, mga makawat man gani, muna wala na ko salig, kag indi na sila, katilaw sang buto ko, maayo pa, blankuhan ko na lang ang akon nga baluta. Magamon naman na lang kung ibutuhon mo ang matutuod nga nakita mo, bisan pigado lang, san wala kwarta, basta importante, maalam kag inang nagakwan, bisan hindi man maalaman, pwede man na, basta ang kwan inang matutuod wala nga mga serbisyo sa insakto, hindi kay mangawat. Oh, sa kay Rose Farito Chavez, good evening, shout out. Bibo girl, shout out man. Romy F. Espada, Idol John, ang heart mo, kalma gamay. Ako pa. Nero Nilo Loredo Gamosa, shout out kay 5 John, God bless. JC Matias, shout out man. Kay Jerry Miranda, good evening kay 5 John, shout out sa kay Jerry Miranda from Kalinog. Shane Tansilia, shout out man. Patrick Vergara Rua, shout out. Florinda Cadaveran, Marinette Manikan. Why subuhang pag-asa tayo, hindi malabot. Ate, sige. Okay, now anyway, check ta na lang ang mga pila na. May kwan, may mas ito sinireport sa Atoy Patrol. Amang kutabis kay 5 game. Kumayara, pero kung wala gid man, ati isyaw na hontay. Check na ton mga kay 5, dugay-dugay ang pila ka mga balita, kaga informasyon. Nagikan sa patrol na ton with kay 5, Kim Kaluyo. Una balikon taliwat iban pagid ato sining mga followers sa kay Jordan Montalvo Sumaribo, shout out, good evening sila nga, God bless. Sa kay Wilbert Libuna, shout out, nilan taw ko si Modis Manila. Gali oh. Sa kay Richie Magos, shout out man. Christine Gardose, pagusto sila pang recruit mga student masaka sbukid nga ma NPA. Oh, sining ito. Sa kay Chris Boyko Almohen, yan good evening, job well done. Among daang kurman, ikaw gid lang ang naka-explain sang husto kag maathag nga explanation parte sa matutuod nga papel kag tinutuyo ni Vice President Sara Duterte. Maathag pa sa untong adlaw ang paghangop ko. Thank you so much, Idol. Kay Mary Jane Galyasa Garillo, good evening, Idol John. Gatulo man laway ko sa imo, kadlaw ba? Daw mapariho man ko sa kay Luis Truaw. Sa kay Jenny Halyorina niya, pwede na ko gali ka idol ka debate about sa kunsin o si Piatos. Now I know. Amo na sang tutuod. Amo na ko nga ginapangita nila si Mary Grace Piatos. Bisan kwaan nila kagkwaan pa magpangitaan nila nga lanto sa may inang NHA, no, national ano ganina, ang sa Kuanbla, ang ANSO galina, no, National Statistic Office, kundi ginpangitaan nila ngalan na si Mary Grace Piatos, gin-confirm na to, gin-verify na to, kung ara gin man sa listahan, ara sa computer, nakalista ngalan nga Mary Grace Piatos, wala eh, siyempre natural, wala gilang ngalan na nga Mary Grace Piatos, kaya nga ah, ginatago na ang ngalan niya sa malipot nga sugilanon. May tawo nga amuna siya ang isa sang mga asset, mga kakayfive, nga nagakuha sang informasyon kang nagahatag sa informasyon sa aton gobyerno. May kaangtanan sa mga kwan, may kaangtanan sa mga operasyon sang mga komunista diri sa aton sa Pilipinas, nga ginatawag sang aton gobyerno nga communist terrorist. Hindi bla mo na sila mga terrorist communist, hindi bla mga komunista. Karon, normal lang na nga butang sang lain nga ngalan o kun alias. Kaya mo na silang mga asset naton mong, di bala mo nagid nga asset mo, sunugon mo. So amo nang rason kun nga ang ngalan niya is Mary Grace Piatos. Pero ang Mary Grace Piatos nga ginatawag nila na, may ara ina mga kakay-five nga buhi nga tawo or ginatawag naton nga warm body. Pero hindi na niya matutuod nga ngalan ang Mary Grace Piatos. Amo na rason kung nga nga wala siya nakarehistro sa National Statistics Office. May ngalan na sa nga matutuod nga iya ngalan niya galing kay Manti. Siyempre, tungod kay asset siya, tungod kay siya ang ginatawag naton nga depenetration agent sa kampo sa sulod sang mga komunista. Rason nga ang ngalan niya is only Mary Grace Piatus, mga ka-K5. Oh? So amo na ko na nga ginapilit sang makabayan block. Ginapilit ginila nga pagaon kag pangitaon si Mary Grace Piatus kag init ulo nila. Kay amo na siyang nagahatag information sa opisina ni Vice President Sara Duterte kung sa diin ga para nago ang mga komunista kag kun anong mga aktibidades nila. Amo na siyang ginagastuhan sang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Amo nang matutuod nga insaktong istorya, mga ka-K5. Intindihan nyo na? O oh, na, debate na ka muna, Gina Halyurina, bato! O, oh, bato, bato. Oh, mga ka-K5, bato! O, oh. Oh, sige, sige, balikon ta ka mo karoon na liwat, ha? Balikon ta ka mo, istoryahan ta ka mo liwat, tugay, dugay. Diri sa ato, siningapag pangalagad, kag tarakayon ta niliwat, dugang, kaya ang aton nga mga intern may kwan pa. Mahatag sang situational report, nagikanatso na ato, sininga intern, nagikan sa West Visayas sa State University College of Communication. Ato sila nga intern student nga si ka-K5 intern Renalyn Durin sang WVSU COC. COC, ano ganing COC man? Ang COC sa paglantaw ko, Certificate of... ano gani na ang pagkuan ba mag-file ka bala sang imo nga kwan, mag-file ka bala sang candidacy, no, certificate of candidacy. Certificate of candidacy, hindi ah, kwan ya, College of Communication na ya. Ang COC na ya kun eleksyon, amo na yang certificate of candidacy. Iniya ang COC nga sa WVSU, mga College of Communication sila ya. Para si mga ka-K5 ang situational report, nagkikasato sila yung COC. COC. WVSU, COC, intern. Mga ka-K5 diri sa K5 News FM Iloilo. Po sa kay, ka-K5 intern, Renalyn Durin. K5 Renalyn sa situational report, standby.
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
7: Kari pa unahan niya ko taghol kay ido. Bau. Mhm.
4: Pasuyap-suyap ka kunwari. Mhm. Patingin-tingin sa akin di maintindihan. Mhm. Ang ibig mong sabihin.

0: Grabe! Perte! Grabe siya! Magkanta, ganit kang magambal nga inang ipag kung mayroong kamang ano ganito? Pasulyap, sulyap lang. Ang taas nga, kwan, ang taas nga, ano ganit? Ang taas nga part, ano ganit na?
1: Part?
0: Taas nga part.
1: Kung mayroong pag-ibig ay
0: ipagtapat mo na. Na, muna. Sa mo na nga part, saka ka sa bangko. Sa bangko, inigani sa likod sang patrol. Para malabot mo. kanami si mga kanta ginpili-pili mo ginaguro para sa kuanay sa mga tagpalamati ta kay Five Barry na len.
1: Yes, so para sa imo man ka kay Five.
0: Ah, para pagisakon pasulyap-sulyap lang.
1: Oh. Yes.
0: Sige. Din ka subong ara ka sa diversion road.
1: Yes, kay Five June, nari kita din sa my diversion road kung diin na recently, may nag-viral din rin nga kakarirahay ang mga motorista.
0: Oo, te, why na da subong? Kaya arak ka mo da? Why na? Hindi makita?
1: Sagi na lang, kasi sa June may nakitaan kita nung magpadalagan sa motor. Bala, inang nagapaburhot kasi sa June.
0: Pila kabilog sila?
1: May nakita kami mga dua kasi sa June. Ah,
0: diba si sila na tong nagapakurbot? Sila na tong gapalumba to? Ay mo pagsinggiting, ahoy! pero dasig lang sila, tapos why naman nagbalik?
1: Why naman ka K5 June?
0: Subong hindi na sila subong magpalumbaan. Naida, kay nga nag-viral sila nga daan sa social media. Laban-laban, padula-dulaon naman na, pa likat-likato naman nila na nga daw madula naman ang kontrobersyal. Amo na mapagbalik nila, liwatis, kapin pa kay ara, kada subong sila, hindi ka muna yung mag- palumba-lumba. Di kay aradaan si K5 Rinalin, no? Nabantayan niya tao. Oh. Abi nyo, hindi na sila marunggis, ha? Te, so, subong tawhay ang dalan, eh, no? Kay wala na sang manog, kwan, naga drag race?
1: Yes, sa K5 June. Sa aton maobserbahan, ang dala nun is, maturo tawhay man ang dalagan sang trapiko. Siyempre,
0: madamo
1: man sa
0: lakyan,
1: pero matawhay siya
0: kay K5. Okay. Sa subong ng mga inuras, ano ang naobserbahan mo halin kagaina hasta subong K5 Rinalin?
1: Halin kagaina ka K5 June, halin kami sa my port, nagagi man kami sa my city proper, sa Lapa, sa Haro Plaza, kasi subong, sa Diversion Road, no, ka K5 June. Kagaton na naobserbahan, nakita naton na halin dito kagi na sa my port, pakato diri sa diversion, parehos lang man nga matawhay ang amon nga paglibot-libot ka K5 June.
0: Ano nga mga salakyan pa ang nagabiyahe subong makita nyo? Da, may mga dipasahero pa nga salakyan, galabay or halos kalabanan, mga private na malangkag mga kwan, mga taxi.
1: May harap pa ang iban sa K5 June ng mga nagabiyahe na jeep. Pangkalabanan si mga pribado na nga salakyan sa K5 June.
0: Inang sa likod mo na nun na uli, Ganesh na o? Sa likod mo na?
1: Pabilya sa K5 June.
0: Pabilya. Papabilya. Galito. Kabalo ka kung anong pinakamanamit ng mga espesyal ng mga pagkaon sa pabilya?
1: Sa ako recently nga nakita ka K5 June, manakita ko doon dito nga trending ice cream sa pabilya.
0: Ice cream. Tuod, yes. No? So, pero ang ice cream common, ano gid ang pinakanami nga halos kilala nga mga pagkaon dira nga ginahimo nila sa pabiya magluwas sa ice cream?
1: Bayi-bayi ka siya.
0: Kay gintudluan. Tama mo, sa kilala ko, siling sang maestray, no? mga estudyante, bla? Dua ka estudyante. Siling niya. Ano niya maalam ka sa mathematics? Siling sang bata niya. Madrama, taglianay, bala? Ikaw ang bata naman, ako naman ang maestro. Ano sa imo? Ikaw naman ang bata. Ikaw naman ang kwan. Ikaw estudyante, ako ang maestro.
1: Ha? Okay,
0: sige. Okay. maestro, no? Lalaki. Maestra na lang, ah. Para babae, ah. Babae, ako babae.
1: Okay.
0: A class, our lesson for today is about mathematics. okay. Rinaline, what is mathematics?
1: Sir, ma'am, mathematics is all about numbers, like adding and subtracting and multiplying and dividing.
0: Wrong! Mathematics is our lesson for today. okay. Kung adri kita sa addition. 5 plus 2 equals?
1: 5 plus 10 is equal to 15, teacher.
0: Wrong! Tapos, may classmates yung nagambal. Yeah, ang daku-daku sa... 5 plus 3 equals ano? 5 plus 3. Tapos hambal sa iyang classmate. Ang daku-daku sa 7, ang daku-daku sa 7. Tanong sa Batma. Ano yung sa Batma?
1: Hey, teacher.
0: Hindi. To Alia. Ang daku-daku sa 7, kunin to Alia. sa batsang maestra, kay Gintodluan. Ano ka, boring mo to sa aton nga joke man. Sige na lang, ah. O, te, makanta ka pa o hindi na lang. Amo na tong kanta mo, isa lang.
1: Sige, may isa pa. Ang may isa kanta pa. Kagina sa mga bata sa kay Ma'am Kisha.
0: Aba, may ginkanta. May ginkanta mga bata sa kay Kwan, sa kay K-5 Kisha Hanaysay, may ara?
1: Yes, ang pagpanyako naman kagina sa my port kay K-5 June.
0: Aba, sige be.
1: Kanibalismo, pag umalis, ay nilako ka malusang lyrics, ay
0: sa sunod, i-memorize mo, tapos i-recaron ko si On, okay. Kagina-recaron ni K-5 Kisha. Sige, anyway, the way chance nga mag-ulan, K-5 Kisha, K-5 Rinaline.
1: Sa K-5 June, sa aton makita, sa may kalangitan, mayara man nga makita ng mga bituon, apang sa Superdamo ka K-5 June.
0: So, bot silingon, the way galom, sumubot silingon, kay kitaw na bituon wala galom, wala chance nga mag-ulan. Pero subong ang klima medyo mabugnaw o kon mapaang.
1: Medyo mapaang siya ka K5 June. Apang hindi mangid masyado.
0: Sige. Okay ah, sige ah. So libot-libot lang mo anay da. Kagati ko nanog imakaroon mga balita da nga mga undas pat karon na kuan lang ka mo di, indicate lang ka mo di para nga makahatag kita sa informasyon dogang. Thank you so much sa K-5 intern Rinaline Durin.
1: Para ay, hindi si K-5 student intern.

0: followers. Sa kay Great Sandy Aces, good evening sa niya idol, sakto ginaya. Hambal ni Jenny Halyurinal niya bao, tingala ko akig-akig ang makabayan. Black sa kay Sara, kay mapagusto sila gali nga, nga pinagusto ang mga kawatan. Sa kay Daryl Parcon Fuerte, good evening watching Duran. Watching Duran, Dumalag Capiz, sitio na bayi sa Parcon Fuerte and sa Fuerte family. Kay Ria Capanas, good evening. Shout out lang sa kay Ihada. Kay Jenny Halyurina, sa kay Susan P. Siscar, shout out man, Kamis Vlog. Kay Aisha Ahmad, and subong man, sa kay Maria Phil, Maribel Fahurano, sa kay Rita Cleon, Diaz Katamin, Elmar Diaz. Hello, mayang gabi. Shoutout lang gali dira sa mga taga Nayawan, Tapas, Capiz. Kaga sa ila ni Elizer or Elizar Diaz kag Vicky Diaz. Nga always gid nga nagapamati sa imo. Salamat, kid. Kaya Christine Gardose, niya nga agin cancel nila ang duwa ka mga defense witness. How unfair man na. Ay, hindi ila to witness. Gin-cancel nila kay daw kita. Lalo dumatarbisiya sila kung hindi napag-cancelar. si Juan, si attorney Sulayka Lopez, gin-cancel nila. Hindi na nila pagpapungkoon. Si sino pag ito? Basta gin-pang-cancelar nila tanan-tanan to. Isa na lang ang ilang papungkoon ko, no? Si Juan, yung pulok-pulok na taga-NBI, blang si Melvin Matibag. Motong katapusan lang kung nga papungkoon. Ina nga mga witness mga KK5 sa ginatawag nga Article 4 sa impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte, ginatawag nila nga grave threat kag ang inciting to sedition. Amo na nga kaso ang ginfile nila sa Article 4 sa impeachment complaint nila kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Bengs PSG, shout out man, kau na lang kasi sa kay Rimya Panes, Agosto 5, shout out man from Kuwait, no? Good evening. Kay Richard Almiranti Maso, may gabi boss, pa-shout out naman ng mga taga Negros, Sinigaran boss, ayos ah. Kay ikaw na lang niya, good evening Idol John, I love you, sila niya, ikaw na lang ang ngalan niya. Bago namin ka namin ngalan niya, ikaw na lang kasi. Sa kay sino pa ibande, Rosimpas, Tubisa Gagnaw Liz, sa kay Laila Sofia Altelio Hiroche, Stanley Valiente, Christine Garduzzi, Dendin De Los Santos, Verna Salvilla, and sa kay Edmar Likina and Rosimpas. Ang mga balita ngayon na batian mga KK5, ang builog na iradulong sa inyo sa Kaluan sa Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang D3 Bio mga KK5, isa ka superfood supplement nga ginimugikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pero may maayong natural antimicrobial properties labi na gid kontra sa mga virus pero sa dengue. Ang medium chain triglycerides nga alin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ang ginahimo sa atong ilawas into monoglycerides kaysa na diri nga natawag na ton nga monolaurin. Ang monolaurin mga KK5 nga halin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo ka pinakakusog nga natural microbial sa aton nga kalikasan. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sang pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Sa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dinggi ka. Wala labot sina ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agud malikaw ang lawas nato sa bleeding ko na impektar kana sang dinggi. Kanano pa ginahulat naton mga KK5, inom na kita sang klinika D3 Bio da superfood supplement para layo kita sa mga balatian katulad sang mga viral and bacterial infection, sipon, ilan at ubo, trangkaso, mga balatian sa baga, kagiban pa nga mga infectious disease, mga KK5. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Ang aton nga oras, las 9:01. Ining oras, builog na giradulong man sa inyo sa Kaluan sang Tando Eye Light. Gaan nang may kasama.
1: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.

0: mga buti ka.
1: D3Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio.
0: Ang D3Bio.
1: You may VCO.
0: Ang VCO.
1: You may D3.
0: Mabagat, mga buti ka.
3: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na.
3: DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
3: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
1: DDX 500.
3: Garantisado.
1: Epektibo.
3: Aramis.
1: DDX 500.
3: Nagapalandunon ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauhaw.
3: Masi may diabetes ka na.
1: Mag-DDX 500 na.
3: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
3: Yan ang panubos
1: ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Garantisado.
3: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Dali ka mga langaw! Ari na kapaborito natin niya, ilaw!
11: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Dalaong magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Hood Superman for Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Hood Superman for Man. Extend Hood Superman for Man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi, daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men.
0: Para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tay.
3: Happy kanunay.
0: DTX 500.
3: Masaligan.
0: Epektibo.
3: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy?
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
3: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
0: Masaligan.
3: DTX 500.
1: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3
3: nga may Physio.
1: Ang Physio
3: nga may D3.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3
3: nga may Physio.
1: Ang Physio
3: nga may D3.
1: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin. Makabulik sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotis.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
5: Kabalik na mga ka-K5 Badri sa ato sining pag-pangalagad. Oras natin karon nakalabor kita sa 11 minutos na ang nakaligad sa alas 9. Sa sining mga tinion mga ka-K5, check naton ang mga detalye na sa mga balita nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyong. Inasang aga pa na nawag sa akong kilala ko. Sila nga may nakapalagyo nga priso sa kwan. May nakapalagyo nga priso sa may banwasang uton. Oh, siling ko nga nakapalagyo sa kaya ara masasulod sa prisuhan. Ing sabat niya, sila nga pa rin niya kay nagpa-check up sa rural health clinic. Di pagpa-check up niya sa may rural health clinic, agin bantayan niya lang nga makalikat-likat nga magtalikod ang doktor kag ang duha ka pulis nga nagabantay sa niya. Nalagyo ang dungol niya. Ting kaso ya, rape pa naman ang kaso. Di mga ka-K5, gin manhunt ang ining suspect, ining priso mga ka-K5. Ngayon man kay nalabot madayon, kag nadakpan man dayon sa ato sinang mga pulis. Pero daw ipa-explicia daw ipa-kwanon. Ginapa-explain karon ang duha ka mga pulis. Nga mo ang nag-escort sa sining priso nga ining nga nagpa-konsulta sa rural health clinic sa may banwasang uton mga ka-K5. Pero dakpan sa kuno ah. Sa ato sining mga pulis subong ining nagkapalagyo nga prison dakpan na. Dali mga detalye sa mabalita upon kita kay ka-K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa Kampyon nga report. Standby.
2: K5 News FM. Kampyon report.
5: K5 Kim.
6: Nang taklad sa CR ka-K5 John tunto, sa bintana sang CR.
5: Sa bintana ka CR glinlagyong dungol.
6: Kaya ang balya, ay dumangihi na gid ko sir.
5: Amo na ang balya sa pulis.
6: Yes ka-K5 John. Tapos siyempre yung pulis no kinanglanon man mo.
5: Sa rural health clinic sa mong yan sir dumangihi na gid ko sir ma sa masulod ko na CR tapos ang doktor naman yati siyempre gahulat-hulat man kay manti ikwanon sa mong
6: Actually gahulat na sila ka-K5 sa result? John sang result na yan sa medical examination.
5: Okay. Base sa CCTV footage, makita nga ang iya nga pusas ginatago ya sa iya nga bayo, parang hindi makita.
6: Dutela na siya ka K5 John, according man diri sa kay Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang hepe no, sa Uton Municipal Police Station, nga hindi, pag hindi niya matumod, kundi niya ito kinuha, pwede man siya mga, may mga hinapitapitan pa siya, sabi mo.
5: Nga hinaliyay, base mga halayan, yung gurin kwa na.
6: Base lapat si CR balahaw, kita mo kung saan ko kaisa sa CR, may mga trapo-trapo pa mo.
5: Yan, yung mga lapat-lapat na da, niyan na rin, parang gintago, yaya pusas, parang hindi mabalaan nga priso siya.
6: Kunabi, do gatapik lang kamot mo ah.
5: Sa ding gani, dapit na plastar ang kwan, ang rural health clinic sa merkado.
6: Yes, ka-K5 John. Bali, sa likod, yadira, do may gym sila dira ka-K5 John mo.
5: Sa likod sang kwan, sa likod sang police station.
6: Medyo malayo-layo pa yung police station nila ka-K5.
5: Sa likod sang gym, sa likod sang gym gali nila sa atubang sa kwan.
6: Ang gym na dira ka-K5 John, kagang nila yung rural health unit.
5: Sa atubang sang merkado gali, sa atubang sang merkado may gym na da tapos ang gym
6: Dugay mo nila nay na da nga ano mo pagapakayo sila dras ang ilang munisipyo.
5: Sa likod nila amo na dang rural health clinic kali sa likod sang gym.
6: Yes.
5: Sa rural health clinic may CR.
6: Yes, okay actually duha na sila mo isailo na bala sa may BGMP. Supposedly isailo na sila kay before ka isailo sa BGMP.
5: Napa-check
6: up. Na isang medical examination.
5: Ang
6: K5 John yati wala sa sablag sa lawas. Actually dungan niya to tanik inaya si Jerry Lima ka K5 John mo.
5: Amo nang proseso ya
6: Oo.
5: Antes ka ikwan, antes ka isailo. kinanglan lantaon anay ang imong kwan nga ikayong lawas lantaon anay kun anong health mo no health status mo pag fit ka nga ibiyahe kag isaylo then amo na ang kwan ang pagsaylo.
6: Yes, kakipay ba, John? Actually, ang background ni, by the way, sa iyang kaso yan ni rape, kakipay ba, John? No? Sang last week lang isang June siya, ginreklamo, kag nadakpan man siya gila yun.
5: I see. So, ang iyang ginhimuslan, ano ni, baka?
6: Based sa info, ang timbang sa iyang tiyo, kakipay, John.
5: Ah, timbang katiyo niyang binakol, ya, tuntugid. Timbang katiyo niya, ginakuha niya galiya, ginakuha niya man, natira-tira yaman, nagreklamo ang timbang.
6: Yes, kay K5 John.
5: Okay. So, pagdala sa iya to sa my health clinic, bago kataas gali ni sang likod nga porsyon sang health clinic, ninalumpat yan niya nga magsuo. Kaigong lawas yan sa may bintana, nasang CR nga.
6: Dapat square actually ang bintana, yan na K5 John. Medyo madako-dako man actually mo.
5: Ah.
6: For example, for example, duha ka lawas ko kaigo. Kaigo ba to siya kay ni mangid siya mo naka
5: hindi masa dako. Dako.
6: Malami yung belt nang to sa.
5: Dako gimang gali pwede gimang basta makasuhot base sa mga buho ni, basta makasuhot kuno ulo mo igo na pati lawas mo mong.
6: Laban-laban gini, basta mag-una ang ulo, lusot na ng bilog lawas.
5: Lusot na ng bilog lawas, basta makauna lang ang ulo. So, muna ginagyan niya gali, tapos lumumpat sa likod, tapos nandalagan siya. Pagkanto sa, din siya nag-diritso ko, no? Sa na-interview mo, partes, pag kunin, nadakpan na siya. Din siya kunin diritso, din siya nanago.
6: Dito siya kaki Five John sa Tangkungan.
5: Tangkungan?
6: Oo, sa Tangkungan siya mo. Arab lang ang lawas siya. Naga sabay man sa paglutaw-lutaw to sa mga tangkong ulo ya lang galusot.
5: Sa diin nga lugar ano nga barangay?
6: Sa poblasyon is kaki 5 John.
5: So lapit man na sa may sulad.
6: Lapit lang man sa banwa. Sa may ano sa banwa? May sentro. Doon na lakton, pwede man lakton kay 5 John.
5: Lumumpat gali sa may tangkungan ka magsalom-salom to.
6: Amogid ang description niya kay ulo ya lang ka ano mo kung taos babaw mo kung makita gatika-tika
5: kung makita yan nga may mga tao salop siya
6: yes galing ito guys, tawag na no
5: tapos
6: may
5: kina,
6: mga nakakita sa iya nga mga bystanders
5: nga toto siya
6: gati ang iya bala nga tela na bala doon na ano ah doon no, nakita nilang porsyon sa posas kay 5 John there is why nga may nakatudlo nga tiya to may naglabay dari nga lalaking and may nakaposas di siya kaina.
5: So mo to nga ginasunod sa aton nga mga pulis nalagyo sa sangaga ano oras na nadakpan?
6: Actually, ang mga around 3 ka oras, no? Kay mga natabo atong pagpalagyoya, mga grabanta, alas 11 sang aga, nadakpan siya sa mga otoridad nato, andres sa may population is, mga around last 2, kaki 5 June, no? Kagti, actually, supposedly, tigin dulong na nila mantani sa BGMP pututan para i-transfer o galing kinakitaan siya bila sa mga gas-gas kaki 5 John tungod man sa pagpalagyo yato kag pagkamangkamang to sa may tangkungan kinang landliwat sang medical examination para ma-check on clear kaki 5 John
5: ti pa-examine naman sa liwat ti ara yes. na sa subong sa prisuhan naman sang uton
6: ara naman siya sa may prisuhan sang uton
5: kag
6: based information yato do wala sa Blamayo katulog the day before kasi isa iluhon siya sa BGMP mo basi overtime siya kuno natong matabo dito sa iya kasi syempre ang usually mga istorya bala sa kuno sa ilo kana sa BGMP kaki 5 Jonah na kulukulbaan na to siya sang iya nga mangin kapalaran
5: sa din sa idalon nga BGMP o sa pututan
6: sa pututan
5: hindi sa may ungka.
6: Pututan, K5 John.
5: Sa pututan.
6: Butok-butok na nabi sa may ungka mo.
5: Oo, ate. Kung dito sa pututan, ito preparahan niya gini. Dalagi sa sang pumada. Kaya kinanglano na tong pumada para mag-kwan, para nga maghining gawang buhok niya.
6: Kagati.
5: Kapin pa nga kapin pa nga daan. Kapin pangadaan nga ang kaso niya, rape, abaw, paborito, ka mga priso.
6: Yan sa mga priso. Mo, nagali kaso mo, anong sasko ka to gali ha?
5: Oh, sila sa mga priso niya, rape, gali kaso mo, nang balbal ka. Sila nga tuwad. kay butangan ta pumada. Kusa mo naguro, iya ginapaminsan. Iya ba, ano, alihan matabo sa akong itong natukotuman? Ba, siya, ihan ko ni Moon ko nila ko itong, Moon nila ko itong, kwan nga, girlfriend.
6: Actually, mo nakakipay ba, June, no? Gina, bilang part sa due process, mga ano sang pathag, ang mga nag-escort niya sa iya, nga mga polis, no, kakipay June. Actually, sang nagpangiinis siya, based sa information, doon yung lakan niya man mo lang ZR, kasi may nagabantay man sagwa, ano? Kag pag nakabati isang pag nagpok mo, ang aton siya rin nga kapulisan or ang polis nga nag-escort sa iya, most probably, amo na to siya, ang paglumpat niya na pala, no? Sa may bintana, lusot to siya sa duta, sa may alikod, no? Sa nga CR. Ginahulat na lang ang explanation sa nga ining duha, no? Ka mga polis. Kaya actually, ang isa, ginabantayan niya, ang nire-escort niya, gidya, si Jerry Lima, kag ang isa naman, amo ni si alias Ronron, kakipayba, John.
5: Ti si Jerry Lima niya, inog-transfer man niya sa Pututan to?
6: Na-transfer na siya, kay bihim siya, siya kay ina.
5: Ato na to si Jerry Lima, gali?
6: Yes.
5: Madumduman sa mga tagpalamati, si Jerry Lima, amo ni siya nagpatay, blatos, malam sa may...
6: Sa 89 anos, dira, sa may ano ah.
5: Sa may
6: Tabuksuba.
5: Tabuksuba sa Lapas. Tapos, yes. Amo man ni siya, ang gin-entrap nga may granada, nga ang mga pulis nagdinalagan.
6: Madumduman mo kay Pipe John, ano to ganyan singit nila to?
5: Yeah, ay, puta granada. Dinalagan ng mga pulis. Amo na siya, si Jerry Lima. Amo galing ng upod sang rapist. Ganing idalon galitani to. Galing siya yan na lagyo. Tapos Jerry Lima, yaw yung lagyo.
6: Why siya yung nagpalagyo? Tiyama ko mo ang... kaso na lang kayo natin, rape, may rape. Iyaya, murder, to iyaya, kaso, kakipay. Pero kayo na si Jerry Lima, nag-cooperar man, kakipay ba, John? Kasi si Jerry Lima, bikagin na siya preso, kakipay, John.
5: Okay, ate, sige ah. So, mayo kayo nadakpan man dayon sa ton ng mga polis. Kung wala, aba, para mungol kay kaduwag polis ng escort eh. Tingala ko kina nga si Linko, kwa na, inang insaktong inang balita, bado tagu-taguon patani ikaw uton pulis.
6: Taron mo kay,
5: anon makay konfirmado gin mo, si Linko sigurado gini, confirm gini, kaya ang naghatag sa akong sa balita, mismo, dra mismo sa klinik, gista, gaubra. Sa klinik mismo, gaubra mong. Sir, naglagyan, nalagyo na sir ang isa kapriso, nagpa-kwandyo, nagpa-check up. Ah, nagpalagyo, halin sa rural health clinic, din lagyo siya. Sigurado, giko, nga mo, ginamay na tuon, ginang balita, o, tikita mo, insakto, ginman. Galing nga, imay lang gani, kaya nadakpanda yun.
6: Mo, gid kakipay ba, John, hindi, kramaal, saneng, yun nag-escort, kung nasa subong, wala nadakpan. Pero mayo na, mga ronda do 3 hours, man nga, pangita ay, dira lang siya yabi sa kangkungan nang managpanago mo. Wala man so siya yabi nagpalapit sa pamilya o nagpangayo sang tabang. Actually, sa dugang nato, narin nga balita ka K5 John, dito sa may area sa barangay Hagimitan sa may syudad sang Pasi, di may natabo dito, no, nga pagpangransak. Ang ginransak, isa ini siya ka Changi, pero medyo madako-dako naman niya Changi ka K5 John. Kaga ini, no, natabo based sa CCTV last days sang kagabi, July 14, no? Na tabo nga ginsulod gid sila dira sang ining minor de edad 17 years old nga si Alias Toto nga naga atinir no malapit lang man sa inang barangay Kakipayba John. Base diri sa investigation sang Pasay City Police Station dumangro na 7 na no sang aga na discover sang tag-iya sang Changi nga tigin ransak na. Kay ang ilang likod nga porsyon sang ilang aportahan or di, ang sa back door nila Kakipayba John at may damage na ang inang area no kag base man diri sa CCTV sang kapulisan or sa balay kaki or sa Changi nga ni Kakipayba John nga tinaglabay sa ato panginig minor nga suspect kag tigin kakasya balang astil mating nga nabutang dira para makalusot siya Kakipayba John. Actually ang ginkuha yan ang mangid ni is ang cash no mga around 65,000 kay supposedly ibayad bala ni sang tagiasang Changi sa tawag na no agent or ahente ni bala sa mga sigarilyo kay medyo dako-dako manila nga Changi kag aside sa mga kwarta wala naman yan natandog no ang iban nga mga balaligya api balingit ugen target gid is ang atong cash. kakipaiba, John. Tina, natultulan ma, nangyaring minor nga suspect ka. At tungod man niya sa mga CCTV footages, kag timat hagman mala, no? Iya sining na itsura sa kuwa, iya sa CCTV footage sa Changi mismo, no? Tekag sa karon, yara na siya sa kustudiya sang aton sini ng mga otoridad kakipa, John.
5: Ate, ang kwarta na bawi, why?
6: Yes, kakipaiba, John, based sa information na may porosyon. Kagta mo pa na, no, gina-check paliwat further sa aton sa ning PNP kung intact sa gihapon ang ining kwarta kay Fa John.
5: Tuntong bata, no? This is, pila edad dyan? 16 anyos?
6: 17.
5: 17?
6: Te, anong, saan na lang tari ka tuig mo, maglegal.
5: Anong purpose niya yung nangawat siya? Anong purpose siya?
6: E wala yaman yung disclose kay Fa John.
5: Gagamit, kwan? Gagamit illegal nga druga, why?
6: Kaya amo pa na kakipaiba, John, wala man gin-disclose man sing ining minor ang regarding no sa amo ning mga butang, pero amo na no base man diri sa police, wala man nila ginadula ang posibilidad nga may iban pa brang mga lookout o kun tao sa palibot nga nag
5: bot silingon may upod siya
6: kun siya baya bala
5: base may upod siya.
6: Oh, kay ambal pa ganin diri sang police nga ti tawag na no, hindi man ay mangisog kun wala sa upod kakipaiba John.
5: Okay, sige.
6: By the way, no, upod naton diri sa patrol si Kaki 5 Rina Lindo rin, Kaki 5 Jason Talaron. By the way, nagapamati ko dira sa ato na si Mami Immaculate kag si Sir Cliff Acosta dira sa may La Paz area kag dira man no, sa mga call center agents kag nagatambay dira sa ila. Sa Rizalapus, si Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, si Titaray na Mapa kag si Ma'am Veronica nga nagayuhom-yuhom gidira Subong. Kag para sa report, ako naman si Kaki 5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
5: Nabatean mga K5 report kay impormasyon nagikan kay K5 Kim Caluyo nakadala sa aton oras 27 minutos na kaligat sa alas 9. Ang mga balita ang inabatean ng Buylog Man ngiredulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix nagka-cafe ka na kang nag-detox ka pa. Kaga Subuman, ginadulong man sa inyo sa Kalwan sang Extend Food Supplement for Men. Mga ka-K5, may makaklabo was ka nga nagabulig para sa paghatag extra energy sa aton sininga lawas. Kag wala labot sina mga ka-K5 nagapanami sa aton sininga blood circulation. Sa ilo kita sa mga balita na nagikan sa iban pa naton ng mga ka-K5 reporters. Check na to ang mga detalye sa mga balita. Nagikan naman kay ka-K5 Karen Badilla. Ni may kang tanan sa report nga ang tumandok sang alimudyan nga si Brigadier General Joey Iscanillas, ang bag-o nga division commander sang 3rd Infantry Division Philippine Army. Ati mayo kay taga-alimudyan. Aton taga-aton gid ini. Yari mga detalye mga K5 sa mga balita upod kita kay K5 Karen Badilla. K5 Karen sa kampiyon nga report, standby.
7: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
5: Go ahead, K5 Karen.
8: K5 June, formal na nga nagpungko bilang bagong division commander sang infantry o konsang 3rd Infantry Brigade o konsang 3rd Infantry Spearhead Division sang Philippine Army, si Brigadier General Joey S. Canelias. Inikadungan sa ginpatigayon nga change of command and retirement ceremony sa Hamindan Capiz para kay Major General Michael Samson nga gintalusan ni S. Canelias subong nga adlaw K5 June, no? July 15. Nahibaluan nga si S. Canelias ang tumandok sang alimudyan Iloilo sa Dinangin Brigade Commander inisadto sa Negros Oriental kag Armed Forces of the Philippines Joint Task Force dito naman niya sa Cebu. Samtang ginpasalamatan naman sang Philippine Army si Samson bangod nga masobra tatlo ka dekada sining pagserbisyo sa pungsod Pilipinas K5 June para ya sa kahilwayan kag kalinungan. Nahibaluan nga si Samson taga Bacolod City gid ini siya kag kabahin sang Sam Bisig Class of 1991 sang Philippine Military Academy K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
5: Katapusan naton nga balita mga ka-K5, nagi ka naman kay ka-K5 Jenny Kauyunan, nagikan sa Iloilo City Hall. Ini may kang tanan sa sining pagpanawagan karon ni Councilor Sid Frey Cabaluna sa mga traffic law enforcement agencies nga kilalahon ang mga nagkarira kag pangpinahan dira sa may dalan sa Diversion Road. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay ka-K5 Jenny Kauyunan.
9: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
5: Go ahead, K5 Jenny.
10: K5 June, nagapanawagan si Councilor Sedfrey Cabaluna ang Committee on Transportation sa mga Traffic Law Enforcement Agencies nga kilalahanon o kung i-identify gid ang mga drivers sa motorsiklo nga nagkarera sa Diversion Road sa Barangay Dugon A. Haros. No, sa konsehal nga dapat mapinahan na K5 June ang mga nagpakarera bangus sa kadamo sa ilagin bayolar nga local kag national rules. Nakipa diri ang overspeeding, reckless driving kag iban pa. Lugma sa natungdan nga manabati K5 June ang mga drivers sa good magsa-reflection ini kag hindi na masulit ang natabo. Samtang ka K5 June natalana nga magpasalas ng ordinansa nga nagatuyo nga paghatag sa mataas nga penalidad kag mas strict nga pagpatuman sa road ordinances kag regulations sa mga specific nga traffic zones. Kag ini nga balita ang duron sa inyo sa DTX Coffamix, nakakapikanan ka detox ka pa report nga gikan sa Iloilo City. Ini si ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya na balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
9: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
11: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
5: Langala na kita Chimpo Risato sini nga pagpangalagad mga ka K5. See you tomorrow same time same same station. Sa ngala sa bilong nga pwede sa K5 News FM Iloilo. Ako naman ang inyo ka K5 June Alojado Capulo at para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
9: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
12: K5 News FM
13: 88.7
12: Champion! The best radio station.
13: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: yung hair follicle, hindi man namin
1: ako na kutis.
0: Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akong buhok, kang naghinis ang akong kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C, tag 1 capsule 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
9: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: ang labahan.
12: Nakasampay na.
1: Ang uniform ko.
12: Naplansa na.
13: Ganito ako.
14: Tigasi.
13: Tigalapa.
14: Tigasay.
13: Tigaplansa.
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
13: Sa gabi,
14: ako ang bossy.
13: Dahil kasangga ko.
14: Ang extend.
13: Supplement for men.
14: Lourdes.
13: Tapos ka ng maligo.
15: Yes, darling. Come to mama.
14: Extend food supplement for men.
13: May maca
14: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend food supplement for men
13: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligat,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: ikaw pala
14: ang may diabetes.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
13: kagga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
14: masaligat,
13: epektibo.
14: DTX 500
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio ang D3 Bio
13: yung may PCO.
2: Ang PCO
13: yung may D3
2: mga butika.
13: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio
13: ang D3 Bio
2: yung may PCO.
13: Ang PCO
2: yung may D3
13: mga butika.
2: D3 Bio with PCO.
17: Ako si Ana. For problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio
13: ang D3 Bio
2: yung may PCO.
13: Ang PCO
2: yung may D3
13: mga butika.
2: D3 Bio.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio
13: ang D3 Bio
2: yung may PCO.
13: Ang PCO
2: yung may D3
13: mga butika.
14: My family history. Mag-DTX 500
13: ka!
14: Mataas bala ang imo blood sugar?
13: Mag-DTX 500 ka na!
14: DTX 500
13: ang may powerful compound
14: nga nagapanubo sang imo blood sugar!
13: DTX 500!
14: Garantisado!
13: Epektibo!
14: Aramis mo!
13: DTX 500!
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
22: Yo, yo, yo!

0: Bardagulan sa K5.
1: Bardagulan sa K5.
2: Bardagulan sa K5.
3: Bardagulan now. Bardagulan.
4: Kaupod si Macho Kulit.
5: Yo yo yo.
2: Yari na ang bag-o nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo.
6: Kasadya sa inyo.
2: Bardagulan sa K5.
7: Bardagulan sa K5.
4: Bardagulan sa K5. Kaupo si Macho Kulit.

0: Tawag na
1: Maxi Nadia ta.
0: Katamo sa problema everyday, pero magbardagulan ta. Mag-enjoy ta.
2: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
3: Sweet sweet ka sa ko. Ano na iban ka man gali?
4: Hala ka pamantay sang iban. Kagalingon mo hindi mo mabantayan.
5: Adakpan ka na. Gabutig ka pa. Di mayo na.
6: Macho kulit.
7: Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan. Si Macho kulit.
8: Ne. Higo mo di ala chat-chat sa konho.
7: Bardagulan. To the max. Sa 88.7.
9: Ay,
7: K5 News FM.
10: Bardagulan sa K5.
11: It's time to roy. Higa ko dugdug again.
12: Kampiyon.
13: This program is rated PG.
14: Rated PG!
13: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
13: Pero pwede ang bad jokes.
14: Enjoy!
15: Bardagulan!
7: Bardagulan!

0: ga igo aguso ko ga. Sabang nga gabi mga kaka-K5, bayad ayaw niya gabi Western Visayas, Luzon, Visayas, and Mindanao, nakatutok na. Share the live mga kaka-K5 sa aton nga fanatics, defender ni Machocolate, share the live. Kaya na kita subong 78 viewers, law-law how, gusto ko maka-100 kita subong. Share the live sa talan yung mga alpombra, mga... Nagabaligyas ang ilang alawas ng tag 200 mayong gabi sa inyo. Katanan man mga dlagko ilong. Dako bibig. Mayong gabi! Sa mga kawitan da, sa mga makawha, sa mga makawat. Hindi ka mo anay magwa subong alas dos lang ka magwa sa aga para hindi ka mo madakpan. Subong, may guest kita, halin ini sila sa hulo-sulo. Makaupod na ito ng aton yung mga partner, yung isa ni kababae yung nagapang-bot-bot ini. Ang isa naman naton nga upod, yung taga-lalaki, taga-Hima, Myland. Mahibaloon na ito karon kung ano nga crisis na nag-aabot sila pagpangabuhi. Kung may gusto ka mo ipapakot, subong ipapakot nyo na. Kay karon mahigop naman kita sa sabaw ni Matt Chocolat. Ari ng akon kaopdangan, ang akon ng mga karancho subong, mayong gabi sa inyong aduwa. I-on microphone.
1: Mayong gabi.
0: Wow, tingog pa lang, doga ubra na sa hollow blocks ba? Ang lalaki naman, mayong gabi sa imununoy.
2: Maayong gabi.
0: Bonggang tingog, daw law student. Masadyang kagabi ho naton mga kaka-K5. Kay upod naton si Tuto kag si Inday. Hambal ni Tuto, I have two eggs, the left and the right. The center is long, the hair is kulong. Tapos ang kanta naman ni Inday, I have two. Sa dibdib, mayroon dalawang bukid. Ako na kanta ni Inday. Sa dibdib, mayroon dalawang pasas. Sa pasas, mayroon lumalabas. Ano yan? E di gata. Matamyaw na kita! Mayong gabi sa 146 viewers na to. Mayong gabi, mga saprat ni sila tanan-tanan. Oh, halina na sa kayo, Buknoy, Buknoy. Tamyawang imo nga mga kapamilya, ipakulong mo ang imo nga buhok. Okay, dali. Oh, Buknoy.
2: Shout out sa tanan nga nagapamati. Dara sa bahin sang norte.
0: Madun legal counsel ang tingog, buyaya. Oh, tinapagin ang imo nga itamyaw, Buknoy.
2: Sa ako niya mga pamilya. Patyan nyo lang anay ko. Hindi ka mo anay mamati.
0: Pamatian na naman si Marites nga bago Pops Mer.
1: Mayong gabi sa tanan. Kaga sa mga tagpalamati. Sige, pamati na lang.
0: Ay, kanami bala i-furnas ang imo. Bala tingog Marites. Kanami bala.
1: Yung sa ka na-impress gin si DJ Machikon.
0: Kung ikaw bala nag-ubu-ubu ka nag-barukoy, mag-inom sa DTX. 500. Kung duwa ka DTX, DTX 1,000. Kung mag-apag ka DTX, Bibuknoy, ano na sa DTX, ano?
2: DTX
0: 4,000.
1: At 2,000? 2,000
0: lang po. Mga kaka-K5, ready na bala ka mo magkaon, magtilaw sang luto ni Matt Chocolat? Ready na! Sa gusto na magtilaw, itawag yun ang inyo. Gusto itawag sa mga gabi. Kay maluto kita sang lulutoo ni Matt Chocolat. Ano yung mga paborito, Buknoy, nga sudan? Na may sabaw.
2: Tinula.
0: Tinula, ba? May caller kita sa line number 2. Diri sa akong K5 under may nagatawag. Sa K5, hello, mayong gabi. Hello? Hello, mayong gabi. To?
3: Mayong gabi, machokole.
0: Uy, lalalaki. May pangadlay ka wala? Hello?
3: Hello?
0: Ay, no, si Yoyo, man. Anong napiti-piting mo daplangga? Ari ba na si Boknoy, Boknoy? O, oh, isa diha sa sinungala. Interviewhan nyo siya, okay?
2: Hello?
0: The operator sa giliko pa. O, oh, sige, itamyawa. Ay, isa diha sa gwapo.
2: Ano ang imo pangalan?
0: Wow. Ano ka na yung ngalan? Hello, galing kay Vermil dyan, mayong gabi. Ano ka na yung ngalan, gwapo?
3: Si Dako lang ah.
0: Sino ngalan mo?
3: Si Dako lang ah.
0: Dako ano?
1: Dako ano?
0: Dako ano? May title ako sa imo kay Dako imo ngalan. Ang imo nga title is The Coffee Choice. Na? Taga din ikaw, Dako!
3: Taga bilya sa tunay. Taga chocolate. Taga,
0: pila ano imo height?
3: 5'9".
0: Uy, Dako daw, notice of disconnection! Uy! Abi, Marites, ikaw may Marites sa... Ikaw may Marites sa balas sa Dako! Ikaw may?
1: Dako?
0: Nga nga!
1: Nga nga!
3: Ah!
0: Sabaw dupla! Liwata! Ikaw ba, Dako, gusto mo na maghigop sang sabaw ni Matcha Colette? Ready ka na bala magkaon sang luto ni Matcha Colette, Dako?
3: Ready na!
0: Alright! Okay, maluto kami subong sang, ano ah, sang linaga. Oh, ano ingredients nato ang Boknoy kag Marites sa linaga?
1: Sa linaga, syempre siguro, depende man na sa ila, no? Kisa, baboy, or di gani, baka. Oh, and dapat may aragid nga, repolyo.
0: Sige. Butangan na ton baboy, ha? Kakaon ka baboy, wala. Ano gusto mo, baboy, baka, o kun pabo? Oh. Ano? Paka? Ano yung mo gusto? Ano yung mo gusto?
3: Baka.
0: A baka. Eh kung wala kami baka, tulabong imo, ilunod namon. Hello kay Nanay Nenfa. Okay, butangan namon sang kutitot nga katumbal. Okay, lugayan na Boknoy, lugaya. Lugaya, lugaya ang aton. Bongga kay tsura daw, aboy-aboy. Okay, ikaw na tawga sa Dako. Tawga.
1: Dako.
0: Tapos tawagun mo sa Marites. Sa Marites nga lang niya. Okay. Dako. Go. Tawagas ha.
1: Dako.
3: Marcos.
1: Alo.
0: Marites yung nga lang. Liwat-liwat ha. Tapos mambalbi si Marites nga Dako. Masabat ka. Marites. Masabat si Marites. Nga. Tapos ikaw, Okay, ready! Marites, ihataw na ang pagluto!
1: Dako?
3: Marites?
1: Nga.
0: Okay, butangan na mo ni Marites at ni Boknoy sang kutitot nga katumbal. Siyempre makahang na. Kagpakanon ka na namon sang repolyo, ha? Lantahon namon kung paano ka mag-usang sang repolyo.com.ph care nga ginahuga sa Pokemon. Okay. Ay, ikaw na naman, Boknoy. Dako, go.
2: Dako.
3: Boknoy.
2: Nga.
0: Kag-usa nga ang repolyo. Ay, ano naman?
1: May isang sabi.
0: Yung nagpa-bulibard ka, imo. Pag-bulibard, pag-honos, peanut butter. Okay, level 3 na kita book doon. Nami, ama, may feelings man bala. Ano na may makabatsag si Buknoy sa paano nasaklo ka pa-autograph ka ron? Ha? Dapat ibonggahon, gitbonggabilya. May nag-comment, diba, galing ang mga bastos kita ka noon, gin-erase naman. Oy, kasi no, ka man, imo, yan, dirty-minded kay imo, yaya. Istoryahada ang imo nga utok. Tura mo daw, tanki di gira. Oh, hello, galing sa 180 of viewers natin, oh, damo-damo. Sa mga ano naghilog-hilog kay Milita Corpus, ma-chocolate ignore na sila ang mga baho sila duta. Correct. Baho sila likod, baho bibig. Okay, book Buknoy. Ako bala manami ha. Dako. Ay, did ear. Ni what?
1: FB 10.
0: Taga Bungol Gimbal ka. Di ba? Okay. Dako. Dako.
3: Ayaw, bigo ko ba?
0: Dako. Pa. Ah! Liwat, liwat. Ambal ka, dako. Matsukulit. Amo na ha. Sige, go. Dako.
3: Dako. Ulit.
0: Matsukulit. Tawagod ko. Imo nga lang. Tawag mo man. Ay. Langka. Ganilunod sa tinula. Okay, liwat, liwat. Dako.
3: Matsukulit.
0: Nga kag usanga nga may dala pagtigab. Go. Ay. Ay. Nasuwaan. Ambal ni attorney ka namin isang inyong mga common denominator. Yes, kakaon kami common sense. Okay. Grabe gud. Dako. Feeling mo guwapa man si Marites?
3: Siguro.
0: Alright. Feeling mo do mga Laila de Lima ang muak? Hello, galisa kaya Papa ni JC Miguel sa fishing port. Nagapamati sila subong sa aton. Salamat, kid guwapo. May gusto kay Tamyamon?
3: Wala man gusto ko ulit, ah.
0: Sige. Salamat, kid guwapo. Bye-bye. Alright. Baw, grabe. Alright! Sa mga ka-friendship nato nga nagatutok niya po, tinasadyahan man ka mga duwa?
1: Ako personally, kaki 5 matte chocolate, I'm so happy. Well, hindi man gyan
0: grabe ko dyan yun. Kanami, isang imo hambala nun from Marites verse 2 equals 5. Okay, may color pagkikita. Bawi sa nawi, kabay pa nga babae naman ang color. Tama yung gab Hello?
4: Ang chocolate.
0: Ay, abo, puro mga lalaki, mga kugeng! Sinungalan?
4: Si Ila.
0: Ila. Ila bayo, ila laba, ila, ila kaon, ila manusang. Anong ngalan mo, Ila Langged?
4: Ila Lason.
0: Ila Gaguro. Maistorya sa imo si Marites, sexy ni siya nga babahi, wala siya kaagi vulcanizing shop, okay? Oh sige, okay. Marites, si Suryahang aton nga giyasalin sa Vietnam. Oh.
1: Hi.
4: Hello.
0: Wow.
1: Panyapon ka na.
4: Wala pa eh, pakanon mo ko. Wow!
1: ano gid na nga gusto nga ipakaon aw?
0: Oo.
4: Kung ano gusto mo yata, isa ko na.
0: Okay, pilihan ta kami, ara sila potassium with dilis. monarchy with spicy sauce, ha? Ano sa imo, be?
4: Potassium lang, ha?
0: Potassium lang! Hambal ni Dion, no? Hello kay Marites, nag-Buknoy International School. Mamongga. Oh, sige. Si Buknoy naman mag-istorya siya sa imo kasi siyempre mamangayo siya tani bulig sa imo kay ang kilala yung balanga kontra yung nagtaliwan na. Oh. Ano ang alay niya galiliwat ni? Ila.
2: Ila?
4: Ila.
2: Hello, Ila.
4: Hello.
2: Mga yukuta ni Bulig?
0: Oo.
4: Ano kaya kung maibulig si mo?
0: Balan mo, Ila. Ang natabo kay Buknoy, isa kaadlaw gina himuslan siya sang iya nga kilala. Hindi siya tani gusto. Pero nanamian man siya. Kabalo-kabalo natabo sa iya ilay. Nawas ag ang iya nga Boulevard and Broken Dreams. Okay. Oh, may pabangkot kasi kay Buknoy, suriyaha siya kung gwapo siya. Ano ni Churaya, oh.
2: Ila, pwede ni mo ma-describe ang imo'y tsura?
0: Ba?
4: Maputi.
0: Ba?
4: Matangos ang ilong.
0: Ba?
4: Nami ang lips. Dako lawas. Damo gold.
0: Damo gold. Ba? Tapos?
4: Damo ka rin, kids.
0: Okay, ready ka na ba lang maghigop sa sabaw ni Matt Chocolate?
4: Ready na.
0: Ready na. Alright! Ella ha? 1, 2, 3, go!
4: Ella? Ah, Matt Chocolate?
0: Nga nga!
4: Ah! Wow!
0: Oh, ikaw na Marites Ugpon, ihungitan niya kasang pata, dapat usangon mo nga may feelings, ha? Gamamo ka gina. Okay, Marites, do the honor.
1: Ari na kay, hungitan ta na ikaw sang pata.
0: Ella, tawag ka na yung Ella.
1: Ella, ari na kay.
0: Sabta siya, nai. Go.
1: Ila.
4: Ano?
0: Ari di tawag siya Marites. Go.
4: Marites, ano?
1: Ari na kaya, pakanunta na ikaw sang pata.
0: Nganga.
1: Sige. Nganga.
4: Ah.
0: Usanga, usanga, usanga, usanga.
1: Usanga,
4: usanga. Ay. Oh.
0: Alay ko na, bala sa imo palangga. O, ikaw na, Buknoy, pakanala sa sampata, tapos may tig-ab sa punta. Ready, go!
2: Ella?
4: Ha?
0: Buknoy, sabtom sa Buknoy.
4: Buknoy?
0: Diwat, Ella.
4: Buknoy?
2: Ella?
4: Buknoy?
0: Nganga.
2: Nganga.
0: Kagkanta, kag may tig-ab sa ulihi. Go. Isa pag hindi sa pagka, tatlo ka, dapat may feelings. Go.
4: Buknoy.
2: Ella.
4: Buknoy.
2: Nganga.
0: Si Buknoy naman may pangangahabi to. Ikaw naman, Ella, abala sa Buknoy. Nganga lang tahon tabi. O paano magganga si Buknoy? O Ella, go!
4: Ella?
0: Ah, Buknoy! Mungalan! Di mungalan, di mo tawagan! Okay, liwataw ka sa Buknoy. Oh, go.
4: Buknoy. Buknoy.
2: Oh. Ella.
0: Ambala sa nganga.
4: Nganga.
0: Nganga ka ka mo. Oh, ikaw malabok na nganga. Na. Oh, great na ah. Oh, great na, Ella. Go. Ella.
4: Basta kulit.
0: Oh, great na, grow.
4: Kulit.
0: Great na. Great na yung friends, dali, great na, go.
4: Ginagreat ko na pamati sa fishing port sa buong data. Sino? Maubos ang inyong isda nga kanigi.
0: O, sino nga lang sa ginapagtamyaw mo na sa fishing port?
4: Si Jomare, si Toto, si Cherelin, si Nobe, si John, si Kyra. Sinolanda.
0: Oh, Sinolanda. Salamat, yeah. Gidela. Bye-bye.
4: Salamat, Macho Kulit.
0: Bye-bye. Magabalik! Ako si Macho Kulit ng Poygo DC.
1: Marites.
2: And Buknoy.
0: Diri sa Bar Dagulan sa Kaifa.
5: Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So, una, problema. Gid ako sa akon body odor. Kuya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Mas tagtilo ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
11: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Kag nagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
12: Ang D3.
11: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
11: Yung may D3.
12: D3 Bio.
11: With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
12: Ang D3.
11: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
11: Yung may D3.
12: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
16: K5.
17: K5.
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso.
2: Gano ko mo da? Alas 10:42 na. And this time check is brought to us by Extend Food Supplement for Men. Kung nagaloy-loy ang imo, naturutot imni sang Extend Food Supplement for Men. Isa lang ka pindot biswit dayon. Pero sa mga babae, hindi ko mag-inom-inom niya. Base atudlo nyo magtindog. Mabudlang. So mga gabi mga kaka-K5, ari naman kita sa aton nga palatuntunan. Madrama naman kami. Kati yung mga upo, kundi mga maskom, ni kag mga maalam ni sila. Before kita magdrama mga kaka-K5, patamyahon tanay si Buknoy kag si Marites. Oh, Buknoy kag Marites, tamyaw.
3: Hello, hello, hello sa mga pamilya ko nga nagapamati. Sige lang, hindi nyo man ako kilala.
2: Oh. Tapos. Oh, Buknoy. Ah, Buknoy, greet ah.
17: Mayang gabi sa atin mga tagpalamati.
2: Amo lang na.
18: Shy type.
2: Shy type si Tuto ba? Oh? De, kamusta ka mo nga duwa? Nakapanyapo na ka mo?
3: Ako ka DJ Matt Chocolate. Kapanyapo na ko ya. Bisan, alam mo yun, timpano po ko nag-aon para mapreparahan gid ini. Wow. Ala, anyway, gini.
2: Pero ka nami, balas ang tingin mo, kabay pa sa plakad na maging DJ ka naman. Kaya dugod-dugay-dugod ang mga DJs mo nagamat-amat papas na. Oo.
3: Sige, i-manifest natin yan.
2: Correct. Oh. Dapat, pero make it ka mo sa... O, tama DJ ka gidya, ma'am. Kaya nami, bagay gidya sa imo mag-DJ.
3: Thank you.
2: Kanami, gidya. Okay, so mga gabi, mga kaka-K5, may color na kita. Wala pa gani, may color na naman kita. Mayong gabi! Hello? Ay, mayong gabi!
19: Hello?
2: Ay, aba mo nga. Okay, mayong gabi, what is your name?
19: Si Camille na Chocolate.
2: Camille?
19: Yeah.
2: Camille Bugtol. Camille, taga din ikaw.
19: Taga Kalaparan na Chocolate.
2: Kalaparan? Ay, bongga. Si Camille may banana?
19: Wala pa, ma Chocolate.
2: Diga pa, ano ka lang niya, Bi?
19: Gapauris, ma-chocolate.
2: Gapauris! Kung ginauris ikaw, gaano ikaw? Gaano ka na, B?
19: Ma-chocolate, di pili nag-pangalipay. Ma-chocolate, eh.
2: Ano na bing sound mo, dahil kung gapangalipay ka, bing kapalakpak ikaw?
19: Wala, nag-ano, ma-chocolate.
2: Gaano?
19: Nag-ugay-ugay ko.
2: Oh, mamangkot si Buknoy sa imo. Oh, bag-o pa ni si Buknoy namon. Guwapo. 5'9 ang height ko. Buknoy, sorry ha si Mar, ano, si ngalan mo liwat ka ni man?
19: Si
2: Miguel. Hello? Camille? Kung mga pigado ka mo ba nagay ka mo tawag di ba lang? Wala ka mo load! Load na lang yun. Hala si Raya pananawag di rin. Tapos 2-4 seconds lang ang istoryahan kay mga FB10 na mong inyo. O ano ba yung mahambal mo, Bimarites, B?
3: Dapat hindi ka mo magpa-load sang FB10. Dapat saya all FB 99.
2: Guapa?
19: Yes, please.
2: Guapa, wow. Agin man ang masiguram do pasirit. Describe yourself, big girl.
19: Langel mo, chocolate.
2: Ay, tanungab lang imo, tingong. Dahil duminigastak up nga, turo si Lynn. Oo. Ano imo nga, laliwat? Hello? Guapa?
19: Ay, mata, charot.
2: Sino ngalan mo? Hello? Hello? Hello?
19: Yes,
2: sa bakit hampak ko tang kugo mo ganit karon. Kagina ba nag hello hello hello. Tapos wala kay nag-sarap. Wow,
19: tatatot mo chocolate.
2: Ay, teka, yung cellphone mo si Kike, guro! Oo! Tag 400! Oo! Guwapa!
19: Yes, ma-chocolate!
2: O, kamusta ikaw?
19: Okay, kids. Alright, machokolet.
2: Ay, grabe. O, interviewhan nyo na. Sasagi mo ko istorya sa mga mariet. Okay.
17: Maayong gabi, Camille.
19: Nasa lawa yung gabi.
17: Ano ikaw, Subong?
19: Gawruig daak. Tapos ka pamati kay machokolet.
2: O, abi ko kakaon ka lampin. O, tapos...
3: Camille, ano nang ginaya ka ni pisang imo nga tingog?
19: Oo, ano
2: ginabain mo siya? Ginabain mo imo tingog para magtalom?
19: Hindi man ah, kinaano ko lang, ginataktis.
2: Feeling ko Camille bala ang height mo 5'1 or 3'2, no? Mga muna nga voice pang 3'2 ni nga height mo. Ikaw na dahil sa may dalalagin, ikaw, hipas! Ikaw na dai ang nagalakad sa dala, nagakumping-kumping ay.
19: Ano nga, chocolate?
2: Ikaw na sa ang do trito ang height?
19: Trito ako na ito, hindi
2: ah. Ano height mo, be?
19: Siyempre, machocolate, 5'1", 5'5".
2: 5'5" ka? Kuni ang pakta ka, bisang kubal, sang paho. Dai! Okay, ready ka na ba na magkaon tang atanga? Kaon pata?
19: Oh,
2: sige. Si Buknoy, tawagon ka ni Buknoy ha. Dapat na minamion mo ang pag. Nga nga kay mahatag ako 1,000 i-Gcash ko dayon sa imo ha.
19: What
2: promise ka na dahi patay tubang balay mo tagaan da ka 1,000. Okay? Sige. Buknoy, hambala sa, ano nga mo gani, Day? Lampin? Ano nga nan mo?
19: Si Camille.
2: O, Camille, o.
17: Camille?
19: Yes, Buknoy.
17: Nga nga.
19: Oh.
2: Do may guiter ka? Ang basang fry ko nga abogado, dumabunggo kami sang kadlaw. Tinga ako'y basulon mo. Oh. Ah, sige, next! Ikaw naman na Marites, ang bala si Camille.
3: Camille?
19: Yes, Marites?
3: Ari na kay hungiton ta na ikaw sang pata.
2: Oh. Camille, oh. Nga Camille?
3: Camille? Nga.
2: Nami alawi gaman baladay. Duga voice lesson ka baladay. Oh, muna baladay liwat liwat go.
3: Camille?
19: Yeah.
3: Ari na kaya humiton ta na ikaw sang pata. Nga nga.
2: Daw ambulansya do huni sa ikag. Camille, tsura mo daw tagok! Oh, sige! Hey, balik na naman, liwata Marites! Si Camille, pakana na sa pata, tapos na nag-tig-ab na siya, ha? Dugay-dugay, gid. Go!
3: Camille?
19: Yes, Marites?
3: Ari na kay hungiton ta na ikaw sang pata, nga ginausap mo kag gatig-ab ka. Nga nga!
2: Ay, ano to man? Hindi man to tig... Ano nahulog ka ba sa danan? Liwat, liwat. Laman na ba? Agi nga doon may gasolod. Gidya nga nga, giraffe. Okay, liwat na mi agi ka, Camille. Nga nga, usa nga kag magtig-ab. Go!
3: Camille?
19: Yeah?
3: Nga nga kag usapan na kag magtig-ab. Nga nga!
2: Bound Detroit? Grabe ba? Naigo, giniya to tunlan. Okay, Camille, alamian ako sa imo, Camille. Pero hindi ko maghatag 1,000 si imo kung hindi lawig ang imo nga. Dapat lawigon mo siya in 5 seconds. Nga may happy birthday sa puntang... Happy birthday! Ah, sige, ready nga! Kantada yun! Holiday go! Nga nga! Ano lang ka? Sige na taga, anta ka na isa kalibo, i-Gcash ko dahi ha?
19: Yes, ma, chocolate
2: ano,
19: na lang ma.
2: Ayaw mo ni number, ang 09?
19: Yes, ma, chocolate.
2: Ang punta. Sige, kung naludanta na ka, kung malud, balik ka ditawag na yun sa akin na kay para ko nabaton mo na ha?
19: Oh, ma, chocolate.
2: Luoga, tutunlan mo, anay, dahi. Bye-bye! Bograbi, ito na, amigin man sa no. Di ba lang, madam?
3: Malikaw, malingaw ka sa iya. Correct. Pero nga, grabe, ganyan sa kanipis-nipis ng iya nga tingog niya. Cute!
2: Balaan mo ga kaon, tsadaan, buhok. Last caller! Kung mga caller, pakita da. Oh, may caller na naman kita. Kabay pa nga babae na naman. Hello, mayong gabi.
18: Hello, mayong gabi.
2: Uy! Gwapo ni Guro. Ikaw na nalabok, no? Ikaw na nalabok na istorya, oh.
17: Hello?
2: Bat?
18: Hello, may gabi.
2: Gwapo. Feeling ko sa call center niya siya ga-obra. Doon, eh, mong latingog, sir, Konami. Doon, duara ba sa mga bingguhan sa periyahan? Oh, sorry, ha, sa Buknoy.
17: Hello, anong imo pangalan?
18: Si Arnolfo.
2: Arnolfo. Doon mga 1986 na siya na bata, mga muling halay niya mo. Ikaw naman Marites, Ria.
3: Arnolfo, ano, or pila? Pila na imo nga edad?
18: 29.
2: Ooh. Nami, ino, gano, nami, igid pang angkor man. Ikaw, Bihambalbi, DTX 500. Gabi?
18: DTX 500.
2: Alo, nami! Sir, hindi ka baligya ka mo mga salakyan second hand, sir? Oh, gusto ni Marites mapakaon. Gusto mo, sir? Ano nga lailiwat ka ni man? Si Arnolfo?
20: Yes, Arnolfo.
2: Arnolfo, gusto mo magtilaw sa luto ni Matt Chocolate?
18: Namit na.
2: Sige. Oh, sige. Marites, istoryahan si Arnolfo.
3: Arnolfo, mayong gabi. Ready ka na ba lang mapakaon sang luto ni Matt Chocolate?
18: Ready na.
2: Ready. Oh, ikaw muna timpla. Butang antas ang ano? Sabaw anay. Pus antas ang kutitot nga katumbal. Butang antas na yun sang balunggay. Nara, iserve na. Oh, ready? Oh. Arnolfo?
3: Arnolfo?
18: Yes?
3: Ari na kay...
2: Ipatilaw namon ang sabaw.
3: Ipatilaw namon ang sabaw. Nga.
2: Ari, bakon, pagin, bakon! Bakon, pagin, bakon! Hello, galing sa 174 viewers naton. Oh, next. Butangan to na isa sang karni, ha? Karni nga ginbakal naton sa supermarket nga ha 1946 pa niya nakuha sa USA. Pero kagab ilang naluto. Oh, sige. Oh, Marites na minami agad. I-chika-chika ha sa anay.
3: Arnolfo, nagutom ka na bala?
18: Medyo.
3: Abaw, ah. Ari na kay...
2: Doon ka namin kay Arnolfo magdama.
3: Ganun,
2: ha? Sige, drama ka mo. Sige. Ang title sang drama, Puga Kang. Ah, oh, sige. Ikaw
3: bang,
2: una.
3: Bang.
2: Bang. Ikaw una.
3: Diin ka bala?
18: Sige na.
2: Ari na, putangan tas ang ano ni narration.
3: Oh, sige.
2: Ang problema ni Arnolfo.

0: Alam mo, Mga Chocolate, hindi ko sinagot yung galit niya. Depende kasi kung hindi ko na alam, kung hindi ko nabatian, or baka nagchat-chapi lang po ako. Sandali lang po, mga kaibigan. Ulitin natin. Marites, go!
1: Ano to? Ano to? Toob pala itong ginhimo mo sa akin?
0: Sabat!
2: Ano siyang ginubra ko kay wala man?
1: May nabatian ako na hindi ko gid mabaton. Ano ang imong mapaliwanag?
2: Tanggapin mo na. Kung anong nangyari.
0: Umiyak talaga si Marites. Sinumbag niya yung tiyan ni Marites kasi buntis ah!
1: Hindi ka ka mapatawad! Ano po tandaan mo ini? Bento na ibigan niyos nga pero wala ka sang bot!
2: Bahala ka doon ah!
1: Bahala ka man! Hindi ako sa imo!
0: Mga bahay, kamot ang kuga! Mag-crawling ako sa baligaw!
2: Eh, tura mo doon ang kugo!
0: Doon ang kugo? Ano tura mo dahi? Ang bala sa tura mo doon, ano man eh? Balusi! Tura mo daw, ang bala!
1: Tura mo daw? Bato?
0: Oh, bato ka ano tura
1: mo? Bato, bato?
0: Balusi! Balusi! Tura mo ang bala!
2: Bahay na kung baon tura ko doon ang bato. Basta importante mo eh.
0: Okay, ano nang bato? Buknoy nga nga! Ah. Doon lang ba ito? Ako magsigit dar na! Ay, hindi kayo. Ano nga lang pa? Okay! Kanami kidya sa imo, sir. Baka may simpo lang ko hasta hon ko nilas dosi mo. Pero dali lang gin. May miga ka na. Kadubagay ka mo ni Marites. Hmm. May miga ka na, Buknoy? Ah, Buknoy? Arnolfo?
2: Ah, wala po man.
0: Ah, wala pa
2: gano'y. Gapangita ko man kung bakante pa ina si Marites.
0: Bado balay ba? Bakante ka pa, Marites?
3: Ay, hindi kay study first. Apo.
0: Actually, bago lang ni siya raspa, sir. Bago lang siya raspa.
2: Study first.
0: Oh, study first.
2: Pero by the way na niya, Marites, ang imo nga tingog wala ka nami.
0: Uday, nami tingog mo.
2: Oo, daw ang tik-tik nga kay Ardi Prangkaso.
0: Oh, grabe. Dutang lugar ang tingog.
3: Nga doon imo tingog, doon maradlukan na niyo.
0: Ang balila, ano kung dako tingog, dako itlog na. So kung nami imo tingog, dako ka man. Salamat kasi mo, gwapo. Basta may gusto ka tamyawon? Ha? Mr. Oh, sige.
2: Ginatambyaw ko lang ang mga kilala ko dira sa imo programa.
0: Sige.
2: Mr. Machokulit, ah.
0: Sige. Salamat, kid. Salamat, kid. Kanami sa itong color. Wala ka na itambyaw, Arnolfo?
2: Why itambyaw? Ginatambyaw ko dira ang mga taga Aligri Uton.
0: Madamo nga salamat, Ged!
2: Madamo nga salamat.
0: Thank you. Wow, grabe, tingog. Well, mga ka-K5, grabe. Kanami isang mga callers natin subo. Ipadayo na namon ang drama ni Marites kay ni Buknoy. Oh, Buknoy. Ang balon mo si Marites na hindi ni siya magpuling sa balay. Wala pulos nga utot!
4: Marites! Hindi ka na magpuli-puli sa balay, ha? Wala ka pulos nga klase ka, utod!
1: Ano na naman ang ginobra ko, Buknoy?
4: Ikaw na lang pirmi ang palangga ni Mama kag ni Papa, ha?
1: Wala ka lang niya kabalo. Pero, sakto ka gidman. Pero wala ka gihapon kabalo. Kay ako gani ang pinaka-paborito. Kag wala ka na sang may mahimo.
5: Ay, apo! Ano ginakomo ninyo? Nagagabi na nagainaway pa ka mo?
1: Hindi! Hindi! Ako gina ang pinaka-paborito!
5: Hindi ka magkabala ka, Buknoy, baklanta ka iPhone 17 Pro Max. Kag ikaw na lang bahala magbayad. Buknoy, hang up!
0: Marami nga salamat mga ka-K5 nato! Nag-enjoy ang tanan nato sa mga programa! Magkasadya kini ang

0: world tonight. Hello, gani kay Sir Nerland Kapow. Tingong itong tik-tik ah. Nakaangay sa trangkaso. Gani kay Rene Miranda. Kay Tristan White. Good evening. Nalanan mo taxi drivers. Nakatutok man sa Kevin News FM. We appreciate riding safety advocates of the Philippines. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Sir, basi may gusto pa kamoy tamiyaw ang dasumong. Oh, madam. Alright.
1: Madam, huwag inyo salamat sa tanan niya nagtinera sa atin programa si Diri sa Bardagolan sa K5. Ingat siya kalit.
2: Madam, huwag inyo salamat. Kagabay pa sa buwas. Kagas masunod pa nga mga inadlaw magapamatik. Gihapon ka mo kayo matchukulit. And yes, thank you.
0: Madam, mga salamat niya. Kinagapati kita ng bata mapisan sa gamay. Pagdako, timba. Well, mga ka-K5, buwas naman. The same time, the same stations. Only here to favorite radio stations. 88.7 K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuhusong diabetes?
7: Mag-TTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TTX 500 ka na!
6: TTX 500
7: ang may powerful compound
6: ganagapanubos ang imo blood sugar.
7: TTX 500 garantisado,
6: epektibo,
7: aramis TTX 500.
0: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
8: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung panigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang katabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
5: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500
5: para sa healthy nga tay.
7: DTX 500
5: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo nga tay,
7: happy ka nunay.
5: DTX 500
7: masaligat,
5: epektibo.
7: DTX 500
9: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinaka-kampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
8: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
9: Oh.
8: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
0: Mm.
8: Ano para Sir GP?
0: Hydroxyl radical.
8: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit.
0: Mm.
8: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
0: Mm.
8: Pero kung adlaw ka gainom di TX500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells. No? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease, at the same time, hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka-the best nga pagpundar. Amo nang pinaka-the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Parang ano, layo ka sa balatian.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
11: Secret. You are looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo. Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato eh. Nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
12: Bedtime Secrets.
13: Bedtime Secrets
11: on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.
13: Bedtime Secrets.

is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka. You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Wednesday edition sa ating program, mga ka-K5, uputin na ban si Madam. Madam Usang, ang inyong nga ginausang-usang kung kabibaw. Bisa nagasaka ang blood pressure ni Madam Usang. Pero sige, giyapon bakbak ah. Para sa future, ha, diba? Well, sa mga ka-K5 natin, nga nagatutok subong sa aton, thank you so much, kids. Walang sawa sa pagtutok sa amin. Palanggat nyo gig kami, so palanggat man ka muna mon. Sa mga ka-K5 natin, sa mga taxi drivers, dira sa may atrium, nga nagatutok subong sa aton. Iba na katulog tambay, dira ba? May mga 24 hours din ang mga fast food chain. So, kulukaon kaon ng kamudaan. Bago sa una si Macho Khalid Bladong Duman ko. After ina sa una, sang duty, ginahaga, tigi ko na makaon. Di ano kayo, hindi na kami pariyo sa oras nga duty, no? So, gahaon siya pera mi, asa nga nagsaka, manaya nga blood pressure ba? O na, Macho Khalid, along-halong kada, ha? Hindi pagi langulanguha ang imong blood pressure, imong cholesterol, ha? Mabud like it. Kasi mga friends, pagid na to, yung nagpamati man, dara sa may Bonifacio Drive, Iloilo City. Dara sa mga friends pa naton, mga taxi drivers naton, dara sa gwa sa isang hotel. Yung nagpulupantay-pantay man sa mga pasayro dila. Nag-enjoy gyapon ang pagpamati niyo sa amon sa programa ni Macho Khalid kag ni Madam Usang. Wadi Macho Khalid pa programa, sa Jagged, no, sa Bardagulan. Pero ako naman yung sa Bedtime Secrets. Well, mga kikifay, may basahon naman si Madam Usang sa inyong letter. Kabay pa nga makahatag, inisang dako nga leksyon sa aton, no? Dear Madam Usang, tagualang ang ngalan ko nga si Jolene. Wow, babahi. Si Jolene, Madam Usang, isa ka housewife lang, kati nakapamana ako sang siman. Pero hindi gusto sang nanay sang akon nga bana ako. Natutuod lang akon umagad, de Madam Usang, akig-akig sa akon kay para naong sa akon pagwapa lang ang nahibaluan ko. Sa lako na balang nga napamana ako sang anak pang asawa ako sang ilang bata. Sang ginkasal na kami sang bata niya, Madam Usang. Wala dislaga pa na pa. Kaba feel mo na bala nga do, dukalain sa ambiyento sa lod sang balay. Ako naman, Madam Usang, ang iya nga utod sa ako gibana, ti close kami ya, kati classmate ko siya sa isa ka university. At dito man ko nakilala sa iya nga utod nga lalaki nga nagsakay na subong. Madam Usang, grabe ka pakalain sa akon umagad. Tarantana na lang ginaguba niya ako sa bana ko. May mga kirido ako kuno. Tapos nagalagaw ako sa gabi. Madam Usang, grabe kasakit ang nabatsagan ko. Do hindi ko bala mahambal sa kagalingon ko na may mga pariyosining mga taho. Kimprangka, kuman ang akon na umagad. Kinabalag ko siya ranay. Ano ba lang problema mo sa akon? Do wala man siya nagasabat. Madam Usang, kaghamba niya sa ako, sininga wala lang aalagai ang bata niyo. Ako naman, Madam Usang, siyempre, gusto ko man alagaan ang akong bata. Natural bata, alagaan ko na. Pero grabe, gina pang guba niya sa akon. Hasta nag-abot sa point nga ang akon nga bana nagpati sa iya mananay. O sino man kuya biki asawa, malang ako. Patamus ang grabing away namon sa akon nga bana kay ginimimuan niya ko sa istorya. Pero sa doktor lang nagkaduto sa balay namon niya friend ko, classmate ko man sa school. Sa una, kagkilala man na sang bana ko.
Ginobrobrahan na kami istorya nga may natabo ko nun sa amon. Sa totoo lang pagkaduto sa friend ko nga lalaki. Birth date to. Sanga bata ko pero wala sa'yo ng kato. Nadamo sa taho sa balay madamusang pero ako nga ugangan wala ginagadto sa balay. Ginpagwa niya nga may kirido ako. Madamusang subong guba ang akon pamilya. Grabe gid ang nabatsyagan ko. Ano bala ang dapat ko nga himuon? Pero nag-inform nga akon gabana nga magpuli sa kanon next month maistoryahan ay kami nga duwa. Pero subong ang bana ko, nuduga pangayuban pasensya pero nagilain gid akon buot. Kay pati si nanay yung naga-intra sa amon pagpangabuhi. Diskan washing machine, bayad sa kurinti, bayad sa tubig na intrahan pa sang iya nga iloy. Padamusang kabay pababuligan mo ko sa akon nga problema. Ako si Julian sang baluarte. Julian, balikan ta ka later on. Mahatag ko advice sa iyo. Music kita, anay. All here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol.
9: Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go, DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So, una,
12: problema, gid ako sa akon body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
14: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
9: Mas tatino ang atay.
11: Happy kanunay.
9: DTX 500.
11: Masaligan.
9: Epektibo.
11: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
9: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
9: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang nagapanupo.
9: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
11: Masaligan.
9: Epektibo.
11: DTX 500.
9: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
9: D3 Bio.
11: Ang D3.
9: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
9: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
9: Ang D3.
11: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
11: Yung may D3.
9: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
18: Bedtime Secret with Madam Usan.

0: Bedtime Secrets. Bedtime Secrets with Madame Wu San.
1: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Some pinning the lives of the Filipino. Mag K5, good evening sa inyo tanan-tanan. How are you? Sa mga suki na ton sa kahangina, nga nagatutok permi sa ating program. I'm sure nga ready ng tanan. Mahatag na ako sa advices. But before that, hello, kili sa mga friends na ton. Dara sa may Dungon B. May gabi sa inyo tanan-tanan. Sa friends mo na ton, dari sa may Ilopez State Haro, nagatutok man sila subong sa aton. And especially dara sa may Buhon. O Arevalo, mayong gabi da sa inyo tanan-tanan kasi mga taxi drivers na to ang nagpamati every night sa programa ni Madam Usang. Nag-enjoy gid ako sa mga taxi drivers per me, no? So, syempre, always na nakatutok sa itong program. Kag, salamat gid sa inyo tanan-tanan, bow. Na-appreciate gid yan ni Madam Usang ang inyong kaayo. Kag, thank you so much gid sa inyo tanan-tanan, mga ka-K5. And, sa mga friends man nato, andiri sa may, mausuki natin yung mga friends ha, nga nagatutok subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Well, Jolene, mahatag si Macho Holit kag si Madam Usang sa advice. Ganyan wala din si Macho Holit. Wala din sa guroti. Sadya sa jagi ko rin pag-advise eh. Pero nag-message siya sa ako, and rin na gita. Hamal ni Macho Holit. Oh. Di nga, mga muna, di nga, mga muna na nga mga nanay. Hindi niya nami, dapat siya kung ginpamana, ginpamana mo ang bata niya, or ginpang-asawa mo ang bata niya, dapat kamo mismo maging good example, hindi yung pag-awayo ng asawa sa inyo nga bata. Oh, ba, grabe, ma-chocolate ba? Adi pa yung from 3974, isuyahon mo sa Jolene, kundi explain mo sa iya nga wala kaya ng lalaki. Ginagubaan ka lang sang nanay o sa ugangan mo. Kabudlay, gidman ka damo. Nako na, that's why nakarelate ako. Kaya ako mismo ginaguba mo na po sang ugangan ko sa iyang bata. Madam Usang, paki-inform kay Jolene. Akon gani iya, ang kwartas ang akon ba na ginakuha pa sang nanay. Sang nanay niya, pagkatapos ang balon niya pa ako, kuno na ang nangawat. That's why nag-away kami sa una sang bata niya. Grabe pa. Big deal, ginagli mo, wab mo na. Pada po sa iya, Madam Usang, tampaon niya. Tampaon niya ka, no? Wala kang tuo para mamarasmasan. From 4466. From 995. From 995. Mabaliyo. Yeah, Madam Usang, grabe sa istorya ni Jolene ba? Doon nakarelate kita ko. Kaysa una, ginaguba pa na ko sa akon niya ugangan. Kay kumamake up ka lang. Ano na pag-inchindi nila, dool? Katol-katol, kaguro sa pananaw nila. Why sila kabalo nga? Amo ka gina iya. Gin-ignore ko malang sa subong naghalin sila balay. Wala kabigis sa pakanay. Mamuna liga o gangan. Kabudlay gali. No, mga kaking five, no? Kabudlay gali. Madam Usang, payalabot kay Jolene nga normal lang na sa... normal ang ina sa nguhi, pangabuhi ni Guro. Normal sa pangabuhi sang tao nga ginaaway ikaw sang imo ugangan. Pero kadto ay siya kag-istorya habala sa heart to heart ko ano gid ang ginainitan niya sa imo. Oo, amo na Guro. Mas maayo nga magbuliganay, hindi mag-inaway. Correct. Kaya kalain kung mag-ilinaway dapat buliganay lang gid. Madam Usang, kalain mo na yan nga ang imo, yan nga ugangan, kontraho niya ka. Tapos, wala ka may ginaubra nga maayo tungod sa bata. Iya mga kig siya. Grabe, no? Madam Usang, ang akon lang niya iha, open up sa imo. Open up sa imo, that's why nga permi ko kapamati sa programa mo, damo, o dinabatian sa mga istorya nga makarelate kid ako. Mayo ka gani, Jolene niya tayo wala. Kaya, ginplansa ang imo tsura. Ay, sa una, nag-obra ko sa guwasang pungso, ginplansa akon tsura. Sang akon umagad, kaya hindi siya gusto. Krapi pagid niya, ho? Well, mga ka-K5, magkabalik si Madam Usang. Only here, to your favorite radio stations, K5 News FM.
2: secrets on K-Fine News FM.

0: You're looking into your favorite radio station's 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Okay, K5, good evening sa inyo, tanan-tanan-tao. Wala na kita, simple, but I need to say goodbye ng mga K5 sa ating programa sa Bong Bao. Nag-enjoy good si Madam Usang sa pagtutok sa inyo. Always, kagagin na tamyo, kuhin more friends naton dali sa may Trapichi Oton Iloilo nga nagatutok subong sa ating program. Thank you so much, kids, sa inyo tanan-tanan. Especially pagin sa mga friends naton sa may Lemery. Good evening sa inyo tanan-tanan. Kayo na rin yan, Fa. Good evening sa inyo tanan-tanan. Thank you, kids, sa pagtutok nyo sa Bedtime Secrets. Upod nyo ang pinaka-bongga nga dalaga, ba? Si Madam Usang, all here to your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.
1: E3 Bio.
2: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, nag-indi manami, akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mga mabuti ka.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamig ka bala gina allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
4: Mighty
5: C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.

0: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
13: Tigalaba!
12: Tigasay!
13: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
13: Supplement for men!
12: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing
13: performance.
12: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
13: para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
13: DTX 500
12: masaligan,
13: epektibo.
12: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo
13: kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Masalikan.
13: Epektibo.
12: DTX 500.
13: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha kabulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
12: Yung may D3.
13: Makatapos mga butika.
12: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
12: Yung may D3.
13: Makatapos mga butika.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Mapatakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Mapatakas, mga butika.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: DTX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami inauha!
6: Si may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos!
7: Ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
4: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre! Libre!
14: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
15: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang mapanit,
16: DTX Beauty Soap.
13: Gala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Hood Superman.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. E3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalagastor nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabagat
4: sa mga butika.
0: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: April Bio!
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagat.

0: DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule 3 times. After 1 week nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation no. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
8: Mags 4 Biotics ka. My 4 Fortified Probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Good news!
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
16: Klinika Deo Fresh.
15: Available now.
17: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
4: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
10: Ganito ako!
2: Tigasi!
10: Tigalaba!
2: Tigasay!
10: Tigaplansa!
2: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi!
2: Ako ang bossing!
10: Dahil kasang ako!
2: Ang extend!
10: Supplement for men!
2: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
2: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
2: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
2: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
2: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
2: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay.
10: Happy kanunay.
2: DTX 500
10: masaligan.
2: Epektibo.
10: DTX 500
2: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: 500.
12: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanubo
12: kaga kontrolar
11: sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Masal rikang
12: epektibo.
11: DTX 500.
12: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako.

0: matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
3: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Mabakat sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Mabakat sa mga butika.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis!
2: DDX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
2: Mag-DDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos!
2: Ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
4: Mababaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Nabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Dali ka mga langaw! Aray na ang paborito natin niya, iya!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Galao magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Hood Superman
12: for men. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Supplement for men. X10 Food Supplement for men.
13: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sama-sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. With Vizio.
19: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, D3 Bio.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, may puso.
21: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

Suplemento! DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa Kilid. Sang Robinson's Haro, ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis ka nagputi, gid akong nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Babakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend
12: Food Supplement for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
15: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino nga tayo.
12: Happy kanunay.
15: DTX 500.
12: Masaligan.
15: Epektibo.
12: DTX 500.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
15: Ikaw pala ang may diabetes.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
7: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: E3 Bio. Ang E3.
15: Yung may Physio.
7: Physio.
15: Yung may D3.
7: E3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nilang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3.
15: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
15: Yung may D3.
7: D3 Bio.
9: Babakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
18: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
1: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik kumso!
2: E3Bio!
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3! D3Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio! Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mabagats mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaydaing nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: available now.
1: Gadragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
1: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasin!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend food supplement for men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend food supplement for men
15: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
14: DTX 500
15: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay.
15: DTX 500
14: masaligan,
15: epektibo.
14: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo
15: kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Masalika.
15: Epektibo.
14: DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
2: Yung may D3. Mabagat
9: sa mga butika.
2: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
2: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
11: K5.
18: K5
11: News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
9: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Isang mainit na pagbati ang aking ipinapaabot sa lahat ng ating mga kababayan at mga kaibigan na nakikinig ngayon sa ating programa. Ako po ay nalulugod na makasama muli ninyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Welcome po kayong lahat na sumali sa ating pag-aaral. Magkakaiba man tayo ng relihiyon na kinaaniban, subalit alalahanin natin na ayon sa salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19, tayong lahat ay pag-aari ng Diyos dahil binili niya tayo sa pamamagitan ng mahal na dugo ni Kristo at tayo ay kanyang pag-aari. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Mahabagin naming Ama na nasa langit, kami po ay nagagalak na lumapit sa inyo sa oras na ito. Sinasamba po namin kayo ng may kagalakan dahil sa inyong walang kupas na pag-ibig sa amin. Salamat po sa inyong pagpapawalang sala sa amin dahil sa dugo ng inyong anak na kanyang ibinuhos para sa amin. Salamat din po at kami ay inyong inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Jesus na siyang nagpaging karapat-dapat sa amin na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Kami ngayon ay mag-aaral ng inyong mga salita, kaya hinihiling po namin ang inyong patnubay at biyaya upang aming pag-aaral ay maging kapaki-pakinabang sa bawat isa sa amin at kami ay lumago sa aming pagkakilala ng katotohanan tungo sa ikagaganap ng inyong kalooban sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tungkol pa rin po sa pananampalataya ang ating pag-aaralan ngayon. Palalalimin lamang po natin ang ating pag-aaral tungkol dito. Napag-alaman natin na ang pananampalataya ay pagsang-ayon ng isip sa sinasabi ng Diyos at paniniwala na anuman ang sinabi ng Diyos ay totoo at anuman ang kanyang ipinangako ay kanyang gagawin. Ating pinag-aralan na may dalawang uri ng sumasampalataya. Sinasabi ng 1 Corinthians 15 verse 1 and 2 na may mga tao na maliligtas dahil sila ay sumampalataya sa Ebanghelyo, ngunit may hindi maliligtas dahil sila ay nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Tinalakay natin ang tungkol sa mga sumasampalataya ng walang kabuluhan at ating nakita ang limang katangian na pagkakakilanlan sa kanila. Una, sarili ang itinataas sa halip na ang Diyos ayon sa 2 Thessalonians 2 verse 3 and 4. Number 2, sila ay sumampalataya dahil sa material na pakinabang ayon sa John chapter 6 verse 26 hanggang sa 66. Sila ay higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa utos ng Diyos ayon naman sa Matthew 15 verse 3 to 9. Number 4, sila ay naghahangad na maging pangulo at magkaroon ng sariling mga alagad ayon sa Acts chapter 20 verse 30. And number 5, sila ay hindi nagbubunga ng mabubuting gawa ayon sa Santiago 2:17 at 26. Tinalakay din natin ang tungkol sa mga taong makabuluhan ang kanilang pagsampalataya ng Ebanghelyo at ating napag-alaman na may anim na katangian na pagkakakilanlan sa kanila. Una, sila ay masikap sa paggawa ng mga mabubuting gawa ayon sa Titus chapter 2 verse 14. Number 2, mayroon silang pananampalataya na gumagawa dahil sa pag-ibig ayon sa Galatians 5 verse 6. Number 3, pinagtitibay nila ang kautusan ng Diyos ayon sa Romans 3 verse 31. Number 4, mayroon silang masunurin na pananampalataya tulad ng pananampalataya ni Abraham ayon sa Hebrews 11 verse 8. At number 5, sila'y handang isakripisyo ang makamundong karangalan para sa Diyos tulad ni Moses ayon sa Hebrews 11 verse 24 and 25. And the last, number 6, hindi nila gustong magpapatuloy sa kasalanan ayon sa Romans chapter 6 verse 1 and 2. Ipinaalam ng Diyos sa atin ang dalawang uri ng sumasampalataya upang magkaroon tayo ng pagkakataon na gumawa ng isang matalinong pagpapasya kung ano ang ating pipiliin. Tandaan natin ang ating pinag-aralan na ang pananampalataya ay pagsang-ayon sa mga salita ng Diyos pagkatapos ng maingat na pagbubulay-bulay. Anumang uri ng pananampalataya ang ating piliin, dapat alam natin kung ano ang magiging bunga nito at handa tayong anihin ang bunga ng ating itinanim. Sinasabi ng John 3:16 na sino man ang sumampalataya sa anak ng Diyos ay maliligtas, subalit ito ay kung makabuluhan ang ating pagsampalataya. Ngunit kung tayo ay nagsisisampalataya ng walang kabuluhan, hindi po tayo maliligtas na tulad din ng mga hindi nagsisampalataya. Kaya po ipinapayo sa atin ng Diyos sa 2 Corinthians 13 verse 5 ang ganito, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesus ay nasa inyo? Maliban kayo'y nabigo sa pagsubo. Bakit kailangang siyasatin natin ang ating sarili kung tayo ay nasa tamang pananampalataya o hindi? Dahil tayo ay nandito pa sa araw ng pagbabago. Hindi pa huli ang lahat upang mag-iba tayo ng landas na tatahakin. Ano ang dapat nating gawin matapos na siyasatin natin ang ating mga sarili? Mga kapatid, kung sa ating pagsisiyasat sa ating sarili ay masumpungan natin na nasa atin ang mga katangian ng hindi makabuluhang pananampalataya, sikapin po natin sa tulong ng Diyos na magbago. Sabi sa Romans 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanglibutan, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasya at lubos na kalooban ng Diyos. Ipinamamanhik ng Diyos sa atin na kailangan natin ang pagbabago sa ating sarili at ito ay magsisimula sa pagbabago ng ating isip. Kaya kung sa pagsisiyasat ay nasumpungan natin na mayroon tayong pagnanais na itaas ang ating sarili at gusto natin na maging pangulo upang mapaglingkuran sa halip na maglingkod, mabuting pag-aralan natin ang magpakumbaba tulad ni Jesus na nagpakumbaba sa kanyang sarili. Ayon sa Philippians 2 verse 6-8, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Sa Matthew 11:28 and 29 ay sinasabi ni Jesus sa mga tinawagan niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ikalawa, kung ating masusumpungan na tayo'y sumasampalataya dahil sa material na pakinabang lamang, huwag po tayong madiscourage. Hindi ibig sabihin na tayo ay hindi na born again, kundi maaring tayo ay bata pa sa ating espiritual na buhay. At tulad ng isang sanggol, ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa kanyang pagkain, pag-inom at pagtulog. Subalit huwag tayong manatiling sanggol. Kailangan na lumago tayo sa ating pananampalataya. Ang dapat nating gawin upang tayo ay lumago sa pananampalataya ay ganito. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 2 and 3, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas ng salita ng Diyos upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan, sapagkat sinasabi sa kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Ikatlo, kung sa ating pagsisiyasat sa ating sarili ay masumpungan natin na tayo ay higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa sa utos ng Diyos, tulad ng mga Farisyo sa Matthew 15 verse 3 to 9, ibig sabihin na may problema sa ating puso. Kulang po tayo ng pananampalataya at pag-ibig ng Diyos. Gaya ng karanasan ni Haring David sa Psalms 51 verse 10, manalangin tayo ng ganito. Lalangin mo sa akin ang isang pusong malinis, O Diyos, at gawin mong matuwid ang aking damdamin. Ang ganitong panalangin ay sang-ayon sa pangako ng Diyos sa Ezekiel 36 verse 26 to 27 na nagsasabi, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos na higit kaysa tradisyon ng tao ay hindi kayang gawin ng isang pusong sumusunod sa hilig ng laman at hindi pa nababago. Dahil ayon kay Apostol Pablo sa Romans 8 verse 5 and 7, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Ang solusyon ng Diyos sa ganitong problema ay ang banal na espiritu na ipinangako niya sa Ezekiel 36 verse 27. Sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Tayo po ay maaaring sumunod sa utos ng Diyos na higit kaysa mga tradisyon ng tao kapag pumayag tayo na ibigay niya sa atin ang kanyang espiritu at tayo ay sumang-ayon na mabuhay ayon sa kalooban ng espiritu ng Diyos. Kaya kailangan na magpasakop tayo sa pagpapatnubay ng espiritu upang tayo ay makasunod sa kautusan ng Diyos at hindi sa kautusan ng tao. Sabi sa Galatians 5 verse 16, ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Ika-apat, kung sa pagsisiyasat natin sa ating sarili ay masumpungan natin na hindi tayo nagbubunga ng marami, dapat po tayong magising. Huwag nating hayaan na tayo ay manatili sa ganitong kalagayan dahil mapanganib po ang ating lagay. Ano po ang panganib na ating hinaharap? Ayon kay Kristo, tayo ay kandidato na mapahiwalay kay Kristo at makasama ng Diablo sa impyerno. Basahin po natin ang sabi ni Jesus sa John 15 verse 5 and 6. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay tinitipon at sinusunog. Tayo po ay inihalin tulad sa sanga ni Kristo na niihalin tulad naman sa puno ng ubas. Ang inaasahan niya sa atin ay mamunga ng maraming mabubuting bunga. Ano ang mga bunga na inaasahan ng Diyos na makita sa mga Kristiyano? Basahin po natin ang sagot sa Philippians chapter 1 verse 9 to 11. Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo na mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesus Kristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Sabi din po ni Pablo sa Colossians 1 verse 9 and 10, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang bunga na inaasahan ng Diyos sa atin ay mga mabubuting gawa at bunga ng katuwiran. Nais ng Diyos na tayo na mga Kristiyano ay mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesukristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Nais niya ng ating buhay ay lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang Kristiyano daw po na hindi namumunga ay hindi nananatili sa puno, kundi ito ay naihihiwalay, natutuyo at naitatapon upang sunugin sa apoy. Ano po kaya ang dahilan ng isang Kristiyano ay hindi nagbubunga ng marami? Basahin po natin ang sagot sa Matthew chapter 13, verse 3 to 7 at 22. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa may matitinik na halamanan. Lumago ang mga halaman ito at sinakal ang mga binhing tumubo noon. Ang binhi na nahulog sa may damuhang matinik ay naglarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkakabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. Ayon kay Panginoong Hesus, ang humahadlang sa pamumunga ng isang Kristiyano ay ang pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Kailangan po natin ang magtrabaho at kumita upang matustusan natin ang material na pangangailangan ng ating pamilya. Sabi ng salita ng Diyos sa 2 Thessalonians 3 verse 10, huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Ibig sabihin na kailangan natin ang magtrabaho. Ilang araw po ba dapat magtrabaho sa ating hanap buhay ayon sa itinakda ng Diyos? Ating basahin ang sagot sa Exodus 20 verse 9. Anim na araw kang magtrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Kung tayo ay magtatrabaho anim na araw sa isang linggo, tiyak na mayroon tayong sapat na kita upang matustusan ang mga material na mga pangangailangan natin at mayroon din tayong magagamit para sa paggawa ng mga kawang gawa. Kaya kung ang pagtatrabaho ng anim na araw sa isang linggo ay naaayon sa kalooban ng Diyos, ano yung tinutukoy ni Kristo na pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan? Ito po ay nangyayari kapag yung panahon na inilaan ng Diyos para sa panalangin, pag-aaral ng Kanyang salita, pagpupuri at pagsimba sa Kanya ay ginagamit pa rin sa paghanap ng kayamanan. Ano ang panahon na itinakda ng Diyos para sa pag-aaral ng Kanyang mga salita, para sa panalangin, pagpupuri at pagsamba sa Kanya? Basahin po natin ang sagot sa Exodus 20 verse 8 to 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa lahat na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ano ang layunin ng Diyos kung bakit inutusan tayo na magpahinga sa ating karaniwang gawaing panghanap buhay sa ikapitong araw na tinawag niyang araw ng Sabat? Ito po ba ay upang tayo ay matulog sa araw na yan o mag-relax lamang? Basahin po natin ang sagot sa Leviticus 23 verse 3. Anim na araw na gagawin ang mga gawain, subalit ang ikapitong araw ay Sabat na ganap na kapahingahan. Isang banal na pagpupulong, huwag kayong gagawa ng anumang gawain. Ito ay Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong mga paninirahan. Ayon sa Biblia, itinalaga ng Diyos ang isang araw sa isang linggo, ang ikapitong araw na araw ng Sabat, at pinagpapahinga niya tayo sa ating gawaing panghanap buhay upang tayo ay pwedeng makagawa ng banal na pagpupulong. Kung ang araw ng Sabat ay para sa banal na pagpupulong, dapat lamang na tayo ay magpahinga sa ating trabahong panghanap buhay, dahil sino pa ang dadalo sa banal na pagpupulong kung ang lahat ay nasa kanilang trabaho? Ngayon, kung naghahanap buhay ka na nga sa loob ng anim na araw, tapos sa araw ng Sabat na para sana sa banal na pagpupulong, ay gamitin mo pa rin sa paghanap ng kayamanan, ito na yung sinasabi na pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Ang iyong pagkahumaling sa kayamanan ang talagang sasakal sa iyo, at ang mga salita ng Diyos ay mawawalan ng puwang sa iyong puso, dahil hindi ka na dumadalo sa banal na pagpupulong upang makinig ng salita ng Diyos. Ang resulta, hindi ka talaga magkakaroon ng maraming bunga ng katuwiran at mabubuting gawa. Ang dapat nating gawin kapag natuklasan natin na hindi tayo nagbubunga ng maraming bunga ng katuwiran dahil sa ating pagkahumaling sa kayamanan ay ganito. Mabuti po, mga kapatid, napakinggan natin ang payo ng Diyos sa bayan ng Israel nang sila ay nasa ganyan din na kalagayan. Sa Haggai chapter 1 verse 5 to 8 ay sinasabi ng Diyos sa bayan ng Israel, "Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi nakakaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo, at doon ko ihahayag ang aking kaningningan." Anong payo ang dalawang beses na binigkas ng Diyos sa kanyang bayan? Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Yan po ang nararapat nating gawin. Isipin natin kung dapat ba na magpatuloy tayo sa ating pagkahumaling sa kayamanan o magbago na tayo. Kung tayo po ay magpatuloy, mauuwi po sa walang kabuluhan ang lahat na pinagpapaguran natin. Maangkin mo man ang maraming kayamanan dito sa mundo, hindi mo rin mapapakinabangan, dahil gusto mo man o hindi, ikaw ay mamamatay na walang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Matthew 16 verse 26, "Ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay?" Kung titimbangin po natin ng mabuti, tama po talaga ang sinasabi ni Jesus na wala po talaga tayong mapapakinabangan sa paghuhumaling natin sa kayamanan kung ang kapalit nito ay hindi tayo maliligtas. Iilan lamang po ang pwede nating mapakinabangan sa malaking kayamanan na maari nating makamtan sa pagkahumaling natin sa kayamanan. Tapos, kung namatay ka at bata pa ang nabalo mong asawa, mag-aasawa siya at iba ang makinabang sa pinagpaguran mo. Kaya mabuti pa na sundin natin ang payo ng Diyos na mababasa sa Matthew 6 verse 25 to 33. Ito ang sabi, "Huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? At bakit kayo mababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano silang lumalaki. Hindi sila gumagawa o humahabi man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kalulalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. At kung gayon, binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong ama na lahat na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Nandito po ang solusyon na ibinigay ng salita ng Diyos kung tayo po ay hindi nakakapagbunga ng mabubuting gawa dahil sa ating pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Baguhin po natin ang ating priority sa buhay. Sa halip na unahin natin ang paghahanap ng kayamanan at isantabi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at huwag tayong mabalisa sa ating buhay. Kung ano ang ating kakainin o kung ano ang ating iinumin, kahit sa ating katawan, kung ano ang ating isusuot. Dahil ang sabi ng ating mahal na Ama sa langit, ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa atin. Magtrabaho lamang tayo sa 6 na araw sa isang linggo, at sa araw ng Sabat ay magpahinga tayo at dumalo sa banal na pagpupulong. Salamat po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Nawa po ay nakatulong ng malaki ang ating pinag-aralan upang ang bawat isa ay mahikayat na sumampalataya kay Jesus at maligtas. Tapusin natin ang ating programa sa isang panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan ninyo ang aming mga kapatid na nakakaalam sa Ebanghelyo na sila ay sumampalataya ng may kabuluhan tungo sa kanilang ikaliligtas. Kung meron pa pong mga kalituhan sa kanilang kaisipan, hayaan ninyo na ang inyong espiritu ang siyang magbigay ng linaw, magtanggal sa anumang kalituhan, upang sa ganon ay masundan nila ang tamang landas tungo sa ikaliligtas, hindi lamang ng kanilang personal na buhay, kundi sa ikaliligtas din ng kanilang pamilya. Ito po ang aking dalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So, meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So, pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod, nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragi po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, ang mga

0: number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
3: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
3: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Ang good makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
2: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
3: Yes.
2: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
3: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
2: Ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
3: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag tiyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong tiyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
2: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
3: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiguro, no?
2: Sobra pang iban, no?
3: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw.

0: DTX500, may tisi kaya mo ina ang makabulig dipinsa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pankreas, aton tiyan, aton tinai, kag pinaka-importante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX500, mag-MITC or PURSI, adlaw-adlaw.
1: DTX500!
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX500?
3: Nagtiko 2, sa gabi, 2, sa agad. Bali, 2 times at
2: pila na lang imo nga blood sugar, sang last mga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX500, kay ako mismo tested and proven, na best get ang DTX500 para sa
1: DTX500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress, halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile, kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX500 kag Mighty C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX500 kag Mighty C.
0: Ako ya, Sir JP, kaya inom ko DTX500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
2: Abaw.
0: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radiation nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mong adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
2: Carrots da, orange da, mga orange.
0: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX500 kag may tisikay, dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
4: Mm-hmm. Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
2: Sir Boy.
5: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
0: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
5: Correct.
0: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprensya sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga, ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Awon. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
6: Ano yung sekreto niya?
2: Milig sa taguay?
0: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kablong mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy.
6: Dizzy ko no,
2: dizzy. 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plus mo. Uy, 19 ah.
5: Ah, kampiyon ni
0: Magpito. Kablong ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
5: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
5: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Docramil, ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: So, wow.
7: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ina?
7: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
8: DTX 500. Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tubuan, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
2: pali ang pinakadelikado, Blaster Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plate. Uh-huh. Ang driver aburido kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho pagid ng ilok.
5: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mo magyapon.
0: Ah, wala magtaas.
2: Wala magtaas.
0: So wala. Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident.
4: Confident. Amo na ka nami ang klinika, di yung fresh. No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi.
5: Mangapi na ta.
4: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
5: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
0: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, uh-huh, hindi red sugar.
4: Uh-huh. Natural sugar.
0: Natural sugar.
5: Stevia. Stevia, no? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagid pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow, may bulletproof mm-hmm coffee ka na. Mm-hmm.
4: Kay engineer ya pampabakod, extend.
0: Uh-huh. Iba na yung pabakod ya. Mm-hmm. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
2: Thank you sa suporta, Sir Boy.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang Fat Boy, uh-huh, oh, hindi man tanan nga fast line. Ah.
5: Correct.
2: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Mm-hmm. Kag kun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? Para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
5: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok na namin ng klase sa aton lawas?
0: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
5: Oy,
0: building blocks na mo. Kinangla, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
5: Uy, messenger, no?
0: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
5: Uy!
0: Nga work hand in hand, Sir Boy.
5: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
0: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
5: Insulator.
0: Kung sa kurinti pa,
5: covering.
0: Dapat may cover para di, ano?
4: Hindi maglakta.
0: Wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kaya gaamo nang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
4: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang naga-produce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga naga-protekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, ipump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no? Makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
0: Kung okay, gainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong mga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
9: Uy,
0: in short, hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
9: Dementia.
0: Dementia. Once nga ipalainom ka D3 bio. Kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 bio, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
9: Kampyon.
4: So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imong healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
9: Kampyon, paano bala ginihimon ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamlig ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
1: D3 bio with Physio.
10: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, galabot gitatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 bio.
11: Ang D3 bio.
1: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
1: Yung may D3.
11: Magabuti ka.
1: D3 bio.
12: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3 bio.
1: D3 bio!
11: Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
13: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwan sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Sa mga dugang binipisyo ng mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel?
0: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imulawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gituwag dinggi virus, Sir Boya.
2: Para mentiyan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila size mil ka tanke, boy. Ang mga tanke sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tanke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimok kung ginom ka D3 Bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
14: Kalma lang.
2: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag-abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
14: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon sa D3 Bio.
2: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
0: May ara kang ito ang import immune system.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Anna. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla kisa galabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid
11: D3 Bio
16: ang D3 Bio
11: yung may PCO
16: ang PCO
11: yung may D3
16: mga butika
11: D3 Bio
17: ako si Boys nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease tuma na gid ka malipaton gid try namon patumaron sang D3 Bio ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula bangod ina sa D3 Bio
11: D3 Bio
16: ang D3 Bio
11: yung may PCO
16: ang PCO
11: yung may D3
16: mga butika
18: my family history ba na kamuusong diabetes?
19: Mag-TDX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag-TDX 500 ka na!
18: Ang DTX 500
19: ang may powerful compound
18: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
19: DTX 500!
18: Garantisado!
19: Epektibo!
18: Ara mismo!
19: DTX 500!
18: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
19: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
18: Masami nagapangihi?
19: Masami ginauhaw?
18: Masi may diabetes ka na!
19: Mag-TDX 500 na!
18: Ang DTX 500
19: ang may powerful compound
18: nga nagapanubos
19: ang imo blood sugar.
18: DTX 500
19: garantisado.
18: DTX 500
19: DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
19: DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhin. Wala sang hangin ang akong akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
22: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
22: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
22: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
22: Mighty C.
6: Mababaka sa mga butika.
25: Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
25: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
26: Libre?
27: Libre!
25: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Ay, mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ila!
28: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Superman
4: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
22: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
30: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
31: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
31: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
31: Ang may mataas nga antioxidants.
22: Nga amo naman
31: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo ang atay.
31: Happy kanunay.
22: DTX 500.
31: Masaligan.
22: Epektibo.
31: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo.
31: DTX 500.
22: Masamig ka bala ang gina-allergy.
31: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
31: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
31: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
31: DTX 500.
22: Masalika DTX 500.
6: E3 Bio.
32: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay nga akong nga buyon.
6: D3 Bio.
22: Ang D3.
6: Yung may BCO.
22: Ang BCO.
6: Yung may D3.
22: E3 Bio.
6: With BCO.
30: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio.
22: Ang D3.
6: Yung may VCO.
22: Ang VCO.
6: Yung may D3.
22: D3 Bio.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4.38 sa agang oras. Ginadulong sa Toscalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!
4: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa

0: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K-5 sa itong sininga pagpangalagad sa programang Balitang K-5 sa Umaga. Sa inyo kinandan akong inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K-5 Ray Espeha Umalay.
1: K-5! Ray Espeha Umalay para sa Balitang K-5 sa Umaga.
0: Today is Thursday, adlaw kita sa Webes, July 16, 2026, mga ka-K-5. Kamusta kamutanan? Kamusta ang aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati? Mga suki naton sa kahanginan ng nagupod na barwa sa aton sini nga pagpangalagad. Ang aton sini nga mga abyan nga mga vendors sa nagkalain-lain nga mga merkado publiko, mga mamang tsuper nga kapasara na aga pa sa palibot kang syudad sang Iloilo, sa aton sini mga K-5 nga mga online viewers, online netizens, live na live kita nga nagapangalagad sa aton sini nga Facebook live. Magkadto lang sa aton sini social media account kag i-like, i-follow, i-share ang aton sini nga pagpangalagad para mas madamo pagid nga mga K-5 daton around the world. Ang makapamati diri sa Balitang K-5 sa Umaga kag sa mga programa sa K-5 News FM Iloilo, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo. Mabatian kita live mga ka-K-5 sa 88.788.7 sa lilisuan sa inyong mga radyo sa FM dial. Isa ka manayanay ang aaga, mga ka-K-5. Init na sang tubig kag magpakape sang klinika ni TX Coffee Mix. Ang kape nga kampyon ni Dr. Ramil Itangoy. Ang aton sini nga partner sa mga ka-K-5 naton na sa tag sa kaaga, ang klinika DTX Coffee Mix. Ari na gani kay nakatimpla na kuno siyang klinika DTX Coffee Mix, mahigop na kita mga ka-K-5, oh. Ah. So grabe. Naga aso aso. Kag imo gid masaburan ang kanamit sang klinika DTX Coffee Mix. Alas 4:44 mga ka-K-5. Sa aton sini nga mga kabiyanan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Iloilo. Mayong aga gid sa aton sini nga mga ka-K-5. Paang ang aton sini nga tiempo sa aton sini nga mga ka-K-5 matapos ang asod-asod nga pagbubo sang ulan sa gintalikdan ng mga inadlaw. Ang kabatsyag naman kita sang mainit nga tiempo. Tapos pagkahapon, ulanon niya. Kaya mo na gani nga kung kaisa, no? Diraga tukar mga ka-K-5 ang mga balatian ta. Kahit ti sa aga, tuman ka grabe nga init. Pagkahapon, ulanan, no? Kung kaisa ang makaluluoy ng mga hard labor bla naton nga mga trabahador, no, sa aton sini nga mga ka-K-5. Kiti ang ila trabaho mababad sa initan, pagkahapon basa sila sang uran. Sa aton sini nga mga ka-K-5 di dapat may resistensya gid sila wasta, pwede nga way kita sang pambato, no, sa aton sini nga mga ka-K-5. That's why nga ti highly recommended gid mga suplemento ni Dr. Ramil Itangoy na dapat naton sini adlaw-adlaw nga imnon mga ka-K-5, ha? Ang Mighty C D3 Bio Kaglinika DTX sa 500. Alas 4:45 sa aga. Ano naman ang gimpreparar ni ka-K-5 Balira Apin sa aton sini nga Yum Yum Yum in the Morning segment diri sa Balitang K-5 sa Umaga? Anong iya sini nga ging panindahan aga pa sa aton sini nga mga ka-K-5? Ang oras alas 4:45 sa aga. Ginapasalamatan tagil ng aton sini mahal nga makako sa tag sa tag sa kaaga naton sini nga pagdulong sa mga balita kag impormasyon sa inyo, no, kay ti sa aton sini nga mga K-5, every gising is a blessing. Di ba Sir Danny Jumentes Agpalo, Ma Mary Ricabar dira sa may pungsod USA. Good morning ka K-5 Umalay, take care and stay healthy. God bless you and your family. Salamat gid ma'am. Kay Sir Alex Sasabo, kay Ma'am Ning Ilumba, kay Rowena Reconquista. Tara dira si Ma'am Rowena Reconquista sa Barwasang Putota, nagapamati gid sa Balitang K-5 sa Umaga every morning. Salamat gid Ma'am Rowena sa imo sini nga pagtutok diri sa balitang K5 sa umaga. Sir Alan Ortega Tocoyo, Winifreda Sarmiento. Alas 4:40 sa aga ka K5 Alira Apin. Yum yum yum morning.
2: K5 Ray, yum yum yum morning, kag yum yum yum morning man sa aton mga K5 bago kita mag-umpisa, no? Nagmuno gali si Tita Rena sa akon K5 Ray.
0: Nagulungan sa klinika, detection. Okay. Ubos naman ang klinika.
2: Ubos gid ko, no?
0: Tita Rena mapa. Okay, sige.
2: Hambal yan, nahidlaw na sa ako na sa imo. Tihambal ko, pag anniversary naton, bao, perte, gid kita ka sako. Amo na nga,
0: anniversary, perte man kong sako.
2: Amo na nga, wala kita kahapit dito sa iya.
0: Okay, sige.
2: So, sa mga aga, mga ka-K5, no, ang aton naman yung menu for today, balaan ko magustuhan gid ini sa mga kids, no, kung mga chikiting naton. Okay. Ang aton sa mga menu, amo ang torta nga saging, ang puso sang saging. So para sa aton nga torta nga puso sang saging, no, of course kinahanglan naton sa puso sang saging. Depende mga ka-K5 ang presyo sa puso sang saging sa merkado, no. Mayara yang pwede kita kabakal sang 50 pesos nga puso sang saging, ina ang depende sa size. Of course kinahanglan man naton sang aromatics, kinahanglan naton sang garlic ukon ahos. Ang ahos naton subong nagapresyo sang 140 per kilo, no, apang sa aton nga dish, no, o kon sa aton nga menu, kinahanglan lang naton sa nga pulo ka piso nga garlic o kon ahos. Of course, kinahanglan naman naton sang binder sa aton nga torta. Ang itlog mga ka-K5 ang nagdepende man ang presyo sa size, no, mayara sa small, medium, large, apang sa aton nga subong niya nga menu, no, kinahanglan naton sang medium o kon large size sang itlog. So ang large size subong mga ka-K5 sang itlog ang nagapresyo sang pulo ka piso per piece. Of course, kinahanglan man natin sa spring onions para sa dugang aromatics kag flavorings ang aton nga torta nga talong. So, ang spring onions natin mga K5, pwede kita yan makabakalya sa merkado sa nga 20 pesos. So, sa onion naman natin o kung Bombay mga ka-K5, ini ang nagapresyo subong, no, sang 120 per kilo apang sa aton nga dish. 20 pesos nga onion, pwede na. Of course, para sa dugang nga flavor, no, pwede kita yan makadugang niya sa nga crispy fry, no. So, dugang man ina sa flavor as well, K5, mga ka-K5, kagdugang man ina sa binding sa aton nga torta. So, ang crispy fry naton nga gamay, mga ka-K5, ang sa small pack nga ina, ang nagapresyo sang 15 pesos. Of course, kinahanglan man naton sang asin sa aton nga flavoring, mga ka-K5. So, ang asin, mga ka-K5, pwede kita yan makabakalya sa merkado sang tagpulo kapisos nga nakaripak na. Of course, sa dugang nga crispiness ang aton na torta nga puso sang saging, no, para sa crispiness mga K5 nagadugang kita ya sang cornstarch. So sa cornstarch naton mga K5 ini ang nagapresyo sang pulo ka pesos nga nakaripak naman. Mayara man ya mga K5 mabakal nga tunga sa kilo, pwede man kita ya kabakal sang tag 20 pesos lang, pwede man kita ya kabakal ya sang cornstarch nga kinilo. Okay. Of course, since nga ginadeep fry naton ini ang aton nga torta nga puso sang saging, no, so kinahanglan naton sang mantika. Ang mantika subong mga K5 sa merkado ang nagapresyo sang 110 pesos per kilo. So para naman mga K5 sa aton nga cooking procedures ang aton nga torta nga puso sang saging. Of course, una mga K5, pilian naton ang aton nga sa puso sang saging, no, and then i-slice naton ini sa magagmay, no, kun i-mince naton ini, agod nga makuha naton ang consistency nga dukaangay sa mince nga karne. After sina mga K5, lusgusan na siya naton sang asin para makuha man ang mga tagok-tagok ya sina, no, kag ang mga impurities sang puso sang saging. After sina mga K5, bunlawan lang na naton ang aton nga puso sang saging, kahit siyempre may asin ina iya mga ka-K5 kung lusgusan naton, so maalat ina. So bunlawan lang na naton mga ka-K5 ang aton nga puso sang saging, and then i-drain naton. After naton drain sang mga tubig-tubig, no, nga nabilin sa aton nga puso sang saging, dira na naton idugang ang aton nga aromatics. So dira na naton idugang ang aton nga Bombay, ang aton nga ahos, ang aton nga itlog, ang aton nga garlic, kag ang aton nga pang timpla. After sina mga K5, K5, i-mix nyo lang ang inyong mixture, no, sa inyong torta. And then, once nga okay na sa inyo, matyag nyo, okay na ang timpla sine, pwede man ka mukatry nga magpritos ang gamay lang anay nga amato para at least matest nyo kung okay na ang flavoring sine. After sila mga K5, kung okay na sa inyo ang timpla sa inyong torta nga talong, dira na ka mo magpainit sang mantika. Kinahanglan mga K5 nga deep fry ini, no, ang aton nga torta nga talong para nga mas manami ang iyang pagka-come out sa iyang crispiness. After sina mga K5, pwede nyo na i-form, no, kag magprito na kamo sang inyong torta nga talong. I-deep fry nyo lang mga K5 ang inyong torta nga ano nga puso sa saging. Kung once nga mag
0: ako man nga may talong imo na pang wakal nga to. Puso sang saging ang imo kailangan nga minyo tapos may torta nga talong. Okay, sige, go ahead.
2: Okay, tigay na sawaan naton kis ano torta nga talong. So mga K5, once nga maprito nyo na ang inyong torta nga puso sang saging, no, i-deep fry nyo lang ina until golden brown. After sina mga K5, pwede nyo na ini-serve and enjoy with your favorite dips kaangay sang ketchup.
0: Alright, sa to sini mga K5. So, amara sa ang torta nga puso sang saging, no? Sa aton sini nga mga K5, ti kung magtula ikaw o ako magi-torta ikaw sang puso sang saging, namin niya ang ano gid, no, ang tawag ni gani, ang iban sini ginalaga ni anay.
2: Mm.
0: Kay para hindi siya bala magi stick ang iya sini nga pait kag ang ano ni gani?
2: Mga tagok niya.
0: Tagok, mm. No, sa aton sini nga mga K5. Pero may haraman niya nga ti
2: ginalusgusan lang.
0: Bugasan lang, ginakumos, no, kagamo ang pagbutang sang mga seasoning kag pagtorta. Ang pinaka-importante nga ingredient sa torta kay hindi mo ni mahimo nga torta kung wala sang
2: itlog.
0: Itlog, no? Sa aton sini nga mga K5, mo gina-importante nga ingredients ang itlog, no? Sa aton sini nga mga K5, paborito gina ni Ma'am Ning Ilumba. No, si Ma'am Ning Ilumba pa po ito yung ginda. Ma'am Ning, good morning. Ara ka pa da, Ma'am Ning. Oh. Si Ma'am Cherry Lapating Pranya. Amo mana, ako sang una, amo na balon ko sa eskwelahan.
2: Wow.
0: Torta nga puso sang saging. Mamangkot ka ni classmate ko nung balon mo. Amba ko siya,
2: beef ano, patty.
0: Ang, hindi. Abal ko siya, no, ang meatballs.
2: Wow. O,
0: di gani, beef patty.
2: Social, no?
0: Social. Masik balo nga, torta nga, puso sa saging, sunaan ko. Sa itong sini nga mga kakipay, amuna siya, no? Sa itong sini nga mga kuturan, manamit na pag isaw-saw mo sa sinamakan. No? Kakipay balira.
2: Dookoy nga style.
0: Dookoy si isaw-saw mo sa sinamakan, kapag pag ito niya, ang torta nga upo sang saging. Di ba tita rin na mapa, basi makaluto ka sa torta nga tortanga, no, nga ano ni puso sang saging. Puso sang saging. Oh, sa English ano?
2: Ano ba?
0: Sa ano sa English?
2: Banana
0: heart o banana. Sa to sini ka mga kakipay. Literal imong English ba? Puso sang
2: puso
0: saging.
2: Puso mo.
0: Ay, sus. Good morning, Ma'am Mary Ricabar, Sir Alex Sabo, nagapamatigid sa ato sini nga pagpangalagad. Nagapamatigid ra sa may Barangay Bagongbong, Lambunaw, si Ma'am LJ's Ligo. Sa ato sini nga mga K5. Salamat kid, good morning kid sa inyo nga tanan mga K5. Muna nang inyo sini nga minyo sa sunod nga adlaw, no, pangita kamo puso ka man torta sang puso sang saging. Sige, salamat kid na K5 balira hapin. Sa imo sini nga yum, yum, yum in the morning nga menu for today.
2: Sige ka K5 Ray, gikan sa kusina sang K5 News FM Iloilo, inisi ka K5 Alira ang inyo kusinera nga nagasiling. Ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatamaan, malain man sa kalawasan. Yum, yum, yum, yum!
0: Yum, yum, yum, yum! Alas 4.55 saga mga ka K5 oras datong diri sa balitang K5 sa umaga. Ang yam-yam-yam in the morning ni Kakay Pabalira Apin, ang ginadulong sa Toscaluan sang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, nakadetox ka pa. Ang Paris sa manamit nga pamahaw kadaaga ang mainit nga kape sang Klinika DTX Coffee Mix. Ang kape nga kampyon ni Doc Ramil Itang Uy. Alas 4:56 sa aga, mga kakay-5. Oras ato sa nga pagpangalaga ng Balimab Cherry Lapating Branya. Pwede man nga i-cut into 4 ang puso sang saging. No? Kag i-boil hasta nga maghumok, then himay-himay yun, ibutangan sang panakot, din i-dip fry. Oh? Balimab Cherry Lapating Branya. Agosto 5, good morning sa Kuwait, taga-pamatigid Cash Migs Vlog. Sa kay Sir John, dira sa may Barangay Paho, Pututan, nagapamati, ganda Sumagaysay. Good morning sa Sumagaysay family. Ma'am Annalyn Panes Agrabante, nakita ko kapon bata mo, Ma'am Annalyn, si Kakipay Bakerby Agrabante dito sa may Jollibee Pasig. Buti naman to sa Malagaw, kamagkantong Brian Carl Diondo. Good morning. Sir Arnel De Los Santos sa Pasig City, nagkapamatigid sa itong sininga pagpangalagad. Alas 4:57 sa aga. Mga ka-K5 oras na to, Dri, sa balitang K5 sa umaga. Diretso kita sa mga labing talalupang doon na natong sininga mga balita. Mga follow-up reports sa natipon sa aton sini mga unit field reporters. Dili sa aton sini nga pagpangalagad sa imbukada sa aton sini pagdulong sa mga nagapanguna nga mga balita.

0: despeja un malay para sa balitang K-5 sa umaga.
1: Sa mga nagapagunan ng mga balita, mga ka-K-5 tumandok sa ngalimod yan nga si Brigadier General Joey Escarillas, bag-unang Division Commander sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army. Kag PWD nga minor de edad nga nahulog sa suba sa Leganes, wala sa Gyapon makitaan. Sa dugang mga balita, halin sa aton sininga WVSU intern student sa West Visayas State University. Empleyado sa City Hall nga nagabariho sa motorsiklo nga wala sang helmet, ginpatawag sa posmo kagin tikitan. Samtang mga police escort sa preso nga nagpalagyo samtang nagaulat sa medical examination result sa uton kag sang rural health unit, pangayuan sang pagpaathag sang aton sining mga otoridad. Kag apat ka mga individual nga nadakpan sa drug violence operation sa Barbasing Estansya, napasakaan na sang kaso sa report ni K-5 Reggie Di Bayo. Samtang Committee on Transportation Chair Councilor Sedfrey Cabaluna, ginpasalig nga istriktuhon ang pagpatuman sang road closures sa pagpatigayon sang fun run events sa siyudad sang Iloilo. Sa detalye sa mga balita sa report karon ni K-5 Jenny Kauyunan. Samtang lalaki ginpayag na salaan nga kawatan nagwaras sa distrito sa Garibalo. May report si K-5 Aaron Repuyo sa aton sininga pagpangalagad diri sa balitang K-5 sa umaga. Kag sa pagpasiplat naton sini sa pila ka mga labing talanupang doon ng mga balita nasyonal sa aton sinibarwa nga pagpangalagad. Istoryahan ta ang nagapadayon nga impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte, mga ka-K-5. Sa aton sining mga kuturan sa ginapatigayon nga impeachment trial kahapon nga adlaw sa pag-usisa, mga ka-K-5, sang aton sining mga senator judges sang aton sining Senado, mga ka-K-5. Namitlangan nila si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag. Ini matapos ginpakita sang mga senador ang interview ni Matibag nga may kangtanan sa pagquestion sini mga kauturan sa sining 2019 Southeast Asian Games, mga ka-K-5, kung sariin ginaimbestigaran kaginalantaw sa karon sang NBI ang mga anomalia kag mga unliquidated nga pondo nga ginggamit, mga ka-K-5, sa pagpatigayon sang Southeast Asian Games.

Anan man mga ka-K5 sa iya sini nga panindugan kag sa iya sini nga stand mga ka-K5 sa Ada Sara kag Duterte family sa ton sini nga mga ka-K5. No? Ti siyempre whether we like it or not, if you are a senator judges, supposedly ang imo sini nga panindugan dira is to be neutral, no? Especially sa pagdinig sang impeachment trial sang isa ka public official, sang isa ka mataas nga public official. But because gani mga ka-K5 nga ang politika tas Pilipinas, no, sa aton sining mga kuturan, no, very obvious, when we say very obvious sa aton sining mga ka-K5, no, ang aton sining mga senador, no, sa aton sining mga kuturan, no, bag-o pa man niya magpatigayon sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte, dumakita mo na mga ka-K5 kung sino ang mabuto sang acquittal kag sino mabuto sang conviction sa aton sining mga ka-K5. Oh, so hindi man nigar sa aton sining mga kuturan nga si Senator Alan Peter Cayetano is a tandem ni former President Rodrigo Roa Duterte sa nagpapili ka nagpadalaga ni bilang presidente sa pungsod Pilipinas. Kag sa pagpungko ni President Rodrigo Roa Duterte sa iya sining administrasyon, natagaan ginsang highlight ini si Cayetano apisar nga nadusmo ini siyang nagpadalagan ini Vice President mga ka-K5, no? Perde sa batok kay Vice President Lenny Robredo sa aton sining mga ka-K5, no? Sa aton sining mga kuturan kag ti siyempre mas dako ang boto nga nakuha ni Bongbong Marcos ang nagpadalagan ni Vice President, no, kontra kay Alan Peter Cayetano. Sa nagpungko na ini si President Rodrigo Roa Duterte bilang presidente, pila sa mga highlight ka posisyon, no, sa gobyerno ang napungkuan ni Senator Alan Peter Cayetano sa pagkaperde sini bilang vice presidente. Why mani madulaan pesto sa gobyerno sang nagpungko bilang presidente si President Rodrigo Roa Duterte. Sa aton sining mga ka-K5 ng DFA secretary ining si Senator Alan Peter Cayetano nagbalik sa pagkapolitika, nagpungko sa Kongreso ng in-house speaker. Oh, ng in-house speaker kagagin baton ang term sharing agreement during the time, pero sang siya nang nagapungko bilang House Speaker, do hindi yan napagbuyan ang pulungkuan niya bilang House Speaker mga ka-K5. Amo to nga nagkinagamo man to mga kuturan sa House of Representatives, kag natunga to ang grupo sang partido ni President Rodrigo Roa Duterte, nagka-faction-faction to tungod sa hindi pagbuyan ni Senator Alan Peter Cayetano ang iya sining posisyon bilang House Speaker. O ano pagid? Nangin chairman siya sang Philippine Sea Games Organizing Committee. Kung madumduman ninyo, diriging ihiwatang Southeast Asian Games sa may pungsod Pilipinas na may pundo nga 10 billion pesos kung sa diin gin pa tukod ini sang mga sport facilities naton mga ka-K5 to cater sa mga different sporting events, no, sa aton sining mga ka-K5. And if you can still remember, nangin na controversial man ining Southeast Asian Games mga ka-K5 sa tong 2019, hindi tungod mga ka-K5 sa mga hampang, kundi tungod mga ka-K5 sa ginatawag nila nga kaldero. Oh, ano na siyang kaldero kung kalderyon? Sa aton sining mga ka-K5, ha? Sa aton sining mga pinarangga nga mga tagpalamati, amo ini siya ang lapad-lapad bala mga ka-K5 nga gina sindutan sang mga athlete or sang mga players mga ka-K5 para pakalayuhon, no, sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nadumduman nyo to nga ato sang metallic i-search mo gani kag ipakita di karon sa aton sining tawag ni nga Facebook live K-5 Paul ang inang ang controversial nga kaldero sang Southeast Asian Games, no, sa aton sining mga ka-K5 ining kalderyon nga gin sindutan nila to sang 2019 SEA Games, no, sa aton sining mga ka-K5
nga gin-design ni the late national artist

0: for architecture Francisco Bobby Manyosa nga nagalabot mga ka-K5 no ang presyo sa aton sini nga mga kuturan no sa 13.4 million pesos or mga ka-K5 no sa aton sini nga mga kuturan. Sobra pa ganin eh, sobra pa kuno kita mang sila, sobra pa ni sa amoning amount no sa aton sini nga mga ka-K5. Amoni siya ang nangin controversial ini tungod mga ka-K5 no sa aton sini nga mga kuturan nga ti single use lang ni kuno or san ulang ini magamit sa aton sini nga mga ka-K5 pero atuman ka mahal no sa aton sini nga mga ka-K5 sang presyo sini sa aton sini nga mga kauturan. So amoni siya ang ginalantaw sa karon no sa aton sini nga mga ka-K5 sang NBI no ang 10 billion pesos nga pundo nga ging utilize sa pagpatukod o kung pag-organize mga ka-K5 sang Southeast Asian Games. Ni direkta ini nga nag-igo kay Senator Alan Peter Cayetano. Amo to kapon sa impeachment trial, why gid nila mapunggan nga i-meet langon si NBI Director Matibag. Nga ano ni? Ginahungod yun eh. Nga pang pa-chilling effect. When we say chilling effect, hindi nga hindi kami magsagi kapamirsa din sa may impeachment trial. Pagpahugon nyo kami. Oh. Sa aton sini nga mga ka-K5, ganyan pa mangkot nila, hindi ka man tanin, hindi ka makulbaan, kag hindi ka makurdam, kung why kaya sang, ano, sang malain, o kung anomalia nga ginobradera sa pundong at 10 billion pesos, sabi mo lang ng logic, mga ka-K5 mo. Oh, kulbaan ka galing, kung balaan mo, may buho. Kakulbaan mo, kulbaan ka galing, kung balaan mo, nga may ginobra ka nga malain, di ba? Sa aton sini nga mga ka-K5. Pero kung gusto malang and well liquidated ang tanan sang aging gastos dito sa 2019 Southeast Asian Games, why kaya problema? Sa aton sini nga mga ka-K5, ugaling kay sa aton sini nga mga kuturan, no? Ang problema lang dira kung, no? Kung, oh, may ging pang ano kamuda, may ging pang kihad kamuda nga pundo. Oh. Sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, no? Amo na ang istoryahan ta karon sa aton sini nga mga kuturan ining ano kay suno kay Senator Alan Peter Cayetano nga do ginapahog sa ni Matibag no para nga hindi ipagi ano ni hindi pagi istoryahan ining tawag ni ining hindi sa magpamersa dira sa may impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga ka-K5 sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati no sa aton sini nga mga kuturan. Sige, lantawon ta ni amo ni siyang controversial nga kaldero ni Cayetano sang 2019 SEA Games no? Sa aton sini nga mga ka-K5 ang oras alas 5:09 sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Sa pagbalik nato dugangan ta ni kag kwaunta ang pila ka mga detalye sa mga balita upo dang aton sini nga mga unit field reporters sa patrol. Ang oras alas 5:10 sa aga. Magabalik ang balitang K5 sa umaga.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3
5: sa mga butika.
2: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay,
2: DTX 500
5: masaligan,
2: epektibo,
5: DTX 500.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mahigro ba na ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamig ka ba na gina energy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
3: DTX 500.
2: Masaliga DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa ako, wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
5: mabaka mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan, masamin na budlayan sa pag-ariya.
10: Mags 4 Biotics ka! My Fortified Probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
11: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
12: Good news!
5: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
8: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
14: Klinika Diofresh.
13: Available now.
11: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrebi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
0: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
0: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Dortes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matilong na dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas na antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligat.
15: Epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
15: ikaw pala
16: ang may diabetes.
15: DTX 500
16: ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
15: kag kontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
16: masaligat.
15: Epektibo.
16: DTX 500
15: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio
16: ang D3 Bio
15: yung may VCO.
16: Ang VCO
15: yung may D3
16: mga buti ka.
15: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio
16: ang D3 Bio
15: yung may VCO.
16: Ang VCO
15: yung may D3
16: mga buti ka.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kumso!
22: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 5:18 sa aga. Sa ito sa mga pagpangalagad, welcome back sa Balitang K5 Show Baga. Ang oras, ginadulong sa ito sa Kalawansang Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ang kampiyon nga suplemento ni Dr. Amil Itang Uy, nga sarangin makabulig sa ito sa nga ikaayong lawas, ang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio para sa ubot rin kaso si Pon Ilana at mga ka-K5 na pamatunan na sa ato sa mga eksperto nga epektibo sa pagtapta sa mga viral infections kag viruses. Kung may TB, pneumonia, ubot rin kaso si Pon, Klinika D3 Bio ang ato nimnon. Hindi basta-basta nga vitamin D3 kundi dapat may extra virgin coconut oil. Unta din ang pag-inom sang vitamin D3 lang. Dapat ang vitamin D3 mo may VCO mga ka-K5. May extra virgin coconut oil sa ato sa mga pinalangga ng mga taga-Palabati. Napamatunan na sa mga eksperto na binigid sa DOST Pag-asa sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic, ang tanan nga may mga mild symptoms sa COVID-19 virus ang ginpainom sa extra virgin coconut oil. Ang tanan nga mga nag-inom sa extra virgin coconut oil ang nag-alalayo tungod nga ang extra virgin coconut oil ang mayara sa antiviral properties nga sarang magtapna kag magpatay sa mga viruses sa atong siling lawas. Kaya ni mga ka-K5 gipapaskog pagdinini ni Dr. Amil Itang Uy pinagi sa pagbutang sang vitamin D3. Kaya ni hindi ka nalugi basta vitamin D3 ang imo imnon, dapat may extra virgin coconut oil ang dapat imnon nga suplemento sa mga butika kag sa Klinika di Alternatibo Mabakal, ang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, produkto sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy.
23: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
22: Ginatamyaw ta sang maayong morning si Tita Jela Jelay Andia Hagulingay dira sa Baybarangay Bagakay Putotan Iloilo. Nagapamatigid sa always ha. Tita Jelay, kamusta ikaw? Good morning sa imo. Nakapangapi ka na blada. Subong aga kay Ma'am Nem Patahala, Beth Edar Lilia, Asha Ahmad, Melanie Catalonia Baroma. Abi, balikanta ning isyo sang kaldron ngani. Sang ka kaldron ini o kon sa aton sining dialekto ang tawag sini sa sining controversial nga kaldron is kaldero sang SEA Games, no? Ang balor gali sini mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kuturan, ang ginambal ko to kina nga 13 million. Ano lang to? Foundation, pag-construct lang sang pundasyon niya, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, pero ang overall expenses sini, sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kuturan, sining kaldron nga ni Okon Kaldero sang SEA Games, no? Is 55.92 million pesos. 55.92 million pesos. Now, ano ang summary sang 55.92 million pesos nga na, nga balor? Ang 4.4 million ging bayad para sa design. In short, professional fee na sang national artist nga si National Artist for Architecture nga si Bobby sa aton sini mga ka-K5, no? Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Gingbayad ina sa iya bilang professional fee sa aton sini nga mga kuturan. Ano pagid mga ka-K5? Ang kaundan pagid sa 55.92 million pesos nga kaldero sa SEA Games is ang 13.44 million pesos kapag tukod sa pundasyon sini. Tinakita nyo ni Sao sa live daton. Din dapit na ang 13.44 million pesos nga pundasyon man. Amo ng siminto sa dalom niya. 32 million pesos ang pag-construct kag pag-install sang kaldero mismo sa dira sa may Clark Pampanga. Kung hindi kita magsala sa tong sining mga kuturan. Oh. Dira, kay mamo, ano ni sa mo kakipay balirapin, hindi na siya kuon nga doon lang usual blang nga ginasindutan mo lang blada, kakipay balirap lang kang buubuan mo sa gasolina, hindi mo na. Nabarata na yung Pilipinas. Nabarata na yung si Senator Alan Peter Cayetano. Ew! Hindi mo na dapat ang aton ipakita nga kaldero sa SEA Games. No? Ano ni siya do ala digital blang? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kita mo pagsindi ni ano ni Manny Pacquiao why niya kuon nga ginsindihan niya sa babaw to? Gimbayaw ya lang ang torch tapos nagdaba-daba na. Na sa aton sini nga mga ka-K5 do high tech, no? Graya sa sulod na gaging klayo. Sa aton sini nga mga ka-K5. Ang wrist tags siya sini, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 nagabalor 6 million pesos mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati. In total, no, sa aton sini nga mga ka-K5, in total nagalabot siya sa 55.92 million pesos, no, sa aton sini nga mga ka-K5 55.92 million pesos, no. Ang kabilugan nga budget sa aton sini nga mga ka-K5 sang SEA Games, no, sa aton sini nga mga ka-K5 is 10 billion pesos. That's according to NBI sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Pamatian ta statement ni Matibag. Areng statement ni Matibag mga ka-K5 mo? May kang tanan sa statement sang Cayetano siblings kahapon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Tunayan, meron kaming mga kaso na pumasok na bago na dapat namin tingnan. Kung maalala nyo, pumunta kami ng Clark because we were given 70 hectares for the, no, for the NBI Academy. So magkaroon kami ng relationship sa Clark. Nakita namin dun yung ano, yung parang sports complex na ginamit ng SEA Games, yung sa Philippines SEA Games Organizing Committee. Well, nakarating sa amin, no, may titingnan kami rito, may kailangan kami imbestigahan dahil nakarating kami rito, billion-billion pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion, to insertion, sa GAA. Na ibinayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking malaking kaso rin ito.
3: Hindi ba sa yung parang code room?
2: Ay ba pa yun? Yung sa kaldero na kaso, I think it's ongoing, pero sisilipin na rin namin. Ito yung tungkol dun sa, it's a Malaysian company na sila yung nag-build itong parang sport area na to. Walang bidding, tapos nabayaran ng mabilisan na 10 billion yung halaga, congressional insertion. So, sisilipin namin to.
22: Okay. Sa ito sa ating mga ka-K5. Good morning, Mabling Ilomba, Brian Cardiondo, kag Ma'am Raquel Gobatang, karaga pamatikin sa ito. So, ambal ni Matibag, natabuan lang ni, nga ti na timingan, nga naging impeachment trial ka muna, may offer sa Monto sa Clark Pampanga, sa lupa sa gobyerno, nga patindugan sa NBI Academy. Ambal ya, sa ito sa ating mga ka-K5, ti na balik ni, na pasiplata na mo ni, kaya ti sa nguna pa lang daan, kontrobersyal na ning kaldero, ang presyo ya, kag ang pagpatindog to, kag pag-abit sa pondo to sa gobyerno sa pagpatindog sa mga facilities sa SEA Games. Sa aton sini mga pinarangga ng mga taga-Palamati, no? Amo ni ang payag ni Matibag, no? NBI Director Melvin Matibag. Ari ang reaksyon ni Senator Alan Peter Cayetano Capon.
4: Point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution. To be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends, but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako, but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Gumanon din siya, hindi ko alam kung acknowledge, because we were friends once upon a time. And this is a court. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Deimbestigahan mo, tingin mo may mali, deimbestigahan mo. But it is it unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, ano, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated. Liquidated po lahat yun. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Eh kung ako, babalik na rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon eh. Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Or would that be fair to him? No, it would be a Marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A Marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa, even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, two down, three down, may kasunod na. Diba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works and that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayang kayo, nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So we can't help but be emotional, we can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcolete. Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Cheese, si Aimee is a law graduate, di ba?
6: Pia.
4: Senator Pia, Bam is a second year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng tatlo. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us. No, I'll repeat what I said when I was Senate President. Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court. Because what you're doing is not helping. You investigate whatever you want to investigate. You want to investigate, ba't ako nagpatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me. Pero wag mo nang i-announce kasi nga naaapektuhan yung integrity ng court. Thank you for the leeway.
22: Nabatian si Senator Alan Peter Cayetano sa reaksyon sini sa isyo sang anomalya sa SEA Games sa 2019, mga ka-K5, no? kung sa Dinig Pungko inibilang chairman sang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee sa aton sining mga KK5 sa tong 2019. Ti Ambalya, kung imbisigaran mo lang, di mo na pag-announce, announce da sa TV. Oh. Sa aton sining mga KK5, natingala ko ni bala kay Senator Alan Peter Cayetano, bako na mahilig man siya magpulo Facebook, pero doon na kulbaan siya kung i-announce sa TV kag sa social media. How? Sa aton sining mga KK5, okay, Balya, ano na yung gina-intimidate mo ko? Kay patawag ka si Lunes para magtestigo. Dere, para ni Kokdamo, question si mo. Sa aton sining mga KK5, tiambal ni Senator Alan Peter Cayetano, that is a Marites accusation. Sa aton sining mga KK5, kung silingon sang Marites accusation, chismes. Oh? Malaway si Kamatura na. Na imbisigaran niya da sa aton sining mga KK5, pero hindi na sagi ka-walwal da sa TV kag sa social media. Baltagani, no, kung si Ma'am ning Ilumba pa, the truth will prevail kuno. Hindi ko na masulbar ang isa kakabutigan sang another naman nga kabutigan. Oh. Sakto na Mamba ning Ilumba. No, sa ton sini nga mga kakipid. Oh, tilan tawon ta kung wala man nang gani isang problema kag insakto malang ang tanan-tanan nga ginpang-obra dito sa 2019 SEA Games. Why dapat kakulbaan kag hindi dapat ma-intimidar si Senator Alan Peter Cayetano? No? Why isang pagbuhi ni sa kredibilidad kag integridad sang senador, ah? Senator Alan, no? No? Sa aton sini mga kakipad ko, ako gani, challenge ko pa. No? Kung balaan ko yung sakto, ginobra ko, challenge ko pa si Matibag. Oh. Kung mapamatunan nga, why isang anomalya sa akon nga pagpungko bilang chairman da sang Southeast Asian Games, ah, sa pag sa pundo gagipang panggastos dira sa Southeast Asian Games, ma-resign ka? Na, amunan bla mga tirada, bla? Sa aton sining mga kakipay, hindi ka nubingit kay mulang tawon daya karon niya. Sa aton sining mga pinalangga ng mga kuturan, RV Cres Caceres, nagpamatigil sa aton sining pagpangalagad. Naka-standby na sa linya si kakipay Bakaren Badilla. Kuaunta ang pilak ka mga detalye sa nga iya sining mga balita. Way gapon ni makitaning pa 11 years old nga PWD nga nahulog dito mga kakipay sa suba. No? Matapos ka magtaas ang tubig baha dito sa may banwasang Leganes. Kaya ang ila sini nga puluyan malapit pang mga KK5 sa suba, no? Dragid sila mga KK5 sa pangpang, no? Tip pagtaas ang tubig, naglakat ang parents kay nagbakal bugas. Pagbalik nila, dula ng ila sini nga PWD nga bata nahulog. Suno sa iya sini nga manghod mga KK5. Sa report ni KK5 Karen Badilla.
1: K5 Ray sa Subong, no, matatlo na kaadlaw nga missing sa gihapon ang 11 anyos nga minor o kon nga PWD. K5 Ray, matapos inisya nga nahulog sa buho sang ilang nga balay dito sa Sityo Kaingin, Barangay Nabitasan sa Leganes, kung sa diin nagtupa inisya K5 Ray sa suba. Pero ang aton diri nga mga otoridad K5 Ray, mga rescuers ta kag mismo man ang pamilya nagapangamuyo K5 Ray, no, or nagalaom nga buhi pa ni ang victim kag tingi na alauman nila nga tani nakasangit lang ni K5 Ray sa higad-higad dira kag way na kung ano man dira K5 Ray, no, nga natabo siya nga malain. Amo na nga suno sa Philippine Coast Guard Iloilo o kon PCG K5 Ray ang ginakabig nila ang ini nga operation nga search and rescue, hindi retrieval. K5 Ray, no, kay tisa na mention ta nagalaom sila nga buhi ini sa gihapon ang bata or ang 11 anyos sa
22: K5 ba, Karen? Person with disability ining bata 11 anyos. Aminado man pamilya nga nikbalo maglangoy ni.
1: Yes, K5 Ray.
22: Tanan kita nag hope gid nga tani yara sa mayo nga kaimtangan ining bata nga ni, no. Ining PWD nga bata nga ni. Mga KK5, no? Tigaling, when talk about reality, KK5 Karen Badilla, 3 days na nang missing, tapos nakitaan nga nahulog sa dito sa may tubig baha, no? Kaya tibalay nila nila, pet sa pangpangid, no? O kung sa
1: yes,
22: pangpangid,
1: kilid-gid
22: sa saba, sa suba. Oo. Di sa tatlo kadlaw, ano pagigapon eh? Ang search and rescue operation gapon eh?
1: Amo na ang para sa PCG K5 Ray no nga search and rescue para sa ila since nga nagalaom sila nga tani buhi pa ni ang bata K5 Ray.
22: Okay. Sige, kay kumakala kita naton to si sino dugay to? So Santa Barbara to blaw.
1: Ang si Jomel Teladia.
22: Oo. Two days to after nakita no?
1: Yes, oo. Correct.
22: So anyways, sa to sini nga mga K5 Mayo man eh, no? Nga makitaan gid nga yara sa Mayo nga kaimtangan ining PWD nga 11 anyos ka bata. But syempre, ang aton nang diri nga ang family, especially ang girikanan, i-prepare na naman nila ang ila kaugalingon eh. Kung ano ang maging resulta sang sining pagpangita sang Philippine Coast Guard kag sang pila ka mga responder, no? Para at least hindi sila magulpihan bla. No?
1: Yes.
22: I-preparean lang ila kung galingon kung ano man ang matabo, no? Makita man nga buhi o kung makita nga wala na siyang kabuhi ang ining bata, at least prepared sila ka K5 Karen.
1: Yes, correct, K5 Ray.
22: O, kamusta ang nanayaw? Ano, still hoping, Japon?
1: Yes, K5 Ray, no, nagalao man sa gihapon ang iyang nga nanay. Iti subong adlaw.
22: Ang ako nang ganili ka K5 Karen, nga makitaan na gid mo. Mm-hmm. Makitaan na gid bla ang bata either buhi or why na siyang kabuhi basta makitaan na gid no kay ti masakit ni para sa pamilya nga until now 3 days na why gapon hindi gapon lang why gapon lang makita nila bata
1: ti ma ano sila gapon K5 Ray no ma operate sila sa gihapon kay actually ang mga rescuer ta ni naglapta-lapta na sila K5 Ray may suba diri sa Leganes sa Zaraga dan ang iban K5 Ray ara na ya sa kadagatan na gid mismo sa Iloilo Strait na gid K5 Ray nagapangita kay ti dito nga daan sa may sityo kaingin nga suba K5 Ray negative na gid dito ya sa among area K5 Ray.
22: Sige. Salamat kid ka K5 Karen Badilla.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
22: Alas 5:39 sa aga. Antes na karoon matapos, bilang aton sining pagpangalagad, after sang K5 kamustahan aton Western Visayas, pabati naton ang special report ni ka K5 Aaron Repollo sa K5 Touching Story. Every morning, may ara kita din ihatag naman sa inyong segment sa balitang K5 sa aga, ang K5 Touching Story. Ini ang mga makatalandog balatsagon ng mga istorya na nagkilitabo, hindi lang din sa mga Iloilo, no, kundi sa bilog ng Pilipinas, no, istorya sang mga individual nga nakatandugid sang balatsagon sang aton sining mga kuturan, especially ning natabo didto mga K5 nga rider ginold up sa mga K5 sang iya pasero way sang kaluoy gimbuno pagid sa mga K5 sang ice pick ti nagapakitluoy sa mga K5 nga may bata siya kagway nga may sakit nga nagaulat siya pero gimbuno sa mga kabyanan sang sining iya sining pasahero no kaluluoy mga K5 ining rider sa aton sining mga K5 kag sa tuga sang kadalom sang pagbuno siya sang ice pick no nabawian gid sang kabuhi ining driver mga K5 matapos soldapon sang iya pasahero sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati dito sa Caloocan City. Yara na nga aton sini nga K5 kamustahan o po ng K5 Western Visayas kag Negros Island Region.
6: Milmar,
7: may agyaga kay K5 Milmar, kay K5 Nestor, dira sa San Jose Antique.
6: Aha, kampiyon. Back to you, Sir Milmar.
9: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. Dito naman kita sa Panay, sa aton kadyang area manager sa Iloilo. Good morning, AVP.
22: Good morning, mayong morning, Western Visayas and Negros Island Region. Manayanayang aton siningaga diri sa K5 News FM Iloilo. Kaga nakapangapi kita sa Klinika DTX Coffee Mix. Hindi kita nato ni malipatan kay partner nato ni every morning ang Klinika DTX Coffee Mix. Balik sa inyo, Dra. Antike.
9: Thank you so much, AVP. Lito naman kita sa Capiz, karon tang signal with SM Jobert Lago. Sir, good morning.
5: Good morning, Selmer Mars and Nestor. Kasata na itong mga kaobdanan. Mananay ang sudad sa Rosa, probinsya ng Capiz, Subong, Gagahon. Ginawelcome, ginamon kamo din sa malahalon ng Seafoods Capital of the Philippines. Back to you, Antike.
9: Thank you so much, Ro, mga friends ta Roman, dyan sa may Kalibo with Sir Michael. Good morning.
8: Sir Melmar, good morning. K5 Eastern Visayas, good morning. Rojas, kagbakulod, mayong aga. Kampiyon ng signal. Manaya-naya ang tiyempo. Di nakaduhan ako kasasya isang DTX Premium Coffee. Naka-DTX Coffee, naka-DTX 500 pa kita, no? Kampiyon ng signal. Balik sa imo, Antike.
9: Sige, diretsuhan talagi mga balita mo dyan, Sir Michael.
8: Tatang yung mga balita diri sa Banwasang Kalibo, mga ka-K5. Sa Subong, ang nakita nga patay kahapon diri sa Banwasang Kalibo. O, bataon pa ni, 23 anyos, nakita sa susunod sa Gia Boarding House, mga ka-K5. Kag sa interview sa aton pulis, dito nabalaan, mga ka-K5, nga may sakit ganini siya, no? Kung nakita siya pila nakaadlaw, kung wala siya naka-duty sa trabaho, nakita siya sa ginaboardan niya nga kwarto, patay na. O, kaga sa investigation, may sakit siya kuno sa kidney, mga ka-K5. Kaya may nakita dito ng mga bulong sa iyahiligdaan, mga ka-K5. Pag sa dugan natin yung mga balita, may mga tricycle driver man din nga ginpantikitan. Ay wala sila nang kasuksok sang ila prescribed uniform diri sa Banwasang Kalibo. Kag naghamba lang presidente sang association si Mr. Tubalinal nga ginhambalan man ang tanan nga mga toda president sa ila mga miyembro nga may bag-o nang uniform nga ni gani wala sila nagapati nga wala nakahibalo ang mga driver nga may bag-o nga uniform. Kaya ang iban wala lang na gusto magsuksok sang ila uniform, that's why nga natikitan sila mga K5 kag nagreklamo. Kag sa katapusan nga mga balita, may gin-applyan din isang search warrant diri sa Barangay Tundog sa Banwasang Tangalan kahapon sa panimalay ni alias Bibing kag alias Toto, mga ka-K5. Subo lang, wala siyang na-recover nga armas. Tigin, balik na lang ang search warrant dito sa korte. Wala siyang na-recover nga armas ang aton Tangalan PNP. Amo na mga balita, di balik sa imo, Antike.
9: Thank you so much, Kalibo. Diretsuhan ta naman mga balita pa sa tabula sa probinsya kang Capiz, Sir Jubert.
5: Mga kapulang balita, dinisamon sa probinsya sa Capiz, kag-syudad sa Rojas, mga ka-K5, tatlo ka mga empleyado sa munisipyo sa Banwasang Panay nangin positibo sa ginpatigayon nga surprise drug test, mga ka-K5, sa tinalikdan ng adlaw. Iningin pahayag ni Mayor Sunny Besa, mga ka-K5, nga wala siya mag-inform sa tanan ng mga empleyado nga may drug test. Kundi nagpatigayon lang sa isa ka tinipon-tipon ang masubra 300 ka mga empleyado, mga ka-K5. Kag dito, nagwa sa ila sining drug test, mga ka-K5, tatlo. Pero ginathag ni Mayor Besa nga wala sang elected officials nga positibo, kag wala man sang regular nga empleyado. May baluan ni karon, mga ka-K5, kag ginahulat nila gid ang confirmatory test sa sining tatlo ka mga empleyado before maghulag ang local government kanong himuon sa sining nasambit nga empleyado, mga ka-K5. Samtang ang duha ka sikat naton nga mga utod sa pagwaragwag diri sa probinsya sa Capiz, kahapon ginpapanaugan sang search warrant kag sila ang voluntaryo nga nagsungka sa Roa City PNP bangod sang kaso nga istafa, mga ka-K5. Nadumduman nyo tong ginpahog nga ginpalukpan tong salakyan, mga ka-K5. Ining mag-asawa, mga kauturan, ang utod naton sa broadcast industry, duha naman sila kaso nga istafa ang ginfile against sa ila, mga ka-K5. Di kahapon nakapiansa natag 18,000 pesos ang kada isa sa temporaryo nga kahilwayan sa sining nasambit ng announcer sa Rojas City PNP, mga ka-K5. Amo na mga panguna nga mga balita diri sa amon sa Rojas kag sa probinsya sang Capiz. Back to you, Antike.
9: Thank you so much, SM Jubert. Bulantar man mga nagapanguna nga balita sa syunad kag probinsya kang Iloilo with our AVP, Sir Ray. Mga balita ta, sir.
22: Good morning, Ed. Sa Labat Western Visayas, sa mga balita diri sa syudad sa Iloilo, nagpatigayon sa committee hearing ang Committee on Transportation headed by Chairman City Councilor Sedfrey Cabaluna, kag ginapasalig sini nga mas istriktohon ang pagpatuman sang road closures sa fun run events. Ini matapos nga magka-viral ang statement sang iya sini kaupod nga konsehal nga si Councilor ni Dilaliana, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 KT matapos nga may maaksidente nga mga motorista sa tang ginapatigayon ng isa kadako nga fun run activity diri sa may siyudad sa Iloilo tuga sang road closure. Sa aton sini nga mga ka-K5 matapos nga magpagbuhat sang statement si Councilor Nini Dilaliana na saklaw ang balatyagon sang pila ka mga runners kag mga fun run enthusiast diri sa may siyudad sang Iloilo tungod sa tuyo ni Councilor Nini Dilaliana nga ipahamtang na lang sa Sunset Boulevard ang mga fun run activities kag siling-sini nga dugay na ini nga problema nga iya ginaliwat-liwat. So tungod sa statement sang ining konsehal, nagpatigayon sang committee hearing ang Committee on Transportation sa pagpanguna ni Councilor Sedpri Cabaluna. Kag dito mga ka-K5 na istoryahan nga mas pasangkadon pagid kag istriktohon ang pagpatuman sang road closures sa pila ka mga fun run events mga ka-K5. Nagpangayo man sang pasaylo kag pasensya si Councilor Inday Nini Dilaliana sa aton sini nga mga ka-K5 sa pila ka mga fun run enthusiast kag fun run organizers diri sa may siyudad sa Iloilo kung nasaklaw sila sa mga statement kag mga tinaga nga gimbuy-an sini mga ka-K5. So ambal ni Councilor Nini Dilaliana, no, nga ti nagapangayo sa sang pasensya kag ti gusto yaman madula ang buyon niya. E gani mentra man sa kurosang fun run, pero mas pasangkaron pagid kag kayuhon ang pagpatuman sang road closure para malikawan ang mga disgrasya. Amuning mga balita na mundiri sa may siyudad sa Iloilo, balik si Nidra Antique.
9: Dito naman kita sa mga balita sa piyak nga isla sa Negros Island Region. Bakulod mga balita, tada di Babe Sense Robert.
10: Mga balita na mundiri sa Negros Island Region kag siyudad sa Bakulod, mga ka-K5. Ang pagpangataki sang RSSI ni mga ka-K5. Namang may namang kodza kung ano itong RSSI. Anong meaning sinong tawag sini? RSSI. Ang RSSI, amo na yung ginatawag nga Red Stripe Soft Scale Insect, mga ka-K5. Sa probinsya sinisang Negros o sinitalman kabalo ka, kanabodamo nagid mga ka-K5 subong nga nag-antos kung paano nila maagapan ining ila sining mga pananom ng mga katubuhan nga ginatake subong sa mga peste ining RSSI, mga ka-K5. Ang nasambit nga budget, mga ka-K5, in-approve na sa provincial government diri sa Negros Occidental ang igatunga man sa tatlo ka mga team, lakip na ang field infection inspection kag monitoring team, implementation team, laboratory and propagation team, mga ka-K5, kag research and development. Sa field inspection, mga ka-K5, ang monitoring team, implementation team na to nga ini sa duha ka sa duha kon sa diin may budget man, mga ka-K5, nga masubra isa ka million para sa upa kag 7 million man para sa VAT.
7: Sa pihaka bahin, mga ka-K5, iningin patay ba lang pariner din sa amon sa Negros Oriental si Dr. Kent Carpenter subong ang 39 o kon 34 anyos niya nga partner sa diin pagkapatay sa to wala sa gin ano wala man may gin wala man sa gin sakit, mga ka-K5, subong person of interest na sang aton nga mga kapulisan. Napatay ining isa ka marine biologist sa tong tinalikdan nga Hulyo 12 sang gabi sa sulod sang Ilabalay samtang nagalantaw sang TV. Ginahibalo pa ang dugang pagid nga mga motibo apang isa sa mga initial nga investigation na ang 34 anyos nga iyang partner sa sulod sang puluyan, isa na ka person of interest.
10: Amo ng mga balita na Montreal sa Negros Island Region kag Bacolod City, back to you, Antique.
9: Thank you so much, Negros Island Region. Ang mga balita naman sa probinsya kang Antique. Masadya ka pon kang kasanagan kay may lalaki diyan nga daw nagmalatarsan. Naka-brief lang kay 5 Western Visayas kag nanakras kang mga boarding house. Isang kababaying tenant ang gintayaan na kang kutsilyo. Alauna kang kasanagan nagahiribiyo ng babae na truma.
8: Previously, 1 hour antes nga ginsaka, itong babahi may gintakras magalitan nga boarding house. Ang nurse gintakawa na kang cellphone kag tablet. Pagkatapos nga nahimo ang krimen, nagpalagyo dyan pa Iloilo o galing nakita sa CCTV sa backtracking. Dito ginbantayan sa Iloilo kang kapulisan dyan sa bangod sa bulig ang mga intelligence unit manaton sa Region 6. Nadakpan dyan sa may Muhon Terminal. Kag dyan nakahunong sa lock-up cell. Ang lalaki nga ginareklamo, buhay rin man gali dyan duro reklamo na nga nagapanghurikap, kag nagapanglambat dyan mga babae. Kag nagapanglingling sa mga boarding house dyan sa Barangay 8. Sa mga suket at kagpinalangga nga mga tag paramati, magapangatubang kang nagakaigo nga kaso. May lalaki man nga side swift, alauna man kang kasanagan, nagapanopanaw to sa Sibalons, Minit Dalan, sus nagyan kang motorsiklo nga ginamaniho kang sa impluensya kang makarubog ngayon nun. Na bungguan ang dyang pedestrian, pilason, tiambal kang suspect nga nakabunggo, buligan, takaw pa, bulong man pre. Nagpangayo kang pasaylo kag nag-settle man ang dyang darwa ka mga imbolbado. Amora so far mga balita namon dyan sa probinsya kang Antique. Salamat gid kay 5 Western Visayas and Panay Island, Negros Island Region.
22: Salamat kid K5 Western Visayas. Alas 5:53, yari ang K5 Touching Story ni ka K5 Aaron Repollo.
11: Para kay Fabio Norbete Jr., ang kanyang motorsiklo ay hindi lamang isang bakal na may dalawang gulong. Ito ang kanyang sandata para sa kinabukasan ng kanyang 3 taong gulang na anak na si Angel, na may autism at maagang naulila sa ina. Bilang isang solo dad, ang bawat pagpihit ng silinyador sa madaling araw ay katumbas ng gatas, gamot at terapiya ng kanyang anak. Nitong nakaraang Martes, bandang 1:30 ng madaling araw, tinanggap niya ang isang biyahe patungong Kaunlaran Village, Barangay Juan de Caloocan City. Sanay si Fabio sa puyatan, basta para kay Angel, walang malayo o mapanganib na daan. Nang makarating sa Talangka Alley, itinigil niya ang motor upang ibaba ang pasahero. Ngunit sa isang iglap, habang nakatalikod at nag-aabang ng bayad, walang awang ibinaon ng suspect ang isang ice pick sa kanyang tagiliran. Sa kabila ng matinding kirot at dugong umaagos, pilit na tumayo at tumaban si Fabio, hindi para sa motor, kundi para sa buhay na naghihintay sa kanya sa bahay. Kuya, maawa ka. May anak akong may sakit. Marahil ay bulong ng kanyang puso habang ninanakaw ng suspect ang tanging pangkabuhayan niya. Tinangay ng kriminal ang motor habang si Fabio ay dinala sa ospital kung saan hiningahan niya ang kanyang huling sandali. Ang kanyang huling iniisip ay hindi ang galit sa salarin kundi ang mukha ng kanyang anak na si Angel na hinding-hindi niya mayayakap muli. Ilang oras matapos ang krimen, nahuli ang suspect sa marabon matapos kuyugin ang taong bayan dahil sa isa pang pagnanakaw. Na-recover ang motor at ang ice pick, ngunit hindi na nito maipabalik ang buhay ng isang ama. Ngayon, ang pamilya ni Fabio ay humihingi ng katarungan at tulong para sa naiwang musmus na si Angel na naghihintay pa rin sa pag-uwi ng kanyang bayaning ama. At para sa K5 Touching Story, ito si K5 Aaron Refoyo, K5 News FM.
12: K5 News FM.
22: Tamuntsura to sang suspekto, nag-bluaw mataya, kulang na lang magkalaha lupog sa mga ka-K5 sang saputi sa mga tawo. Sa aton sini nga mga ka-K5 initungod nga ti gin nadulaan gid sang kabuhi no, ang ining tatay nga nagapangabuhi malangkuntani mga ka-K5. Salamat kids sa K5 Touching Stories ni ka-K5 Aaron Repollo. Kita naman kita buwas kadlaw, same time, same station, diri lang sa kampiyon nga estasyon, ang K5 News FM Iloilo. Ako naman si ka-K5 Respeo Malay, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan si Iloilo, K5 News FM.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng estasyon.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
13: Yung may Vizio.
17: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
17: Magabuti ka.
13: D3 Bio.
24: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
13: Yung may Vizio.
17: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
17: Mga buti ka.
13: My family history ba na kamuusong diabetes?
17: Mag-TDX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-TDX 500 ka na!
13: Ang DTX 500!
17: Ang may powerful compound!
13: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
17: DTX 500!
13: Garantisado!
17: Epektibo!
13: Aramis
17: mo! DTX 500!
13: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
17: Magalingin ba na ang imo nga uno?
13: Masami nagapangihi!
17: Masami ginauha!
13: Masi may diabetes ka na!
17: Mag-TDX 500 na!
13: Ang DTX 500!
17: Ang may powerful compact.
13: Nga nagapanubo
17: sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
17: Garantisado.
13: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
25: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka.
17: Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
13: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C.
17: Ang alkaline ng vitamin C.
28: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
13: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
29: Libre!
30: Libre!
29: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
30: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
31: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Kadaragsa nga punggot,
29: DTX Beauty Soap.
30: Magaspang nga panit,
29: DTX Beauty Soap.
30: Galaong magputi,
29: DTX Beauty Soap.
30: Puro katol-katol,
29: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok

0: Nga bulig sa among mag-asawa ang Extinct Fold Supplement Formula. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extinct Fold Supplement Formula. Epektibo gid.
1: Extinct Fold Supplement Formula para sa matino nga dugo.
2: DTX 500
1: para sa healthy nga tay.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500
1: masamit ka bala ang gina-allergy.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
2: DTX 500
1: masaligan.
2: DTX 500
1: E3 Bio
2: with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio
2: ang D3
1: yung may Physio,
2: ang Physio
1: yung may D3.
2: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagonya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 gamay physio.
1: Ang physio
2: gamay D3.
1: Mabakal, sumagbudi.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30

0: Yasang Hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
7: Ang oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
6: DTX 500 Morning Newscast.
4: At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, K5 Ted Auhe. Head of Francia,
6: DTX 500 Morning Newscast.
7: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Huwebes, Hulyo 16, 2026. Manayanayang panahon sa siyudad sang Iloilo, partly sunny. 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Live, mabatian kita sa radio, makita sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Kada aga, Ted Auhero, Francia.
6: Ted Auhero, Francia.
7: Headlines. Sa headlines, ginadulong sa kaalwan sang DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
8: Top story of the day.
7: Top story of the day sa patag sang sports. Argentina sulod na sa FIFA World Cup Finals. Persecution nagbuhin sang mga testigo sa impeachment trial. Sa balita lokal, malapit 50 ka repatriated OFWs nga taga syudad sang Iloilo halin sa Middle East, nakabaton sang ayuda finansyal halin sa Iloilo City Government. Priso sa Oton nga may kaso nga rape nakapalagyo. Sa balita regional, suspect sa pagpanglingling sa mga boarding house sa probinsya sang Antique, nadakpan diri sa syudad sang Iloilo. Sa K5 Network News, kasuguan para sa National Oil Reserve, kinadoso para salbaron ang ekonomiya sa global supply disruption. Balita national, NBI nagtukod na sang task force agud o si Saon ang controversial nga New Clark City Sports Complex nga ginakaulamiran ni Alan Cayetano. Malapit 20,000 ka mga pulis iga-deploy para sa State of the Nation address ni Presidente Marcos Jr. Balita International, US President Donald John Trump ginbawi ang paandam nga 20% nga bayad sa cargo vessels nga nagaagi sa Strait of Hormuz. Balita sa negosyo, debt crisis mahimo magaluntad bangod sa nagadako nga utang sang Pilipinas. Balita sa hinampang sa NBA, LeBron James wala pa sa napili nga team nga sayluhan. Balitang entertainment, Jericho Rosales na starstruck matapos makita si Christopher Nolan sa pungsod India. Sa balitang extra special sa Russia, barbecue bulong sa kasubo sang mga Ruso. Ikaw Ma'am Betty Soloso, Sir Jesse James Carvilles, Ma'am Christine Buhat Gardose sa Italia, kung masubuan ikaw, ano ang imong ginatawag nga comfort food daw pala utwasan? Ang mga Ruso, ya barbecue. Barbecue ang ano, baboy or barbecue ang manok? Lasa i-stress na sa aga, sa imong pagpamao sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Dukaroon nga adlaw Webes, sa mga taga Pasig City, Dayan, Duanyas, Dingle, Pototan, San Enrique, San Rafael, Banate, Dumaraw, Capiz, Kalinog. May libre nga consultation dukaroon nga adlaw, Dayan sa Klinika Pasig Branch. Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasig City, 9:30 sa aga, asa alas 3:30 sa hapon. Sa mga taga Sara, Iloilo, kag Northern Iloilo, maayo nga balita. Bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara, Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apulohista, Sara, Iloilo, malapit lang sa para sa Sara Public Terminal. Sa Domingo nga adlaw, sa mga taga Miagao, kag Northern or Southern Iloilo, asa sa Antique, sa Domingo, kagada Domingo, 9:30 sa agas, alas 3:30 sa hapon, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miagao Branch. Sa mana trangkaso, o lahana nga trangkasohon, magtumar na sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Effective, wala sang side effects.
9: Top story of the day.
10: Top story of the day.
7: Top story of the day sa patag sang sports sa football. Liwat nga defensahan sang pungsod Argentina ang kampyonato sa 2026 FIFA World Cup. Kasunod sa ilang pag-abanse sa finals, hindi matapos kinpirde sa Argentina ang England sa score nga 2-1 sa mabakod nga semifinal match. Subong nga kagahon oras sa Pilipinas, ukon alas 3 sang hapon sa Atlanta, Georgia, USA. Una nga nakascore ang England, kagin-dominate ang first half sang hampang. Apang wala maguntat ang Argentina bangod sa katapusan nga mga minuto sang hampang, kinpatas nila ang score bagi sa goal ni Enzo Fernandez. Wala madugay matapos ang unang goal, kinpasundan gila yun ini sa ginpasa ni Lionel Messi ang bola kay Lautaro Martinez kay nakahimo ini sang goal nga mo ang naghatag sang kasiguraduhan nga makahampang ang team sa finals. Sa sini nga kadalag-an ato bango sa Argentina ang Spain sa final match sang 2026 sa FIFA World Cup sa Lunes, Hulyo 20 alas 3 sang kaagahon. Samtang ang England kag France maghampang para sa ikatatlo nga puesto. Lasay skin sa aga, ang balita ginatulong sang Clinica Spore Bionics. Ang balita national top story of the day ginatulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan. Clinica Spore Bionics. Ginanunsyo ni Lead Prosecutor Attorney Jervie Luistro nga indi na pag-i-present sang House Prosecution Panel ang pila ka mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa nagapadayon nga pag-usisa sa kaso sang Vice Presidente. Angot ini sa Article 4 sa impeachment complaint nga nagatalakay sa ginapayag pamahog sang Vice Presidente kay Presidente Marcos Jr. kag sa pamilya, lakip sa mga indi na pag-iatubang ang tiglawas gikan sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office, journalist nga sanday Mikhail Flores kag Bones Magsambol, Sheriff Abby Andres, isa kay mata sang biktima sang pagpamahog kag isa ka psychiatrist. Sino kay Attorney Luistro nga si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang manginulihing nga testigo sang prosecution para sa Article 4 sa Lunes nga adlaw. Ang iya testimony inalauman nga maghatag sang kabugusan nga pagpaatag sa mga aligasyon sang pamahog sa kabuhi sang presidente First Lady Lisa Marcos kag anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez nga nasaad sa impeachment complaint. Ang decision sang prosecution nga magbuin sang testigo ang nakita nga tikang agud mas mapadasig ang trial kag mas sentro ang attention sa nagapanguna nga mga ebidensya kag testimony nga direkta nga may kang tanan sa kaso si lead prosecutor Congressman Jervil Luistro.
11: Response of the Honorable Impeachment Court to our previous manifestation. Accordingly, we would like to reiterate that the prosecution will no longer be presenting Attorney Zuleika Lopez as well as Captain Belinda Bellio. Reiterating, however, the same concern on redundancy, surplusage, and lack of necessity, the prosecution further manifests that we will not be presenting as well the following witnesses for Article 4, that is threat. Number one, Your Honor, is the Philippine National Police Firearms and Explosives Office representative. The witness intended to testify that the respondent owns firearms, including the high-powered ones, which demonstrate the capacity and capability to execute the threat. On the other hand, Your Honor, it has been shown already that the government took seriously the threat. As a matter of fact, it prompted the full-scale investigation, including the recommendation to file a criminal complaint.
6: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
7: Lasais 10:09 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang ascorbic acid Mighty C. Nakabaton sang tag 10,000 pesos ng cash assistance or financial assistance nagikan sa Iloilo City Government ang 42 ka mga overseas sa Filipino worker nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Suno sa Public Employment Service Office, duha na ka batch sang OFWs ang ginrepatriate sa din ang first batch 24 kabilog kag ikaduha nga batch 18. Kada OFW nagbaton sang 10,000 pesos nga cash assistance, magluwas pa mayeras ng livelihood assistance nga 10,000 pesos kag 30,000 pesos worth of goods. Sarang man makabilipiso ang kabataan sa mga anay OFW sa scholarship program kag mga OFW sarang man makapaidalom sa skills training kag job placement assistance para sa dugang opportunity. Isa kalibo ka mga Ilonggo OFW ang ginamonitor sa karon sang Public Employment Service Office sang Iloilo City Government nga mahimo ma-repatriate o kon mapapauli apang maghulat pa sila sang mando halin sa Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA bangod nagbukas naman ang order kag nagtahuay na ang sitwasyon sa Middle East. Lasay's Pintes aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Masobra na pulo kalibo ka mga trabaho nagahulat para sa mga job seeker sa Peso Iloilo Mega Job Fair subong adlaw sa Iloilo Provincial Capital. Jenny Kaoyonan sa report.
12: Nagahulat ang masobra 10,000 ka mga job vacancies para sa mga job seekers kasunod sa natalana nga mega job fair sa Iloilo Provincial Public Employment Service Office sa kun Peso. Sunod kay Peso Head Dr. Cynthia Dario, mayara sa ginatanya ga local kag international job kag mayara sa 98 ka kompanya ang nagkumpirma nga magapasakop sa among job fair. Nakip sa mga in-demand nga obra among assistant cook, kitchen helper, marketing assistant, waiter, warehouse clerk, account assistant, sales clerk, customer service kag iban pa. Dugang pa sa natungdan nga may mga express lane naman para sa mga persons with disability kon PWD kag senior citizen. Magluwas dira may naman sa 17 ka mga government agencies help desk nga magabulig man sa mga aplikante.
13: Samtang magahatag naman sang libre nga sakay ang pila ka mga local government units sa probinsya sa Iloilo para sa ilang mga aplikante na magatambong sa mega job fair sa provincial capital nga natalana sa Webes, Hulyo 16. Report na gikan sa probinsya sa Iloilo ini si KK5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: La 6:22 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinadulong sang pre-bio coffee. Ginpatawag ni Olderico Garbanzos, head sang Public Order and Safety Management Office sang Iloilo City Government, ang empleyado sang syudad sa idalom sang beautification program bilang job hire. Ini matapos nakalapot sa ikalupangod sang City Government, ang report nga nagmaneho sa motosiklo ang natungdan nga babayi nga wala sang helmet nga suksok. Sa ginisyong official statement sang City Government, ginpatawag ang natungdan nga job hire kagindagdagan sang ticket bangod sa paglapas sa no helmet, no travel policy. Suno sa City Government nga wala gina-tolerate ang anuman nga paglapas sa kasuguan kay bisan sino pa ang naglapas nga empleyado sang local nga panguluhan ang dapat nga pagadakpon. Lasa 6:22 sa aga, oras ginasulong sang DTX Beauty Soap kag Clinica Deo Fresh. Ginpasalig ni City Councilor Attorney Sedfrey Lopez Cabaluna, Chairman sang Committee on Transportation and sa City Council nga mas istriktohon pa ang road closures kun may ginahimo nga fun run sa syudad sang Iloilo. Suno kay Attorney Cabaluna nga dapat siguraduhon nga may bastante nga traffic signages kag bastante nga marshals nga magabulig sa runners kag mga motorista. Dugang pa sang konsyal nga natalana naman sila nga makigsapol kaupod ang organizers sang running events, miyembro sang running community, katapos sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, kaupod man si Councilor Jose Maria de la Liana. Samtang bukas naman ang natungdan nga pananglitan o pangitaan sang paagi nga mapinahan ang organizers sang fun run kun mapamatud-an nga may kakulangan sila sa pagdumala sang activity. Lasa 6:23 sa aga, oras kinadzilong sang Mighty Sea. Punong barangay Hinoveva Kabulong sang barangay Dungunay, Haro, syudad sang Iloilo, nagpanawagan sa mga motorista na nagalabay sa Diversion Road Manduriao nga maghinahinay lang. Mark Papila sa report.
14: Punong barangay sang Dungunay, Haro, nagapanawagan sa mga motorista nga nagalabay sa Diversion Road nga maghinay-hinay lamang sa pagmaneho.
15: Nagapanawagan ang mga opisyales sang barangay Dungunay, Haro, Iloilo City sa mga motorista nga nagalabay sa Senator Benigno Aquino Jr. Avenue o kon Diversion Road nga mangin mahinalungon kag indi magpatama sa pagpadasig sang pagmaneho. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Honorable Genoveva Cabulong, punong barangay sang Dungunay, iyagin pahayag nga masako nga dalan ang Diversion Road kag masami maobserbahan ang nagasibad ng mga motorsiklo halin sa stoplight. Dugang paniya, tuman man kagahod ang iban sa mga motor, rason nagahinyo ini sang pagkooperar sa mga nagalabay agud wala sang maperwisyo. May ginasay naman nga personnel sang Traffic and Transportation Management Office o kung TTMO nga nag-assist sa mga pedestrian, rason nga ginapasalamatan ini sang opisyal sa City Government. Samtang, wala naman sang namonitor nga grupo nga regular nga nagapalumbaanay sa area. Pahayag sang natungdan ang pagsunod sa nagakaigo lamang kadasigon sa pagmaneho ang para sa safety sang tanan nga nagausar sang dalanon.
16: Yari ang pahayag ni punong barangay Genoveva Cabulong.
17: Ti ako niya, concern ko na sa mga nag-drive sang motor nga dapat mag-minimize man sila magpadalagan kay nga para man na sa ilang ako galingon nga hindi sila ma-aksidente. Kahit di ko ma-aksidente sila, diri ang sa barangay namon problema man ay sa mga barangay official diri kag labi na gid ako ya hindi gina namon mapabayaan nga hindi namon sila dira ma-rescue kag tawgan sang ambulance kag kun policeman parang buligan sila.
15: Nahibaluan nga suno kay Cabulong sa ila mga na-record masami mga motorsiklo ang nagaka-aksidente. Sang damlag lang, nag-viral ang video sang ginaaligar pagkarerahay sang duha ka motorsiklo sa Diversion Road.
14: Inilisik ka K5 student intern Mark Lawrence Papila nagikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: 6:26 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. 3rd Infantry Division sang Philippine Army, may bago nga commander, Karen Badilla sa report.
13: Mga kaki-5 formal na nga nagpungko bilang division commander sang 3rd Infantry Spearhead Division sang Philippine Army. Ang tumandok sang Alimudyan, Iloilo nga si Brigadier General Joey Escanelias, epektibo Hulyo 15.
18: Mag-detox coffee mix, nakakapika na, nakadetox ka pa.
19: Ini ang kadungan sa ginpatigayon nga change of command and retirement ceremony sa Hamindan Capiz para kay Major General Michael Samson, nga gintal-usan ni Escanelias Hulyo 15. Naibaluan nga si Escanelias ang tumandok sa Alimudyan, Iloilo sa dinangin brigade commander ini sa Negros Oriental kag Armed Forces of the Philippines Joint Task Force sa Cebu. Samtang ginpasalamatan naman sa Philippine Army si Samson bangod sa masobra tatlo kadekada sini nga pagserbisyo sa pungsod Pilipinas. Nahibaluan nga si Samson ang taga-syudad sang Bacolod kagkabahin sang Sambisig Class of 1991 sang Philippine Military Academy.
13: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: 6:27 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang ascorbic acid, mighty sea. Issues ang mga pulis nga involved sa illegal quarry sa Western Visayas, hindi matuod, suno sa PNP. Mitch Solquillo sa report.
13: Mga K5, wala asang pulis nga direkta nga naulamin sa illegal quarry sa Western Visayas.
20: Ini ang base sa inisyal nga investigasyon sang Mines and Geosciences Bureau or MGB, suno kay Police Regional Office 6 or PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Ginpahayag sang direktor nga may mga impormasyon lang nga gina-name drop sa mga drivers sang truck ang iban nga pulis sa tion nga nadakpa ng mga ini sa hauling operations sa diin ginabalitate ini sang PRO 6 kag MGB. Sa subong nga ginatagan pagtamod sang MGB amo ang bribery sa idalom sang Republic Act No. 3019 o kon Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Samtang, ginpasiguro naman ni Tuanyo nga magapangatubang sang nagakaigo nga kaso ang kapulisan pananglitan nga mapamatud-an nga naulamid ang mga ini sa nasambitan nga issue.
13: Ini si K5 student intern Mitch Solquillo, nagikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyong publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: 6:29 sa aga, Philippine Standard Time, oras lulong sang D3 Bayo. Ginatrangkaso ka, tumar na, D3 Bayo. Rape suspect sa Oton, nakapalagyo, Kimberly Kaluyo sa report.
21: Nadakpa na sa magkapulisan matapos nakapalagyo ang isa ka preso sang Oton Municipal Police Station pinagi sa bintana sang CR sang Rural Health Unit kasunod nga inino ang nagahulata sang resulta sang medical examination Hulyo 15.
22: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
23: Natala na nga pangayuan sang paathag ang mga pulis nga nakabantay kay alias Ron Viente sa 6 anyos nga person under police custody o kon PUPC nga nagpalagyo samtang nagahulat sang resulta sang medical examination sa Oton Rural Health Unit pasado los 11 sang aga Hulyo 15. Si Ron ang may kasong rape nga ginaresto sang Hunyo kag pagasuilohon kon tani sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP Pototan. Suro kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang sang Oton Municipal Police Station iagin pahayag nga kinanglanon ang medical examination para sa pag-transfer sang PUPC samtang nagahulat sang resulta naghingyo ini nga mag-CR hinali lang nga may nabatian ang nagabantay nga pulis agwa rason nga ginbuksan ang pwertahan nato kay man na lamang nga nabuksan na ni Ron ang bintana nga iagin luksuhan agud makapalagyo pasado las 2 ang hapon nadakpan ini sa tangkungan sa diin ulo niya lamang ang nagalusota sa pagpanago sa poblasyon East Oton. Nagapabilin ini sa kustodiya sang Oton MPS. Kagliwat nga ipaidalom sa medical examination. Bangod niya nakitaan siya sang mga gas-gas kasunod sang iya nga pagpalagyo.
13: Balita gikan sa Oton, Iloilo. Ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: 6:31 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500. Search and rescue operations sa gihapon ang status ang Philippine Coast Guard sa ilang ginapatigayon nga pagpangita sa 11 anyos nga bata nga babayi nga nahulog sa suba sa Sitio Caingin, Barangay Nabitasan, Leganes, Iloilo, sang Hulyo 13 sang Kasisidmon. Ang biktima isa ka person with disability, silin lupog ini kag indi makahambal. Nahulog ang biktima sa buho sang ilabalay kag nagtupa sa suba. Sunod sa Philippine Coast Guard, wala pa sang confirmation nga patay na ang biktima. Kangod nagalaom sila kag iban pang responder nga nakasangit lang ini kag buhi sa gihapon. Lasais 32 sa aga oras kinadulong sang DTX Premium Coffee. Wanted person sa Balasan, Iloilo, arestado. Reggie DiMayo sa report.
0: Mga ka-K5, arestado ang isa kalalaki nga ginakabig most wanted person sa ginpatigayon nga manhunt operation sang kapulisan sa Barangay Poblasyon Sur, Balasan, Iloilo, pasado las 8 sang gabi, Hulyo 14.
1: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalina Mighty C.
2: Ginkilala ang arestado kay alias Nunong, 46 anyos, mekaniko kasado, kag-residente sang Banwa sang istansya. Nadakpan si alias Nunong pinaagi sa warrant of arrest nga gin-issue sang Regional Trial Court o CONRTC, Branch 71 sa Barotac, Veho, Iloilo. Ang warrant may kaangtanan sa mga kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kag illegal possession of firearms and ammunition. Samtang, wala naman sang piyansa nga ginrekomendar ang korte para sa iya temporaryo nga kahiluwayan.
0: Sa karon mga ka-K5, si alias Nunong ang priso sa kustodiya sang Balasan Municipal Police Station para sa nagkaigo nga disposisyon. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si ka-K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
7: Lasay 33 sa aga, oras kinadulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa Pasig City, Iloilo, ginsulod ka ginransak sang 17 anyos nga sospitsado nga si Toto ang Tsangge sa Barangay Hagimitan, Pasig City, Iloilo, alas 10 ang gabi, Hulyo 14. 65,000 pesos nga cash nga inugbayad sang tag-iya sang Tsangge sa ahente sang sigarilyo ang nakuha sang kawatan. Sa closer ka television sa Balaligaan, nakita nga nagsaka sa atop ang minor de edad kagintakas ang steel matting kag naglusot pasunod. Wala naman sa iban pang kagamitan o kanbaliga nga nadula sa Tsangge. Lasais 34 sa aga sa distrito sang Arevalo, lalaki nangawat sang gasolina na disgrasya. Aaron Rifuyo sa report.
3: Mga K5, mga minor de edad na ginapahayag ng siphon sang motorsiklo sa distrito sang Arevalo, baw na disgrasya sang nalagyo. Yarang report.
24: Bakit sa MyDC, huwag na huwag ina-allergy, huwag na huwag ina-masakit. Salamat, MyDC.
3: Nadisgrasya ang mga minor de edad sang nalagyo matapos ginapahayag ng siphon sang gasolina sa isa ka motorsiklo sa Barangay San Jose Arevalo, Iloilo City, kahapon sang kagahon, Hulyo 15. Ginalaki pa na mga inis ang tatlo kapag 16 anyos, isa ka 14 anyos, at isa ka 15 anyos. Sunok kay Police Major Paul Vincent Pendon, ang hepe sa Police Station 6, magkaupod ni nagkadto ang lima ka mga abyan sa isa ka burger store. Subong man, wala pa sila nakalabot sa store na wad-ana sila sang gasolina kaging bili nila sa higad sang dalan ang tatlo nila ka mga upod. Samtang, gindala sa duwa ka sospek ang motorsiklo kaging siphon ng tricycle nga nagka-parking antes sang Arevalo Elementary School. Sang may nakuha na sila ng gasolina, balikon na nila kontan yung tatlo nila ka mga upod apang ginlampatan na sila sa mga pumuluyo kag nadisgrasya. Base sa investigasyon, kinulbaan kag nagpanik ang 16 anyos ka driver sa motorsiklo. Rason sila nga na aksidente kag nakabunggo sa nagaparking ang mga motorsiklo. Bangod sini, pila sa lower left eye ang naangkom sang driver nga taga City proper kag patal ka pila sa ulo ang naangko naman sang angkas nga taga Kalaparan na Arevalo. Padayon sila nga duha nga ginabulong sa ospital samtang nakapalag yung iba niya mga minoridad. Yara naman sa custodia sa Iloilo City Police Station 6 sa motorsiklo kag impounded ini bangod wala sa maging pakita ang natundaan nga nagkakaigo nga dokumento.
25: Kapit daw sila ng ka-siphon sa gasolina sa may Arevalo Elementary School kapit. Yan nakaparada na motorsiklo. So, saan matigayon nila ang pagkuha? Pinulbaan, then may panic, yung kamataan, ngayon man niya nakabungo ang duwa kami nordidad sa nagaparada ng presikol.
3: Sa mga ka-K5, duga pa sa pulis na istorya na niya ang mga guardians sa ginikanan sa mga minor, kagang ining reklamo, gin-refer na sa barangay. Ako naman si KK5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: 6:36 sa aga, Philippine Standard Time, oras ginatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Sa katapusan nga balita lokal sa Good News, nalakip sa listahan sang top school sa pungsod para sa July 2026 Master Plumber Licensure Examination ang Central Philippine University o kung CPU sa distrito sang Haro. Rank 2 ang CPU matapos makakuha sang 97.6% nga passing rate sa diin 33 sa 34 ka examinees ang nakapasar. Naangko naman sang Holy Angel University sa Pampanga ang 97.30% passing rate, agud magpanguna sa top schools. Sa among pasinawan, rank 1 si Jim Ray Del Castillo Bacarisas sang Cebu Institute of Technology University nga may 91.30% nga rating. So mga tuig, 4,907 sa 6,237 o kon 78.68% ka-takers ang nakapasar. Oras 6:38 sa aga, mga ginikanan, kabataan nyo, antes magpadulong sa bulutuan sa buong aga, hingagawa patumara sang Mighty C Syrup for Kids. Sa mga nag-edad isa katuig, sa 15 anyos, mga dalagita kag solterito.
18: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
7: Ang Balita Regional ginadulong sang Mighty C. Suspect sa pagpanglingling sa mga boarding house sa Antique, nadakpan diri sa siyudad sang Iloilo. Family Palanog sa report.
4: Natigayon nga madakpan kang kapulisan samtang nagapanaog sa Ceres Bus ginabanta alas 10:30 sa aga, Hulyo 15, 2026 sa Mohon Terminal sa Molo, Iloilo City, ang suspect sa pagpanakaw kag paglingling sa pira ka mga boarding houses sa Banwa kang San Jose de Buenavista. Ginkilalang suspect kay alias Jeffrey, 37 anyos, sa residente kang Barangay 8, San Jose. Sa media interview kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, Acting Chief of Police sa kang San Jose MPS, ang naging payag nga nag-flash alarm sanda matapos nakitaan sa CCTV footage nga nagsakay sa Ceres Bus ang suspect padulong sa Iloilo. Madamdaman nga ginabanta alas 12 sa tangang gabi, Hulyo 15, nagsulod ang suspect sa isa ra ka boarding house sa diin, ang naging taban ang darawa ka tablet kag sangka iPhone, apang ang naging bilin sa taramnan ng tablet samtang alauna sa kasanagan, nagsulod pagidya sa isa ra ka boarding house sa diin na bugtawan kang biktima nga may darapang kutsilyo. Sa talada magapangatubang ang suspect sa kasong attempted rape, theft, kagiban pa, depende sa magdugang nga reklamo. Padayon naman ang panawagan kang San Jose MPS nga gilayon nga magtawag sa kapulisan kung may kaangay nga hitabo para sa kaluwasan kag kahilwayan kang tanan. Balita Regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon ni Sasyon, K5 News FM.
7: 6:40 sa aga sa K5 Network News, kasuguan para sa National Oil Reserve, ginaduso para salbaron ang ekonomiya sa global supply disruption. Ray Almodal sa report.
18: Bitbit ang interes na mga Palawenyo laban sa krisis sa kuryente at langis, pinangunahan ni House Committee on Energy Chairman at Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez ang krusyal na pagtalakay sa panukalang Philippine Strategic Petroleum Reserve Act. Sa ika-apat na Technical Working Group meeting na pinangasiwaan naman ni na Chairperson Arthur Yap at Deputy Speaker Christine Singson Mihan, naging boses si Alvarez sa pagsusuri ng mga provisyon kasama ang mga eksperto mula sa publiko at pribadong sektor. Ang aktibong papel ng mambabatas ng Palawan ay bahagi ng mas pinalakas na akbang upang matiyak na hindi mapag-iiwanan ng mga probinsya sa oras ng matinding aberya sa supply ng petrolyo.
5: naging sentro ng mabigat na diskusyon ang pagbuo ng mga konkretong estratehiya upang patatagin ang seguridad sa enerhiya at tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng langis na sinamang pangunahing idinadaing sa mga isla at malalayong komunidad sa Palawan. Binigyan diin sa pulong ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pambansang reserba ng petrolyo upang maprotektahan ang lokal na ekonomiya mula sa biglaang pagtaas ng presyo ng krudo at kuryente. Ang parokalang ito ay nakikitang permanenteng solusyon upang hindi na muling mapasubo ang mga mamamayan at mga lokal na industriya kapag nagkaroon ng kakulangan sa merkado. Ginamit naman ni Alvarez at ng mga mambabatas ang platapormang ito upang latagan ang regulasyon ng bansa laban naman sa matinding aberya at pabago-bagong galaw ng supply ng langis sa buong mundo. Tutok ang komite sa pagtiyak na ang Palawan bilang isa sa mga pangunahing pinagmumula ng likas na yaman sa enerhiya ng bansa ay magiging handa at protektado sa panahon ng emergency. Sa pamamagitan ng batas na ito, target ng pamahalaan na magkaroon ng matibay na pananggalang ang Pilipinas laban naman sa anumang banta ng pandaigdigang krisis sa petrolyo na direktang tumatama sa bulsa ng mga ordinaryong mamamayan. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
7: 6:42 aga Philippine Standard Time, oras hulong sang Mighty Sea. Sa Olongapo, estudyante nahulog sa tricycle, patay. Eileen Sanchez sa report.
6: Patay ang isang 23 anyos na babaeng estudyante matapos umanong mahulog mula sa isang umaandar na tricycle sa Balagtas, Bulacan. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Florence, residente ng Barangay Burol 2. Ayon sa ulat, naganap ang insidente ng madaling araw kamakailan habang bumibiyahe ng tricycle sa Provincial Road sa Barangay Burol 2. Sa investigasyon, sinabi ng mga magulang ng biktima na nahulog ang kanilang anak mula sa umaandar na tricycle at malakas na tumama ang ulo nito sa kalsada. Inaalam din ng pulisya ang ulat na hindi umano huminto ang driver at iniwan ang biktima sa pinangyarihan. Agad namang isinugod ng mga saksi ang biktima sa isang klinika bago inilipat sa Sacred Heart Hospital sa Malolos City. Ngunit binawian din ito ng buhay bandang madaling araw. Patuloy ang follow-up investigation ng pulisya upang matukoy at madakip ang driver at maisampa ang kaukulang kasong kriminal laban sa suspect. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
18: Ted Aujero Francia, DTX 500 Morning Newscast, Balitang National. Balitang National.
7: 6:44 na sa aga, Philippine Standard Time. Oras kinatulong sang Mighty Sea kag DTX 500. May nauyatan na ng mga dokumento ang National Bureau of Investigation na kan NBI angot sa investigasyon sa mga anomalia angot sa pagtukod sa New Clark City Sports Complex. Inik angot sa ginapayag irregularidad sa pagpondo kag indi pag-agi sa husto nga bidding sa ginpatindog nga sports complex kag gidgamit sang mag-host ang Pilipinas sa atong 2019 Southeast Asian Games. Konsiliin si Senador Alan Peter Cayetano ang nagserbi nga chairman sa DOH sang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Sino kay NBI Director Attorney Melvin Matibag nagtukod na ang agency sang task force nga mag-investigate diri ilabi na nga may mga kinahanglan nga o si saon base sa mga dokumento kag dako nga kwarta ang ginaistoryahan. Sa karon may mga personalidad naman nga nakita nga mahimo nila pamangkoton na tuhoy sa investigation. 6:45 sa aga, oras kinadulong sang D3 Bio. Sa kaangot nga balita national, ginpamilit ni Senador Alan Peter Scram Cayetano nga kasubong nga may lain nga motibo ang pahayag ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na tuoy sa investigation sa ginapayag anomalia sa 2019 Southeast Asian Games infrastructure sa New Clark City. Sa ikanom nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, gintumod ni Cayetano nga kasubong nga may misfire ang anunsyo sang NBI. Suno sa senador nga indi dapat magpagoon nga may anomalia gilayon bangod lama lang nga wala sang bidding sa pila ka proyekto. Ginpaatag ni Cayetano nga madamo nga paagi sang procurement ang ginapanugutan sang kasuguan, kabangdanan nga hindi dapat himuon nga indication sang irregularidad kun wala sang bidding. Si Cayetano ang chairman sang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee nga nag-organize sang hinampang sang 2019. La 6:46 sa aga, oras kinadulong sang pre-bio coffee. Malapit sa 20,000 ka mga pulis ang iga-deploy para sa State of the Nation Address sa Consona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa July 27, Lunes. Sunod kay National Capital Region Police Office spokesperson Major Hazel Asilo, sa karon wala pa sila sang namonitor nga pamahog angot sa activity. Dugang pa sini nga wala man sila sang nabaton nga listahan sa mahimo maghiwat sang hublag protesta kadungan sang SONA. Ginpatod naman sang PNP nga padayon sila nga magamonitor sa seguridad kasubong sa mga posible pamahog sa kahiwatan. Sa katapusan nga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Ginpataas sang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang first 1,000 days cash grant para sa mga qualified nga beneficiaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS. Halin sa 350 pesos, pasaka sa 750 pesos kada bulan. Nagsugod ang pagpatuman sang dugang ayuda sang July 9 sa idalom sang Memorandum Circular Number 10, Series of 2026. Agusuportaran ang kaayuhan kag nutrition sa mga nagabusog nga iloy kakabataan sa una nga 1,000 kaadlaw. Suno sa DSWD, 180,000 ka-qualified nga beneficiaryo sa bugos nga pungsod ang ginalauman nga maka-benefit sa sininga tuig. Ang ayuda igahatag pagi sa land bank cash cards o kon registered nga electronic wallet accounts sang mga beneficiaryo. La 6:48 sa aga.
18: DTX 500 Morning Newscast. Balita International.
7: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Ladies, para nga wala sang order under Klinika Spore Biotics. Sa Amerika, ginbawi ni US President Donald John Trump ay paandam nga pagsukot sang 20% nga reimbursement fee sa mga cargo vessel nga nagaagi sa Strait of Hormuz. Sa baylo nga sukton ang mga barko sang 20% nga balayran, ginpahayag ni Trump nga pag-ailisan ini sang masangkad nga trade agreement kag investment gikan sa nakalilain nga Gulf States padulong sa Estados Unidos. Ginimo ni Trump ang pagbawi sa plano matapos magpahayag sang tuman nga pagkabalaka ang mga pungsod sa Gulf Cooperation Council o kon GCC. Samtang padayunon sa gihapon sa Amerika ang full blockade ukon pagbalabag sa mga barko sa Iran kag sa mga kargamento. Suno kay President Trump nga magapabiling nga bukas ang Strait of Hormuz para sa tanan nga pungsod magluwas lamang sa Iran kag sa ila mga customer. La 6:49 sa aga. Sa iban pang balita international, ang balita ginadulong sang DTX 500. Naglunsar ang Estados Unidos sa ila pag-atake sa Iran sa ikaapat nga sunod-sunod nga adlaw kag ginbalik man ang naval blockade. Agud mapunggan ang mga barko nga magsulod o kung magwa sa mga pantalan sang Iran. Suno sa US Central Command, ang airstrikes nagtingwa nga gubon ang mga kagamitan sang Iran nga ginagamit sa pag-atake sa mga commercial nga barko sa Strait of Hormuz. Ante sini, ginbawi ni US President Donald Trump ay plano nga magbutang sang mataas nga buwis sa mga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz matapos magsugot ang pila ka mga pungsod sa Gulf nga maghimo sang dakong investment sa Amerika. Suno naman sa isa ka mataas nga official sa Iran, ang pagbalik sang naval blockade naguba sa naunang nga kasugtanan sa tunga sang Iran kag Estados Unidos nga temporaryo anay untaton ang inaway agun makapadayon ang peace talks. La 6:50 sa aga, oras sulong sang pre-bio coffee.
18: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
7: Ang business news ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Kung nagakutoy-kutoy ang chan, Klinika Spore Biotics. Mahimo nga magresulta sa isa kamaluwa nga debt crisis kasubong sa natabo sang 1980s ang padayon nga pagdako sang utang sang Pilipinas nga naglabot sa 18.55 trillion pesos sa katapusan sang Mayo. Sunod sa Freedom from Debt Coalition o FDC, isa ka non-government organization nga bangod sa mas dako pa ang ginabayad sa utang ipaanggid sa budget sang gobyerno para sa basic services para sa mga Filipino. Suno sa State of the Debt Address sang Freedom from Debt Coalition kag AIDS Healthcare Foundation. Ipayag nga kasubong naanad na ang gobyerno sa pagpangutang bangod ini na ang pinakamahapos nga paagi agud makakuha sang pondo. Sa reference rate, 199 pesos and 30 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 46 centavos ang Bahraini dinar, 160 pesos and 30 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 93 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 91 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 69 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 61 centavos ang United Kingdom pound, 76 pesos and 29 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 86 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 78 centavos ang Singaporean dollar, 43 pesos and 1 centavo ang Australian dollar, 16 pesos and 42 centavos ang Saudi Arabian rial, 47 pesos and 60 centavos ang Brunei dollar, 70 pesos and 45 centavos ang euro, kag 35 pesos and 85 centavos ang New Zealand dollar. Ang sports news kinatulong sang Mighty C. Sa NBA, LeBron James wala pa sa may napili nga team nga Siloan. Enrico Sorita sa report.
8: Matapos sa ginpaybalo ni LeBron James sa tagdumlahan sang Los Angeles Lakers nga hindi ni magbalik na maghampang si ila. Hasta subong, wala pa ni baluan kundi ni maghampang. Madamo sa mga team ang nagapanguluyag sa iya. Ang Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves, at Golden State Warriors. Ginagamit sang tag sa team ang ila star players, agud niya ganyuhon si James nga sa ila mahampang nga team. Naibluang si James ang league all-time scoring kay nagaedad sang 41 anyos apang dako gihapon mabulig sa team kung sa din ni siya maghampang. Ang ininga balitang nadulong sa isang Mighty C. Kung gusto niyo maging healthy, inong pamusang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Ini si K5
9: interesado ang Miami Heat na kuha ng
8: champion
9: and
8: champion guard sa serbisyo publiko pagkalingawan sa
7: Gasampaw. Lasay 53 na saga. Oras ginadulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Mighty C morning, Alfie Parotsilien sa Bayan Miagaw. Rodney Sudad, good morning sir. Lori De La Cruz, Domangas, Makiki Noveva, Melanie Ambot Makiling, Beth Edalilla, Bambing Gasel, Christopher Sabiliano Talento, Nonito Sombong sa Sumulong Cavite, Ma'am Edna Sombong sa Baldosa La Paz, Pastor Bobby Riman, Ma'am Mimi sa Tafta Pascapis, mga pinakamudra DTX Coffee Mix, Sir Dan Calvo and family sa Maribuyong Duanyas, kay RV Chris Caceres, Alfie Farotsilin sa Mabayan, Miagaw, Iloilo, Analin Panis Agravante, good morning ma'am, Ma'am Mary Ricabar, Aisha Ahmad, Manong Boy Beramin, Rick Mapa, Ningning Ilumba, Rampark Mendoza, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, and happy birthday sa junior ni Sir Jesse Garvillas, Tabski Diaz, thank you also kay Ma'am Rose Agramon and Ma'am Nene San Presa.
10: Aujero Francia.
7: Lasay 54 sa aga, Philippine Standard Time. Oras tulong sang Mighty C, DTX 500, kag D3 Bio. Ted Aujero Francia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si
12: si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may BCO. BCO. Yung may Ditribayo.
15: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si Ditribayo sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang Ditribayo sa aton nga digestive system?
16: Paano makabulig ang Ditribayo sa imong digestive system labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon aton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Di once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka Ditribayo adlaw-adlaw para nga ano, India, hindi ka maproblema sini nga mga klaseng problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka-Ditribayo ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang Ditribayo kag supsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang Ditribayo mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang ka importante kung palainom kaya Ditribayo, Sir Kevin.
17: Ditribayo with Physio.
19: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang Ditribayo bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
17: Ditribayo.
14: Ang Ditribayo.
17: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
17: Yung may D3.
14: Mga buti ka.
15: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
16: Mm.
15: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imong
16: katabo sa may mga guard mo.
15: Mo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang Ditribayo puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
16: Siyempre, busog ka.
15: Busog ka.
26: So, damo mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
16: So, wala. Dapat tulog, wala.
15: Tulog, wala.
16: Dabi na akong late dinner ka.
26: Ginanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
16: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa Ditribayo, layo ka sa ulcer.
14: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
17: Magalingin pala ang imo nga uno.
14: Masami nagkapangihi.
17: Masami ginauha.
14: Si may diabetes ka na.
17: DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compound.
14: Nga nagapanubo.
17: Sang imo blood sugar.
14: DTX 500.
17: Garantisado.
14: DTX 500.
17: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: Ditribayo.
27: O si Karen, kadamugid sang ako.
1: akong hair fall, hindi manami.
2: Ang ako na kutis.
1: Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akong buhok, kang naghinis ang akong kutis.
13: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
21: Mabakal sa mga buti ka.
13: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino nga tayo.
21: Happy kanunay.
13: DTX 500.
21: Masaligan.
13: Epektibo.
21: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
21: DTX 500.
13: Masamit ka bala gina allergy.
21: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
21: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami
21: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
21: DTX 500.
13: Masaliga DTX 500.
21: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
21: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod

0: maintain ko ini for 3 months.
1: 1 cup salt 3 times a day.
0: Hasta subong ko mag-abot na ako menstruation.
1: Ngayon, nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: My TC! Babaka sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! By 45 Probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spor Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
4: Spor Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spor Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spor Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spor Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
4: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extel!
9: Supplement for men!
10: Nortes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Masalikan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
9: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
9: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
14: BT

masubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
7: Wow! My puso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Ang oras sa Pilipinas, la 7:12 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Kag Mighty C.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
11: Maskin Pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Augero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
9: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Huwebes, July 16, 2026. It's a sunny Thursday morning sa siyudad sang Iloilo. Gara sa 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagata kita kortisiya katawaran sa managapamati sa radio. Nagalamtaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ilonggo abroad, Filipinos abroad. Ginaabi-abi namon kamo. Ini ang Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa kinaandan kada aga, Lunes to Biyernes, Ted Augero, Francia.
11: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
9: So, mga adlaw Webes, may office, may klase ang Iloilo Provincial Capital subong masako bangod sang mega job fair. Ngayon, subong adlaw, sa diin linibo ka mga trabaho ang nagahulat para sa mga qualified job seekers. 10,000 plus ka mga trabaho, both local kag international. So, sa mga mag-a-apply sang trabaho, himos na kamo, ilis kamo sang maayo, nakapaligo, nakakaon, kag tumar kamo DTX 500, D3 by MITC, para nga bilog adlaw nga mayara kamo resistance ha, sa pag-apply sa trabaho. Sa mga taga Mandurriao Public Market dira sa Itlogan. Sa Itlogan ni Sir Ricky Tagaytayan Rowalio and Ma'am Heidi Banyas Rowalio. MITC morning sa inyo. Kadungan sa inyo nga pagpamahaw, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Diretso sa mga headlines, ang mga headline ginadulong sang DTX 500 kag Clinica Spore Biotics. Mahimo nga pagpasaka sang plete ginatun-an sang gobyerno. Valor 355 million pesos nga rice processing plant sa probinsya sang Iloilo gininagurahan sa Banwa sang Dumangas Iloilo kahapon ni DA Secretary Salvador Chu Laurel. Argentina daog kontra England sa World Cup semifinals, magaduelo para sa Corona kontra sa Espanya. Bantay ka mo kay may analisis subong aga ang isa ka anay Philippine team sa fatag sang football sa Ascals. No, may kopo dato ang exclusive diri sa Foro de los Pueblos. Ang perspective la sang isa gid ka professional player nga nagdaog ang Argentina kontra sa England. Ang babakod man nga team ni Harry Kane. Pero ang Argentina, amoning defending champion, nga team sang 39 anyos nga si Lionel Andres Messi. So mag-inkwentro siya sa team ni Yamal Lamani, just in 9 anyos nga football player from Espanya. La 7, just i 7 sa aga sa Pilipinas, kahapon, day 6 sa impeachment trial. Ano ang highlight sa day 6 sa impeachment trial kahapon? At least, mabalik-balikan pa anay ang manakalanabo kadungan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon, nag-adjourn ang impeachment trial pasado la 5 dito sa Senado. Nag-isugot ang senator judges nga desisyonan ang motion nga ipasabina ang bank tax kag anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 20. Ginanunsyo naman sa prosecution nga si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang ila katapusan nga testigo sa impeachment trial or impeachment article angot sa grave threats. Mag-issue man sang sabina ang korte sa mga masunod nga testigo sang prosecution para naman sa confidential funds ay impeachment article.
12: Foro de los Pueblos. Foro
9: de los Pueblos. Lasyate just i-8 sa aga, kadungan sa mga pagpamahaw sa sining oras, Sir Danny Labrador, Ma'am Princess Jean Hilbaliga, Nonito Sombong, Sir Dodoy Altoveros, dera sa Sitio Dapdap sa General Yul City Proper, Sir Lunito Barreta, kay Ma'am Laura Jean Barreta sa Jelt Itere, sa managapamahaw dera sa Lomar Itere, sa Sambagaro, kay Sir Romar Latoon, kay Ma'am Ludi Gulilaw, kay sa managapamahaw ng mga driver dera, pag pangape DTX Premium Coffee.
12: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
9: Magluwas kay Matibag Prosecution hindi na pag-i-present ang iban nga mga testigo sa ginaligar pagpamahog ni Vice President Sara Duterte kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sino kay Lead Prosecutor, Attorney and Congresswoman Jervil Luistro sa Batangas nga hindi na nila pag-i-present ang pila ka mga witnesses sa impeachment trial sang Vice President. Bangod nga gusto nila nga mapadasig ang proseso kay nag-iigod lang. Nalakip sa mga testigo sa Article 4 nga wala naging present kapon sa prosecution. Amo ang mga testigo nga sanday Bones Magsambol, Sheriff Abby Andres, pamilya sang biktima sang pagpamahog, isa ka psychiatrist, kag si Mikhail Flores, lagit na ang Philippine National Police Firearms and Explosives Office Representative. si NBI Director Attorney Matibag na lang ang maging katapusan nga testigo sa Article 4 sa masunod nga semana. Liwat naman ginatag ni Congresswoman and Attorney Jervy Luistro ang rason sang pag-withdraw sa matestigo nga mo ang redundancy. Daw sa litsulit na lang bla. Tapos surpluses, kagkakulang sang pagkinahanglan nga i-present pa ang mga ini. Sino kay Luistro, bastantin atong testimony. Nanday NBI officials Mark John Mark Kalilong kag Attorney Jeremy Lutok bilang pamatuod sang grave threat dokon pagpamahog ni Vice President Duterte sa kabuhi sang presidente sang tiayon nga si Lisa kag sa pakaisa nga si Martin Romualdez.
12: Foro de los Pueblos. Foro
9: de los Pueblos. La 7:20 na sa aga sa Pilipinas. May mahimo pagsaka naman sa plete sa pamasahe kay sino sa Department of Transportation ang bangod sining asod-asod nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo, mahimo nga may fare increase man. Di ko may fare increase ang may guam directly ang mga hand to mouth ang existence. Ginatun-an na sang Department of Transportation ang mahimo pagpataas sang plete kag pagatag sang fuel subsidy. Ini kasunod sa bag-ong attention sa tunga sang US kag Iran san by K5 karen kag Iran nga nagresulta sa pagsaka sang presyo sang gatong. Sino kay Palace Press Officer Attorney Clarissa Castro Sichung ginmanduan ni Presidente Marcos Jr. si Transportation Secretary Giovanni Lopez nga tun-an ang sitwasyon kag balansehon ang interes sang transport sector, commuters kag consumers. Kung ipatuman ang pagpataas ng plete, sunod sa gobyerno, siguraduhon man nila nga makapadayon ang paghatag sang bulig sa mga commuter kag driver.
12: Foro de los Pueblos. Foro
9: de los May mga Pueblos. Fuel subsidy nga ginahatag, ginatao, manong Nono Araneta, Sir Ayan Araneta, mambing space day. Pero ti, hindi man sa sufficiente kag ti one time, big time lang na, no? Nga hindi man na makasulbar sang reality subong sang kakulang sang pagtaas ang presyo sang petrolyo.
12: Foro de los Pueblos. Foro
9: de los Pueblos. La 7:22 na sa aga sa Pilipinas gininegurahan na ang modernized rice processing center nga ginpunduhan sang National Food Authority sa Pilipon 4th North Dumangas kahapon. Nagpadulong personal si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., NFA Administrator Larry Lacson kag Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ang facility nagabalor sang 355 million pesos kag una nga natapos sa kapin 36 ka iban pang modernized post-harvest site sa Pilipinas. Tuyos ni nga ma-modernize ang post-harvest nga way gawabla sang usik, mapagamay ang production losses, mapaayo ang grain quality kag mapadako ang income sa mga mangunguma. Mahimo nga maka-process ang rice mill sang 8 to 10 tons rice per hour kada orasa. 8 to 10 tons rice per hour. Mayar ini, pwede sa makagaling mga 8 to 10 tons kada oras sa Ma'am Rose Iturriaga Estares dera sa poblasyon di Duenas. Mayar ini sang 4 ka units sa mechanical grain dryers nga may capacity nga 30 tons per batch kag makaproduce sang 819 tubtub 1024 bags sang milled rice na galing na nga bugas kada adlaw.
12: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos. Si Secretary Salvador Chu Laurel kadungan sa iya nga pag-abot na diri sa Iloilo kahapon ginpit kanya sang sugilanon ang Duterte administration. Suno sa iya pinabayaan ng previous administration ang ating agrikultura. Pinabayaan ko no? Sang Duterte administration? Ginpabayaan sang Duterte administration ang agriculture sector. Suno kay DA Secretary Francisco Chu Laurel. Habang niya in Tagalog, ang totoo, pinabayaan ng previous administration ang ating agrikultura. Tika po nagpadulong sa PD Monforth North Dumangas or sa Lublub Dumangas, nagkatudra sa National Food Authority building para sa amo nga inauguration.
12: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos. Ang kaluluoy subong ang mga mangunguma, kaluluoy subong ang mga nagatanom sang humay, no? Sang nagligad nga Marso, ang abono nga 2000 bla mami panik pinggason Sir Ontoy. Ang bili niya 950 pesos per saka. Pero recently July 15 nga presyo 1,200 pesos ng kada sako. Subot silingon may 26.32% nga increase. 26.32% nga increase. Kung nga panguma ka, kung may duta, kabi mang Beth Ida Lilia, mang Betty Silosor sa Bebot, yawan kagid sa abono pa lang. Diba, kung mang 20,000 nga fertilizer, blang abono, nagligad mabinulan, 950 ang presyo niya kada sako. Nagligal ang adlaw, Tita Ambing Baez Kabasak, Ma'am Gingging, Ma'am Erlin Davilete, 1,200 na!
12: Foro de los Pueblos!
13: Foro de los Pueblos!
9: Di, dugangan mo pa na isang fuel for water pumps. Tapos ang ulan subong, maninit. No? Farming is getting harder. May imported rice pa nga ginapasugtan niya magsulodri. Di ang tao ginaprioritize ang imported rice. Kahit puti mo, di blama panali na grabante. So ang local farmers, gakin ang lansang supportalin sa gobyerno. Support local because when farmers survive, the nations eat. Sa India gani, may subsidiya sa mga manguma mo. Tidriya sa aton, kamahal nga mahal ang abono, ang mga pestisidyo. Kaya mati, halin sa international market price. Tapos ang shipping mo pa, ikarga mo sa barko. Plus may taxes pagid. Ginakontrol pagid sa oligarchs, mga manggaranon. Kag, pagsulod mo pagid rin, may corruption. Kundi mahal. La 7.26 na. Si Kuanay's K5 Karen, kaya may nabunggo naman yung silakyan dara sa plant boxes sa Tagbakaro.
14: K5 News FM. Kampyon Report.
9: K5 ka?
15: K5, Ted, wasak diri ang apat ka concrete barriers matapos ini nga na bungguan no, sa Montero Sports pasado alas 4 kaina sa kaagahon K5, Ted. Ang ining mga sakay sa Montero Sports, ang driver...
9: Sport na sa Sport, wala na S.
15: Oo.
9: Montero Sport.
15: Oo. Ang driver, K5 Ted, si Alias Ton.
9: Oh.
15: Alias Ton, 47 anyos.
9: Narado niya, gino?
15: Oo, call center agent. Ini siya K5 Ted. Then ang iyang utod nga si Alias Pet. Alias Pet, 49 anyos, Lunsay, residente sa Barotac Nuevo, K5 Ted. No? Sa interview naton kay Police Master Sergeant Jeremy Minerva, ang investigator on case ng Traffic Enforcement Unit sa Iloilo City Police Office, K5 Ted, nga ang ining duha ka sakay sang salakyan, K5 Ted. Halin ini sa Mandoriao, kagpapuli kunta niya sa Banwa sa Barotac Nuevo, kay titaga... Nuevo,
9: ano sila ang barangay sa Nuevo?
15: Barangay Bungkag.
9: Ah, Bungka?
15: Oo, Bungka.
9: Ah, Bungka, okay.
15: Oo, dira sila nag-star kagpapuli kontani. Pero, based man diri sa allegations, ang driver nga napiyungan ini sa K5 Ted. Rason nga nadulaan ini siya sa control sa steering wheel pag nakabunggo dito sa apat ka concrete barriers. Madasig-dasig ini ang pagpadalagan sa ni Alias Ton K5 Ted. Rason nga baskogid ang impact. Pero bisan amo nakabaskog ang impact K5 Ted, swerteng wala ni napuruhan ang duha kasakay. Sakit lang gid sa lawas ang ila nga ginbatyag.
9: Diba sinag-andarma ng kuan ang ano ganinang habok na ng airbag. Oo, dod. Kay Montero Sport, dragi na istubang gali isang tagbak terminal.
15: Yes, correct. Kung madumduman, kung hindi kita magsala last year o kung saan sinilang git K5 Ted, mga hulot yung prano sa ininga 2026, may salakyan man na nakabugo sa diraman mismo nga area K5
9: Ted. Pwede nga kung na lang abibutang nila sina ay ng plastic black. Kita mo nang nag-separate da sa dalan halin sa may malunang Zaraga. Malunang anong before ka magsulod bla pa pasaraga nang kagtapos magagito sa may bypass road sa likod sang Zaraga Police Station or pakatok ka sa Taytay kay kun magbunggo ka at least hindi sa concrete. Di alindra sa may tubang National Food Authority K5 ka hasta na da may mga plant boxes na da mo. So bang sang Bangga Takas may ara man ini adra to separate sang left kag right lane. Nagligad nga masinimana, may 17 anyos nga lalaki nakabunggo dira sa plant box sa tubang sang NFA, patay. Patay gid sa K5 ka. Oh, I think 19 years old. Though months after, ang iyang amay nga driver sang Light of Glory taxi taga Balabag Nilaw, Balabag Pavia, napatay man. Dayan nga ginbatsagla sang tatay ang pagkadiskrasya sang bata niya. So, tani matunan ni isang city government ako, transportation management office ko na numayo si Nadra. Kaya tigaling kay, sa gabi may mga risgo, manggit may mga unay nga risgo, kung hubog ka, tuyo ka, stress ka. Kagdamo kita abis ang kwan, inang may area abid rin sa syudad nga dulong kung gabi. Di ba K5 ka rin?
15: Yes, yes, correct, K5.
9: Daad plastic bala nga tubig ang unod, ang bali Ma'am Laura. Mo ganina Ma'am Laura, inang yellow, ang orange, ang color niya sina, nga luminous lang sa bala, parang masanag lang, masugaan sang maigo sang suga sang salakyan black A5 ka rin.
15: Mhm.
9: Pero mayo lang ko mas lamang, no?
15: Wala man kay 5.
9: Bali ang victim lalaki 47 years old, the call center duwag agent. Aduwa gid sila.
15: Yes.
9: Ano niya tong kwan? Anong
15: utod
9: niya man go Brahman sa call center?
15: Wala kay 5. Bali ang driver lang gid.
9: Ahay. Ano oras inang tabo?
15: Alas pasado alas 4 mga 4:45 according sa police.
9: Si Ma'am mag-amo na gurudo alas 8 siguro na sulod nila sa gabi hasta alas 3. Kagahon nocturnal lang ila yang kwan mo, nocturnal duty, bla pa sa nocturnal, inugtulog sang ordinaryo ordinaryo nga tawo, normal nga tawo, ila yung nagbugtaw nila kiti. They have to do it kay ang ilang nga gina-cater laing nga time zone kay 5 karen mo. Amerika, Europe, ibang nga lugar. Overspeeding can cause accident tama ni Sir Fred Pasgala. Amo gina. Sige, alonggid, mangin lesson learned ini sa tanan gid wasakit ang kuno. Ang pampero. Tido pila na ka mga plant boxes dira ang gid pangarado nila K5 ka. Salamat gid.
15: Ang ini nga balita ang gidagkod ang sinyo sang Clinica DTX Coffee Mix sang Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News up.
9: Alas 7:31 sa aga, oras kinadzulong sang DTX 500 D3 Bio kag Mighty C. When we come back, istoryanta ang kadalagan sang pungsod Argentina sa FIFA World Cup semifinals kontra sa England sa score nga 2-1. Una nga naka-goal para sa inkwentro kay nang England pagani. Pero nakabawi si Enzo Fernandez kag si Lautaro Martinez halin sa maayo nga pasa ni Lionel Messi. Ano analysis ang Pascal player nga si Mr. Ayan Bayona Araneta, exclusive diri sa Foro de los Pueblos. Kay ang Argentina maghampang kontra sa Espanya para sa Corona. Madepensahan ayan sa Argentina kay sila ang champion sang 2022 World Cup. Kay kada apat ka tuig ini ginahiwat mo. The highest tournament sa patag sang football. Katambay vlog sa Bilasco Lemery kay Inday Fritz, kay Lin Tumlod Nonoy Renz, Fritz Angel, kag sa mga apo ni Tongtong Milagros Masbate. Asa Milagros Masbate, gapamati, git Edna Sombong. La 7:32, magabalik ang Foro de los Pueblos.
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
17: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
16: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3
19: sa mga butika
20: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy nga tay.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino nga tay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
23: giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
24: Mami, itigil ang drama.
25: Angeline,
24: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500!
2: Masalikan!
3: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
2: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa ako, wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 tensi. After 1 week, nanigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation. Kung nanigid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift,
10: OT,
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
13: Good news!
5: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
12: Libre!
13: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula, nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula, nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman bala ka.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: Oras alas 7:40 sa aga. Oras kinadzulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Padayon sa Foro de los Pueblos.
22: Maskin pa Basko! Maskin pasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Augero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
21: Sa mga natrangkaso, tumarka mo D3 Bio. Iban sa bang na may lubong-lubong blangay lanat, blakay bangol sang sudden change of climate, organi magwa ka mainit pagsulod mo sa malamig nga kwarto or air-conditioned nga kwarto or salakyan, nag-adjust ang lawas. So magtumar sang Clinicas Probiotics DTX 500 kag Mighty C.
23: Foro de los Pueblos.
24: Foro de los Pueblos.
21: Liwat nga defensahan sang pungsod Argentina ang kampeonato sa 2026 FIFA World Cup kasunod sa ila pag-abanse sa finals. Sa hampang nga giniwat kaina 3 a.m. Philippine time bat alas 3 ang hapon sa Atlanta, Georgia, USA. Sa diin hampang ang semifinals match sa tunga sa England kag Argentina. Ginhiwat ini sa Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia. Sa diin, ang capacity is 68,239 spectators. Kamakon mo ang tickets. Pertik mahal. Ang malayo-layo nga pulungkuan, 1,950 US dollars. Kung sa Philippine peso ini, convert mo 120,203 pesos and 85 centavos. Pero kung malapit kagid, 2,841 US dollars. Ang tiket na kada tao ni, 175,130.60. Ti ang football, amo ining most popular sport sa bulog sa bilog na kalibutan. Kundi may 8.3 billion population. Sa 8.3 billion nga population sa bilog kakalibutan, 3.5 to 4 billion ang fans sang football.
23: Foro de los Pueblos.
24: Foro de los Pueblos.
21: 45 to 50% sang population sang kalibutan fans sang sport nga football. Dari sa Pilipinas, 35% sang population or 40 million ka mga Filipino, kapin pa mga nag-edad 45 years old pa 54 anyos pasaka, mahilig sa patag sang football.
23: Foro de los Pueblos.
24: Foro de los Pueblos.
21: Sa kapanahonan sang Philippine Ascals, grabe man to ang interes sang tanan. Kapin pa kay may mga kasi manwag itay ang mga Ilonggo, gid nga mga ace players, no? Dumdumanyo si Ayan Bayona Araneta, Emilio Cifi Caligdong, ang Ascals sobra sa unabla, day Misag Bahaduran, Jeff Christians, Jason Dijong, Roel Hiner, Anto Gonzalez, Wani Girado, Distorio Boji, Mar Garce Jr., Carly Di Murga, Demit Omfroy, Patrick Reichelt, Jason Sabdio, Ed Sacapanyo, amo ning ilang goalkeeper, Matt Uy, Dennis Wolf, kag ang mag-utotob lang nga James kag Phil yung husband nga ginaihian sa mga dalaga sa una. Hasta to, sino ganito si Angel Oxen daw nabunit gito ni, sino to ni James yung husband. Pero sa bungaga, kari sa linyata ang assistant sports coordinator sang Barotac Nuevo LGU, si dalom sang office ni Sir Albert Delmo, si Ascal player Sir Ayan Bayona Araneta. Sir Ayan, si K5 Ted. You can call me K5 Ted or Ted. There is a K5 News FM. Mighty C Morning, Sir Ayan.
0: Sir Ted, may maga.
21: Oo, kumusta ka na? Long time no see, ha? Si Papa mo, kumusta? Sinong Nono?
0: Okay man siya, Sir Ted. Ah, subukan pa matlesli mo, ha?
21: Amo ganin.
0: Kaya na ka naman dyan, ay kinakamusta sa akin, bro.
21: Oo.
0: Wala ka na ko na po sa, ano,
21: oo, sa piyak. Sa piyak, o. Pirmi ko da sa Barutak, pirmi ko da sa Bukid, Kasuhuton. Oo, drako nagakuhan, drako nagamuni-muni sa Bukid, Kasuhuton. To kada engineer Berdeo, to Blanga Farm. Oh, by the way, tiko, basta ka na, Sir Ayan, after nga nag-retire ka na sa Ascals, pinagkagani ka tuig sa Philippine Ascals, Sir Ayan?
0: Mga ano man ako, Sir Ted, mga 15 years man ako sa national team.
21: Oo.
0: After ko mag-retired sa national team, tapos nag-retired man ako sa Philippine Air Force, nag-decide ako nga magpuli na lang diri sa Barotac.
21: Oo.
0: Why ko tumag... Para manjapon sa football eh. Para makabulig manjapon diri sa programa sang Barotac sa football under kay Mayor B.P. Biron and Sir Albert Delmo.
21: Oo. Why ka timo mag-upod to kay Chippy sa Australia?
0: Sa Canada?
21: Ah, Canada. Why timo mag-upod to? Oo. Si Sir Ayan Araneta, kwanesa ng forward sa Philippine Ascals, kampang sa Stallion, kag Philippine Air Force, kag former member man sang Philippine National Team. Dri kita una, sampang sang Argentina kag England. Anong mga faktor nga nakitaan mo kay na Coach Ayan? Kay balo ko nga may kwan ka mo na, may free viewing ka mo kay na sa Tamasak Arena? Why?
0: Oo. Bali may free viewing dali si Mayor BP kasi kung Dr. Perch Biron sa final sa Sir Ted.
21: Pero kay na, why now? Ay, di blang game ang hampang niya sang Spain kag France, may free viewing ka mo sa Tamasak Arena?
0: Oo, Sir Ted, amo man na sila sa ang bronze kag ang ano, kag ang final sang World Cup
21: Anong mga factor nga nilantaw mo nga una sa tanda dito kit anay bisan quick lang anay ang Spain kag ang France damo to sang nadismaya kay Mbappe blang abal nila si Mbappe why good si Dimili to why good eh pinirdes lato sang bataon tong si sino to si Lamar si Yamal to
0: kay ang sa Spain kag sa France sabi sir Ted na contain din abi sa Spain ang tunga kumbaga na control din nanda ang tunga sila gid ang nagdictate sang sila ang nagdictate sang tempo no tapos kumbaga na win gid nila ang midfield area so amo to nga hindi basta-basta ka atake kag ang France kay tit. Ang France ya at sila ya sa nasigay ng hampang mo transition play bla counter attack.
21: Eh,
0: anon mo kay na control sang sang Spain ang ang tempo sang hampang.
21: And they played excellent team football eh. Unlike sa France kada individual to yung sa Mbappe lang to permite ginadepensa naman sa sang Miyad coach Ayan.
0: Kaga very compact and ang depensa sang Spain that time certain.
21: Okay. So ang
0: pero
21: Spain
0: ito sanda pasensyoso gabi gid ang pasensya na sa atake. Why gid sanda nagadali. Kumbaga kung diin ang pinaka sila pwede mag-agi dito sila gano. Why sila gadali? Very pasensyoso gid ang ilang pagampang.
21: And that is amo na ang sekreto man bisan sa pangabuhi sa Ryan mo. Kung may pasinsya ka daw, hindi ka dali-dali magkaradasma mo. Pero kung daw pirmi ka lang gaharog-harog, daw harog-harog ka lang pirmi.
0: And siyempre, Sir Ted, si key factor din sa Japan, si Yamal. Kasi once niya siya makakapot mula, grabe kitang kaon niya nga space kaga
21: gasing
0: move forward din dyan.
21: 19 years old. Hindi ayahan nga factor man tong naghulid sila sa nobya niya. Kita ko to na may presentation to nga do anti sa to do sa hotel ga hulit sila mo. Roderick kita Argentina kag England kapon gani may mga memes gani nga ginapaligid nilang duwa ka itlog kundi maguna sulod sa buho either Argentina or kwan England. Pro kay na 2-1 ang score expected. Why ka score kina si Messi no? But of course may maayos nga pasa kina kay Lautaro Martinez sa coach Ayan.
0: Siyempre sa noon nga ang Argentina ay isa mentality o ba champion ginaya kasi may mga ano bala sila, never say die kung sa aton bala ang mga mentalidad bala certain.
21: Oo.
0: Well, una pag atin naka-goal certain ang ano certain.
21: Oh, England.
0: Ang England eh.
21: Oo, dod.
0: Pero ang problema certain is nag-umpisa dito sa una nila nga goal. No why certain?
21: Oo.
0: Kay pag goal na lang nila is ang ano nila is nagdepensa na lang. Kumbaga
21: wala nang katake. Wala na threat.
0: Oo, more on defensive ano sila, gindepensa nila ang isa nila ka goal. Well.
21: Oo.
0: Sa kalidad ng Argentina, wala tigigaan mo space ang midfield nila, maka-on din na sila iya sa ano, tigaan nila chance.
21: Oo.
0: And gigaan nila chance, kagigaan nila space ang Argentina to move forward.
21: Mm.
0: And gigaan nila space si Messi.
21: Mm-hmm.
0: Kiti si Messi. Waay ka score si Messi certain. Di nagalit ang duwa ka goal.
21: Oo, halin sa iya. He played decoy no.
0: Ako na ang pinaka ano nang deserted kay waay nila na ano si Messi. Waay nila na check mayo.
21: Oo, he though
0: 39 years old pero grabe japon na ginapakita ya.
21: Oo. Iban sana at 39 na pa-waay na mo. Ikaw pila edad mo sang nagpa-waay ka?
0: Ano ko sir, 33 years old.
21: 35. Oo. Ti kalabaw lang kuno ang hindi ano mo ang why nagkatigulang. Pero at 39.
0: Grabe gid certain ang influence Japan ni Messi.
21: Oo.
0: Pagabot sa TV siya certain.
21: Oh, and nami alam ko siya kay he is a very humble man. Na why bla ire bla hindi bla tikalon bla. And
0: Hindi gid maano sa ila certain ang ano attitude bala sang team ni Argentina certain.
21: Ang late
0: game intensity bala nila. Ang iba nagapalay na sila ga pasaka Japan.
21: Iban sa tong ano naan sila to sang Egypt, abi sang Egypt 2-0 na gayom-yom na sila gali kay nakalagas pa nag 3-2 pag ganito coach Ayan no.
0: Oo. Abi certain pag surabi nang dayon kay England certain na dura na nadula dayon ang control nila sa ano blan natin.
21: Gayan
0: sa midfield area kumbaga gindaogin sila sang Argentina sa tunga.
21: And
0: sa subong iya sa subong tanang generation sa football certain talaga ay bold man mo. Subong iya certain kung sino ang makakontrol sang tunga most probably siya madaog sang sampag.
21: Okay. What's your fearless forecast sa FIFA World Cup Finals on Monday, 3 a.m. Philippine time, Argentina versus Spain. What's your bet, Coach Ayan?
0: Kung sa ano, Sir Ted, even? Okay, siyempre, ano yun kaya? Argentina boy.
21: Argentina? Pariyo ka mo ni Kwan? Pariyo ka mo ni Buwa? Ambal ni Buwa ka po niya Argentina, Giko Ted? Yan ba ko? Ako niya Argentina.
0: Ano yung una? Perdi daog Argentina gigawa gitu ya ga ano ati well, ang akon man lang atin sa World Cup sa sining ano isa Japan Argentina and ano mo Brazil teams why naman ang duwa so pero sa sining World Cup gani final sa certain ang pareho sa kumbaga para sa akon ang akon lang pag ano same lang ang pagkuha ni certain kung sino ang maka-control
21: sa
0: midfield area kung siya ang midfield battle amo na ang madaog and kung sino ang maka-create more chances. Amo na ang mga madaog. Kaya ang pinagin dyan o certain is kung sino ang maka-control sa tempo sa ngampang. Kung sa Argentina man, kung makontrol lang na si Yamal, laban-laban kid may chance again sa ano naman sana sa Argentina kung ma-control na si Messi nga hindi na magaan space kung ano ay bala naton certain si Messi ya.
21: Doy nakapoy no? Doy ginakapoy no? Ang iagaling nga diet si Nick Juan ginom sa sang lemon water kun aga. Ilogon ko man ni bla para dag magdasig makudlagan ko sa ayan.
0: Mainoban ko na guro, Sir Ted, ay.
21: Ang akon nga ginainom, sabong babana kagkwan ng biyaba sa linto sa suton, ginalaga ko, ha? Oo. Pero tingin mo paglan, Tony, mapilayan ang score, ma 1-0, 2-0, in favor of Argentina or Spain by Monday early morning, Coach Ayan?
0: Ano siguro, Sir Ted, ha? 2-1.
21: 2-1, in favor of
0: Argentina.
21: Oo. Sa Lunes ang aga, after sa ngampang, manawag ko liwat sa imo for your analysis naman sa aton program diri sa foro. Mag-follow ka na lang na sa aton nga program da sa aton Facebook kag si Tatay Mono no. Mamasyal lang ko da sa imo sa munisipyo da sa Baruta ka. Thank you again.
0: Thank you again, Sir Ted.
21: God bless. Thank you.
0: God bless, Sir Ted.
21: Thank you. Coach Ayan Bayona Araneta.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
21: Nabatian from Philippine Ascal player. So, Argentina gid. Ti makakanta ining Argentina nga, "Don't cry for me, Argentina." Or ba si Argentina blang nga kuan nga nang ano gani nang Carne Norte. Sa Lunes, kay Balukati football amo ning most popular sport sa biluga kalibutan. 4 billion fans ha? Sa Pilipinas, 40 million nga population sa Pilipinas na mahilig sa football. 7:55 magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TTX 500 ka na!
6: TTX 500
4: ang may powerful compound.
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
4: TTX 500!
6: Garantisado!
4: Epektibo!
6: Aramis TTX 500!
7: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
25: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
7: Ay,
25: ang muna lang ang permi na mga bali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himuon nato, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
7: Correct.
25: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
7: na?
25: Tok-tok na. Dapat niya wala pa?
7: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
25: Saan o ka mainom di takes 500 gig may tisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay,
1: DTX 500.
4: Masaligan,
1: epektibo,
4: DTX 500.
25: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
7: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
25: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
7: Ay?
25: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
7: Ay.
25: Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Uh-huh. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
7: Gusto.
25: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Mm-hmm. Tatlo, Sir GP?
7: Mga kainit mo, no? Your grudges.
25: Tao malanta. Oo. No, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart do it good like a medicine, but a broken spirit dried the bones.
7: Ay,
25: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imong selula.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
8: Mami!
5: Angeline!
8: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star Canada,

0: proper diet and exercise, manalo panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: D3 Bio with Vizio!
4: Ako si Ana. Before, problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mabagat sa mga butika!
3: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mabagat sa mga butika!
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanugos
8: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: DTX 500!
9: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara